0: lelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena go tloa ka matjeke ha di kgogo di theoga dikalaneng go fihlela re isa masapo go beng
1: go tloa ka matjeke go fihla le ineng ko mobu lesedi FM le gema le wena Kwa dikalaneng le mvololo out

0: Mamedi metsotso e mashume amabedi a metsume raro ka mara hora ya bobedi mona hole seri FM. Mamedi pine manati a holo a new edition. But can you stand the rain? Ye o tlaba le nna. Manating bo hlokong le maimeng. Yeah. Elentho e ba thobangata e ba hlola mo mamedi. Barata motho bane hona le itse eitseng e ba ifumanang ho tswa ho yena jwalo o botsa potswe bonolo mona ka ba botsa potswe bonolo new edition baby can you stand the rain o tla ba le nna nakong ya lebatama la letsatsi nakong ya difefo nakong ya dipula mama di dumela ke la bobedi ka jeno e jere matsatsi a le shumela metsumine kgwedi ya ntate Nelson Mandela ya bosupa lemong sena sa 2026 e bitswa ka gore ke a phupu tshebeletso ena ke ya mantlha ke tshebeletso ya lesedi nna ke vele moloya ke mvololo ke autia strata re tla goreng ena bobedi re le bajalo goreng yane ya botlhano ka jeno nanao le na le bitswa ka gore ke dikalaneng mamadi ke lethagotso ga monate ka mmino monate banna yo go monate go gotle mesong ka nako tsena o qaletse jalo senazo a re rato laka lomile ke nna ewa Donald Lwandlunkulu lexola indlela enhle new edition can you stand the rain mona hole sedi ya family ra umutlwile le yena re soul in mind re leboa pitso tsumane re leboile ngwana mme nanao le monate rqb mamedi ke labobedi ka jeno mphamise teng mo mamedi a le mongwe o tla re fa temana ya letsatsi eo re qalang letsatsi lena ka yona e le la bobedi mme be re a utlwa go wena mesong ena o mametse lesedi o le go kae dintho di tsamaya jwa mo leng teng mamedi ka nqano gorane ya boraro re tla sheba ditaba tse itlhommeng pele o tloa maobane mane ka le mesong ena setlhoo se teng he mo mamedi batho ga ba kuli e ke a e tshaba matlang ka commission Ai. Maobane hlogo ya IDEC Advocate Andrea Johnson ona lebeletso hlalala ka pele ho commission ya matlanga ho teka bopaki ba hae mo mamedi ho thwa letseleng ho seng a letseleng e yang teng ya ba hlaselwa ke ukula ya ba potlakisetswa sepetlele ene le paki ya boborobong ha sa le commission e qala e o mmamedi ha le beletse commissioning e be ho fuwa ka ba ho tlale hore wa kula o le beisitswe spetlele king ene e ka na bana e kudisa batho madlanga go bana ha o ba sheba ba bang ba bona parliament man bana ba ikela ha monate ei bile ba ikupela le hoya fela mona ho madlanga ba ya kula tsatsile wa le fihla fela motho ke na spetlele me o ila bua a tisitse maobane ndate madlanga a re ena jwa le sele papadina Ariena yona ga nnete lengolo lena le tshwana le mangolo a mangere se re a fumane a sina mabaka le ithuletse mfela le sa bontseng hore handle ntle motho tshwere ke eng ba kula ba nna le basadi ha ba tla mahilo teka bopaki mane ho madlanga kajeno ho sa ne mvololo rene re lebeletse ke kajeno ka bako sa ne banna hore Salman Karim ra gwe ba mane Northwest le yena a biele hape ho madlanga jwale re tlile monyenyetsi ya hore e ka hano finyella maqwetha ha e gona tla leba ho bane le yena ho tweng o ya kula o spetlele ha isala ke na he ne mmomedi ha ga o tsaba madlanga commission a go tsabi fela ibile ke ya o hlompa jala ke tsi buribe ba hlatsela ke letshollo motho a le letseleng e yang madlanga mala sebetsa ibe o so tle ho itswela fela ka ba ho ba ne ga nnete motho mamedi ha kula ke taba tsa hae le ngaka ya hae empa o fihlile madlanga jale ke bone batho maobane ba re ha ke ifue le motsetswanang le tsa zondo commission madlanga ke sebetse man motho a gene spetlela ba fole me ho tlile dingaka tsena di ke di bitswe tsena tse batho bana ba yang ho tsona le madlanga ka be le ngaka tsa hae ha qeta ho lekolwa ke ngaka tsena ho kenetsa madlanga hore di netefatse hore vele motho ona o ya kula ka ba hona le ntho e tsalang o ba le ya ho lo araba dipotso re tla di bona mo mamedi ntetsetse 0860003084 mashuma mabedi a metsero bonga kamara hore na ya bobedi re di tshwere mamedi hona le tabengwe nqabotse mona re tla sheba ka nqano hore ana boraro e mamedi gaitsedi tsa rona hona le ya tshwerweng are o tsama le mohlangana wa hae wa malata ya sinang ditokomane he batho ba eng ka risky mo mamedi kapa ke le rato banna a o sisa re ikela kwa na nthong Malawi le motho ya sinang ditokomane na le motswalla ke a thewa Malawi mane ke Shafi tla ke ke mmotsa re banna le tshwere Malawi mo ena e hlantsang gaitsedi tsa rona ha kana Afrika borwa mona banna ho tu seboko sa ya ha thijwa ho sio na hore a ho sio ya kai wena o tlame hore o tsamae o na le mangolo a nepahetseng Allah ho tu a intsha wiki a tabula a Allah oral na nnete Afrika borwa ke itholletse motho lona le ya motsamaisa hai ho bima
1: mantswe a kgothatso go mphagamise
2: tshula moya wa
1: lenaneo la dikalane le mvolo
0: e re ronke mo mamedi re fetimana letsatsi o moyeng e dumela
3: hantle ka tsebe
0: ga itsera ka ke aphela o pitsa hantle
3: a monna ke jang a go mamedi ke ga ntle le tshenyana go ha re shebe extra 1440 era ha ene lona e khutsetse ya o fela ka lelwane e qedi
0: extra 1414 ha ile lona e khutsetse
3: ya o fela ka lelwane
0: amen
3: thank you

Mamedi mwana mametse manana ramongai are o lukile morena rena re phethela jwalo go tlana sa rona sa mphamise ka jeno re phamisitswe Exodus 14 verse 14 khutsa o tla o lwanela ga itirena ka bana manana are o alpha le omega o qalo le qetelo khutsa ke ina lo rimela mo mamedi ntwena ya o khutsa empa ha o ka rapela hantle wa mokopa o thuse o tla utlwisisa ho baneng hone ho thure khutsi o ska ba motho ya nkuwa ngipelo motho ya tlola ntlola fela bana batho ba qetella ba se batse ba hore eno ha o ka moetsa tjena ha o tlola na jwale jwale ha re khutsa o a tseba mmamedi ke ga hona ke re modimo wa rona o ya mamelwa le ha maemo a sa dumele nandwene grace ambassadors ba kile ba tshojwa lore mamedi le ha sa dumele khutsa le bagaliteng me o tla o etsetsa monyetla wa hore o utlwisise ho baneng dintone di tlameha ho tsamaya ka tsela eo Mamadi mametsele sedi FM lo kae ka jeno o tontitsetse arbitse jolo Linden David Hall mana hole sedi FM or a crescent moon

0: 88.4 ke le khubunda te go mametse go jile ka tsebe ke le ka mona ka Gauteng. Ke kurule ene Palmridge extension 3. Ha ya ho genya bohlano ntate. A o ntse re soka hantle ntate. E u bua le ntate le bese ka mona ka Palmridge ho lokile ntate mfololo.
1: Mfololo. Mwele smangali shokolomba kamona ka parishi. Kwa iku mamezi mo odio uke imona ntate. Mbololo.
2: Riutliza haupi ufi li morre chito wa seto

0: A fetša po eltest rata vele moloi. A got mana ka dutse le yona ka 88.4 ke le ka rang Toronto ke le ka mona ka box ka Kempton Park ka isando ka mona got mana ka sa folle tsotla ba mogala mo go afatse o tshwaretsang di masumpa wa kanana o kne tse ke na le mfana ka ga mona ke bongane da sheka tango mvolo ya go renya bohla
1: ei mololo boli boli to e go me re tsega 87.8 e ke botsana botsabelo tango
2: ah mololo volo mvolisto au tia strada dumela o dumediswa ke re le monga phofu le go tuma go ka mtsi go ba hlokometli na o mametse ngwe CBC plus ha le pushe go ete ha le pushe go ya go nya o qetela le ngwe nya bohlano tango
3: ah sho o monate au tia strada go jile ka tsebe ntse ke le ka mona ka katle go ngwe lo ka mihlafela ka 88.4 au tia lepagania kabelo bise ni mula ka mona ka katle go tango hari ntse go jile ka tsebe ha mona tefela yo lo ka mihla wa tseba tango
4: tsonfololo ke mara ka milk ka mona ka Newcastle ka bona la ke ta ho idumisa e tla me ya thewe ye emelo kwa nana la penke kwa na botlhokong betleme thank you vololo
1: khotso mvolisto go jile ka tsebe 88.4 ke le ka mona tleivile ke ben lekgetho tswa ka Freddy Ford tanko
5: voli kgotso ntate itse ke jela ka mona ka dibileben thaba le ditampone golden fee komametse ka lekhubula 88.9 ach mafelo a beke abile monate ka nnete leana ke na tsaya mate fela goapata voli ke folivoli ebile mavolivoli exodamoo yo kotile go nka shikolo ke a leboa volivoli ya tlase mabi ga o lebo
6: go tloa ka matheke go fitlha le eng

Mama rimana mametse thandiswa mazwai nezalwa ngubani pejana mono na tize teboho ka baballa jwalo apine manati vuya ntliziyo motherly obri obautlile princess Mutembu are for your love mama rimetsotso imashume amabedi ametsiro bedi pile wa tla horane ya bone o mametse sebeletso ya lesedi ke la bubedi ka jeno mesonga adikala ninge mama di tentaba tere tlongo jalo ko mo ka yona e itibile man re tshoretsena tsa dikamano tsa lerato ka jeno nthwena intsusitse ha ke bona hore hona le batho ba bangata ha holo le ba lenyalong tabene re tlongo jalo ko mo ka yona mo mamedi e ba gathatsang empapele re ke na mono mo mamedi re shebe fela tse itlommempele taba tse bile molomong ya batho ho tswa mo ba no fisa mesong ena ya ka jeno mamedi ke ona taba eno ya avosmusket matlala ka nete mo ba ne ke ha gaola jalo tumellano ya hore tla ba paki ya mmuso me o lebeletswe ho tla hlalla ka pele le go tlala dinyewe tendering yane ya sepolesa kgweding ya Lwetse hlogo e fuputsang ditaba tse kgatlhano le manyofonyofo e leng IDEC advocate Johnson mo mamedi Andrea Johnson o kutse maobane ha a tlameha go tlala ka pele le go tlala dinyewe me ke paki ya borobong e tsang sena me Hosani rakgwe wa Northwest le yena o lebeletse tla Solomon Karim me menyenyetse ipetsang ke ya gore a ke ke ba gona go tlhaka pele komišene bophelo bontse bohana mamedi re bone maobane monna ebile le letswalwa la naga ya Zimbabwe a ileng a bolaya jwalo mosadi le bana ba haimane UK a tlelela ka pele go lekgotla la dinyewe Ndodana Chuma mme re utlwile tla ra dintho diphetela o tla lebagana teng UK lefapha la ditaba tsa selegae le entse tlhokomediso e maatla mo mamedi nakong ena go ntseng o sebetsana jwalo le melate e senang ditokomane Aforika Borwa gore e gotlele lapeng nageng tsa bona go maAforika Borwa gagolo batho ba bo ausi batho ba bo mme ba keneng dikamanong le melate ena e senang ditokomane sena se tla ka morago gore e mongwe wa basadi a thijwe ka morago ra leke go tswamaya le mahlankana wa gae wa naga ya Malawi ya neng a le mona ntle le ditokomane mme le ena gaitsedi na rona ke moai wa kwano Aforika Borwa mme ya ba lefapha le re ae ausi mona re thusa melata e senang ditokomane e bangwe o batla go tsamaya le mahlankana gago o tlameya o be le dipampiri tse nepagetseng mamedi hutu seboko sa ausi eno a e se ne se tlhomola pelo ga na taba o ibatla go ipona le Malawi le mohlankanae jalo o na le nkgono mona a kileng a tlamane go khumbule khaya tlha sa tsofetse le ena o ile a tshwana le gaitsedi ena ya rona o ile a tsamaya le mohlankanae wa Malawi ya re a fitlha Malawi mane ke a fumana mohlankane yona gae a na le mofumadi ga e lapeng kwana a re a ba tsela e wana nthata ka yona ntshware ka yona e fetoile jalo se o ratwa mofumadi enwa wa Malawi a re jale ka fighter he sa gotla itsofaletse
mkhona modimo re jwa le ga fighter ba ngkhutsetsa la pele jwa le ga itsire na ka le ena o na le ba Malawi gore ha na taba mmamedi ha fela ana le mhlanga ene na wa haye e ke ya le tsaba le rato yo le rato o mang na gore mmamedi ha na taba gore o etsa nthwetswile molaong thwese molaong ha na taba ga iphumana fela ana le mhlangano ha yo Malawi man emong ona la ga mona ka Durban le ena rona le bana ba bararo le motho ya thewa Malawi Afrika borao ba neng etsa maisa batho bana na bana bana ba tla fepua ke ma empa Afrika borao ere ha ba kene ka molao ga itseditsa rona kore le rato le na le etsa gore la motho a sena ditokomane o seke ntho eno a o e utlwieng e ke a o tshaba lerato tsholanka wiki aya e latlhela kwana a re hei hei a thijwa sa thijwa ke sepoleso ga ausi la o ka lla fela o e Malawi tsamaya o ye mane o lo etsa ditokomane tse nepagetseng o tsebe o tsamaya le motho wa gago mona re thusa melate e senang ditokomane jwale le wena ne o tseba gore he momamedi o tlolola o tsamaya le motlhankanao wa naga e itseng a senang ditokomane wena o tlo dumelelwa o tlo tlameya gore o ye home affairs o lo latela metšhe e nepagetseng o thole dipampiri tse o dumelelang go ya nageng ya bo motlhankana gago o ikele ka kgotso ka molao jwale le wena e beno itse ka jeno wa tsoa le nka phepha beke le tsama mmogo kala Home Affairs ngwana mme re se rufile ditaba rufile lesedi ore ntho tsa o di tsamaye hantle mashoma mabedi a motsomo mmamedi metsotso pele go tla gora ya bone mmamedi ka jeno a ke re bue taba ena e itibile taba ena fela ke re tlhoka re e bue mvololo ya etsa hala ho manga ba ma motho ya moholo le ya monyane tabena mo mamedi ya ho ithusa motho a le mong motho mo tla utlwa reng a itsola ka le ya nsebeletsa tabena ya ho ithusa re ke a dimele bitso la senyesimane masturbation ikotsi hakae mothong mamedi na ibile e ka amadi kamano tsa lerato jwa ke bua tjena ho mamedi ho bane hona le batho ba mmalwa ba ile mbangkopa nke ke bue ka yona mona sia le moeng ha ile la bobedi tjena hore mvololo ke na le bothata ke motho wa mme arare qeta o gamoroho lentate ha ke khotso fali ke tlamea ke itshware tshware ka letsoho hore ke tle ha ke sa gona hore ri le ha kae jwang ke tlame ile rena ko nngwe la ke ile ditsintsa mabenkele mona e ka nka ke na ntlwaneng mo le mane ka ke ka itshwara tshwara ha ke re bue mo mamedi na nthwena ya thusa ya sebetsa na ikotsi ha kae mothong na ibile ka madikamano joang ho ba motho e mong ore na veli ya nsebeletsa ho ba ne ke motho ana malemadi ke na le maikutlo ha ke na motho nge ke itshware tshware che ke khotsofale ke fihle mo fihlwang teng len 079-758-5066 086-000-3084 Mumamedi ke la bobedi ka jeno re jalo komo a ke re bue tabena re tla ke re shebe mumamedi hore ditsebi di reng ha re phethela
puisano ena ya rona le hore batho ba seng ba sa khone ho laola na ba ka thuse a jwang ho qoba taba ena ho bana batho ba bang hore vele le ha batho ba le dengi le mokete ka nka potela ka itshwara tshwara ho bima

0: Mamadi mametse niyo are a so sick mona hole sedia family shimela metse mina metsotso pele wa tla hora ya bone jale re jalo ko mo mamedi re a bua tabena ya ho ithusa nai kotsi mo mamedi mothong nai ka madikamano o e bona joang ka ba che haina litho motho marjo veli hai ya he kunzima hela sibudi ebohloko taba neti ke tloetse letsoho nama tse bonolo ke a fihla empa jwang le jwang ke ketella letsoho ke mohloka lebitso mona ya ga letsoho mvololo e ke le tlwaetse mane le a ntshebeletsa
1: madume veli veli ho ithusa ka letsoho ha ho molato mare fela ha o batle gore o tlwaele e se ka ba ntho ya molebe ha o molato ke ha o molato ha se phoso mare fela ha o batle gore o tlwaele o tla tshwana le ausi o bo sa kgotsofale sharp
2: outa starata veja mene kopa iketsa tlhoka lebitso ka mona ke mo ran fantene mona ha o mpatla ke mo N14 ha o feta ke ke brandly mona empa ke plekeng e nngwe go te hol fontene ka mosebetsi bona veja mene e kotsi ha o sa batla go iketsaketsa le meketeng dimolong ha e kotsi haholo yona ha ena bothata ha ena bongosi mara hai a setse go ipatla iketsa le mo di publiceng tse a e kotsi thata nna go ya ka nna yona a ena monate ebilane tisa le lerato koe motho ga ga leolo mmona le gaufinyana le cheating ga e nne go ba teng max
3: dumela ntate vele dumela le kae ntate ate ntate nthoeno e botlhokwa gampe ntate e botlhokwa gampe ga e complaine ga e kgathale ke mahala nna ntate ke entse ka temo tse ka bang ke a gola tse supileng tse fetileng ntate e ne ntswela molemo gaolo ntate e ne nthusa ne ke segona le go savea tšhelete ntate ke sena mathata ntate oga ke sena mathata empa bothata ba teng bobong fela ke gore motlhang o lengwe itholletse motho wa mme ka letlhakoreng ka monana moshanyana ga a sa ema gantlo ga tsitsipele o se o ya gangwe fela o fedile ke bona bo botlhoko ba yona ntate maana che ke ntho e monate agolo ntate mololo danke ke ntate mafofonela monana teleng
0: ntate mafofonela keo momamedi a re ke a e tseba ebile e ne e nsavela le tšhelete ntho e ntate mafofonela a e bua momamedi go na le motho yo mongwe a tshulong gore e qetelela e se e bolaya le ntho ya gore o seke wa iphumana o na le motho se ore ae ga ke na taba se o tshaba le o fere a ebe o le motho wa monna gobane wa tseba gore tsola o le teng ga o le motho a osi gore o na le motho a o na yena ae jalentatemaore ke a e tseba vele e qetelela yo botlhoko ba yona ke gore o qetelela o seo sena maatla ha se e tlwaetse gagolo mvololo dumela mona teng o bua ka nnatlhe jo tsatsi la ka ga e be lona ke sa itshwaratshwara a re ke nnate fela go feta abuti enwa fela nna ke kgona go itshwara die tsena ke di etsa ke le ntlong fela a re veli ke hana le ha abuti a qeta e ka re ha swetse nix ke ena he mmamedi o ngoletse ba qeta go ga morole abuti gaitsere na ka gore vele ke hana le ha o le jwalo ha ke gone ke tlama ke itshware tshware hore ke tle ke fitle mane shu mvolisto dumela ankile ga e babu e mombono ba ho ithusa kana ko itelele molekano wa ka hantse a le tronkong itsela ha sa tswile ya ba ntwentse e mmanami mvoli ne ke arohana leona ka ba ke aron leona mohlang ke mametseng YouTube ku utlwa hore ntweo ke le timona but yona is senior relationship now I'm normal and happy wife ke a leboa ya ke tse mo mamedi mamedi ke a leboa melaetse ya ke ena mo mamedi hey veli mvololo itentwe ka ba itentwe jwalo nna ke phela ka yona ebile khale ke yetsa nna ha ke kgotsofale next le hanka tshintsha motho ho ya tshwana fela ha ke thusa ha le sefapano letsoho ke lona le nthusang ke mo mamedi ngoletse mona mamedi mongwe re e boloka nako stressing le chelete etsura memetsetsong e supileng mamedi pele otla hora ya bone re bua ka ho ithusa na ho kotsi ha kae mothong na ho ama dikamano tsa lerato jwa mo mamedi 0860003084
4: 079 758 5006 0796 0796 0003 0084 0796 0003 0804 0806 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 tletse bo ja dithota hantle jwale le motho a mme fela ka yona tsela eno o ya mo futhumatsa vele a kene moyeng jwale o ska kopa ese lore o sole mo bi haholo ke ke go ka hona o tla thola e lore ditshebeletso ha di finyelle mabatoeng futhumatsa ntate o wetse hore mme a kene moyeng wa tsebana ka tsela e jwang sekolanyane tlokolen donas london danko
0: sekolanyane o hule le tabeng e re buang ka ona ngwana mme ke ile ka e bua le ka senyesemane ka re masturbation a ko o mametse motswalelaka hai o hule motswalelaka taba e bonolo taba ena ya go ithusa e leng masturbation e kotsi ga kae mothong nna ebile ka ama dikamano seke wa latlhea le wena momamedi ga o bua le nna dumela
5: vele
0: dumela ngwaneso
5: geteng le kae ntate
0: ntate ke a phela o phetse antle wena
5: o phetse antle vele e teng taba e jalo mara botlhoko ba yona bo bongwe tlhago ke tlhago e tla dula e le tlhago ke ka go modimo a entseng ntho e nngwe le nngwe e be le botona le bofiadi and gape ga se o latela ga o ka latela o tla kgoko o tla di a o fumana go na le gore o bele le motho o tla mo fumana fele le utlwane ka madi le ene and then ga le utlwana le ena ka madi go tla dula o le gantle ka dinako tsotlhe jwale bothata ke ba gore matlho a rone a ya re roma ga matlho a rone a qeta gore roma o fumane gore mo matlho wa mo a o romeng teng ha ho bi jwa le ka wena o batla o bo fetela pele yona e teng that thank you willo wetsa slim that
0: ntate ke le buile ka maikutlo hao mamedi e mena metsotso le skoto pele ho watla hora ya bo ya bone mona ho le sedi fm eri retle ka mona rutlwe mo mamedi mong hape o reng yena
6: bo listo mvololo a uthe strata uthe ke firstana na ke mahopho le mo ka Pretoria bo listo na a ke tsebe mara ke tla nka ho tswa ho di kamano tsa marato matsatsing ana bana le batho ba utlwang bohloko a keteletse a re ena ha sa batla nix a ke sa batla motho a ke sa batla nix ka mokgong ho latela ka mokgwa utlwileng botlhoko ka teng empanyaneng tlhao ke tlhao mbolisto ka nako tse ding le motho a ha sa batla nix maa go na le gore ka nako nngwe o iphumane e ke areng o ka etsa ntho ya mofuta o jalo ke tlhao ntho eo maikutlo o ka etsala a o fitlhelele maare jale ga o ne o tsamaya ntse o tsoma batho o motlhomong ke motho wa monna ntse ke bilela banana bana basadi bana ge monna e tla nthusa ke na le gobenyana kapa motho wa mme jale nna ke nana ga motho a fumane tharololo ya wa tsebakeng ga ke tlhophane le motho ebenyaneng le di-relationship matsatsinyana ga di sa le ka mokgo jalo ka gale jale motho motlhomong a ba fumana gore norman ke tsela e bobebe ya boithusa jale utlwa monate ko gore nako nngwe le nngwe e leng gore maikutlo a la fitlha nna ke bona tharololo ya ka pelenyana jalo ka go bolela gore ka nako tse ding motlhomong motho o bone ke reng emang di-toilete ke tsena go finyana monna ke utlwa jale ke abelanyana ke reng ka kena mo ka iphodisa wa bona ke ntho ya ka pelenyana ga tshwane le ntho ya o le batla motho o ke ba tsamaya le mosadi ntse o jotsa banna o batla go bala le bone jale baneng ditakatso ke ntho tsa metlhena le metlhe o keke wa tsoma metlhemetlhena wena o tsamaya o batlana le motho e leng gore a ka o thusa ditakatsong tsago ga o le o na le ntho e o ka ithusang ka ena nna ke nana tharololo ya moswelele a ka pelenyana ke bone ke ra se bothata ke a leboa mvolisto mo opol makomo kene
7: ke kgothaletse batho ntho eno e kotsi gona kena motšhini wa ka o lemetse tututu ya e sale ke phela ntho eno dilemolemo tse ngatao e kotsi mokgotsi ya se ke tshaba loba le kamano gona jale tlhike le metse ka mona ke tshaba lo gona ke tla thusa jane kotsi lele
0: Mamedi ntate a re vele ke lehlatsipa motšhini wa o sa sebetsa ka lebaka la yona ntho ena dilemo ke etsa ke setse le monna mateneng mvolisto nkile ka sebetsa le wa mmala ya ba o re go nna taba ya go iketsa bonngweng e ya mosebeletsa ka bokgabane bona ba haesale mme ya ba ke maketse ngwana mmero ka mane ka Jemiston ashintate taba eo e kotsi ke la thola ausi a jwalo a bua nnete a ntjwetsa ya ba ke ya malatlha a sa kgotsofale jale go a bonala momamedi ore ha o se o le addicted go yona ga o kgotsofale di ka duma di dumme tsa duma ka tsele ena fela go na le momamedi a itseng e ka re na le bodimonanyana man e ka e na le nthonyana la o ka wa etsang fela e ya o bitsa mamedi re a phethela ka nnete re rutlwe momamedi mona mogaleng dumela Ele se di dumela.
5: Eh, police do.
0: Dumela ntate.
5: Le ga ema tape.
0: Ke apela ngwana mme o petsantle.
5: Pa sa onda de ya sagata e hili njone ke le timona ntate.
0: Mm.
5: Le timona ntate la hoko hothi o monna o matla o ne solo ena ka ofela ha o se fumana motho wa lwalo o ke ke wa hlotsa sa moetsa leto si tala go bonda te e hile e ba siki e le ngore e ba teng motho wa monna ha sa le boemo bono na sa ya di a tloela go etsa thotelo no a o sana leto la ga hlotsa sa sa le etsa motho wa ntse
0: o ke la e ba hlatsi bala yona
5: e se le hlatsi bala yona ke dira ka ba lo tshumi ya ka e le hlatsi bala yona ntse no a mpolella ga hai ha ona mahla go tsofala nka tsela se ka poefe
0: jalo ona sale jwa batho ba bomme ona ntsa gona motšhini o sebetse ona ntsa gona go ipuela
5: ona go ikutlwa hana la motho wa mme go hanga sena matla ka tsela e kgethileng mara ha ba mong a potela ka tshelete e ketsa ntho tseno tsa haetseno hae ikutlwa go tsofala
0: jalo a e sale bophelo a bole jena ntswalela ka man
5: a sale motho wa monna ga o sele jalo data o sele pholo ka mantswe a mantsi
0: kele ba mtsala a bua ka pholo go botsa ntwe ke di lebetse fela ke lebuile
5: a di ma folo folo
0: ba be di laile di furi re tshehle a ke tshe fela a tla re mbe le molo le se di dumela
3: dadi
0: go zon dadi
3: e re kwa le ke
0: e
3: e a khona tabaina e thata fela he o tshoga yo magunutu a batho maphelo a na gore a ga sekudi ka nnete ke le gunutu ha ke ke hona le motho a motona le ya motsegari
0: fela wena na e kotsi nthwe wa itse ba kotsi ba ona bo kae ka batho ha ina letho
3: ai ha ke itse fela ke utlwisa bothata ba yena go bua le tlwaelo
0: ha e batlo itlwaele
3: yanda
0: ndade ke yale bowa
3: yale bowa
0: tsebele tsoke le sedi bo mamedi dumelang
8: ndade mbololo
0: dumelang ndade
8: ndade
0: ndade ke yaphela uphitsi
8: ya re go ntsa
0: ke o ringwe na ndade
8: ai ndade wa ka ne ke go re ntho ena nana ha ya etse gore e be di tsetse batho ba ka nna ke tsena ke ama ke ama tsa ke ba tswa a dire ha ba khone re ba ka etsa motabo ha ba le tsa tswa le ba e se di sa o lo ka di phone ke ga ho o ka tsona a ntse ba bana lo lo ba go ba ka yo le ba ke ba ka di
0: nda doka go tlile ke ya le bowa
8: mare e ko dinda e ko ya re motho ha sa a ke gele madi nda ke ha e tsana mo ya
0: nda da re ko tsi a se gele madi mamedi wa o qetela dumela
9: a o ka e kwala mbolo
0: dumela ndade
9: ngwana mme ko di a ho lo ka nnete ba sa le ke na le motswalle wa ka ya nan tsa tsa ona tshini e re mohlatsa pele le hore o fitile nnete e jwa la tlo papa di na yeno tsana ho le di tse ngwana mme ha o fitla na go ile hore he mari a mate ngwaneso
0: ka se di sa kgumi
9: ka te ga na ra ile mabota ntate ho le di tswala magadi tsona wa mme yo la ho jwale ho etsa la kwa ona ka la go tswa ntshwe lo ka yi
0: he banna
9: ba utlwa ntate wa ke makathanto ntate tlhola ya letlhole ga ona ka mokgomo ngwana mme fela ke a utlwisisa batho ba etsang kareno ke ba ba male gonane ba na le mathata ga o sena mathata ga o ne o etsa ntho
0: jale ke utlwa tlile e kotsi ga o ka e tlwaela jale ba o sa kgona go phela ntle le yona
9: ntate le motlha jalo o tla kopana le ntho e leng right o tlo tla neetse marata jalo ka tshoni ya kana ntse marata e ka watlha ka mong
0: o ne etsa lerata le mongwe
9: ntate a sa kopane le motho ntate a ke re wala ga tlwaela ka wa tsheya monna ka wa tsheya monna o tsheya mathata jale go tleka go a shapuwa ngwana mna ntse a ga a shapuwe
0: o sa ile a tlwaela letsogo
9: o sa tlwaetse letsogo jale a sa tlwaetse sane se se sa ngwana
0: ana mme ke le wile
9: thank you Jesu
0: yo beli
7: ho tsonda demlo ho tsonda ndate a ntiri bo hloko ampe ya demlo yeno ye bo hloko o tla go so sa batle motho wa mme ya le botho bona ha o go bole bohloko wena ke nana ntwana yo tsa jo batho ba ntate fela ba le ke utlo go le bo mme se mo ga bona ba se bengisa ene ntwino ya mocha ya mo chatemuru ha ho le bya ke khothaletse
10: ke ntate ngusha ka mona ka KZN ba le tsa tsimana ntate ngulo
11: khotso o tlastrata ke ko nane mona na re ma R42 a tshena wone so a ke bona e le moya o di tshila ntwe wone so a tshe ke bona e le moya o di tshila sa fapana ai ai no ai ai ke swile ke bile ke ya ke shibile go tsofa ding ha ke nane le na a tshe we ai ke ha kuna no duma tsela mona ntate
12: khotso ntate veli a go ri ke mane la peng ka
11: ola voli ai ke tsa mane ntate wa qeta go bua ikutsi mphiwo le nna ja etsiwa ikutsi bona di dipiwo ikutsi le nna ja go thaletse batho mbolelo ke ka sa se thimona ke tukungu mphiwo se ke ntse tse ke le sa se thimona ikutsi
0: mama di kitse o di taba o na re kwalla ngwana mme o na re kwalla yona are ikotsi veli nthweni mpe ikotsi e bola le dipio me ona le mamedi re se re mamedi ke le buile hle re kwetse are impita ba eno e bola di tshebeletso taba ena ke le kunutu ba le demona mamedi ke re utlwe ditsebitsona di reng ha ba e hlalosa taba ena ya ho ithusa e leng yona masturbation ka le bentswe lena la sengisimane re sheba botle le bobe ba yona bo re qale ka botle ba re theola gatello ya maikutlo e u thusa o robala me e buetse hape e etsa hore wi kutlwe o iketlile me hotwe e buetse e thusa ho fokotsa kotsi ya ho ba le kankere ya botona mamedi a sena giditsebi re ya bobeng ba yona ba re o ka iphumana o ba le bothata ba letlalo bana jwalo tla dula o ntse iketsa mono o itshwagatshwaga meneneng o tshwere matso ha hlweka ha utlwa tumelong mona dia fapana hona le tumelo ho hang e sa dumellaneng le yona hona le setso se sa dumellaneng le yona e hlalosang hore ke ntwe mpe ke moya o di tshila mme boholo ba batho e fapana ka ditumelo tsa bona ba boholo ba tumelo ha e dumellane le yona le botshaba ba batho ha bo dumellane le yona mme e kotsi e bang o so itlwaetse o so sa kgone ho phela ntle le yona ha e sa le yona ha e le jwalo maybe le ho tuya gathatse ho bane e ja matla mangata ho wena ha o yetsa motho a botse o tla mfumana gathetse o dula a le jwalo fela yo e ja energy ene o tla mengwe sebedisa o yetsa dintho tse ding fela mamedi ke a leboha rena re bua ho bane ke ntho tse etsalang a re utlwile hona le batho ba etse bang ya etsa hala ke le buile ha holo mo mamedi e le shume metso so ka mara horena ya bone le CD FM re fella mona ka sehlosa rona mamedi ke ya leboa e mong le mong ya khoneng ho kena le wena sa khona ho kena le wena ya ileng wa re fa re ke le hlatsi pala nthwena o ithutile re ithutile re bone mo mamedi hore rabera utlwa le ditsebi direng ha ba bua ka yona hlola matsatsi a le shume le metso mine kgwedi ya phupu mesong ya labobedi dumela mo mamedi re wetse mogatlhelong wa go qetela wa lenanaolaolo o le ratang la dikalaneng ke mang ya golang ka jeno bangwe ke tika tsatsi la ola tswalo ngwana mme. Happy birthday to you. Happy happy happy happy happy. Katle lo mahlono lo duwa tele. Mme re tla o fomenya tlala pe mono o mokupela motho yona ya holang ka jeno. Ke a se ba ba teng ba ba raro le bona. Ba utswang ba hopotsi. Re tla o fomenya 086 000 3084
13: 079-7588-5005.
0: A kibitse na Lady Apiwe o tsama le mawelele a Romeo and Juliet.

0: lebitso la hae ke Adele, Easy on Me, ke lebitso la pina na Lady Apiwe Mawelele, Romeo and Juliet. Mamadi ke lebitso la pina ha o holaga jeno o geteka tsatsi la hao la tswalo le Sedi FM le re.
1: Mahlohonolo a letsatsi la tswalo. Phaphama o nyakalle le naneong la dikalaneng le mvololo.
0: Mama di ufela wa le jalo re seritse happy happy happy happy birthday 0797585066 mona hole Sedi FM 086000304.
2: Dumela mvololo. Ha mona tse ke mme mali bo go mo ke ke mona welcome mvoeli. Le tsa tsile na ke le tse tsa Milani sinogo. Ke le tse tse ba mo ke ka ofela. Ke le tse tse le la palanta ke magumo. Ke a leboa, ke a leboa, ke malebogo mokeke, welcome shop.
3: Activate dimela, activate rena ho lena la dikalaneng ke kopa ho tsa bana ba latelang. Ke kopa ho tsa luleka ka mona ka lethabong, ho la sebokeng. Ke tsa Alina fatselane la haine mane ka motseki. Ke tsetelle ka ne mkhono ne mkhono mari mkhono ne o ka mona ka lethabong. Ke a leboa. Ke Esther ka mona ka lethabong la sebokeng.
4: Go tsobile mulo ke tso bana ba latelang ke tso amrela malapo mane sa place Virginia ke tso se slung di mamane me respect mane ke ke le legal le fona mo suwa mona mulo di Virginia ba go ba ke fa tso tso go mana ka mulo di Virginia ke tla go
5: I really am bololo out ya strata a ke tso sa bana ba ba gago ya ba tswe ba phatsile ke tso sa ka tle gao ya no man ka go mona sa motampelong ke tso sala u swa hai ile di tshwanelo gao le ana mang ka go mona sa motampelong ke qatelle ka mme wa bona ile ma di tshwanelo gao le ana mang ka go mona sa motampelong ba tso sa tsena gao le busetsa gao ka mona ka Carlton di busa sala tumae
2: mvalala tumela ha ke tso se bana ba latelang ke tso se malomo wa ka popi na plasin ke tso se te bon hlapho ke tsose no vula mazibuko bana tswa ke pontsha mokwena ka mokapetsana re tsa tsile mna tiveli
6: hashtag abatso ba phatsime out ya strata gore ke tsoba ra roba o ke tswang ke ba hopotsa sengwe tsa tsile ka jeno bona ke mme Maria Majwang mme malebitsa ka mana ka western area be ketela ka mme mamolo ka moka di planning ke re batso ba phatsima betsa tsile monnate bona batso ba ke ndate rampa jone tsimile kwa mafeteng ha patsa le soto pra li bolena la fan road.

0: jizwa ke go botse mphoma le ga tlisa mono ke ra tso ke mo le we tume ka tuma le na so di ka dire ka khalimo le ka rudipo ba so so ro ratwa le mo rena ma go di nga tsa u go
1: tso pe ni ka be le go tong go lona pe yo go ntse tso se o se le tshi ya ke ho se mana pe motho o ipetela ka ne mo rakane mo lo ba tsose ke se mabaka mo ka mo fa di pele
2: se le di mela ke go potso sa bana ba ngwane so mana Gauteng bona ke le loko le le ya tile le re thabile ba tsose ke ragadi wa bona di eketse mme mona Tafelkop di Blue Fountain ke re ba tsoe matebele ba be le tsatsi le monate ragadi wa barata ke a le bo wa veli
3: Emole ke a dumedisa tlhenta de ke jana ka tlhotlo ka bona e kopa batso sa go di kopa tsa season 12 Facebook enda de ke ra ka tsa videos o pa le tso go maganta ntate nkomo a sebetsa ga masipala ke re ntate mabi a sebetsa nso solo ke go botlwa lo tsekena ka tlhotlo ta ke a go di
4: Hi Veli ha ba tswe batho ha ke ntate nko ja ka man ka KZN a tswe ke re mme malrato pitso ka melodi mfijini a tswe ke re stone ka moka potjo a tsoe ke qetelle ka sithathe se bahle magete ka melodi mfijinia bana ka ofela batsoswa ke nna mamogena maloka simona zone 5 thabantsho tata e veli ke o rata hle
5: ela dumela veli dumela outla strata dumela outla strata ka taba tse monate tse hantsuwa ka tsona ngwanana o bala splend ishmael go thule ka mo botaville mwaname di kopa tusa bana ba latelang ke tsose ausi wa ka ke sina go thule ke tsose mochana wa ka ke manase go thule ke tsose le mochana wa ka ke moipei go thule bona bohle ba kopela ke splend ishmael go thule ke a leba mwaname ke sa leba le mosadi wa ka ke ishi ke malefo go thule tanki ke lebile mwaname tango
6: good morning veli ke mabinta ka maokeng ha batho be batho felehlere ke ka male ka foselogase ke tsose sina go gae ke ya kamane ka bophelong ke tsotse mo kotisieng letloyo ke ketelele ka segola ka mapepe ka mane ka Davidton ke re wake ha batswe batho tanke ya botikele boile
7: dumela vedi dumela mvololo kopa o tsosa batho bana ba latelang kopa o tsosa mme motswadi wa ka mangosana masidi a sethunya qwaqwa ke tsotse mme wa mofumadi wa ka madida batsholo ha sethunya ke tsosa mofumadi wa ka mamtuma masita o ha sethunya ba tsosa ke tau moholo ba tsosa ke le ka mona ka sprince tanki ntate
8: dumela sebodisemoye ke tsosa bana ba ka ba mane lentle ke tshepo lefosi le lerato ena o mane bechakase ba tsosa ke mme wa bona ke mmalefo mosekedi a le serengate ke a leboa sebodisemoye
9: kgotso ntate veli a kore ke emane lapeng ka labotjha ke tsose mme makhumalo ke mo aisane ke motswadi wa runa mme makhumalo mme wa Isaac ke ro hena tsuwa ngone so wa ngone go se ke a leboa ke Richard Molefe ho di matsela mona danki
10: dumela mo police tong volola cha strata tshe ke fostana nna ke maopol maumo ka Pretoria re ke mathele ka mo ke ka motswadi ke tsose mme ka ke memimi marumo magongwana ke mathele ka maneka matebile ga qwaqwa ke re letshela mofokeng ke mmathele ka mane ka hlohlolwane ke re kgoboso mahlatsane batsosa ke maopholo marumo ka Pretoria thank you Bolisto
11: go tso veli go tso tang testrata le tebele machacha ke bitula ka Rustenburge ange ke tshele mane mafitene le sotho ke tso se ba haisana ba ka mono ntate ga batho se jane ntate machere le ntate penana ke re tswantle ba haisana ba ka ba batho ba gato ke ntate le tebele machacha thank you veli
12: mvololo ha ba tswe batho ke kopa tso sara tola pelo ya ka my one and the only yena ke si patita la ne ke re ha tswa phatsime ke tso sa le ntate chaka mazeboko ke re le yena tswa phatsime ba tsotswa ke vosem fena mara feng khoso dinesville tango ma volovolo
4: hi veli ha ba tswa ba phatsime ke mang ka so solo ke go hola ma kuno pe ya tswa a phatsime ta ke chabelo la ka mo ka go tswa a phatsime

0: ke ka mo ka matatele le tshela mofokeng tso wa uphatse me thank you ke tawe vele
1: khotsong bololo ha ke to se mzandile mfo
2: me bololo e go bana o just rate wena the heavyweight bua le lefatshe mo ka mona ka petana re bololo ka mar ka mamba vube dipie tresten ho la batho ba ba be di ba latela bona ke mamu tiba tiba tsana mputi ke re puleng buli ba bi mfuge ka tella ka mar ka kwa kwa matikeng ka gabane gabi masita ke re ba hola ba go ba ba tshetswa ka meda mdi ma ba ruise mo le mo safedi e jwala ka mehla le matswatsi o hlekere hashtag le sedi ke mollelo e ya bo ha ile hantle
1: khotso mvololo ha ke to se mzandile mfundisi ka manka Orangeville ke mama fobele peterstein ke to se doctor nga ka mokwena ke qetelle ka comme dire jenika ka manka ngwathe Edenville ba tsosa ke Joseph Rantabane ka tsepense bokeng
3: mvololo ke mara ka mel ke ka mona ka emelo ka mona ke pa tsosa bana ba latela ke pa tsosa dingane zimi
4: Uvolisto erege tsema matibello le a nya ka mola ka Midrand ke mkhaya waka ke ya ka mola ka Peter Maritzburg ke tsuse miripaki tsika mo ka Peter Maritzburg ke gatswe ke qetelo mathela mola la ping matatiele ha mokana ka ha mokana phakane mola ha malutu ke tsuse abdichi mora mogwateng langeni ke mo haitsano a ka le ba a ibotle ba ka sia ka matatiele ke a itewela folisto
5: ngwana mme ke le buile ha holo mashuma mabedi a metsero bo mme di bile o tla hora ya bahlano ba bahlano ba o qetela dumela
6: tate mo ne kae
5: mme ke a phela o pitsantle gaitsela ke
6: a mongtino o tsaka ka nne a thonisa gaitsela ya ka a go re ke re mme mangaka ka mole ka park west a tswe ke re mme ma funta mo down ka mona ka thoko sa tswe
5: ke tlile ka mamo sa le ke kela mo le bula
7: ta
5: ke
7: tanki ga itse di aka
5: ke le bula se mamotena
7: tse bele tso ke le se di dumela dumela ndade dumela ndade ke ba sima phetsa so so mona e ya ndade ba tso ke ke ya tshi le wa mo kgeti ka mona ka so so ka mona ke go tsima phetsa ka botsabelo ke tletele ka go
5: nda degile buile tshebeletso ke le sedi dumela
8: bolitso
5: ngwana mme
8: bolitso go re ke se mamo re se le melama go se le ka betlem ke re ndo go ne ka transport ke ka tele ka mulala so mo tsani le ba a i go se ba tlokolana ba so so ke skola nyane ke lokole tango
5: ke a le bo skola nyane tshebeletso ke le sedi mo mamedi mo eng dumela
9: han bolala
5: dumela mme
9: le ka bolala
5: ke a phela mme o pitsant
9: ke tsela go lokwetse
5: ha mana dimme wa ga ke mauletsa le kae
9: ke tabi tsamile mo dikhetpak la pe di le tsene mo ntse
5: e ya ustabita ha ba tswe
9: le go lokwetse ke ke tsa abiti mo tsene le ka frena ge ba le go lokwetse ya tsene le se ke tsa ba se tsene mo le nna a tsama ke tswa itsela go dimme le bontate teng mo le bo jige re ba tshe ke ka tlile ka nne a ka malo ye re le mo se ka mo le nna le tsa ra ta ho le e tsa ra tla ke le bona ke le
5: bo ke le bo le kholo go tsa tsile manate mo mamedi wa o qetela o moeng dumela
10: e la mvolisto mvolisto
5: e la ngwana mme
10: wa re mkhaya
5: a manate mkhaya kwale
10: ke tsona ngwana mme mkhaya gore ke re Mr. Paul Marumo kambo ka Pretoria ga nka ngwana me sontso performer o tsiri ka moka sebokeng le pakani ya khotso zone 12 ke be ke re gauta mavoso ka mane ka Sosolbeke ngwana me ke le pakani ya be ke qetela ka ntate ske me ke me ka mane ka mafahlane ntweleng ke le khosi ngwana me ke a leboa mvolisto man
5: ngwana me ke le buile tsa tsile manate
10: thank you mkhaya
5: mama di refella mona ga jeno ka dikopo ho sana re tlabela re ofa monyetla mona ho le sedia

0: re a leboa moruti ntla tseng mafube re kopana gape le ena go sane mona go lesedi FM mabedi ntle le tshenyo ya nako re fetela go moifo wa lenaneo la makumane mantshe wa Mofokeng ke seng
1: ke le buila holo gaitsedi ya ka Outerstrata mamedi ntle le go sengana ko ha re le ko le hore re tsoha ka dipengwe makumane ho seng hona
2: ga ke motho ya nang le mathata le batho ka po botlokotsebe jwalo jwalo ke na le bopaki ba di-passport tsa ka tsa utlwane ikalawe tsa passport ke phela South Africa
1: se suthi haufi le selemoya sa gago o tlo utlwa selo se feleletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le keletso e moifo o mo fumanetseng yona a thi ho tseding sepolesa se re ndodana chuma ya qoswang ka bolaya mosadi wa hae le bana ba bona ba babedi o lokela ho tobana le diqoso Afrika Borwa pele a ka romellwa United Kingdom Afrika Borwa Lesotho le lona bohle ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matjhaba dumelang le belepele nna le bitsela ka ke mantsiwa Mofokeng ha re tiane ka moradi tabatsena tsa hora ya bohlano tseo re di balwang ke mosiwa tshwimo

0: Mamedi ha re di phethele tsena tse qalang letsatsi re ka tse ya mananga le bo emo ba le hodimo bo ka lebellwang ho potolo ha le na ha ka jeno re qala jwalo ka province ya Gauteng mo teng o tla thiba ka mohudu seng hona ntle le mona le dumela tla kwela ka kgetha dibaka ho phole province ya Mpumalanga teng ho tla thiba ka mohudi ka lehlabeng o seng hona ntle le mona ho tla hlaka ho phole fela futhumale ka lofela a le province ya Northern West le dumela tla kwela ka botshabela o seng hona ntle le mona le hodimo le tla hlaka me ho phole Free State teng le tla kwela ka kgetha dibaka ka botshabela ntle le mona ho tla hlaka me ho phole Northern Cape tla thiba ka mohudi o seng hona di bajenga tsa ikhutlileng le lebopo ntle le mona le dumela tla hlaka me ho phole ke lebe jola province ya Western Cape mo dilo di maletla hla ka o phole thapama fela le kwa ile le bopong le ka bogwa a bophirima ka go le ka botshabela province ya Western Cape lo di maletla hla ka o phole empa ho bateka le boya ke phethele jola ka province ya KwaZulu-Natal mo dingwe tsa thiba ka mohudi o sengona ntle le mona le dumela tla kwa le ka kgetha di ba ka o phole fela ho bateka bogwa a bophirima mamedi di fela mona tsena tsa hora ya bohlano ha re teane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya botshelela ke kgutlela wena mantsheu wa Mofokeng ha mmoho le Moifo
1: Makumane ka mantsheu wa Mofokeng harabeke ka hora ya bohlano ho fihla ka hora ya botshelela hoseng ho lesedi FM fela.

0: Mabedi pele re kena tabeng eo re tloetse pamisetsa maikutlo ka jeno molaetsa wa bohlokwa kuona tshebeletso ya bofifi ya mosebetsi mmoho le rona wa mehleng ya seng a iketse boya batho ramatsoso papa kebetsa mokebe e tla ba ka la 16 kgoding ena e hodimo ya phupu ke labone lena leo re yang re le lebile e tla tshwarelwa holong ya mahube tumelo ke mona Bloemfontein ka hora ya 10 hoseng ke re tshebeletso ya bofifi ya papa kebetsa ke ramatsoso mokebe mosebetsi mmoho le rona wa mehleng ya seng a iketse boya batho e tla tshwarelwa mane holong ya mahube tumelo ke Bloemfontein ka la 16 ke bekeng yona ena ka labone lona lena ka hora ya 10 hoseng le tla phallela ka mono le lo utlwa tsa bophelo ba hae tshebeletso ya lepato re tla etsa phatlalatso ka dintlha tsa teng mananong a rona a ditaba mona tshebeletsong ya lesedi. Ha re kene tabeng eo re tsepamisetsang maikutlo ka jeno moqosuwa wa teko ya polao bobodu manyofonyofo le o pata mehlodi ya tšhelete Vusimuzi Cat Matlala o ikgutse tumellanong e waneng a bile le yona le botšhotšhisi ya gore o ipulela molato dikosong tsa bobodu tseo a tšamelaneng le tsona tse amagangwang le thendara ya ditshebeletso tsa bophelo e a jetsweng khamphane ya hae ya Medicare 24 ke lefapha la naga la sepolesa ntle le o latela metšha e nepagetseng. Matlala o ne a boetse a dumetse go bapaki ya mmuso mme o ikgutse le tumelanong eo sena ke ka moraya gore maqwetha a gae le botšhotšhisi ba mo kopele go fumantshwa kotlo ya go tlhola dilemo tse robedi fela tšhankaneng ya balekgotla le a latola le re e bobebe ga golo kotlo eo le yekeditse ka dilemo tse dintse nne go ba tse 12 ya ba gae ananele e re re manolle boemo ba moqosuwa ha bo le mona go ba Matlala le setsibi sa molao ke Matšhini Motlhong o tswa go Matšhini Motlhong a tennis. Ntate Motlhong kgotso o amogetswe go makumane tshebelesong ya lesedi.
1: Asmantewa mfoa hao le ba mamedi ba lesedi ya fm ke a le dumedisa.
0: Ke a leboga ntate e bangwe na le maikutlo ka setlhogo sena sa rona a ko re letsetse nomoro ya mogala ke 086 000 3084 086 000 3084 ha re bui ka taba ena Cat Matlala. Ntate Motlhong ga se leqwetha le emetseng Cat Matlala a ke ke a kgona go bua taba tse amang Cat Matlala ka o otloloa mona re bua re akaretsa. Ntate Motlhong na moqosuwa o lokela go etsa kopo ya boikgula tumelelanong ya o bapaki ya mmuso kapa a ka inkela qeto e fela ga go mang ya tla motsekisa.
1: Ka tlhokomela gaitsedi yaka gore ga e be moqosuwa o kile qeto ya gore e be paki o ya ka karolo ena ya 204 mme qetelong a bone gore ga sa batla tsona pele go na le gona gore a ka ikhula mme ga ikhula ga ikhule e le gore o ya lekgotleng mo e leng go tla ikhula ka botlalo o ikhula a tlebisa botšhotšhisi gore ga a sa tswela pele gore e be paki ya mmuso mme goo o lekane gore a se tlhole a nka karolo ka gore e be paki ya mmuso.
0: Go na le mabaka motlhomong a tshwaregang a tla batlwa go yena gore gobaneng all of a sudden kapa hang fela ka pelenyana fela sebile a fetola qeto ya gae ya sethatong.
1: Ka tlhokomela hangata paki e ya mofuta o jalo e ba paki e leng gore o ne a ameha le ena ketseng eo e leng gore kosiwa ka ona le bao ba kosiwang le ena mme hangata ke mo e leng gore paki ena e dumela gore e tla ntsha tsohle e tla bua tsohle tse e etsaetseng gore mmuso o se moqose kapa go kapa ga e be e le gore mmuso wa moqosa mme o dumela molato gore a fumane katlholo e le gore e bobebe ga e be e le gore go na le kgolagulano mo e leng gore ga ba sa dumelelana gantle le mmuso ke mo e leng gore a ka ikhula go sa late gore mabaka ao a le gore o a beya tafoleng ke mabaka a utlwala kapa tšhe qeto e ba ya gae jalo ka moqosuwa newe mme e ne e le gore o na a dumetse gore e be paki ya mmuso jale qeto eo ke qeto e le gore a ka enka go sa late gore mabaka ke a feng.
0: Na le kgotla le ya kgona go e gana kopo ya gae ya gore ga ke sa batla go ba paki ya mmuso
1: lekgotla ga ona gore le ka mo kobelela gore a se ikhule bo tla tlhokomela gore ke boithaopong ba gae gore a be le tshebedisano mmogo le mmuso. Ga e ba e le gore wa kobelela go le teng go ka thunketsa boleng ba bopaki bo e leng gore go tla boteka ka re gotla jalo legotla ga nna maatla ao a gore le mo kobelele gore a fane ka tshebedisano mmogo mme a pake kgatlhanong le bakoso mmogo ba gae e le gore e se e le paki ya mmuso ga ona gore a ka kgobelelwa ga nkile qeto go felela moo.
0: Ke diqoso difeng ntate motlhong ka go qogololega tseo botšhotšhisi bo ka di gotlisang tsa di reinstate kgatlhanong le moqosiwa e bang a ikgula tumelanong ena e tšheletseng monwana.
1: Dikoso kao fela tse e leng gore o nna ntse a shebane le tsona tse e leng gore botšhotšhisi bo ne bo se bo nkile qeto gore bo a dikgala kgatlhanong le ena ga e be e le gore wa kwelega ke mo e leng gore botšhotšhisi bo ka di fetisa kao fela dikoso tseo kgatlhanong le ena. Le a be e le gore go ntse o na le tse dingwe tse e leng gore ga ba ntse ba fuputsa ba fumane gore di a lokela gore di ekeletswe kapa di kenyeletswe dikosong tsa gae le tsona dikoso tsa mofuta o jone di ka kenyeletswa kgatlhanong le ena.
0: Ha re lekole gore a ka iphumana a tšametswe ke kotlo e boima ga kae e bang a fumanwa a le molato dikosong tseo a tšamelaneng le tsona papisong le ga a ne a ikamagantse le dipegelo tsa go bapaki ya mmuso.
1: Ke tlhokomela kgaitsedi ya ka gore ga moqosiwa a kena tumelelanong le botšhotšhisi ba gore o tla dumela molato mme ba dumelelana gape le ka katlholo e kareng e bobebe go go molemong wa moqosiwa. Jale ga e be e le wa moqosiwa o sa kwenyega tumelelanong eo ya gae eo mme o tlo o ipona a se molato botšhotšhisi bo tlo tlameya gore bo teke bopaki bopaki bo maatla bo e leng gore bo a bontsha ntle le qeaqeo gore moqosiwa o na le molato mme ga e ba e le gore ba atlega katlholo e e leng gore e tlo o fana moqosiwa ke katlholo e tlabeng e le maatla golo goba ka gare go nyewe ena go tla bonagala gore moqosiwa ga a ikwatlae mo e leng gore legotla ga di dia kasolo le tlo enkela tlhong taba mofuta o jalo gore ga ipone e le gore molato mme ga e nyatse tabeng ya ketso ena e leng gore o fumane ga le molato ka yone jale kagolo ya gae e tlo ba kagolo e batlang e ba boima go feta kagolo e le gore o natla e fumana ga e ba e le gore o nna a ipone a le molato.
0: Ke batla re fetise mabenkele o se ka beya mogalafatshe ntate motlhong re tlonyelwa ka bamamedi o ntetsetsa go 086 000 3084 kapa nthomelele voice note 071 846 0740 gopola gore ga o letsa kwano maikutlo ke ga o gaona mo SABC kapa le CDFM FM ditlango jara boikarabelo re ke di bitse gape dinomoro tsa mogala ke di bitse ke iketlile kgetlong lena gobane ka metlha le atletle ba le re ke di bua ke potlakile nomoro ya mogala ke 086 000 3084 eo o romelang voice note go yona ke 071 e ngwale fatshe ke 071 846 0740 ntate motlhong ntshwarele fela jalo ke fetise mabenkele a ke gutla renyolowe ka bona
2: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal. E o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Soy ba fumana ho ekeditseng ho birthday ya Bolts. Reka two baked beans 400 grams enne ka 60 rand. All gold tomato sauce 700 ml, le cross and blackwell mayonnaise 750 grams. Bobedi ka 70 rand. Reka ka 1500 rand ta fumana 3 gig box com data mahala ha Bolts.
0: Re ke potlakele Kroonstad ho ntate Paul Gathebe ho pola hore ha o letsa kwano ka pantsa maikutlo ka voice note ke ha ho na mo SABC ka pala CD FM ditlango tsa rabika rabelo ntate Paul khotsa
4: nne le kae
0: re tla le ka ntate
4: ya re dingwe wa kae putso wa ka ne ke batla ho botsa ntate hore na nako e mokusiwa a mo a kore a fikelang di simelana ka hore e tla ba paki ya mmuso ana o kore o ntla di ntotso ho mothutsi hore ke tena ke di ente tena le tena e be e re ha morao ha kore ho thuke ha sa nohela dumelano eo e be mothutsi ha bona bopaki bo a dumeletse a la dumela hore tena ke di ente na e ne le potso wa ka eo ke a lebo
0: a re lebohe ntate Gathebe re Magaliesberg ho ntate Elliot dumela ntate
5: Baba
0: Ntate Elliot
5: Yebo baba
0: Tsolape
5: Nimele mabadlanga
0: Nimele ntate tsolape
5: Yebo baba yebo baba nona maga kwetsa lo baba nona urong ntate zileyo indlo bangabe ukhaki umbuso umkhinga bokho ufuna benza
0: Siyabonga baba
5: Yebo baba
0: Are le buhe re okni ntate choma dumela ntate
6: kama ho ke a phela phuka
0: dad
6: ne ke kopa ho botsa ntate mo rena jwalo ka ke le ka utlwa ho la ba le avidavidi mo ele ntate matlalo a yetsa pele a tsola or after a state witness ena de matama ka avidavidi mo taleng tsa hae ha ile mo a fetutse me kutlo
0: a re le bo he ntate choma re lebe mama fubedu ho ntate motaung dumela ntate
7: le kande
0: ho tla le kande
7: fete Nebere bo makala ba ikuri ka bana ba thantuya ke mogwa di botsa ka insimo ka tswa di tlaite ka mogwa uno le ho araba mama fubedu mo da ke tswa ka botata ba ba tsale ba bela ma khantara ba ba tlo thewa ba tlo mama fubedu ba ba tlo khutisa di botsa ne ke fiye le tsinga ntlo ya ke tlo bala ba ba tlo khutisa ka ya ke ba di di tene ya ba di di 5 years ha ba tsante ba thewa fa ba tsi ba ka ba khuma rate ke mogwa di bona di botsa da insidela ha ba mo kwala le makala yenu le ga maposa ya bana yo ya la sa ta ta di me metu o ka tsiya tsa batla ba skapa sa ite la tsantsa sa skapa sa ditu pula ya mahatsa ka mphele ya lebo
0: re le buila holong tate motau matlalana o landa ikudisa na qala ho utlwa ka bona tate motau ntate motau ntate motlong ha re harabe maikutlong le dipotsong tsena tsa ba mamedi
1: ke tsela ka e ka ipapisa ho le le botso ya ntate Gathebe le ntate Choma ke tsokomela hore ha ile le hore mokotsi wa o tlela tumelano ya o dumela molato le ya kahlolo mme o tlamehile hore a fane ka dintlha kaofela tse mabapi le yena ha ile le hore tumelano eo ya phutlama dintlha kaofela tseo tse e leng hore o ne a di beile le mo ilore le tshotse bo le go tla bo le go tla di khatse sele tse ke bo pa ke teng ke mo ile hore bo tshotse ha bo le se be di tsa di khatse ile hore mo khosuma o ba le ile tsona ho ba dikarolo ka o fela tsa tumelane ena di a phutla
0: a fela o
1: ka hare le ona statement sena seno hore o se yentse ka tlasa kano di a phutlama di ntse o ka ofela
0: fela o leqwetha ntate motlung ha ho buima ha ho thata hore motho a sa le jwetsitse hore ke le mantsiwa ke bola ile le rato serabele ke mmola ile ka sithunya sa AK47 ne re le tamining o tseba bopaki bo jwalo a o bontsitse le bopaki bohle ebe ha o fitla le gotleng la dinyo tshwanela boiphapanye bopaki bono o sebetswa ka tsela mfuta ofi
1: ha o le iphapanya bona ntho e le hore ha le tsana ke a hore fela o tlo tsaitsa wena le botshutshitse hore o ile wa re wena o le mokhosiwa wa dimela ro yentse ntla e taba ya mofuta o jwana taba e ho ha ho no e se re tsa jwana ka le khotleng ntho o ka e etsa ke ya gore ka pametsa e le gore ka nne o ile teng ke ya gore o ke yona me o tsamae ka mehlala e o ile gore mokgofiwa o leile yona mme o ha o fe sepolisa monyetla wa gore se lo fuputsa se fumane ba dipaki tse e leng gore di tla ka bopaki bo o e leng gore o ile a fumana lesedi ka bona ga gona gore o ka sebedisa seo a se buileng e le gore o maatlafatse neo ya gago empa sepolisa se tla tlameya gore se lo fuputsa ka morago se fuputse se tla ka bopaki ke tlamehile gore se batle paki ya sona e le gore e ikemetse e tla bua taba eo ntle lo itshetlega ka mokosiwa yena a ileng a ditshetlega ka teng ga ana kena tumelelanong eo le motšhotšhisi.
0: Okay, jwale na go na le nako eo moqosiwa a e behelwang eo a lokelang go etsa kopo ya boikgula tumelelanong ena eo aneng a yentse le botšhotšhisi gore o na le nako ya go fitlhelela ka letsatsi le itseng ntle le mo ga o sana monyetla.
1: Ke tla tlhokomela ga ke bereke ha o etsa tumelelano ena, tumelelano ena e na le maoto a mabedi. Karolo ya pele ke ena ya gore o dumela molato, ya bobedi ke katlholo. Jale ga le fitlha lekgotleng la dinyewe le dumelelane wena le motšhotšhisi le dumelelane ka gore o dumela molato le gore kahlolo tlo ba e feng. Ke mo e leng gore moatlhodi kapa le ena magistrata o tla sekaseka tumelelano ena ya lona ga e ba e le gore ga dumelelane le lona ka kahlolo ke mo e leng gore o tla neya moqosiwa monyetla wa gore a shebe gore kahlolo e leng gore e fetogile e le gore ga e sa tshwana le eo tumelelanong ga e ba e le gore wa e fetola mokosiwa o tla newa monyetla wa gore a tswane ka maikutlo a gae motlhomong mo ke ona mo e leng go tla kopa go nyewe e tshetsisetse morago mo e leng gore o tla a shebe gore o dumelana le eo e leng gore e tshitshinywa ke moatlhodi kapa ke magistrata na jale ke ona fela monyetla o neng wa e fiwa ga e ba le gore ka mora moo o dumelelana le magistrata kapa le moatlhodi mme wa ahlola ga go sana gona gore a ka tšhatšhelela morago ga sa ga go sana gona gore e ka fetolwa ke mo e leng gore nyewe e kabe e dulwa mme e fela a sa tlo kgona gore a e phepetse ka baka la gore o tla ba sa dumelelane le magistrata kapa le moatlhodi ka fetolo eo ya gae ya kahlolo.
0: Ha re kwale ntate motlhong ho ikhula ha moqosiwa ho bapaki ya mmuso ho ba le kgahlamelo impact e jwang ho baqosiwa ba banka pa taba tabelong ya botshotsisi ya ho ba sebedisa e le dipaki tsa mmuso.
1: Ha ba ile hore moqosiwa wa ikhula tumelelanong e ha e le kgahlamelo e kalo ho ba o ile hore bo mphato wa ha ba ile hore ba o sibwe le yena ho ba tsohle tseo le hore o ile a di bua ke itse le hore ga di sa tla nkuwa empa ntse di mo beya ka motsing ba jwale o sa a fahlilwe ke botšhotšhisi botšhotšhisi se botle ba dintlha tse itseng e se le fela gore banke dintlha tseo ba sebedisitse sepolisa gore di sale morago jwale ka o etsa jwalo o tlabe a beile nyewe ya gae le ya baqosiwa mmogo ba gae kotsing ka baka la gore o sa phetletse mogatlhankui masodu.
0: Ntate motlhong re leboetse nako ya gao mohlomphehile ka moso re leboile haholo ke setsibisa molao Matšhini Motlhong o tswa ho Matšhini Motlhong a tennis ha le gabola jwalo le bolela hore rona moifo wa makumane re ntse ho lekane bakeng sa letsatsi la kajeno ha re jano sa noseng bakeng tsa hora ya bohlano le hora ya botshelela mona lapeng ho le Lesedi FM ho tswa ho mohlophisi wa lona Lerato Sarabele ba le hlahisitseng ke mokete monyobo le ntsane rantwa kamohelo Mbele a re laolela kgaso ka bokgabane bona ba haesale ba ntshiwa ke lebitso laka e re ke suthele mosiwa tshweu a re balele ditaba tsa hora ya botshelela.

0: 7771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo eseng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so kang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
2: Stop.
1: Fumana maqa a le 10 a kgoho ka 129 ka.
2: Stop it.
1: Mme o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tjhelete eno.
2: Stop it, I like it.
1: Wa e thabela. Tjhe, o e rata. Ka labobedi lena fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Mme metso tso idula hantle ya mashuma mabedi na le motsolo mong ka mora hora ya bosupa o polahle hore ka jono ke la bobedi go di ena ya phupu ihlola matsatsi a le shemela metsemene ke 2026 me how le tsena re fetela ka mana ka e kurulene re utlo re se phalla jwang se peripeti cheo podi le ke nako ya teng ke maria dikolontse dikwetse hey ke ke bone kae ka ga di bulwa ho bata o feta e bana ba khutla ba dikenela ho bata mme bile ke tlokometse hore ka mona ka lesotho bile ha ho bata jena ha o dikolodi ya kwalwa le teng ka nnete hore bana ba dulela pentle ba tsebe hore ha ba kena ka mafulufulu ba salwantshane le serame se se kana kana ba me di re re kopane le kobedi mogeseng rutle ka mona ka ikurulene hore ngena se phalla jwang se pepepe kobedi ga itse dia ka re boela ruwa maelehle wetsalang ka mo ka ikurulene
4: ke le bua khaitse dianga mothati wa bale dikolo di tshulane mane se ba kentsa Kempton Park sa koren la Edlin mona ke matiano nga si arswarat le rinet ka mane ka springs di tshulane matiano nga Danota le Nigel eleng ngungunyane mashabela athi ka mane ka Thembisa di tshulane matiano nga new le link hlokomela moganning mo mabone a laolang sepedipeta student taolong e ba letshwalwa o emaebile a re faneng sebaka a re buisaneng ka lehemang re leboga EMPD ka tlalebo ena.

0: gore so ke le sedi FM ke machisa traditional group ba tla ba setse Kelani morao Kelani na engola Kehlani antle ntle fela America kona ba mmitsa Kelani after hours ke le bitsola pina re ba petse metsinga na mashoma mabedi ana le metsi robonga pele ho ra ya borobedi ba mera tsebeletso ya le sedi FM nete fela gore taba ya tsebediso ya artificial intelligence e fetola bophelo ka lebelo lena le tshosang me letsela e o re phelang ka yona ka nnete fetwa ka potlako taba ya ho thewa ha menyetla le ho e arabela le yona jwalo fela AI e hle e potlakisa dintho mme di ngatse ngata di iphumana di tshwanela hore di potlakise ho itukisetsa ho amohela tshebediso ya artificial intelligence le kgahlamelo ya ditlamorao tsa yona jwale the global dialogue on AI governance e tla tshwarwa mme taba kgolo ke hore di tshaba di shebisane hore hantlentle gatelo pele ke dife le hlakogeng lena la technology melemo ya tshebediso ya AI e leng bohlale ba maiketsetso ke bofe me batho bohle ba ka fihlella tsena ka tsela efe me ke seboka se leng hore se tlhophisiwe ke United Nations General Assembly me mamedi ke mona mo leng hore le ditsebi di kgwebo le mahlakore a fapaneng ha mo le setšhaba ka bosona setla ke se hlaise maikutlo hore hantlentle se bona ditaba jwang global dialogue ena ya AI governance etla hle ine tshwere hantlentle mamedi mtshwagele se fitile ine tshwere ka di 6 ho fitlela ka di 7 tsa kgwedi yona ena ya July ka mona ka Geneva
1: Limino mbona khaitsira ka re bona libinitse ngata ka nete di hile di sebedisa wana mogona wa AI hona le sibinitse ile sabaka ditabana jwa lo credo v wa ratwa pina tsa di ratwa haholo ba bangata batho ba sebedisa ng AI hona le sibinitse ile sa khaola selemo le sedi mona
0: o fara fara
1: production ya hai ngata ke AI khaitsira ka jwa lo hotswa fela hore we sebedisa ka tsela mofuta o jwang bane le batho ba kan Drake una pina ke le betse ke district e finga na yetsa o la hlahla lo sa mono go sebedisitse AI jwale credo v batho ba bambane ba bua ka yona
0: bitse ke hopotse mmame ke hore na credo v hantlentle ha re bua ka yena ke
1: ba itse banga ke ba pale ba itse
0: ba ne ka nna ba
1: ba pala ha na ibi na e Ke credo v.
0: Timo.
1: Yena ka fitla ibina.
0: A kere ke yena bina mo ka pa
1: ya. A kere AI ya o thusa hore re kgone ho etsa. Jwale credo v. E ba kile mathata jwale batho ba se ba lela hore AI ye sebetsa jwang ha ba se ba mona televisioning a bina yena
0: a mama re re tlo ba palla yona butle chepata o fedi papadi ke batla fela ho
1: utla ho yona bana bibe
0: ke ke na le ho
1: ha re tlise mo mamedi ho ha yena i bi
0: ai are sutele chepata ha re khutla ka moga chepata re tlo mo utlisa
1: o tla utla mo mamedi
0: lentse la motho ka mogala motšhini le tsamaya
1: ba chepata
2: Papa, listen to your faith. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. Mabidi hare wela ditabeng re fumana hore ba bang ba balatedi ba banyane ba monna yane Jaden Adams Stellenbosch ba ile ba hlahisa maikutlo a bona e mongwe wa balatedi bana ba banyane ba Jaden Adams ke yena ha ke re motlo ona o reng Are papa?

0: Timomo,
1: ke rata mona ka.
0: Timomo,
1: ah, Timo.
2: Hada. Jwale bothata mona bubile kae ho mo mamedi a South Sisi. Ka AI khaitsedi ya ka jwale ha se a ibina yena jwalo ka motho. Ka isa tshwane le ha se yentswe mane.
1: Ha di no tshwane. AI hada.
2: Bothata.
1: Hela wa utla ke.
2: Motšhini monna o entse gore lentswe le be monate
1: haholoyona
2: e gantle ga jale re na le bana ba nang le talente haholo ba tsebang go bina
1: ka tlhao
2: e ka ba monkile a palame pine ena ngwaneno credo via ba ka morao manene dikonopong e ka ba e sa baka ditaba tsekane a ba ka morao dikonopong re na le dibini tse ngata tse e leng gore
1: fela o tlo tshwanela o di lefe ga ke re jalo o sopatala kada
2: ga ba leelang gore AI mo ke mo
1: ke mahala kapa he ke subscription ya kgwedi
2: bina tse kotsi tsa Prince KD go na le motho a binang ka mane fela
1: ga se ena empa go konopile a konopa
2: Prince KB jale le bo credo o no tshwanetse ge tshogere ba kotsi ba gobane ga ne e le gore se kgona e sebedisa kao fela AI go na le batho ba botlale ba e kgonang ke ka ba re sebedisa kao fela go bolela
1: re atla e santsane e qala re tlo e sebedisa kao fela
2: nna ke latlha ka ikena e ke
1: re tlo e sebedisa kao fela
2: e kena ya ba ke a e palama e mathelwa ke bo Drake credo vi mona wena fela phoso e yetse gore wena oye
1: o no ka roma wa romeletse
2: fela se ka ba nyabisa ba bangata ka nnete
1: gore AI fihlile jale ne re tlaise mmamedi hore ne mebuso ya kopana ile o bua ka yona bane jwale ha re ka galetsa pina tsa AI fela mo khada na le ba bangata ba ka lapa
2: o tsiba botshelo keng
1: ke tsiba hantle taxi
2: shebara betsetsetsetso se le bile tsholo re ka probedi the biggest money drive bona ga tla masawa a re khutla dipapadi.

0: bona tsa bana tso ya lesedi metsotsi dula hantle ho ya leshume le metsumedi pelo hora ya borobedi re hlile re kena tsona tsena tsa dipapadi me re a tseba hore mahlobohulo antse a shebile hana ka mane ka mohopeng wa lefatshe wa papadi ena ya bona
1: ena ke nako ya ho thahwa ka tsa dipapadi manta ho hlaka la bohlano ho lesedi FM #kemolelo
2: Shabela batso robedi pelo shabela batso meri betso ga re bile tsholo re ya robedi re motho khutla ka pele ka lapeng ka kwano re bone dihlopa ditse ditukisa hlopa ditse ditukisa ka nnete ho luksetsa setla se secha setla qala 2026-2027 season me ke bone hlopa sa Kaizer Chiefs ba ka mane ka Spain e le hona ho itukisetsa season ena e ntsha e tlatla e qala Sundowns ba batla maila ba ka mane ka Austria jwale ka ba batla maila ba tsamaile Sontaga ka lebaka la ho hlokahala ha Jaden Adams le santsane le beletso ka thoko leto leno boitukiso bone ba bona ka mono di a itukisa dihlopha bile hore James Madidilane ka bramo sebetse o motle ka mane ka Lesotho anka jwalo liki ka Lesotho ka mane ka sehlopha sena sa dijabatho mosebetsi wa hae ka nnete wa bona leking e kgolo Afrika Borwa o sale ka mane ka o Golden Arrows jwalo ka motlatsa mokwetlisi ka mono ka Golden Arrows ebile taba tse ipetsang ke utlwile menyenyetsi ya gore ke mang banna Kagiso Dikgatswe e ka re Kagiso Dikgatswe o tla ya kae kae jwalo ka motlatsa mokwetlisi bo Tanzania mane ga ke so tsebe bonnete ba ditaba tseno fela ke utlwile menyenyetsi eno ya gore e ka re Kagiso Dikgatswe o tla sala jwalo mokwetlisi ntate mang ngoba mnithi morao kae kae ka Tanzania sehlopheng se bapalang ho kefe se seholo ka moo he mona Kagiso ha ebe ke nnete taba eno ka nnete monna a khona ke tlabe ko thabetse haholo ba motlatsa mokwetlisi Afrika kwana ba ile ba bula mamati bo Pitso Mosimane ba bula mamati bo Rulane Mokoena ile motho bua ka Rulane Mokoena e ka ro tsamaile sehlopheng sane sa hae kwela kgaitsedi yaka ntwekisa e ka reng fela ha e ntshware hantle sa tsamaya dihlopha tse ngata haholo o coach Rulane
0: a sa qeta
2: kgaitsedi yaka se di le ngata haholo e ka re buile ka mane ka Pyramids se seng sa dihlopha tse kgolo ka Egepeta o tloetse sanene sa ka mane ka Libya
0: o sile lodge
2: kgaitsedi yaka ha a dula le nako e telele ka Libya ka moo o sa leba ka mane ka Egepeta ke yona fela ntho e batlang e ntshwenya gore hei e ka re ha sa dula nako e fela re sa tsebe mabaka a etsang gore o be jwalo o tla opolaola Morocco Olaya, kana ke fingi ke bo idate a ya kae hape bana mo a sa dulang hape na ko telele jwalo kana a ka mona ka Libya fela he ke na tsi ba mabaka etsang hore ana ne a ske a qeta kontraka tsa ha di shopping ka ofa para mamedi e re tse fela tsena re ya
3: ala la jona munyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank mo fela tsatsi le leng le leng Ho kenela bula account e fika pa e tswalela hang ho app ka palekaleng. Now so le customer ya Standard Bank. Ingwe di setse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditswe ngwa ho kenela tlhodisa. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
4: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng Nestle Nespre e ba neha ho eketsehileng e fana ka di vitamin le di mineral ho thusa hore ba hole bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta jwale ne ngwana se a se hlokang mona Nestle Nespre always giving more
5: na kontsa tahlehelo bophelong mo hau e ka ba masidiso a maholo wena Hwa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: A tsamela tso ke le sedi FM la mahlobo ho loka nnete ya shebile mo soma wa tla papadi ntsena tsa mohope wa lefatshe fela dingata di nthotsentseng di etsa la sedika dikweng sa di papadi re bone Wimbledon ho ba palo mafelong ana beke che patu ntsa one letsa tsona me Janik Sina o la hla sebetsa ka thata ho etsa bonetse ba hore o tshireletsa gau ena ha ne a hlola Alexander Zverev ka di sete tsenne tsentle ka tsela e makatsang tse leng hore di letsa tsamaya 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 mele hlakoreng la basadi Linda Noskova o lahla a hapa ya hai ya pele ya Wimbledon ka nnete mohope wa pele wa Wimbledon me a hlola jwalo Carolina Muchova 6-2, 5-7, 6-3 dipapading tsa di final di bapetse mafelong ana beke re tswang ona mme o tla tlhokomela hore papadi ya tennis ka mona ka Wimbledon ke e nngwe ya dipapadi tsa mantshano tse hlontshwang ka ho fitisisa mme ke a kgola ntho e ke e thabetseng ke bone Serena Williams a kgutlela jwalo papading ena ka magalemo tse hlano ana bonahala ka nnete e ka go tla beha meja fatshe fela ke thabile hore a kgutlele papading ena ya professional mme batho ba ngata ne ba re o tlelang ha e ba o tlo hloleya mogahlelong wa pele nna ke re ha o gona ho bapala bothata ba hao ke eng ha motho yena a gona ho bapala o tlisisa go batla ho bapala a fihlelletse tsohle tsana batla ho di fihlella mme a ntse a gona hore a ka bapala ha ke utlwisise rona batho hantlentle ba batla hore
2: Hey, khaitseli ya ka batho bona ha re tla dula re bua, bona mamedi, hey, wa tseba ntwana ya Jaden Adams. Jaden Adams ke motho sa bohloko ka re ke motho ene ke motseba gore ka mo inkutlwisitseng bohloko ka teng.
0: Khaitseli ya
2: ka. Ha inkutlwisitse bohloko haholo. Wa bona le batho ba tseba le ba social media man ba tla bua hore khada ka nnete ne le se papadi se ke se ratang khaitseli ya ka. Ke la ka ngola kae kae. Ene a se gale re bua ka nna ke bua ka di gautsena tsetlang best midfielder ka ngola mo ka nna itlo ya Jaden Adams ka hopola batho ba bangata ba bang ba sadumelane le nna hore hey ona le tebo mo kwena
0: hola
2: wa hopola wa hopola ene le se papadi se ke se ratanga golo ka papadi ya hae gore inkutlwisitse bohloko bona motho so ipotsa o metswalle ya hae haufi ya golo le yena ba lelapa ei sentse re fitisa matshidiso ka nnete fela he tata rutwa sepolesa ba re ba fenako ba santsane
0: ba etsa diphuputso
2: ga itse di ya ka utlwa ha le hantlentle hore ho etsa etseng ka moshanenwa busuba ka tsheno re tla bona he Spain le gafrele naha ya France o sane Argentina le naha ya England nna ka nnete thwasa ke bona France le Argentina hape
0: Diama petelong gaitse diaka diama petelong
2: Spain jwa le se a futhumala bona gaitse diaka
0: Dala go bona France le Argentina
2: Ke bona France le Argentina o magaola gang ke motho a gata Messi a holo empa a ya le mo sena ile eng ka France
0: Oh
2: go ya ka mo ba palang ka teng
0: Eke
2: ai
0: Eke
2: e ba tlo ya le Messi finally mfela ba lo eng ka France Ai France ke gata Messi a holo gaitse diaka ke gata Argentina empa a motho so di sheba hantlentle re tla bua ka tsona ha di se di tswa re bua tjena ka
0: tsetso ganti a di lo
2: ba bolo re tswa re bua tjena a ti a di re se re tla bua ha di le pela nna ke tsama le bana ba France ka jene ke mo pa le fatso so se tsetse nne tsa o qetela a rona re le SABC ka botshepeng sa le ro fatso na o tloa di qala o fitella ka jelo lena se re tswe re fela jwa
0: 2.1 yena ke ya kalao ka batho ai ke rata pina ena mmoe o mpone jiming

0: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so kang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
1: Stop.
0: Fumana maka a le shome a go ka 129 ka.
1: Stop it.
0: Me o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mile o mong hape ka chelete eno.
1: Stop it, I like it.
0: Wa ithabela. Che, o irata. Ka la bobedi lena fela KFC fela. Hona le mila wana le dipehelo.
2: E bang una na o ruke ka wa khona o le fella le qwetha. Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand mme re tla sepoleseng o lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Hey, ene re buang ka yona yena. Nka thabela le ho tswa baikutlo a bana. Bana ba dumela hore phone ya on rekets ke yaka. Jalo ka motho e molemo. Jale, ha e ka se tshwaro ke mmali le mang ka nako e motho wa e batla.
4: Ha re qale hana mo, ha ke a e rekela enjoy. Ke reketse molemo wa ka le polokeho ya hae. Ke sona fela sepheo ga ke
5: dira. Nna ke dumela hore ha o le motswadi, you need to be in charge ka mohala wa ngwana hao. O ka se rekele ngwana phone o bo mo fa yona hore a sebedise the way a batlang ka teng.
6: Hai, nna ke hanana le yona ntshena ya hore batswadi ba fatafatane le difounu tsa bana. Ke hopola hore ndula South Africa ho na le the Bill of Rights. Wena as motswadi tshwanetse o be le kamano le ngwana o ile hore ha o bua le ngwana o bua le ena jwang. O hlokala batswadi ba no ba ma 2000 o be le relationship e so. Batswadi ba kgale ba na le ntshena ya hore ba be very strict.
7: Ana, je tsare, ba tsari ba ma 2000.

0: mamedi bophelo bona letsa bona bophelo bona letsa bona ke ka ho jwalo ka letsatsi a le tshaba motho tshwana le hore ka nnete o ikemisetse o hlola o tlisisa hore bophelo ke ntwa me o ska bona batho ba atleile ka ntle ka mona wa nahana go ntho ditlile ditunusitse che ka nnete ho alwana re bapaletse pina monate thebe o nga wa kum bona kana kwa mo bophelo tsantsu bo shebe o nga wa kum jalo ka thebe a tshotse na Desiree yena ka tanga binela pina ena ereng life jalo ka ha ke ho potsa hle hore ke la bobedi ka jeno go di ena ya hodimo ke go di a busupa e hlola matsatsi a le shume le metso e mene me la bobedi lena re hlile re lakatsa hore re ke re bue ka maemo a rena mo re sebetsang teng re sebetsa maemo a jwang me le ka jeno re santsaneng re ditshwere
1: le shume le botse so bile fela ba tsela se fela so ra ga probedi ke mahlalong a boraro wa the biggest step on in drive tsa kwa breakfast show ole seri fm hey bafana ba le matsana man vacation mona ba shimane ba bolayana majita hoetsa la nga le qetana je vacation kutlwe ntwe bohloko ka moka lady brande bana ba banyane ya holo dilimong ba le matsane ba bolayaneng e ba nna ntho tsena hey rena lo senga maphelo a rona ka dithonyana tsenyane rena lo kinga batswadi ba rona tsietseng ka ntonyana tsenyane fela ha ke tsebe ka nnete motho bonke qeto ya gore a yeno a ke a motlo ha le go le ka ofela bana he ha le bapana ba kasi e one bo lady brandas kasi tse go lo tshwantse letse bana ka ofela man tshwantse letse bana ka ofela ka nnete go tlile le ntwentsu tseng a holo fela ke na le botswalo wa ka ka mona ntjo tsa ditaba tse semona tore mona ke ga mona sentwa lady brand e fela thotsena di hohle mona thotsena di hohle ene jwa le bohloko ha o yentse ketso e tjena o santsalo le monyane dilemong o tlo e pepa bophelo ba o ka ofela ke pepa bo pelo ba ka ofela a re bona fela re bona mothiali wa wetsa ketswe tjena ye majita ka nnete a re lekeng ho re lwantshana le maikutlo a rona di nthotsena ha re hola ka ofela man re hola ka ofela a re skega le matsanang re bolaya neng re le matsaneng ka tsile re le matsanang ka yona ke le shobela botsa go be di metsotso faletse ora ya borobedi ka jeno lena re bua ka mapolisa ha o le ponisa o kore letsetseng ke rutlwe mosebetsi wa hao di nthodi tsa majwang buile le matichere bekeng iftile ne re bua le matichere re batla hutlwa gore mosebetsi mona bo dipepetso tse ba kopanang le tsona ke defendi ntotso ka lakatsang batho mohlomong batho ba nana go sepolisa sa rona gore he le phela hantle ka pa le sebetsa ha monate mohlomong rona re le sechaba ke rona batho ba etsa mosebetsi wa na bo buima o be thata hakana o gore letsetsa o le ponesa romela di voice note tseno 0797585066 0797585066 ba bang ba tla o jwetsa hore ba sebediswa bohoko ke batho ba sebetsang le bona o fumane wena ha hore o etsa mosebetsi ba re wa papa hore ha yena wa papa wa papa ona na o tseba haholo bona ba be ba o plot batho ba o sebetsang le bona nga le ba bang ba dutse malapeng ka jeno ka baka la batho ba sebetsang le bona ba mo plota ntate ba dula ka yena fatshe ba nwa dikofi ka yena gore o nagana o tseba haholo ba mmontshe a ke re jwale batho ba batla o tshwane le bona mogotsi wa ka wena o etsa mosebetsi wa hao
0: ba bona ba batla o kenelele le wena ka mona ka go bona
1: ee o tshwane le bona ba bang ba dutse lapeng mapolisa a rona ke le geletsetse o nona le nthwena dipalopalo tsene di etswa go thwe le bona mapolisa a mangata ehlile bana le botlhata ba tai gaitsedi yaka mohlomong gona le mabaka
0: le
1: mahloko a kelelo mohlomong gona le mabaka ba isang dinthontse jwalo o kwetse jwalo go bela divorce note 0797585050 ka ofela halona letsang sepolisa ke direnketseng ata tse fapaneng o koletse 079 romela voice note 079 758 5066 ka pa o ka reletse 086 003 084 086 003 084 jwalo ka ke tshokere ningning mohlomong re bona e ka galetse mosebetsi wa lona ga re tsebe mathata le kopanang le yona le ha o le monate mosebetsing mona ha ba bue motho a tshwa re ke a utlwa le bua ka mathata mona ha ona mathata mosebetsi ha ona mosebetsi o monate jwalo
0: ka nna le mamedela re letsetsa wa ona le teacher la re letsetsa bekeng e fitileng a re nna ha ke di tsebe ntho tseno tsa mathata ntse ba nna mo ke sebetsang ke sebetsa ha monate re sebetsa ha monate
1: ho ntsona le batho ba jwalo ga itse ya ka itsa jwalo go letsetse re tloka mona wa hao ka mara bona fela o re rutlo hore wena maikutlo a o ke a feng jwalo ka re tsho ba police ke

0: we in with drink wena.
1: Ha mutla.
2: Ha utla rumnetso o mme ke go utla. Ga le ba wena ga itse di aka ga o gata man le tshwara jwalo.
1: Okay, thank you Thapa.
2: Lo lo. Ba me di mo end man.
3: Hotso.
2: Le kae? Hotso.
3: Thwasa le kae?
2: Ngwane so le kae?
3: Re teng ngwane so khala.
0: Ntate.
3: O sa pakari.
0: Monate.
3: Kara se o bua le resigned sergeant ni mo khala.
0: Yeah.
2: O so be ile me ja fatse ka pa o tloletse ka botichere.
3: O le tata ya na Thwasa.
0: Ke,
3: no. Like ke ne pere ke la go le bomo mo Thwasa tsatsi. E gono le tata nyana, gono le tata.
0: Go go jwa mo sho mo re khona o tlusisa o ba leng.
3: Tsame jo ya teng.
0: Ei sa, nuno etsa la.
3: A tsona e tsona tsatsi.
0: E ne ke
3: o transferiwa ka phone ka thata o re ha o sa sebetsa kwa.
0: Ya bona. Ye bana le sebetsa jwa nna ka phone fela je.
3: Ka phone fela ka thata. E botata.
0: Ibele eng ibele botata ba batho ba nana ngore ba tshwere matla jwa le ba sebedisa batho ba bang bo hloko kapa system ya mo e jwalo o sebetswa jwalo mo.
3: Yona iwa. Wa itse ba re absolute power thadasi ke yona iyo.
0: Ha o banna wa ba tlohela.
3: Ka tlohela thadasi.
0: Monna o ska nyamiswa ke motho e mong. Jwale o tlo ya kae kae?
2: O so le o kae hana jwale?
3: Ai ndo ya na ke private thadasi.
0: Ho bete ke private.
3: Private ho bete re nyana. So far so good.
0: O ntse lo kopana le bona ba tla utlisa bohloko. Jwale o tlo dula o ngala.
3: Ah,
0: o hane ka wena boss, o hane ka wena ntate. Re kopana le bona o hle batho ba.
3: Ya ya le ya lo khada.
0: Thank you boss aka.
3: Shoda.
0: Ntate so.
2: Ya no. Are
0: utle
2: Johnny?
0: Re ba.
2: Ke re ka nqena mamedi di voice note.
4: Ka bana mifo ga bana le kae. Mifo nna ke kopa fela se ka ipolela le bitso. Empa ke sebetsa sponiseng bothata ntle le community ha le ke kwetliso khada se ne ka re ona le thwasa ne ka re ka isiwa bo university ka bone ka mohlomo sponsor ba profession tsona le bo teacher bo ding ga university ga be go khutla o fumana hore le ke ne shifting le bo ma 10 mohlomo tuna le babedi fela letse ba go ngola bohola batho ba ne go petike batho ba go ba la matric ha ba tsebe go ngola batswa di ba sokola bana ba sekolo ba sokola go tsa go di a vitamin ntho e e re be ya pressure go ba ntse e ka re rona o ple rona ba ntho e re ke ne ka ga sports le ntho e leng gore ke kipitso ke ntho e e nkosisa go nkela le matsapa o ntsotsela pele o bala ba bang ba fitla ba kena ka mo ba ba kena ka di connection ga ka se party ba bang ba thwa kena ka bazamitso o bona motsodi ba ba motsametso bona re ngone na high corona makaba ya team ba bona azamo again botata go re fela sponsoring renka renkuwa bohola rona ra bala ke 12 e dikolo tsa rona tsa mmuso bohola ba rona gore bo poniseng ka re nka e controller ka ene ke bona motho bangata ba tsheleng ke na sekolo ba balela security fela lo le sponsoring hal ngana munna hongola hore bea hore etsa mapolesa a mabe di hongola le ho bua ha mo polesa ma fa se se tsela batho ha tse hongola le ho bua ntate bothata ke ite hore mara he ke mosetsi ko rata
2: ai ra le bo mo
5: ka le sho sho karas le la us thwasa ai il bonis ka lo sotho ka a mwana mo mosebetsi wa bona o thata go jo mosebetsi wa bona o thata ai ntho e tsalang kore ai batho ga ba utlwisise gore mosebetsi wa leponesa o mong fela ko o tshireletsa batho maphelo a bona le thepa ya bona re tshireletsa thepa le maphelo fela so batho ga ba utlwisise mosebetsi o o etsang e ka ga mohlomong re lwantshana le bona ai a le bua ka ena yona ya gore re bonana le dintho tse thata bophelong mona tsa mafu a batho a fapaneng go bola yana ka ditsela tse fapaneng ga gana le counseling fela mosebetsing mo batho e ka reng ga re tlata go kopana le dintho tse jwalo ebe re a cancela gore re boele kelelo tsa rona di boele diphole gape ke ka ona o tla fumana nako e bang ka etsa dintho o fana gore entse dintho tse golo gobane motho kelelo ya gao e se matha dintho tse kang difilimi jena ka tlhogong ka mona o se o bona dintho tse nyanyana re bolaile gagolo kore diphoso tseno tse re di etsang ka baka la go fela ke traumatized re tlhoka counseling boss
2: sure wa e bua wa tseba wa e beya utlwaetse ra e leboa tshebeletso ena re fang sebaka sa gore re bohle re hlaise thotse jena.

0: Hello, Papa Junior, thwasa. Hey, ke mo hloka lebitso ka jeno. Hai, ke mo hloka lebitso. Ba tseba keng mosebetsing ho thata nna ke le polisa. Hey, batho ba modimo le rona re batho. Re hlekefetswa ke le ke setjhaba seo re se sireleditseng. Hobane ha hona le mathata bo makeisheneng kwana, wa utlwa setjhaba sena se bua se re eya, eya. Maponesa kaka a tla tla motlhaleng motho a leng a gaa tamo la madi batho ba modimo le rona ga a tshaba ga ba leya aowa batho ba modimo o ele tlo eleng go tlhekefetsa ka dipelo tsa tšhaba sa bo rona o ele papa junior thwasa aowa
1: morong garas morong ee batho ba ba na idea for ona go thata jwang sebetsi ona ntate. O thata. Ntho kgolo e bana ba sena kore ba sena le setswadi tlobebe jalo. Setswadi se odisa bana ka tsela e nngwe mane e sa odisang ka yone. Bana ba na le di-rights tse ngata, bana ba tsuba di-drugs, bana ke ditsotsi. Ba matha up and down ke bana bana distance. Bana ba bana ba kgone jang crime mo especially le o fumana drug related crimes ke tsona tse worse and then di-accident so di attendang motho kopana le di-accident batho ba di-forensic ba utlwa ka rona ke gona di-first responder batho ba sebetsang di-police station. First responders ke rona ba kopanang le ntho tsena pele kopana le ditopo pele o mang kapa mang. So counseling ke yona ntho e bohlokwa, counseling ke yona bohlokwa tate. Trauma e re kopanang le yona anyway, annete ke batla go annete some of our colleagues ba besa tate a o itjelelwa botlolo motho a leke go itebatsa ntho tsena re ba tshwana. Yona ke re counseling ke yona ntho bohlokwa ke nna ka mona ka nqeno a ke batse ipoela ke nna mara
2: nakong tsa tatlhegelwe bophelong mohau e kapa matshediso a maholo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega. Dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS-a lesedi go 34774 go 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.

0: a darling way sipiti piti tsa bala tsonya le sedi mamere metso tswedula hantle ho etseletseng a pelora ya borobong tabatsana tse hlaela mona ke maikutlo a maponesa ke maemo e ba fumana ba sebetsa ho ona mamere tsa bala tso ya le sedi ntso rutsele thwasa le khada tha ho breakfast show a ke le naneo me ka nnete se kae ka re goeletswena ya ditshebeletso tsa tlhabollo ya maikutlo le kelello e se kae ka re e ka utlwahala golo ho ba o kamedi le bemba mosebetsi hore a le ka lampa la thusa bana bana ba bo rona ho latela dintho tse ba fumanang ba iphumanang ba di sheba ba di phutha ba kena ka hara tsona motho a qeta mono ka nnete wa e hloka tlhabollo ya maikutlo ha holo bane jwang ba sebetsa ka dibetsa ka bobona jwale hore motho a tla se ka ba kotsi ho yena le lapala hae le ba aisane le setjhaba ka kakaretso ka nnete tlhabollo e bohlokwa me motho no lebeletse hore e ka ba police station e nngwe le nngwe e be na le tshebeletso tse jwalo mohlomo re tla ke re ikopanye le bana ba seponesa ke re utlwa di tsabeletso tse teng di tse fuang maponesa ke di feng le hore mo nang le gaello teng bana ba thuswa ka tsela efe bana le chelete ba e kholwang ha se le chelete ka lokalo eleng hore motho ka itefella hore o tla lefella ho lo bona psychologist ka pa o tla lefella ha se le chelete ka
1: nna ke rata ha ile bona ba buang khaitsedi ya ka ka nnete yona motho wa bona le wena hore ba hloka hore ba tshietswe ka ntho tsengata nna le motho mong a buileng le kotliso nna le motho a buileng ye e bua ke yena a kotliso a re re ba le mathata le ba bang mona ho ngola ho bane jwale batho ba bang mona wa ipotsa hore o fitlile jwang mona ko bane jwale mang ke mogotsi wa batho kara o etsa tjena o tse ba thwasa sege ke mathata jwale sege ke ntse motho a na sa tlameha ho ba mona mamedi re a leboha hle re tla nne re tswele pele ke dintho tsa bohlokwa haholo le mehala ntse re ifumana ka kwano ehlile batho ba se ke hlokometse ba e rata ntho ene re etsang wa opola matitjhere la a etsa ditaba jwang re la ka bua le ya batho ba di petrol
0: attendants
1: mamedi re santsa le re tlo bua ntho tse re buang ka tsona ka kwano ke ntho tse e leng gore le wena wa di tseba ke batho be re phelang le bona ke rona ke ba malapa a rona ba ameyang ke ditaba tsena tse re buang ka tsona emena fela betsetso ke lebileng jalo reng ya borobong the biggest morning drive re ya kopanang radiong gape hosane o reka botshelela o fitlhela o reng ya borobong yes lo shebella jalo Spain le yona France ka jeno papadi e kgolo o tse nne tse setseng tsa o qetela re bone gore France se betsa jwang ke santsane ke tshokere ke matha le France so reng John o wa hane ke bona ka go manganganyana go etsa lewa
2: la usane
1: e go etsa lewa
2: ke rata la bra go hampe
1: go ba le ntato
2: re bua le bana
1: yeah
0: ha bana
1: Vanessa yeah. Bona le bona o tsadi Africa borra re ya kopana ga di go sadore ke batlela lo fetlo re ka borobo go tsana ka ke kada boy se bitse ke betse ile twere

0: Nelson Mandela. Tong re fane ka tshehetso le kutlwelo bohloko ho ba hatelletsweng. Khema le lesedi FM ke molelwa.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Wa ba tseba batho ba wa kere, bao ba ratang breakfast tsa maemo, ba postang toaster abo nkare ke gauta, ba re boo ke bona bophelo bo monate. Butlehle, mona Mzansi, re na le Sunbake, di-slice tse tenya tse bonolo tse etsang hore o ikutlwe ka ke letsatsi la moholo. Le ka beke ya mampara, ha o hloke ho beeletsa sebaka, ha o di-omelette tsa 200, ke bohobe ba nnete fela, bakeng sa batho ba nnete. Hobane mona, letsatsi le re tjhabela ka ho fela ha rona. Mme ka Sunbake, motho e mong le mong o fumana tatso ya bophelo bo monate.

0: Amiti ke metsotso e mashume a mararo ka mora hora ena ya borobong ha re fetele senelong sa timelo seo re se tlisetswang ke ntate Moruti Moratei Sekete ka jeno he o bala ditaba tsa hae bukeng ya Luka gaolo ke a le shume le metsorobedi temono o bala temana ya borobedi ntate Moruti sebaka ke sa ha.
1: Anke ke dumedi se mo mamedi wa lesedi sinolong sena sa tumelo ke Moruti Moratei Sekete o tswa mane motseng wa Zamdela Sasolburg re ntse re ruta ka tumelo sinolong sa tumelo ke rata hore ka o thuswa ke Modimo re ke re bukeng ya ngaka Luka buka ke ya ngaka Luka kgaolo ke a leshome le metso e robedi temana fela ya borobedi buka ke ya ngaka Luka kgaolo ke ya leshome le metso e robedi temana fela ya borobedi ke ya lebolella go tla phakisa go ba ahlolela le ha o le jalo le ha o le jalo e tla re ha mora motho a etla na o tla fumana tumelo e le teng lefatsheng na potso ke yena ana ha mora motho a etla taba ke ena hape mo mamedi wa lesedi mora motho wa tla Jesu Kriste wa khutla Jesu ya ileng a nyoloa a nkuwa ke leru o tla khutla letsatsi la ka jeno potso ke ena ana mora motho ha khutla o tla fumana tumelo ile teng momedwa tshebeletso e a ka thola ba ruti re ntse re le teng e a ka thola dikereke di ntse di le teng e a ka thola dibini di ntse di le teng empa putso ke yena momedwa le sedi ana mora motho ha khutla o tla fumana tumelo e le teng mo mamedi wa tshebeletso leeto lena ha se la maikutlo ke leeto la tumelo motho ya tsamaya le Modimo a tlamehile hore a tsebe botibong ba pelo ya hae hore ntho e hokahanyang lefatshe la nnete le lefatshe la semoya ke tumelo ha mosadi wa phallo ya madi a utlwa hore ke Jesu ya fetang e re bebele mo mamedi wa lesedi a bua le ena a re ha nka tshwara kola ya kobo ya hae ke tla fola mosadi enwa o ile a bana le tumelo pele a nka bohato o ile a bana le tumelo mo mamedi wa tshebeletso potso ke ena ana mora motho ha khutla o tla fumana tumelo e le teng lefatsheng ha e ba teng ntho e o sira se lwantshang ka hara dikereke sira se lwantshang ka hara badumedi ke tumelo hobane sira se a tseba hore mokreste ya senang tumelo o tshoswa ke maemo mokreste mo mamedi wa sebeletso ana mora motho ha khutla o tla fumana tumelo e ntse e le teng taba ya Modimo ha se ore fela ho be le dikereke ke ore ka hara dikereke tseo ho bene le bakreste ba nang le tumelo motho ya senang tumelo se re hlalositse dithutong tse fetileng hore ha ona motho ya ka kgahlisang Modimo ka ntle ho tumelo potso ena ke potso e thata ke potso e matla mo mamedi wa lesedi e reng ana mora motho ha khutla o tla fumana tumelo e ntse e le teng ba bangata tumelo tsa bona di a bata ba bangata tumelo tsa bona di a fokola ke ka ho bebele re morana Jesu a re ho ba rutuwa ha ona le tumelo la ha e ka ba e nyanyane jolo ka peo ya mosetareta o ka bua le thaba wa re ho thaba yena a kotluwe o lo itagela karanuka mithaba itla umamela motho ya nan litumelo o mamelwa ke dithaba motho ya nan litumelo o mamelwa ke mayemo sinwelo sena sa tumelo ke rata hore ho wena tsosa tumelo ya hao ka Kriste morena amen
0: re le bohle ntate moruti morate isekete mo mamite motle e bang o fumane a sentse a tsola pele ka ditaba tsa hai ho pela hle o badile ditaba tsa hai bukeng ya Luka gaolo ke a le shumele metserobedi timana ya borobedi re le bohle ntate moruti me wena mo mamite motle re kena maeleng a rona ha mfela ka maramane
2: tebeletso e ratwa le sedi FM
0: Kia tswere ka jeno me maele au kia tswereng ka jeno a tsamaya tsena munna upata sehlotsa munna upata sehlotsa maele a bobedi ntwa haetsetswe dikhoka kapa ntwa haetsetswe dikhoka e ntwa haetsetswe dikhoka wena ntetsetse o re bolelle rona maele ena a hlalosang 086 000 3084 086 000 3084 ke nomoreka ya mahala mo mabedi motle a kontetsetse mo nhe rutlo rona o khona o hlalosa maele ana ka patshe le sedia fam hello Hello, me.
3: Ke kopane ka mo be di thuli ga ye tsetse di khopa ke mana e hlalosa hore le le halelwana le lwane le buisana gore le lwane mare ka dipuisana ke sa bontse gore le ka lwana ka dikhoka tsa o tshagana bo ka matsogo wa gona le gore ka lwana ka mantsi sele se nka ka matsogo a ke tsebe ba sha ke le thuli a tsala le
0: ke ke sa ke le mogotsi ka mo e hlalosang ka teng ntla ya hao ke le bila ho holo Thank you, my darling. Bye-bye. Lisa, do you demand? Hello?
4: Maro, I'm not a guy.
0: Kita ngukain tate, my daughter.
4: Hlompile me wa ka yo ga shegule ne ke ngwa tla ga ntse thata je maro na empa yo go pane soka tsunga nge ke lekele la bobiti ne ke le bona mantsi nga mme hore ntwa le a le lwane re skela ya ba sentse le kwatelane ka pale soyane fela la le lwane le ka gona ka buseletsa maemo setlwaeding re skela soyana ke a le bua me wa ke o di thata ga shegule na
0: mme di mpe ga shegule
4: yo ke a le bua maro na
0: Ke le bile ntate le sedi FM dimela.
5: Dimela Louise.
0: Hello ma.
5: I'm not like I.
0: Ke teng kae ma?
5: Ke di came up in Fontaine. Ntwa ha se di khoka. Ko re ntwa. Ha e lwana. Ha e lwana ka hore o mo be le di puo ka ntse. O be le di puo. Ha e le ntwa ke ntwa ho lwana ka metsa tsa.
0: Ke le bile moratu. Ke yona fela o ile kang.
5: Yo, Jonathan. Thank you, Tuli.
0: Thank you, my darling. Bye-bye. Lisa, do you do Mela?
6: Hello, Tuli.
0: Hi, me.
6: Who's on the line?
0: Who's up, who's up, mama?
6: My Tuli. My Baba. Okay, Baba. I'm going.
0: I'm not really
6: living on a
0: tree. Munna upata se sotsa.
6: Kitipa.
0: All right. Ya bobedi ntwa ha e tsetswe dikhoka
6: eh ha so re ka lwana ka di face wena thuli le ka mahlong ka o tshwara pele a ntse ke lwane ke ka mantswe re ka lwana empa re sa lwane ka matsogo ke o khona ditaba ka mokgwe go ba fa speak le COVID 90.3 le ke na ba bang go zo ka ekstra le ka dai thuli my baba
0: ha o teng my baba
6: Bye-bye.
0: Oh, Mokhotsi. Umametse le sedi FM dimela.
6: Okay.
0: Kete mokai ntete.
7: Okay, ngabote ke leke.
0: Eh, ntete.
7: Ya pele. Monna mathata a buisela.
0: Uh-huh.
7: Ya bobedi. Ntwa elwana e ya mosiko. Gore ka mantsa mpa elwana re sarelana.
0: Ee.
7: Ee, ke tsona tsela ke tsebe ka pakile ke.
0: Ho lokile ntate tsa mamela radio ke le buile ha holo.
7: Thank you.
8: Di tropo tsa fapaneng, di nako di fapane, bophelo le bona bopotlakile. Empa plan ya stokvel e tlame ho tswela pele. Mme ka FNB app, di thoka ho fela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digital. Motho le kae kapa kae fela. Le kgona hore mo, le bona ha tjhelete e kena le ha etswa ka nako e le nngwe.
9: Ho boneng tjhelete e tlame ho bonwa ke motho a le mong. Ka FNB digital stokvel account, di thoka ho fela di ka bona mo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tjhentjhela ho digital stokvel FNB kajeno. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. Ho na le dibehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa sebeletso sa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
10: Tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kweletso ke ya hore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo.
0: Mamedi, ho bona la ihlile ho le thatanyana, ho thatanyana ka jenlene. Ya, ho thatanyana ka jenlene. Ha o bonolo jalo ka mehleng jale. E re ke mpe ke thuse. E re ke thuse mo mabedi motle. Maele ana ho na le ntate ya qetang ho letsa mona tshe ana a monna o pata sehlotsa. Ka nnete o batlile a hlalosa hantle. A bolela hore ha motho a wetse ke tsietsi kapa a wetse ke kotse. O leka ho iphapanyetsa yona hore ba bang ba selemohe. Ha motho a wetse ke tsietsi kapa ke kotsi, o leka ho iphapanyetsa yona hore ba bang ba selemohe. Ho na le ntate ya letsitseng o batlile ka nnete a fana ka tlhaloso e nepahetseng le ha a e beile ka mantswe a hae empa e ntse e bolela sona sena. Maele a bobedi, ntwa ha e etsetswe dikgoka. Jale tlhalosa teng ke hore ntwa ha e lwanwe ke dinatla fela le bana ba basisenyane bana ba e lwana ha e etsetswa dinatla fela le bana ba e leng hore ha o ba sheba o bona motho a le mosisenyane a sa tshwanelwe ke ho lwana le bona ba kena ba lwana ke yo data ba bo bobedi motle ihlie ho no le tshatanyana ka jeno le ba bangata ka nnete ya emongwa re ke le ke ena emongwa re ke le ke ena ke yona tlhaloso he e o ke o fileng yona maeleng ana a mabedi e re ko nkele pina pele re lo kena metsoleng ya rona ya Tshohang Zonke Anthony Hamilton make time.

0: ka ibile pina e monate ka nnete. Tumela nhle manyelo yenyana aka.
1: Tumela mme matsepe.
0: Le phitse jwang ka jeno?
2: Re phitse hantle re tsibona maori.
0: Ah le nna ke iphiletse hantle bana baka. Le ka jeno he hona le pali engwe e monate eo ke tlang o le phetela yo.
3: Jo mme matsepe. Ke ipotsa gore na di makatsa tsa pali ya ka jeno ke dife.
1: Itswe di pali tse mme matsepe re phetelang tsone. Di monate a ho. Ibile ke tsi di makatsa ngata.
0: O lukile bana baka. Pale ya rona ya ka jeno ke e buang ka monna wa boroso.
1: A e bo mme matsepe.
0: Ke njwa.
1: A se boroso a senama.
0: E ya hloni. O bua nnete boroso ke mofuta o mongwa nama. Bana baka.
3: Mme matsepe.
0: A ke le jule mfatshe hle le mamele pale ena o ba ya qala. E ne e le mantsibuya. Mme ba le lapa la bo selo ba ne ba dutsi ka ntle. Banna tifetswe ke munko wa boroso eneng ntse e beswa ke ntate. Jwale le bitso eo eneng ile ngwana moshanyana wa ntate molemo o ile a re.
1: Ntate.
4: Eh?
1: Ke kopoetse ka pele hle. Na ke lapile ho.
4: Eh, le bitso?
1: Ntate.
4: Ke yo he ngwanaka. E se lukile. Tswa.
0: Ntate o ile rialo e le hai a neeletsa le bitso dikotwana tse pedi tsa boroso eneng e se e butswitse. Ene se ba hala hantle jalo ka monna nya. Mme o ile a bua antse a tshea a.
3: Monna wa boroso.
0: Ya ba le bitso o bula molomo wa hae haholo ho le ma boroso ena. Empa
3: tshebo. O se ke wa ntse.
0: Jole ke ha le bitso a lahlela sekotona sena sa boroso fatshe. Ya ba o bua antse a tshuile a.
1: O tsiba o bua.
3: Ehile ke tsaba o bua ha ba tswanela ho ntja
0: jwale ke ha monna eno wa boroso a eme a itlhotlhora a sheba le bitso ka hara thaka tsa mahlo
1: empa ke lapile
3: jwale ho ndaketse
0: ke ha monna eno wa boroso a sheba batho bana ba ne ba dutse ka ntle ya ba o nka ka sekaja go baleya
1: motshwareng motshwareng hle
0: ke ha le lapa lohle le eme ho lelekisa monna eno wa boroso ntse ba matha jwalo ke ha ba feta le lapa le leng le ne le otlolla maoto le o tsamaisa ntja ya bona ntate wa teng o ile a re
4: le ya kae bo
1: ke le ka tshwara monna boroso re thuse hle
3: ati sena se ya makatsa boroso e buang ke a gola hore ke tsona di makatsa tsa pale ena ya ka jeno me matshe
0: ka nene le ngwanaka wa tseba gore di pale tsa rona di tletse di makatsa a re tsweleng pele ka pale ya rona Jwale ke ha bohle ba matha ho theosa ka mmila. Ba leka hore ba se lahlehelwe ke monna enwa e monyane wa boroso. Itse ha ba thinyetsa tseleng e nngwe. Ba kopana le morekisi wa ditholwana a rwetse tuku e dipaterone tse bolong. Ya ba le bitso wa moweletsa hore le yena a ba thuse ho lelekisa monna enwa wa boroso. Ke ka yona nako ena moo teng monna wa boroso a ileng a qalella ho bina.
5: Ba ke ke ba ntshwara le gale ya ba ka le ka ho feta mona ke lebelo ho feta nna ke mathalantswege
1: mehlolo mme mathipi e ya bina le u bina
0: a khobe butlanyane hle wena ngwanaka hele a ehle butle ke sa batla pa le ena etswele pele go kgone utlwa hore ho etsahala eng Ha ba santse ba ile lekisa jwalo. Morekisi wa ditholwana o ile a tshoa. Ha ba tla a thulwa ke pere ene e hula kariki. Ya ba le bitso ore.
1: Re ntse re lelekisa monna wa boroso.
4: Le kana la palama ka morao mona kariki.
0: Ha kariki e nka muthinya hukung wa mmila wa moki. Ke a o hla mokgani e mongwa tekesi. Yena o ne a bua a hoeleditse a re
1: le ba mmileng wa le hasa ha re tsamayeng potlakang palama
0: jwale ke ha monna eno wa boroso a qala ho bina pina e nngwe hape
5: dipere le ditekesi batho le dintja ke tlo ba siya kaofela ke tlo ba siya kaofela ke dintho tse meharo fela tjena
0: Hang ba fihla haufi le serapa sa diphoofolo tse hlaha. Ka nako ena, monna wa boroso o ne a se a matha butle. Pere le yona e matha butle. Mme le tekesi e ntse e tsamaya butle. empa bohle ba ne bantse ba le ba pele munna wa boroso a kena a matha ka ra serapa sena a setswe morao ke kariki le tekesi ya ba ho hla mo lebedi wa serapa sena me are
4: emisa ha wa dumelwa diparangwang ka mo le lokela ho lefa
0: jane ke ha bohle ba theoa dipalangweng tseo ba ne ba dipalame mme ba kena ba ntse ba matha ka mona ka serapeng sa diphoofolo tse hlaga ha o le ya mong ya ileng a mamela gore na molebedi o ntse a reng ya ba molebedi o notlela heke mme a ba lelekisa a ba fumana kaofela ba eme phulaneng e kgolo monna wa boroso o ile a hweletsa kudu a re
5: botlaka nthuse nthuse ke ba lehetle
1: lela mokokotong wa
0: bohle ba ile ba shebella ha kuhu e sesa e pepile monna wa boroso mokokotong wa yona ho leba lebopong le ka lehlakoreng le leng la phulana ena ha kubu le monna wa boroso ba le bohareng ba phulana kubu ile a re
1: ka ha phulana ena tibi ke nahana hore o palamelle ho tla mola lengwaka o se ke wa koloa
3: ke kgolo go lebitso mmoho le segagata sa gae sa batho ba teile kalala
0: kani ga ka ra mamela pale ena ngwanaka re tla tseba gore na ba e teile kapa jwang monna wa boroso o ile a fela a etsa ka moo kubu e mmoleletseng ka teng kubu ya boela ya re
1: go ntse go te palamelela go ya kgong yaka
0: monna wa boroso a boela a etsa ka moo a laetsweng ka teng ya ba o phahamisa matsoho ho dumedisa bohle ba neng ba eme lebopong la phulana ena ka tello yohle ya ba o qala ho bina hape
5: ke re dipere le ditekesi batho le dintja ke tla ba siya kaofela ke tla ba siya kaofela he ntho tsena di meharo
0: sehlopha sa batho ba lapile se ile sa tonela monna wa boroso mahlo empa mahlo a bona a foufetseng ke tlala a fetoa mahlo a maholo le hona ho hemela hodimo ke letswalo monna wa boroso o ile a hetla ho sheba hore na e ka ba molato ke
1: ke kgolo monna ena wa boroso o tla teba le hona ho kgongwa ke metsi mme matshepi
0: ha re utlwe hloni ngwana ka hore na molato e ne le eng ka yone nako eo ke a phakwe e fofela tlase mme ya phamola monna wa boroso
1: John Noway dijo tsa ka kitseo di tsamaya
0: o ile ha e ba jwalo ke ka moo pale ya rona e fihlang pheletsong ka teng ke a kgolwa bohle di lena natofelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlono lebitso la pale ya rona ya kajeno ke ma
3: ke monna wa boroso mme Matheni
0: ke manyaneng a ikutlwa a lapile haholo
1: ke moshanyana ya neng a bitswa lebitso mme Matshepi
0: ka mora hore ntatae a mo fe sekotwana sa boroso na o ile a seja
3: tjhe mme Matshepi o ile a e lahlela fatshe ke o tshohane a utlwa e bua mme Matshepi
0: letsholo la lebitso le mokgopi ohle o neng o mo thusa na ba ile ba atleha ho tshwara monna wa boroso
1: a ba ka ba atleha ho mo tshwara mme Matshepi
0: tetello ya monna wa boroso e bile efe
3: o ile a phamolwa ke phakotlhong ya kubu mme Matshepi ya ba e fofa ka yona mme Matshepi
0: ke a leboha metswalle ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona metswalle etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale o bana di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruileng tsebo o fihlela hape kana go etlang salang hantle metswalle
6: tsamaya hantle mme Matshepi
7: lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloke SABC Education mona ho lesedi FM SABC Education enriching minds enriching lives.

0: e leng gore e ka thusa o mongwe, e ka ba e le tsepo, e ka ba e le tšhelete, e ka ba e le dijo, sengwe le se sengwe se se ka thusang motho o mongwe gore a kgone go ikemela.
1: Jale, go na le seo motlhomong le se tlhophisitseng bakeng sa letsatsi le lona?
0: Ka Mandela Day rona mo Sebang Africa tla ba re ile di-organization tse dingwe re thusana le bona ka le sebaka se ga gona se e leng gore tse re se planning for letsatsi leo.
1: Jale, o ka lakatsa goreng molaetsa wa gao ke o feng gore e be o ye mong wa batho ba ileng ba dula fatshe ba bona gore tlala ke ena e bolaya setšhaba sa rona, nka se etsetsa eng? Molaetsa wa gago go megatlo e meng mohlomong go nka motlhala ona o wena o ileng wa o etsa ga o bona gore go na le batho ba bangata ba robalang ba tsoa ka tlala, o ka lakatsa goreng o setšhaba ka kakaretso?
0: Nka lakatsa gore setšhaba ka ofela e tlang Siyabonga Africa. Siyabonga Africa ke mahala, ntho e patelang ke yane ranta fela for registration. O ka sebedisa website e ya connect.mybeneficiary.co.za goba o ka re founela go 011 744 4350. Lo wena o itholele di-skills, lo wena o thuse setšhaba sa heno gore o kgone go kry-a some form of income.
1: Re a lebatle ntate Jacob Legodi, sebetsang gantle bana beso, re lebile gagolo.
0: Re a leboga.
1: Thank you ntate.
0: Bye.
1: Mamedi re kenke Nomfundo mo o tsamaya le Semi Nanini.

0: batlhokomedi ba batla ba le CDFM ke ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle ga re itlhabolle
1: Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi le metso e mehlano pele hora ya leshome le motso mong jale re kena ditabeng tsa bohlokwa re matlafatsa basadi dumela hle mme wa ka o etsa eng mosebetsi wa ke eng o tsamaya jwang mosebetsi wa hao kgwebo ya hao e tsamaya jwang mme o etsa eng hore batho ba tsebe ka kgwebo ya hao ke ho rona mona Ke ho rona bona re tsebe ka kgwebo ya hao rena o etsa eng re o thuse le hore na kgwebo ena ya hao ha ise le teng o e bapatsa jwang ke taba tsa bohlokwa tseo re ka o thusang ka tsona mona ho lesedi FM ke mosebetsi wa rona hore re o thuse hore o atlehe bophelong re bua le basadi ba fapaneng mona ba etsang mesebetsi e fapaneng mme re bua le mekgatlo ya basadi e fapaneng mme e le ka hore ba le thuse jwalo ka basadi hore le lona le be basadi ba kgonang hore ba ikemele basadi ba sebete basadi ba sebetsang ka thata ke sona sekgutlwana sena seo e leng hore se tshwere ditaba tseo tse etswang ke basadi ka jeno re na le mme Selina Hlabedi ke mme Selina Hlabedi mme o tlo buisana le rona wena mo mamedi motle ke mosadi ya leng ka hara temo ke mopresidente wa Women in Agriculture and Rural Development Association ebile o sa tswa kgethwa ho ba modulasetulo wa South African Innovative Financial Services Cooperative Board mme o na le rona mohaleng kwano mme Hlabedi dumela mme re le boha o phetse hantle ke a tshepa
2: ai ke phetse hantle mme le Maria hantle fula ke santsane ke le strong
1: re le boha Hlabedi re le boha ka nnete mme re le bohele monyetla wa hore re tlo buisana le wena ka jeno ka mora katlo e kana kana e le fihlelletseng le basadi jo re tla tla ho yona taba eo e re re qale ka wena hore re o mosadi ka hara temo ditaba tsena tsa temo leeto la hao temo mona hantle ntle mohlomong ha re ka fa mo mamedi hanyane fela le sesumeditswe ke eng hore o iphumane le wena o na le thasello ka hara lekala le la temo
2: okay met ba mamedi ho ba temo ha o bonolo go se bonolo ka susumetsa kore ke sebetse le setšhaba ke thusa setšhaba ke ntse ke theo ela magoeng ke bona monyetla gore nka lema ke lemele go fepa setšhaba ka nnete ka lema ke lema dikolong ra tsosa dikolo tse 60 ka Soweto ka nako ya ntate Mosinkutu e le MEC ya agriculture ra bona gore nthona ya sebetsa ka nnete ya ba ke fumana ploto ka didiere ke lema ka didiere le gore ke ne ke hirile di-structure tsa digogo zerbekomo ka tshutiswa ke taba ya crime ga ke tla ka didiere ka nnete ke ne ke deliver mmarakeng ke be ke supplya di-home base care le di-cratch tsa bana re ba isetsa meroho e freshe re ne re etsa organic ya ba ha ntse ke lema mono ka nnete ka applyela plasi mmuso ya ba mmuso mpha plasi mona mo ke leng ka jeno ke bura ka dikgomo ebile ke a lema temong e ke leng ho yona ke lema pone ke leme mabele ke be ke leme tsona di-vegetable empa di-vegetable tse ga ke di rekise goba ke di lema at the small scale ke tsona tse ke eng ke donate ka tsona di-centeng ke yona tshutshumetso ke ile ka ba le yona ya gore ke fepe setšhaba
1: jale ha re ke re bue ka wena le mosebetsi wa go ba moporesidente wa basadi ka hara temo le ntshetsopele ya dibaka tsa mahae mokgatlo ona o sebetsa haholo empa re ke re utlwa fela gore na e be seabo sa lona ke sefeng tabeng ya ho tshehetsa le ho matlafatsa basadi ba leng ka hare ho industry ena ya temo.
2: Re ile ra buisana le lefapha la ntshopa temo ha re tsheya mogatlo ona wa basadi dingong ya ba re sebedisana le bona re ya dibakeng tse jalo ka di rural areas re recruita bomme ba na le lefatshe gore ba leme ba tsebeng go fokotsa bofuma le tlala ya ba re kopa lefapha ne ka training bomme ba fumana di-training le kajeno bomme ba fumana di-training lefapheng ebe jwale re creata dimaraka dimaraka tsena ke bo Shoprite ke bo Pick n Pay
1: ka dibitsa fela ka mabitso dimaraka tsena mme re mabenkele fela maholo
2: oh o ntshwarele mme
1: thank you mme
2: o ntshwarele mme ebe re supplya dimaraka mabenkeleng a maholo le maraka ra kao le hona re a supplya ka Pitori le ka mona ka Gauteng jwale ebe le mona di departmenteng ha ho ya mafelo a kgwedi re etseng ke re bitsang market day gore re ithekise le bohle ba batlang go rekisetswa di vegetable le dikgogo le mahe ba o o so go le bonolo haholo a re tsatswa re ya di department in re advertiser re tse re kgona re fumane mehala e order e bomme ba kopanya ba deliver e be re fumana tšhelete ya gore ka tseba go patela mosebetsi re be re kgona go beya dijo tafoleng re be re kgona go isa bana dikolong
1: ke mesebetsi ya bomme
2: ke mesebetsi ya bomme South Africa bophara kao fela mogato ona wa bomme re o theile ka 2006 ha re sena o theya 2006 ya ba re kena province le province ha re bua kena re represente ke di-province tsena kao fela re na le bomme ba temo ka digrunti re na le bomme ba leng go mabeleng poneng ba fapane go ya ka di-cultivar tse re dilemang ebe go na le bomme ba leng go diphoofolo jalo ka nna ke leng dikgomong le dinku ebe ke lema pone ebe ke lema le dinawa
1: re ke re kgefutse mme Mahlabedi re nke pina ka mora mona he re tlabe re tswela pele gape ka puisano ena ya rona le wena Boys to Men End of the Road.

fela ya fela thapelo ha tshe mo tlhomong sa utlwa o tlo mo mamela o ga ke tsebe tsena na ke le swa ke thabo sa bana ra o tlo o tla go tlo o tlo go kapo ke tsa re call re tsere fitile mo tsone.

0: Mabidi e leshime le metsume le metsotso ka mora hora ina ya borobo ka mora hora ya leshime le motsumo me rinka wena ya ketekantsa sila ho la tswalo ka jeno a hlo untetsetse ngwane se rutlo rena ke mang ya ketikang ka jeno ke sentse ke tshwere molaetsa ka kwano me re ke bona he mo mabile motle ke fitise melaetsa e keneng ka kwano ya letsatsi la tswalo Tuli dumela hle ke kopela me Siski Julia Tlhapi o dula ka mana ka Botterville o keteka tsela ha ile tsolo ka jeno o kopelwa ke baba Ngozo ya leng ka mana ka Botterville ba ntse ba mpotsa ka wena hore na Tuli o kae my baba ke a leboha hle a thimula botse o mong hape ke o reng Tuli dumela hle ka jeno ho hola ma triplets a ngwaneso bona ke bokang le bokamoso le bohlokwa radiselo ba dula kutlwanong Odendaalsres ba kopelwa ke nkgono wa bona Titi Molefi ya leng ka bona ka Nyakallong Alan Rich a re hle ntate Modimo a ba hodise ho feta mona ba be le letsatsi le monate ke kopela moradi wa ka Lebohang Kwalepe ka bona ka Phil Jones Cron moradi wa aubuti wa ka yena ke kutlwano Kwalepe Liena o kamana ka Brighton le Omega Kwalepe ka Qwaqwa ka ofela ba ketika ba kopelwa ke moeketsi Kwalepe ya leng ka mana ka Kronstadt are happy happy birthday hle ba ketike hamunate Tsatsing lena ho hola Palesa Molaudi o dula zone 2 Thabantsho ke re ho bona ho yena a ho lehle a bona edi mo tseding tsengatangata o kopelwa ke tshidi Mokanyane ya reng a hole a bona edi mo tseding tsengatangata Nna lebitso la ka ke Jeanette Tamahi. Ke a hola ka jeno me ke dula ka mana ka Matwabeng Senegal. Hola hle Jeanette Tamahi o bona e dilemo tse ding tse ngata-ngata. Mona ke kopela ngwana wa ka ya holang o ka mona ka Botshabelo Section L. Yena ke amohelang Tamani o kopelwa ke mme wa hae re thabile. Bana babo ke bohlokwa tshwarelo le nkgono wa hae Malerato Magele. Re re ho yena a hole hle a bona dilemo tse ding tse ngata-ngata. Tuli dumela hle ke kopela keke moeketsi letaba o ka mona ka Welcome Thabong. Wa hola ke re hle gapugapu ya mahlonolo ha imwatele o kopelwa ke mampe sehole ka mana ka Meloding Virginia re happy happy birthday hle ho yena a keteke letsatsi la haila tsolo ha monate ke nna Ramakatsa Palesa ke kopela mosebetsi mmoho le nna yena ke maletsatsi sonopo wa ketika me ke re tsatsi le monate la tswalo hle o ke ka mona ka Botshabelo a tshe mang hape ya holang ka jeno ke Masirami Ramolahlwane o kopelwa tsatsi la hai la tswalo ka bona re ke bane Masirami Ramolahlwane ke yena ya kopelang motho ya holang e leng fumane ke re ho yena motaung Hola hle ho tshe o sebetsa ka mana ka Welcome Clinic. Happy birthday wena hle ke tika tsatsila ha la tswalo ha monate. Le Sedi FM mo mamedi dumela.
1: Ah, o tsulile mana ile ndinala no teng le kae?
0: Re teng le kae my darling?
1: O bua le makalo le mutibedi ka mana ka itumele ya ga Fontaine.
0: Eh.
1: Ke batla ho hudisa mo aisani wa ka hle e ke mogatang. Go le gato lena le haisale ke ngwana ka magiseleng tate ke papiki tsaedi wa hola ke go yena papiki o hudile ka shekulena o tlokometse ga o gata o tsana le mogala wa rona o mmule o gogo tsa o ska gogoba o hule ka pilene ha o entle o di dimotsa ha o di be hantle o hudisa ke mina ka be mona pila ha o Mthibedi ka itumele ja ka Fontaine. Ke a leboha.
0: Ke lebile mme. Bye bye. Bye. Hello.
2: Khotsa Melikai.
0: Hamnati Melikai.
2: Hamnati ke kopela morata e leng re a gabetse Elia Mentoro. Kwa hula ka je go lena nne Thulana. Ke kopela le abuti wa ka e leng abuti Morena. Morena.
3: Na go ntsa tlhelwa bophelong. Mohau. Ke ka pamatsidiso a maholo ho wena. Ha lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho latlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. o ka sireletsa maloko a 13 planning lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobotsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
4: Kgweding ena re keteka ntate Nelson Mandela. Ha re ananeleng boinelo ba hae ba ho lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.
0: Mamedi 086-000-3084. Le Sadi FM, mo Mamedi dumela.
5: Le kae Thuli?
0: Ha mona ke mmele kae?
5: Ya phela Thuli, bua le mpha ke mphuthi mo Ramaphosa. Ke kopela mme wa ka se Thuli wa hula ka jeno. Ke mmanga ka mphuthi. O ka mane ka re resume ke ke a re hulele se re bana ba hae se re murata.
0: Thank you hleme, re lebila hole.
5: Ya le bua Thuli.
0: Bye my darling. Hello.
6: Wakila tuli.
0: How many times one is?
6: Hukula nne matakoli anya mani na sildi. Kiro hune matakoli anya hula wune sedi nsena tangata. Hula samchili yotu nse kura teste. Skui barata kia tuli.
0: Thank you. Skui kile bile one isu.
6: Bye bye.
0: Bye bye. Le Sadi FM jimela.
7: Hello tuli baby.
0: Yere tuli kai my darling.
7: My darling. Kale nan toma wote jama na kare zoni ya tuli.
0: Hey.
7: Tukupela ngwana ka yena ke ithalele ngwetu ka mane ka mo ke dileng dikgomo ke masa e le mojao ke ra gole ya bone dilemo tse dintseng ngata mama wa mogata Thuli baby
0: thank you hle ngwaneso bye
7: bye bye Thuli
0: bye hello
8: hello Thuli baby
0: hi mme wa ka o kae
8: a monate le kae Thuli
0: ha monate
8: Ke a leboha Thuli baby o bua le nkgono Selane Matheo mona Bloemfontein.
0: Ee.
8: Ao Thuli baby o kore ke hodise nkgono ene ke mo ratang kore ke ntho tsohle ho nna ke nkgono Neo Susan Masithela Banyasa. O hola hosane ke mo lakaletsa katlao le mahlonolo Modimo a mo etse hantle a mo tiise a hole a hole o feta mono le mangwele ana motlwele ka la bone hle go gola moradi wa kgaisedi ya ka ena ke mma batho Matheo le ena ke se ke mo kopela ka tla le mahlonolo Modimo a mo etse ka mohau ra gaditsela no ra hole a hole Modimo a mo boloke a mo baballe ke a leboha Thuli
0: thank you hlemme wa ka hole buile nna
8: ke a leboha my darling
0: bye bye me
8: bye
0: bye le Sadi dumela
9: Hello Thuli baby le kae?
0: Ke teng mmeo ka o phela hantle.
9: Ke teng ke nna pinki shabang go kwa thema.
0: Eh.
9: Ke kopela o tswa ka ele Irene Mofokeng o dula ko zone 10 Sebokeng. Wa hola ka jene ke re a re holele o tswa rona a tshwana e ke nne wa rona se re setse ka yena a moholo modimo a mo ekeletse dilemo tse dingeng a tanga. Ke a morata.
0: Ei.

0: Lo thusa, lo thusa, mna tujang ha mnati. Thuli, ke mami ke masenyo ka hene mane. Ke ne ke kopela cousin-e wa ka, yena ke serame motsumi, o dula hana mona Phomolong hene mane. Ke ne ke kopa a dule a tseba hore re a mo rata, a hole, a hole, a lekane le tlou. Ke a leboha Thuls.
1: Thuli, Thuli, Thuli, Thuli, Thuli, Thuli, baby. Ngwanana, ngwana ngwanana. Eish. O bua le Josia Makoba ka mona ka Balfa ka mona. Ke rata ho kopela matala, matala Mofokeng, ra dipidisi ka mona ka Petsana. Wa ketika ke ra hula, hula, hula, sare sa ka banna, hula matala. Ke na kopela le Josia Makoba ka mona ka Balfa. Tangu.
2: Dumela Thuli, ka sena go gola lefang Kwale ka mane ka Gauteng. Ke go Kwale gola gone tse ngata-ngata. O gola le Willi, o lekeng Willi ka mane ka Zeraste. Ke go bona ba bone tse ngata-ngata. Ke nane siwe Bothavile. Thank you Thuli baby.
3: Hello Thuli baby, hello Thuli baby. Tsatsing lena ke hodisa mmamazala wa ka eo mme a ntswaletseng molekane. Kannete ke ra hule mme Mathako le anya bone dilemo tse ding tse ngata-ngata. Tate Modimo a mo ekeletse, oo ke a leboha, ke a leboha ka nnete. Ka yena ke mosadi goba go ja gaka babele ya ngwana moshanyana, ke a gola nka bentse ke kibakiba gona jale ka suitcase ya bofetwa, empa he o le a tswala ngwana moshanyana. Ke mosadi ka jeno ka lebaka la ga ke re gola makerise o bone didimo tse dingwe tse ngata. O kopelwa ke makoti wa gago Matebelo le Anyami Trend. Thank you Thuli.
4: Dumela mme Thuli le kae? Phetse mme Thuli, ke rata go kopela moradi wa Butuaka e leng Karabelo e seng Kutlwane, ke Karabelo kwa Lepe ka mane ka Breti le Mpumalanga. O kopela ke ga ngwana ke ntata molae moeketsi kwa Lepe. Thank you Thuli.
5: Hello mme Tholwana hle, e ke ke lefatsheng la Bothabothe mola. Ke ke Tselane Mogai hola hle mo Hapokane, ke re Manini Molefe hola Taung mo Kgolakgwe. Le nna ke a hola la bohlano, ke hola le Motlotlehi. Ke re ha re holeng, ha re holeng batho ba July he, ke Jwalane Molefe ka mona ka Gauteng. Says Thuli.
6: Dumela Thuli, dumela Thuli kae? Ke kopa go kopela letsibulo la ausi yo ne ke phelang le ena, mokati wa pelo ya ka. Yena letsibulo la hae ke Letanta Kananelo, o kamane kana le Dihola Qwaqwa ya reng a hole boyboy. Ke papa Lebo, Lebo ha mosikidi wa Qwaqwa ka Tlong Thabadi Mahlakele ka mona ka Midrand ka mosebetsing. Thank you Thuli.
7: Dumela Thuli, dumela, dumela hle Thuli. Ke rata go godisa moradi ya ka e leng Puo Ramakatsa, godiswa ke mme wa gae Sara Ramakatsa ka mona ka Botshabelo.
8: Hello Thuli, ke kopela monga phofo e leng Tsitsi Mafeo. O gola le Spongile ka mane ka Poloko, Spongile Mofokeng. Ke re ba gole ba bone dilemo tse dintsi ngata. Ba kopela ke Manini Motaung. Thank you.
9: Ke lebile hle Nini, ke lebile bohle ba rometseng melaetsa hle. Melaetsa lona bana be se fetile, ke a tseba e mengata ha ke a fihla ho yona kaofela. Empa he bao ke kgonneng ho fihla melaetseng ya lona le utlwile he be le lona ba kopetseng le ikutlwile sealemoyeng sena seo le se ratang sa Lesedi FM. Me ke metsotso e 20 le metso e supileng ka mora hora ya 10 le motso mong. E re ke nkepina e tla ka re lebogile Mabotja Still Me.

0: re tshagola lenana la rona ka ditaba tsereng nyewe kgahlano le motlatsi wa hloho ya sepolesa sa Ekurhuleni Julius Mkhwanazi mmoho le motsamaisi wa masepala Kagiso Lerutla e buseditswe morao go fitlhela ka la 20 le motsomong kgweding e tlang ya Phato. Sena se entswe molemong wa go neha botšhotšhisi e ka setena le maqwetha a baqosiwa monyetla wa go lekola ditokomane tse saletseng morao. Baqosiwa ba ile ba tlhagelela ga gotshwane ka pela lekgotla la magiseterata wa Boksburg tsatsing la maobane. Beke fetileng ka labobedi lekgotla le utlwile gore baqosiwa ba negilwe ditokomane tsa nyewe tseo diqoso di fetotsweng go tsona. Maqwetha a baqosiwa a boletse gore a entse kopo ya go fumana lesedi le leng gape le batsi bakeng sa go itukisetsa nyewe ena. Bobedi ba tobane le diqoso tsa boqhekanyetsi, bobodu le go sitisa toka go phethagatswa, mme ba ntse ba lokolotswe ka beile ya 30,000 motho ka mong. Ke tsona tsentseng di etsagala ke metsotso e robong ka morago hora ya 12:20 e re nako rona ga eme mona. Re fetele mabenkeleng re tlabole gape re tswela pele.
1: Re le tsebisa ka 10-piece bucket ya KFC e so kang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
2: Stop.
1: Fumana maqa a 10 a goho ka 129 car.
2: Stop it.
1: Mme o boloke 44 randa. 44 randa. O ka boela wa fumana mmele o mong gape ka tšhelete eno.
2: Stop it, I like it.
1: Wa e thabela. Tjhe, o e rata. Ka labobedi lena fela, KFC fela. Ho na le melao le dipehelo.
3: Ha se letlolenyana fela la pension. Ke kgotso moyeng ho ba sebetse ba mmusong ba fetang 1.26 million. Le ba seng ba behile mejafatshe ba fetang 565,000 le ba mohedi. Ke titjhere yane e seng e ka iphumulela jwale ka moradi le molemo e bopa bokamoso ba matshweletshwele. Mooki a qetileng bophelo ba hae kaofela a o ka ba bang le yena o sa ka nna a hlokomelwa jwale. Ha se fela 2.69 trillion ranta e tsetetsweng ka boikarabelo. Ke dieta tsa sekolo tsa ditlogolwana. Ke tefello ya melemo e fetang 167 billion ranta selemong sa ditšhelete sa 2025-26 fela. Dilemong tse 30 kaofela, GEPF e ntse e sebeletsa ba sebeletsang ba bang. GEPF, your investment, your future.
0: Ke metsotso e le 10 ka morago hora ya 10:20 ha re tla pele ka ditaba tsa rona re fumana hore ramotse wa lekgotla la toropo ya Johannesburg Dada Morero o theile lekala le bitswang ka hore ke bomb squad e leng JBS ka bokgutshwane. Mme lekala lena le ile la thewa ka kgwedi ya Phupjane selemong sa 2025. Sepheo e le ho potlakisa phano ya ditshebeletso ho thusa mathata a meralo ya motheo. Mmoho le o thusa gore toropo e seke ya šwa kapa go fellwa ke boleng. Re buisana ka sena le mokolotsi wa rona wa ditaba ya ntseng a setse taba ena morago yena ke Thabiso Gatebe. Thabiso kgotso o amoetswe go imatlafatse tshebeletsong ya Lesedi FM.
4: Dumela kgaitsadi ya ka, dumela le momamedi wa gago.
0: Go fitlhelela ga jwale re ka re bomb squad e se ya tlaile go thusa toropo ya Johannesburg ka eng?
4: Seng ka o tlhalosetsang sona wena kgaitsadi ya ka kore re ile ra buisana le baagi ba kakwano ka mona ka Johannesburg ba tlhile ba bontshitse ngongorego e golo. O gopola gore gantle jalo kano sentse o ile wa tlhalosa gore ile ya thagolwa selemong sane se fetileng kapo setlhopha sena se ile sa thewa selemong sane se fetileng ke meyara wa kakwano ka mona ka Johannesburg. Empa baagi ba bontshitse ga ba ntse ba na le ngongorego e golo gagologolo re shebile phano ya ditshebeletso. O gopola gore gantle kakwano ka mona ka Johannesburg baagi ba ne ba ile ba bana le bothata bona ba phepelo ya metsi ba sa fumane metsi dipompong tsa bona. O gopola gore gantle baagi ba ka mona ntse ba tlhile ba tlhetlheba ka tabena ya mekoti ditseleng. Jwale bona ka tsela ore tlhileng ra buisana le bona gobane ke gona mone tlhile re tsepamisitse maikutlo a rona go bona gore bona ba bona setlhopho sena se sebeditse jwang go tlhoana setheoa empa ba tlhile ba bontshitse ngongoreo ka diphano ya ditshebeletso e e le goreng ntse ba kopana le yona maphelong a bona go tloa ka morago gore bomb squad e theo selemong se fetileng.
0: Go boetse gape go na le ditletlebo tse teng go tswa mekgatlhong ya dipolotiki ka lekala lena e be le theilwe ke bomang?
4: Lekala lena le theuwe ke ga ne le thewa ke yena meyara o ile a tla keneletsa ba e leng boradipolotiki le bo madipolotiki mme a keneletsa gape le bahlanka ba kileng ba sebetsa gona mona lekgotleng lena la motse kapo toropong ena ya Johannesburg. ke bona batho ba ile reng ba ile ba kenyelletswa me ka hana hlahla lo sa ana a thagola sehlopa sena o la tla bua gore ba tlisa mahlale ya bona kapo sebo ya bona tabengene ya tsamaiso governance tswali ke bona batho ba ile reng ba la tla ba kenyelletswa mona ba kenyelletsang bora dipolitiki le bona bahlanka ba ba ke le ba sebetsa masipaleng ona wa Johannesburg ke nnete hula ho bile le ngongorewe mmegeng ya dipolitiki me ga dipolitiki ne hlalosa ka hore ho fuwe batho ba ne ba seng ba hloka mesebetsi ba ile reng maphelo a bona ha sa tswela pele ba sa kgona ho etsa lekeno gona bona borobora dipolitiki nka hlaka ka buka puna ya Smithman wena ke bone cadre deployment e ile reng borora dipolitiki ka me ga dipolitiki ihle itlhetse ba yona hore majoro kapo yena meyara o file batho ba ile goreng ga ba tshwana letho kapo lekeno ba ile goreng ba kile ba sebetsa mme ke bona ba mogaona wa African National Congress ba bone go sena go ne go sa sokale gobane ono ka nna ba na le batho ba ne ba ka nna ba etsa mosebetsi o go tswa masepaleng ona wa Johannesburg.
0: Ana bomb squad ha etse mesebetsi e e tswang ke makala a mang a puso legotlong lena la toropo.
4: Ha ho le ho jana ka se o ne sentse o le wa bolela ba shebile yona tabena ya ho potlakisa phano ya ditshebeletso jalo ka ne sentse ke le ka hlalosa re ba tlisa tsebo ya bona ho bane ba kile ba sebetsa tabeng tsona tsena tsa tsamaiso jwale ba shebile taba yona ena ho pula hore hantle ha jwale ka mona ka Johannesburg ho ntse na le tabane ya ho tlosa batho ba ile reng ba ipeile ba rekisa ditoropong mona jwale ke tsona tse ile reng ba tobane le tsona tsa hore ba hlokise ba tlisa mahlale ya bona ka potsebo ya bona tlhokisong ya toropeng ya Johannesburg twantshong ya botlokotsebe mona Johannesburg re shebile hape le ho potlakisa phano ya ditshebeletso tseo ke ne sentse ke buile ka tsona tabeng ya metsi hore ho se ka bana le mathata a metsi mekoti mebileng ya Johannesburg le tsona taba tsona tseno tsa gore bohlweki toropong ena ya Johannesburg jwale ho ya ka baahi be re buileng le bona ba bone bonnete fela ho tewa ha sehlopha sena ho sena boleng ho sa ba etsetsa letho bane ba ntse ba na le diphephetso tso e le goreng ba ntse ba tobana le tsona toropong ena ya Johannesburg.
0: Masipalona ke o mong wa bomasipala ba sa fumanang tshehetso kgweding ena e tshwerweng ke lefapha la naga la ditšhelete masipala o reng ka sena
4: bonnete fela wena kgaitsedi yaka o netefatsa ke gore bekeng yane e fetileng re le ra utlwa gore lefapha lena la matlotlo le lalatlha la hula tšhelete kapo la tshwara tšhelete e ka bang dibilione tse tharo seelone tshelela tsa diranta tse ne di tshwanetse gore di ka fuwa masepala ona empa e latlha emiswa tšhelete eo ka baka la gore lefapha lena la matlotlo le ne le tlhile le na le gwao tabeng tsona tsena tsa tshebediso e mpe ya ditšhelete tabeng tsona tsena tsa tsamaiso jwale ke nnete bonnete tšhelete ile ya emiswa empa ga ne re buisana le yena meyara o seng ona wa letsatsi la ka jeno re shebile gape taba tsona tsena tsa bomb squad yena o tlhalositse gore ba entse mosebetsi o mogolo go tlogane ga na thea sona setlhopha sena gagolo tabeng tsona tseno tsa bo mekoti di tsileng di-port homes jalo le ona o bo tlhokisa mme yena a tla tlhalosa letsatsing lena la ka jeno ba ne ba tlhileng ba tshwere mosebetsi o matlagolo gore ba tlhokise toropena ya Johannesburg go tlosa batho bano ba e le goreng ba epeile ba baka ditshila kwano mona toropong ena ya Johannesburg mme yena o na le tshepo ya gore ba tla tswela pele o sebetsa gantle go tlisa diphetogo kwano la e le gore mona le mane go ntse go na le gwao ena ya baahi ba ka kwano ka mona ka Johannesburg tabeng tsona tsena tsa phana ditshebeletso mme yena o tlhile o ntse mosebetsi wa bomb squad ke mosebetsi o atlegileng go tloga ga e ne o theowa selemong sane se e fetileng.
0: Ebe ka pono ya hao ho se kgotsofa le hona ha baahi re ka bona ba kena boipilaetsong e le ha ba le kgahlano le sehlopha sena
4: taba e re shebileng haholo hona jwale ntho baahi ba bangata ba buang ka yona ke taba ya kgwedi yane ya dikgetho ke kgwedi ya Pudungwana ga ke sa fose ka la nne ba tlile ba itse bona taba e ba e shebileng haholoholo ke ho kenya dikgetho tsa bona gore ba tle ba kgone go tlisa diphetogo kwano ka mona ka motseng ona wa kapo toropong ena ya Johannesburg bona ga se gakalo gore ba ka ipelaetsa mme bona ba re boipelaetso ba bona bo tla kenyeletsa taba ya ho kenya kgetho kgetha mokga wa dipolotiki e ba ba o e o bona ba batlang gore o batlisetse diphetongo ka kwano ka monata ta Johannesburg jwale ba hlile ba shebile ha go loloka ditlo le ntshotso taba ena ya kgodiane ya pudungwana ya dikgetho tsena tsa magotlametsi ka kwano ka monata na ya Afrika Borwa.
0: Thabiso re lebetse nako ya hao haholo ka buisana le rona tsatsing la kajeno.
4: Kgotso kgaitsedila.
0: Mmamedi ne re buisana le ena ke moqolotsi wa rona wa ditaba ya ntseng a setse taba ena morago yena ke Thabiso Gatebe. Mme ke metsotso e leshome le metso robedi ka morago go hora ya leshome le metso medi. Hara ditaba tse ding hape re fumana gore South African Medical Association Trade Union e leng SAMATU ka bokhutshwane ere muso o tlameha ho hira magologolo a dingaka tsa Afrika Borwa tse sa sebetseng ka ho panya ha lihlo. Mokgatlo ona hore dingaka ha di sebetse empa lekala la bongaka lena le kgaello ya basebetsi o phaeletse ka hore mokgatlo ona o potlakile bakeng sa ho fokotsa kgatello dipetleleng le ho sebetsana le seo o se bitsang ka hore ke tlhokeho ya toka ho baithuti ba lehae be leng hore ba phetetse dithuto tsa bona lekaleng lena. E re nako ya rona ha eme mona re fetele mabenkeleng re tla boela hape re tswela pele.
2: La tsone mo nyatla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank mo fela tsatsi le leng le le leng ho kenela bula account e fika pa se e tshwanela hang ho app ka ba lekaleng now so le customer ya Standard Bank e mo di setse Standard Bank Connect online ho iphumanela mo nyatla o e ke ditsweng wa ho kenela tlhodisa Standard Bank ke mo lekane wa simuso wa di hlopa tsa bolo ya motho tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Hona le melawana le dipehelo.
1: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
5: Stop.
1: Fumana maqa a le shome a goho ka 129 ka.
5: Stop it.
1: Mme o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mmile o mong hape ka tshelete eno.
6: Stop it, I like it.
1: Wa ithabela. Tjhe, o e rata. Kala bobedi lena fela, KFC fela. Hona le mela wana le dipehelo.
7: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. Ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
8: Baetapele ba kgwebo ba rata ho bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo. Le bona ke batswadi, le ha ho le jwalo, ha se hangata ba buang ka bana ba bona.
9: Tsa taba eo ho ba bokamoso ba bona bo itshitlehile ka hore ho le hantle. Re tshwareng ka matsoho. Ena ke nako ya ho bua ka kgolo ya sebele. Etela holdmyhands.org.za.
0: Ke metsotso e mashome a mabedi le motso mong ka morao ho hora ya leshome le metso mmedi. Hopola hore le naneo le ntseng le kena ha jwale ke lenaneo la ditaba la matshohlo ho lesedi FM. Ha re tla pele ka ditaba tsa rona re fumana hore mokgatlo o kgahlano le melata e hlokang ditokomane wa March and March o netefaditse hore moetapele wa mokgatlo ona e kurilene o bolailwe ka ho thunngwa. Andile Somkaqa o thuntswe nakong eo a neng a tswa lapeng la hae ka la 4 kgweding ena mme a potlakisetswa sepetlele moo a ileng a timella teng ka labone beke fetileng. Moli wa March and March Sandile Dube o re ditho tsa mokgatlo ona di ntse di fumana ditshoso tsa ho bolawa ka lebaka la ho ba kgahlano le melata e hlokang ditokomane. Ke tsona tsentseng di etsahalo tla hopola hore ho ile ha tshwarwa matsholo a fapaneng ka la 30 kgweding ya Phupjane mo ho neng ho hlilwe ho ipelaetswa kgahlano le melata ena e hlokang ditokomane ka hare ho naha ya Afrika Borwa. Re tla pele ka ditaba tse ding hape re fumana hore letona kantarong ya mo presidente le tadimaneng le batsha basadi moho le batho ba phelanka bokoa sindisiwe chekunga le latotse ditlalehotsa ho hira ba leloko moho le metswalle kantorong ya lona mafelong a tsotsa feta a beke megatlo ya ditaba ile ya tlaleha hore komishini ena ya ditshebeletso tsa sechaba le tsa diphuputso tsa khiro ya ba leloko moho le metswalle kantorong ya hai le ho di letsa kuma hore ho hirilwa batho ba nang le dikamano le Chikunga moho le motlatsi wa hae Steve Litsike ho ena le bakopi ba bang ba mesebetsi ke tsona ditaba tsentseng di etsahala me hara tseding hape ditaba re fumana hore le kalala na hala botshutshisi ha le ya qhelela ka thoko gona halo ya ho bulanyewe ho latela lifu la Anele Tempe ya dilemo di mashume a mabedi ya hlokaetseng ka kgwedi ya Mmesa selemong sa 2021.

0: qala so thile fella kwa masi ya ditseba nthotsi
1: a kona go ke nya motho ke dinga ke manye ka ba so tlwa ti e a di taxi o tla robala ka ha ke bone ka sebisa ke mangi ka ba mo ene di wa ba sebitsi ba ka nne ti ke matata ha ke bone ka lo ka bona motho a ka dumela wa tlwa.
2: Ke metsotso e mashuma mabedi le metso mehlano ka morao ho hora ya leshome le metso mmedi. Ha re tla pele letona la puso ya kopanelo le ditaba tsa marena Velenkosini Hlabisa o hlalositse ho hlokahala ha makolwane ya mashuma mararo le metso mehlano o mephatong ya sehla sa Maria selemong sena e sa amoheleha. Palo e hodimo ka ho fetisisa ya mafu e tlalehilwe profenseng ya Mpumalanga ka leshome le metso supileng. Eastern Cape e tlalehile mafu a supileng, Northwest a mane, Limpopo a mararo, profense ya Gauteng mmoho le Free State di tlalehile mafu a mabedi profense ka nngwe. Momamedi re nka maikutlo a gago mabapi le sena ka ha batjha ba tloboela gape ba kena ka hare ho mophato gape ka kgwedi yane ya Tshitwe. O ka re letsetsa nomoro tsa rona tsa mohala ke 086 000 3084 086 000 3084. Empa pele moo tlhokomediso kena.
3: Maikutlo a latelang ke a bamamedi. Millicity FM kapa SABC News ha ena kabelo.
2: Re letsetse nomoro tsa rona tsa mohala ke 086 000 3084. Re nka maikutlo a hao mabapi le ditaba tsena tse amanang le mafu a batjha ka re ho mephato. Re le ba bulukang bushi re na le ntate Tsholo kgotsa mohlomphehi.
4: Kgotso mme Sebodiswa ka semoyeng le kae?
2: Re teng le kae ntate?
4: Re teng mme. Wa tseba nthwena ya batjha ba e sale ba kena mephatong ba natse ho ntse ho hlokala ba bang selemo le selemo. Mmuso mare why o sa etse ho mophato? Umpo o kwalwe mme man, ha o kwalwe bana ba rona ba fela mophatong moo. O kwalwe ho hang o hlohlediswe hobane ntho e ba etsang eo sekamofisa seo re ntse ba kgona ho etsamang dipetlele mane. Ala ke fumanna ke ntse latelwang makalo a ke lebowe.
2: Ke lebohile haholo. Re lepa ka mane ka Kronstadt re na le ntate Moketsi kgotso ntate.
5: Okay.
2: Ntate Moketsi?
5: Halo ma.
2: Eya ntate. Re teng le kae mohlomphehi?
5: Mani ni batho ba etsang mephatosin yao ko ke tsikotlo efe e maka ba e tholang baka goba ba kgalengwe la mehla ya le mehla e
2: bathoaaeofuwang
5: ke kotlo batho koso e le gore ba tla ithuta ka yona gore ba tlole ntho bante ba etse goba e banka maphelo a bona ba batho.
2: Ke lebohile haolo ntate. Re lebaka mane ka Foslorus re na le ntate Dlomo kgotso ntate. Re teng le kae mohlomphehi?
6: Ke di marona ra le bo a mafua nang ka thuwa fela nna ke na le putso ke di putso re batswa di ba reng ha ntse thwa hona le mephato e seng molaong ka hore ke nana hore mophato nna o registwa ka bo January ho ya ka fatsela e sura mata tiene ka ho bolutswa ka December mara ka January le ka June o tlamehile batho bana be se ba hlaheletse ba tla go bola ho nthuna mephato e seng melaong batho ba ba tla boke ba tshwarwe ka thata o ba ke bona ba senya ntho tsa bontate qetelletse re hlaheletse gore re bolaya bana ga iyo ntho eno ke botlhaswa ba batho banana ba sa registang mabollo ke a itebogela mara.
2: Ke lebohile golo ntate. Re lebaka mane ka Bronville re na le ntate Wiseman kgotso ntate.
7: Dumela sedi bone le bamamedi ba lona.
2: Mohlomphehi
7: wa bona ntho ya mabollo some gobane mmuso tse dipakeng wa bona batho ba ba etsang dikolo tsa mabollo ke ba tla bosena boiphitlhelo tlamehile ba fumane kotlo e golo e ngata gobane gobane bana ba itsedi re papa di ntlo
2: re na le ntate Gatebe ka maneka Daniesville kgotso ntate Gatebe.
8: Kgotso mari na le kae?
2: Re teng le kae mohlomphehi?
8: Ai wa bua mme taba tse tsa mabollo di utlwisa bohloko bo bogolo haholo. Bothata bo bogologolo bo ntate ba baholo rona bo ntate ba baholo ba nkile lebollo ba le file bana. Nna ke ile lebolong ka 1979 re ne re binelwa ke bontate ba bagolo and-e ga o ne o tswa mphatong ne o nka le motse pedi before o ya mphatong jale gona jale go nkuwa bana ba bolana bana ba na go bolana bona ka bo bona fela mphatong moo gobane ba ya moo ka nka di-gangster obvisa kenke yane le yane di a lwana unise wa kenkena ya bolotsweng gole ba mo tlhekefetse lebollwana le sa le yo motswadi wa ka ga lempe ba le tlogelele a o thuso fela gore ba ntse ba re ke meetlo wa bona mare ba sa go gompi.

0: re le bolaola mhlomphe re le ba ka manka Krugersberg rena le ntate Makopela khotso mhlomphe
1: yezana
0: re tene ka ntate
1: ke hai ba taba ba bolone ke thata go bane na ke re ke a sheba tshe ba thaba nga taba sa ba ntse kgwebo ka le bolo ya le a tseba ha go nka ha tlwaelo go itswa kgwebo ka le bolo ya ba go thatswa fela bonyane na le ke re tsara go po patala nga ka ke pedi go patala nga ka ene tla bolotsa bana ba sechaba ke dilo le mong a iphetele ngwana ha ene mo wa tsela la mo a ke le bolu o le ka no se ke mo ha ya le ha o se tswa go ke ona ntle no tla bona o tla ke te tsa di tlofela ba phatsa ntle le molao
0: ntate re le buile ha holo ka maikutlo ha ho mamamedi re le boetse maikutlo ha wa tsuleng se hlong sena sa ditaba tsa tsinla ka jeno mme ke ka mo re fihlanga pheletsong ya lenaneo la rona la ditaba tsa tsinla ka jeno mo hlaisi wa lona ka hlong e bile di makatso motshweneng ra tekhniki ya ba ka mohelo mbele mme ra balwa ditaba ke tsietsi mohaladi la ka lebitso ke dibone matsela ho fihlella re kopana hape na konyetlang khotso.

Ke a dumela motho motle hore hona jwale o dumellana le nna hore metsotso ke mashomo mabedi le metso e robonga hantle fela pele hora ya pele. Na mo mamedi ho kila etsala hore tsatsileleng e re ke tshwara ona temmo ke kopa o dilo mametso rena hantle ntle ke ne ke tlo reng wena. Le nna nawo ke jwale ke nako me ya o dumedisang ke thuso motaung. Moshana mapeleni ke a mmona motshweneng e motshadi le yena ka mmona le me le letsho ko koma ditlhare. Le letsho le le me ko koma ditlhare ke a leboa ke mmone ngwana a matshela e leng a kidibone. Kidibone moratiwa wa ka reng ka bapalapine eno ya kori moraba ka gola wa e hopola. Kidibone wa e hopola pinewa ya kori moraba dumela mo mamedi dumela mo motle dumela mo mamedi yo ke mo ratang ratirati ya

抓啥抓啥，抓什么啊你抓啥。

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS alisedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Nestle Nespray e ba neha ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole. Bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. Jwale, neha ngwana seo a se hlokang. Mone, Nestle Nespray, always giving more.
2: Ke wa punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsama o motle o ka ka le botla le mo emeng ka pele o tshintshetse dikoloto tsa high tech qualifying ho loan ileng ya FNB ka FNB app ho ina le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fe ditefello tse ding ka thoko mme o se a bolokile o fihla 1000 rand ka kgwedi
3: ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa high tech qualifying e be tefello le nngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bane mo lefa ngata tshintshela sekoloto sa hao ho FNB ka jeno FNB thuso tetela dintho tsohle o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya ho qualifya ho na le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabi wa sebeletsa sa tjhelete le dikadimo a semolao.

0: ke nnete le sedi FM ke mo lelwa ke tshwere lengolo kwano me lengolo lena wena motho motse letswa ho nkgono ntate motaung ke dula tlung ya mobu ya wa ho lo joang ha pula di na ke sa tseba hore na ke tle ke etse joang le motsaka mashoma robedi le metso e meraro ha isale ke dula mobu ngona di le mo tsena ka ofela ke soka ke dula tunyastene ke utlwile taba ya hao he wena nkgono ke utlwa hantle ke mametse mme jwalo ka ho le tjena he ke tla leka hore ke tle ke batle ntate Mokwena ke tla leka hore ke batle ntate Saki Mokwena ke mo letsetse ke tle ke botsa hore na matlwana a mobu ba etsa jwang ka wona fela ke tla be ke sa botsetse wena fela nkgono ke tla be ke botsetsa bonkgono ka ofela ba dulang matlongana a mobu ho tloa Qwaqwa ho a tswa Sasolburg ho tloa Sasolo ho a tswa Boshoff ho tloa Boshoff ho a tswa ka Hoopstad ho tloa Hoopstad ho a fihla ka mane ka Lukoff ho tloa ka Lukoff ho a fihla Wepener ho tloa Wepener ho a fihla Reddersberg ho tloa Reddersberg ho a fihla Smithfield ho tloa Smithfield ho theoha jwalo o bo tlotswa ka bo Odiverts Dorp ere ke tse tsena he ke tle ke le ka hore ke mo fumane hona jwale ke mo letsetse ke kgolwa o ka etsala ke mo ei batho bana ba tshwara dikopano nako engwe a tla tla fumana ha o ba batla ba le dikopanong empa mohala o ka lla fela ke a tseba hore o tla nkaraba mme o tla bua le nna gobane hona jwale ke hantle metsotsong e leshome le metso e mehlano pele ho hora ya pele ka jeno ke lla bobedi beking ha o hola tsatsing lena se re itse mahlonono ke ao ha ko lebale le wena ya leng sepetlele ka baka la kotsi ya mmileng ha ke o lebala ho hanga ha ke o lebala ho hang ho hang nke ke ka o lebala e be ka o ka fola hlompha melao ya tsela wena ya ntseng a kganna hona jwale hlompha melao ya tsela ke a leboha wena ya kgannang nthorontoro ke bela ke kena wena hampe ke re ngwana mme kganna hantle mo mamedi sheba ha o tsamaya ka koloi ena e nyane koloi tsena tse nyane tsa rona tsena ha ke a ipheta hape ke a ipheta hape tabena e ko jwetsang yona ha o sa bone seipone sa lori o tseba gore mokganni wa lori a ha o bone ha o sa bone seipone wena kore o sa se bone seipone sae tseba gore mokganni wa lori a ha o bone o ske wa leka wa atamela lori hey o ske wa leka ere hey hana ko yemitsena wena mothemotle ke tle ke moleke hape ntate Mokwena ke kgola ke tla mofumana o tlo ntshwarele ka khutsunyana yeno ene le hona jwa le ha ke matla ke batla le ho basebetsi mmo le yena hore ke a moleka a tla bue le nna ke kgone o tla botsetsa bonkgono ke batla gore karabo ena ke e fetise e fete ke batla a semohe kwena phatlhalatsane naledi ya meso e ka hata ka marojwa Nkwena e ho shaka mpa fatshe banna tla ba theletletse mokokoto ona ke mokgodutswano moholo mokhudutswane wa metsi ntate Mokwena dumela hle dumela Kwena Kwena ema hantle o tsamaya o kgaowa ke a
1: leboa
0: ema gona teng moo jwale wa utlwagala he Kwena ye wa nkutlwa
1: utlwa hantle
0: ke a leboa Kwena pele re ya kae kapa kae go na le bonkgono ba ngoleletse mona ba re ba dula matlong a mobu jwale potso ya ka kena nna matlo a mobu le a shebile le ona gore bonkgono ba ka thuswa gore ba be le di-RDP
1: re tlo kopa fela gore ba re bolelele ba sebakeng sefeng re na le projeke ya go thuba matlo a mobu ka gare go thabantsho le ka gare go sebaka sa Qwaqwa jwale ha bo mme ba le hlakorentseo masakore nga o se ke buile ka ona re tla kopa fela ba re fe hore no ba o ka ha ba le siko di bakeng tse tse pedi tse ke di hlalositseng tao re kgona o kena straight o bona ka ntho ne re bitsang emergency intervention go ba ka nako tsa dipula le moya ya ba wela tao ne ba le matse ka tshilosedile e batla e le kotsi haholo go bona re tla kopa information ya bona re tla ba thusa tao
0: ke gola le utlwileng kgono gore kantorong ya haemane morero mogolo o teng wa o dia matlwana a mobu thabantsho le thabadimatlho empa ga e le gore o sebakeng se seng sa itseng Freestata le wena ba kgona gore ba o thuse ba die ntlo ya mobu o fumane ntlo ke a leboa ntate mo ba leng teng bonkgono ke a kgola le bontatemolo le bana ba bona ba didietsa jale matsatsing ana ntate o ntse o tswa o tsamaya ke o kae gape mo o yang teng bakeng sa matlo e ka nna ba o lo ntsha matlo e ka nna ba o le gore ba nna jwale agang
1: bekeng ena tau re shebile mane Dennisville re feng kgotsa mo o le gore na le projeke ya rona e tswelelang ya matlo a 250 mme bekeng ena ke lo fela tau a 50 kapa ona a 50 a tlabeng a fedile moo difamily tse 50 tlabe di kena di phela ka gara matlo a phethagetseng ke ka labotlhano a reng ka di-warmup tsa letsatsi la ntate Mandela ka labone tau ntshwarele ka labotlhano ka motebelo ke tsa phapang Dennisville ka labotlhano and then ka Saturday tau ke mane Senekal matwabeng
0: Seneca
1: mona le bo matwaventa mona le ba tswadi ba rona ba babedi ba sa itikanelang ba ne ba reportwa ko wena mona moyeng tao mo ba la kopa o thusiwa ka matlo mme matlo a bona a fedile mokebelone re yang ona tao re lo ba bulela matlo a bona a matšha ba kgone go phela le bona ka tlasa maemo a seriti ke re etsa ka Saturday mme a re ka plajare te tsa bana morotlho matente taoretsa mokete molo mogolo
0: e tshwara jalo tshwara fela ke mabenkeleng se ka latlha mogala ganyane fela
2: re le tsebisa ka 10-piece bucket ya KFC e so kang e bonwa Kentucky Tuesday ena
3: stop
2: fumana maaka a leshome a goho ka 129 ka
3: stop it
2: mme o boloke 44 randa o ka boela wa fumana mmele o mong gape ka tšhelete eno
3: stop it I like it
2: wa e thabela tšhe o e rata Kala bobedi lena fela, KFC fela. Hona le mela wana le dipehelo.
4: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang. Kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. Kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Ntate Mokoena mphatlalatsane naledi ya meso. Ntate Mokoena o re, ka Moqebelo o tla bo le Senekal o bula matlo a mabedi.
1: Ke matlo a mabedi tau, ke ya batswadi ba rona ba ne ba sa itekanela, ba lalla ho wena tau.
0: Eya ntate.
1: Lemo se fetileng hore a-a. Le ka plajar te tsa bona mo tau ke hloma tente.
0: Eke?
1: Ke hloma tente tau ke bitsa batho ba 316 re tlo ba fa di title deed tsa bona tau.
0: Hakulebue mphatlatsane ya miso ba re kwena e ka hata ka marudu a mfatse ba nna e gore e sina maro e hosha ka mpafatse mathaudi ma le hlaba dipoloma kwatse e kholo ya metsing ha re fela phuka metsing ka mona e ho phatsa phatsa mikudubete kwena
1: ana le boeta o re phamisa maro le di a di fate re di a majo fela o re fetole maphela tshabo sa bo rona a se be bala sa tshepo re teng re tla wa re tswa le bona ne re a re no robala re phomole ta o soka re tata ntho tse re batlang go dukisa mme re kopa ba sebetse le rona a ke le boeta
0: ke le bo mena ha ne tse ke a le bo ntate mokwena taba tse ding re tla nne re kena o tsona re o botse tsona fela ditaba tsena tsa ka jeno tsena jwale o tsa magweding e kgolo ya ntate Nelson Kgolihlahla Mandela kgotso ke o taba he mo mamedi o utlwile sotwa stolokwe eme hlano metsotso pele o ra ya pele nana o lena lena lenana o lena jwale ke nako mo ba ileng ba lla go lona matlokeawa ka moqebelo matlokeano a bulwa go bua kore ke mosebetsi fela ebile gona teng mono ba 360 mamang ba fumana di-title deed tsa bona ke ka Senegal ke Matwabeng ha bo Finzoboya ke Matwabeng ha bo Mokgele Dudunakedi gona teng Matwabeng banna ha bo Moshaneso Tati Mahlohla phomolang phomolang phomolang tati phomolang dudu ke a feta nkgono e ka moo ka thabantsho karabo ke o utlwile molomong wa letona gore ba tla ka moo ba tlo dia matlwana mobu kwakwa ke a kgola o utlwile ka matlwa mobu gore ba tseleng ba tla moo kwakwa ba tlo dia matlwana mobu ba o aele ntlo e ntle ke rata jwalo le wena ya sa duleng kwakwa ya sa duleng thabantsho ha e le gore go na le nkgono moo motseng wa yone porofenseng ya Freistata ya dula ntlong ya mobu phakisa ngwana mme go na le projeke e speciale e e tseditsweng ona matloana a mobu re ngolle mona o re tsebise re tsebe o fa letona ditaba tsena he ba kgone wa dia ntlo eno ya mobu ba o aele ntlo nomoro mo o tlang re ngolla teng ke 079 758 5066 079 758 5066 ke WhatsApp ya Lesedi FM o tla fumana ntate Motau mono ko emetse o tswe he ha o poseditse ditaba go nna mona jwang kapa jwang di tlameha o fihla ho monga tsona kgotso ere ke nke pina ka mora gora ya pele go na le ditaba tsengata tseo ko o tshwaretseng tsona mme ditaba tsa ora pele o tla di balelwa ke tsietse mohaladi fela ha ke etse tjena ke mona le vetu teng mona ba re sorry.
5: side.
0: Whoa! Hey!

0: lentswe le monate ntswe le monate puo monate ya sesotho wa ka sta wa tshalale monna pina le monate a holo ke pina monate ka puo monate ya sesotho ha ro le bue moshane so ro le bue moshane so tseding tsa dipina tse ke keng tsa bola le gale tsena dikeke le khale dikeke tsa tapa le khale ta dulang tse di leteng re ke fete mona hem ndate thuso sa se ka ba e gaotse me ha ke tsebe ha ke mono ba mpatla lengolo la divorce ha ke tsebe ke mang a itseng ho bona nna ke divorce ya tlwileng ka leme a re ke divorce ha ke a divorce nna ke dula le mofumahadi wa ka ha ke mo divorce le kgale hobaneng ke kopa o nthuse hle ke kgone ho fumana tjhelete ya ka sasa ba kgawane le nna ka hore ke ba tlisetse mangolo a di divorce
1: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC eso ka nyibonwa Kentucky Tuesday ena.
2: Stop.
1: Fumana maka a le 10 a go ho ka 129 ka.
2: Stop.
1: Me o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mile o mong hape ka tjhelete eno.
3: Stop it, I like it.
1: Wa ithabela. Che, o irata. Ka la bobedi lena fela KFC fela. Hona le melawana le dipehelo.
4: E bang una na o ruke ka wa khona o le fella le kwetha. Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Soy ba fumana ho ekeditseng ho birthday ya Boxer. Reka Coca-Cola Light kapa Zero 2.5 liter tse pedi ka 30 randa. Best Cook Instant Noodles 5 stacks tanu ka 90 randa. Reka ka 1,500 randa o fumana 3 gig Boxer.com data mahala ha Boxer.
0: Somoe metsotso ma shoma mabedi le motsolomong ka mrahora ya pele ke kene jwale mona ke ditshebeletsonga ke etsa tsena phano entle e ne paitseng ya ditshebeletso ke ya kena me metsinga mingata batho ba llaka metsi a tletseng ka di jarteng metsi mebile mona he me ka bo tabong ka welcome o ke surich mono Mono botata ke tshwere tshimono re tle ke shebe kwa mona ntate ke na le title deed empa ntho e ngutsa mbohloko motho mongwe batla gore ke tswe ha ka le yena o re o na le title deed a gore ke kire maramo ditse a ke a shebe botata bona ona le moshane so kwa mona a ke mo tshepanga holo tla ke mo fedi tabatsena ke na le na konyana ba nna moshane nwa ke sa buile yena eno he mona ako shebe botata bono mona ako shebe botata bono rena ho etsala jwa mmo ako shebe botata bo ka okopa ngwana mme ka feta hemono ke mathata a budulo ho rona tshaba sesetso ai Mangu sakene o re ke ha hae mangu sakene o re mona ho tsena mangu ya kena ha ke tsebe ntho eno etswa ka ya re etse dinthoka manganga re batloetsa dinthoka ka ntwa re batle a ke tsebe rona etswa ka ile hape rona re ka iqeta jwang tsebe tswa ka rona hape re ka iqeta jwang ke fitile he lengolonga ke tla ya whatsappong me ke khutla whatsappong ke e ka mohalenga wena a u si mohanwa sello ha wa ngola hape idea hao ke RAF ha ke bone ID ha yo hape ID ha yo ID ke feta ho wena me a ke feta ke te kenke mo mamidi bong hape bona hen sel nomoro ka kina ha sale ke kenya kopo ya ntlo ka 2015 le fitela hona jwale ha ke so fumane karabo ke hlaile 1955. Reference number ya ka ke ewa. Ho lokile mme. Memory dulanteng. Hona jwale mo ke patipatileng teng.

la jondo ka se papazo mashane na semito kimunga bashamane ba okile nga karbanna akurkin ke bashman bana ba kopanele ka kapatse kholotsa mmino wo ke le bo mna semito wala ka se babatso pina nga ke tla ba palla yona hem ke buanka mo president Nelson Mandela pumula ka khotso o tsore ntate Mandela a hloma mitsona le modimo a shume a supilenga le metso e mehlano 75 years impa ona le tabanyana mo mamedi e o ke ratang hore hanyane fela ko fe yona hanyane fela ha mongadi Nelson Mandela ana khetwa e bile ba mo presidente wa Afrika Borwa ka 1994 Na uno tseba hore ha mo president Mandela anka puso ena 1994 muso uno sna chelete maemo a muruo ana le fatse bona botso sam House and Kolo Kata Mabala Buka ya history yungo tsunki mungadi Thompson na Parakrafung ya bone. O tsebe hore hutuwa ka 1988 hono huena lintwene ba ibitang recession. Etsa maile jwalo uputlama hamuruo uputlame jwalo ufihlela limon sabo 1992. Kale 1994 Ntate Mandela a tswara ai uno uputlame opaqame fatse ba re muso Afrika Borwa muri wa teng uno shwile shwi hanga puso 1994 ba tlameha hore jwale ba sebetse ka thata hore ba khone o tsosa le o phamisa muruo wa Afrika Borwa Memuru Afrika Borwa no sinye ile hampe ka bakala dikoto qobello. Dina tsengata ne di sa batlo heba le Afrika Borwa ba e hatella hore e qete kgethollo. Ba e hatella hore ha le sa qete kgethollo yeo ya lona ha hona mo riang teng le lona. Ha hona mo riang. Afrika Borwa ine hloleha ho heba le dinaha tsengata ke bua tsena ho bane ke bua ka monghadi Nelson Mandela ya ileng anka setulo sa bo presidente selemonga sa 1994 Ere ko ofe hore ene ile le motse kae Afrika Borwa e tshwerwe ke magoa. Ka di 10 tsa May 1994 ene ile le motse makgolo a mararo. Le motse makgolo a mararo mashome a mane le metso e mmedi re buswa ke makgoa kwano Afrika Borwa. 342 years. Ka lona tsatsi leo ha mongadi Nelson Mandela ana bewa hore ibe mo president ka di 10 tsa May. Ine se ile 342 years. Makgoa tswere Afrika Borwa ena. Ke wa ba opola ba le the Dutch East Indian. Ka ba opola ba le ba ma Dutch. Ho tloha kwana ka bo 1652. Ya tsa ma teacher ya history. Ere ko tlwala ona te mono ke kene ditabeng tsa gago he teacher a go di tshware ganyane. Ke tla nne ko fe tsona o tsebe mona ha ntse re bua ka ntate Nelson Mandela. Hore 1994 ha nka puso ena e ne le mathata mmusong. No se na tšhelete. Ne le mathata na maputswa mmusong.
metsotso hantle ke le shumane metsorobong pele ho hora ya bobedi me hana ko e emetsena ke tlame hore ke tla ko ba le papatso kena wena mo mamedi a kore ke botlolo ya tabula mafai sa heba le thusa o be a tswekere taolong high blood arthritis the PO sahala ya matswele silumi nako tsa bo mme thusa le bo ntate mafunga bona ebile le o ba hlolo ha di bona ha ba e hloka ba ka ithekela yona fedisa mahlaba mmeleng wa motho hlatsela mo bohloko bo leng teng le o bo mme ba sa fumaneng bana fumana tabula mafai sa hebale e fumane batho batsho Matati Elefema Shop, BB Catch and Carry, kwa Bethlehem, Begum Mona Johannesburg, le Africa Catch and Carry. Utaifumana hapeni di kemisi nzo, tse Riki sang Miriana. Ke utaba, Rik fitehe, ya kikaitehe, uballa sena, kete kofe palia hawa, mnyaka. Kholo basebalu kile juale, kete okena papusinya bona, hona juale, mnyaka.

0: Hei, ya taba monate banna. Kannete ke a lewa sepati ka tie na gao ena. O tsebe he ke tloile gae mane ke sa enwa le boenwa. Ka nnete. Ke ne e tlile ke sa rate gore mapale sa tsebe gore na ke ya kae. Ei, wa tseba basadi lenthontho le dijena e jale nna ke ne ke tlile fela mona ka ore re tlo o bua ka tsane tse o re neng re di bua ga ke ne ke na le wena. Ke kgathatswa gagolo ke go bona e ka re kgotso pakeng tsa Fane le Thabiso ga e sa leyo gogang.
1: Empa he ga o bua le ena Thabiso wena o reng ka taba e kao fela.
0: Wa tseba sepati re dutse fatshe le Thabiso.
1: Mm-hmm.
0: Ke ne ke mo kopile gore a se ka tlamane go nna lapeng gobane ba botana le ditsebe. Wa tseba ka go rile ra kopanela tseleng fela ra bua ditaba tsena re le ka koloing. Thabiso o botlhoko sepati wa tseba o ikutlwa jalo ka ngwana ya latlhilweng ke
1: ntatae
0: gore ntatae o bonagala a rata ee ho a bileng a reng ga ipa go katlhe a nnyale modimo lebitsong la ngwana eo a ka etsa jalo hang fela
1: setlhe kare ke robetse ntsoseoorennaona fanimamelaoanentse ke o bolelela ke re ntho e fane ga a bone gona e lebisa kae.
0: Ke ne ke tadimile Thabiso ka gara tlhaka tsa matlo ke bone motho ya bua nnete
1: jona fani tsone wena wa qetelela ka goreng
0: wa tseba o kile wa bona ga motho a kopantse matlho lefito ke gore noga e mona ya metsi e gogelang motho gotlhe ga motho a ka kopanya matlho le ntho eno go fedile ka ese ke a o tlhapanyetsa manganga a gae kore ke a senang mabaka
1: gogang
0: o tshwana gantle le motho ya tsobileng ya ope Thabiso wa itsuba gang fela o fetowa lekgoba la yona bophelo botlhe ba gago
1: fela ke utlwa gonkga madi ka ga lelapa leng e gonkga madi ka ga lelapa leng
0: wa tseba ke Thabiso o tsikaletse tabeng ya gore ga o tlosisise gore na ga modie a re ga gona letho pakeng tsa ga e lefane ntatae o mo tsekisa eng
1: a tšhele nna ke ntho ntse ke ipotsa yona ntate dene e nkakang ka o fetisisa ke ena ya gore go thwe modie ga utlwane lefane empa jwang
0: e jalo bona ke bua tsenana e kaka batho bana ba babedi ba morerong wa gore modie a tswe mane foleteng a seke a tlhola a sa gotlhela teng
1: jale modie o tla ya kae ka ngwana goba ke re fane ntho ngwe lengwe ga go a bo tlo tlwantsa re ntho ngwe lengwe o etsetsa
0: ngwanaae o tlaya kae mamela gore na ba entse qeto e feng o etsetsa fane protection order ke modiei modie ke ena a etsa ntwana o se a tla mmona fela go ya ka
1: ditumelelang
0: ke o tlhapanyetsa ga e le go lebeya ga modiei next a sa tla lebeya
1: tšhena ga o le jalo fe eo e ka re ke tla dumelelana le yone empa e ke sa e utlwisiseng ke ena ya Thabiso tlentate dena
0: ga o utlwisise eng gona mo
1: ga e ka o dumelelana le Thabiso ore a nkane le nyatsi ya ntataetse kapa o ntse goreng ntate dena
0: helang
1: gona kanete ga e be jalo ke ditshila tsa moboka e tsona tseo
0: butle sepati ga ke re o itse mapalesa o tlhaloseditse nthongwe le nngwe
1: tlhaloseditse empa go ntsona dintho tse ntse ke sa di utlwisise ka garata ba enaka
0: mamele le nna ke ya o tlhalosetsa gana jwale mamele bula tsebetsa go tse pedi wena sepati ke re ga gona le thopakeng tsa ga bofano le modiegi ntse o nkutlwa mamele ntho eno ya ngwana ke phoso ya batho ba babedi ba tauweng onkutlwa mme ga ba qeta go tlhapoelo ke a banka boikarabelo wa gore ngwana o lokela gore a godiswe gantle gobane yena ga tsebe leto jale gore modiei o tla felela kae bona sepati modiei o ntse a tshwanetse gore a tswele pele ka bophelo
1: yona e jalo yona e jalo empa motho e kang o phutsa dintho ke fane goba ga tlo o mathaka foleteng ya ngwaneno
0: ga sa tla ya mamela o tloa gana jale ga sa tla le bega go na le protection order
1: empa la o le jalo ke suta gore e ga re ditloele di bole mmo re tla di bona motlhakotiko e ga bo fane ge fane wa duba baratuwa fane

0: Hey, Max.
1: Hey, Banna.
0: Hey, wena. Ha o tsamaya mabenkeleng ka nako e, motho wa lona o ba a baleile mosebetsing, Max.
1: Ya
0: o batlang mo ka nako e.
1: Ga se go baleya. Empa fela e le go gatlhwa ke ngwe ya kere. Gape ne ke feleletse le ke sekarete ane ke be ke re ke nte ke itlise go jaana mone e le gore ke nke nakwanyana ke suthe mane tshebetsong.
0: Ke eng lebelese le kgwebiša
1: che mme Mapalesa, o a tseba motho ka paba ka gara batho bao o sa ba tsebeng, o e na le gore o be ka gara go batho ba o bitsang ba heng. Empa ka nako tse dingwe ba o tshedisa fela ka meno a ka pele, o tseba.
0: Max, ke eng e ka ona le ditaba je? Bona Max, emelela jena, emelela ka thoko batho ba kgone.
1: Okay, tswarelo.
0: O re wetsalang o kompolaleletle ga ke utlwe gona ke dinyogotse jwang?
1: Re ke tobe taba fela tsenoa. Hai, ba tseba ka nnete o bua nnete. Ga ke kgone go amoela go lerato mpatetse gore o na le ngwana ka morago nako e telele ga kana kano Mapalesa. Ke lekile ka nnete, wa tseba ke lekile go buisana le maikutlo a
0: kaeopele. Ke ne ke tlhile ke re ke tlo o bolelela gore o lekela go bua le maikutlo a gago, Max. O be le pelo ya tshwarelo le gape ke mosadi wa wakere.
1: Aibo, ke kopa gore o utlwisise gore rona ba bane re na le bagabo rona. Ke reng bone mme Mapalesa go ba heso
0: kang ka eng?
1: Mosadi o lennyeleletseng ena o ne a se boemong bo le botlhalosiditsweng gore o go bone ka mantswe a mangfela. Mme Mapalesa motlhang le ne le bo nyala le thetsitswe.
0: Ke a utlwa mme
1: e re ke tswele pele hele etso ya re nang nakwa kere ka Sesotho phapa ke kgolo pakeng tsa nyala motho ya sa kang a ba le ngwana le motho ya seng a na le ngwana. Le gona mohe go tle go buisane gore motho e o le monyalang o a tlotsa. Mme he mo Mapalesa, o na le dikgomo he tse e lokelang go kgaola ka lebaka leo.
0: Moketsi tsele o gole ga kakang o gole mos.
1: Mamela mme Mapalesa, ga fela moo go na le dipuisano tse ikgethang empa e ntse e le karolo ya dipuisano tsa bogadi, ke taba gore na le nkela kgomo eo le namane ka palwalo Mapalesa. Le tenye ga e ba go le jalo ke lokela go tseya fela tseo kao fela e ga di a etswa fele a kompolelele gore ke ntho ka ithulelang fela yo ebe ke re no go lokile ke go tshwaretse.
0: Max, wa tseba ga ke utlwisise na o batla gore empa ga lerato a kopa tshwarelo teo o tlameya maoto le matsogo gore o mo tshwarele. Max, emete o ka tlolatlha bashenyana ba babedi ka baka la ngwana a le mong.
1: Ke nnete me Mapalesa, lerato kopile tshwarelo. Bothata ba ka ke gorena o kopa tshwarelo go mang?
0: Go wena o tlalo mo kopela tshwarelo go ba heno.
1: Utle botlajana nna bomtlwa gore ntho e ga ya shebana le Max.
0: Ke a tseba ebile ke a utlwisisa a ke go o na le ba heno Max. Ke tseba gantle ebile ke utlwisisa ntho e buang ga ya shebana le wena o le mong.
1: Ke ka goo he ke boneng gore no ke na le tokelo ya go tshwarela lerato le ga e ba ke ne ke lakatsa. Empa jwa le mme Mapalesa ba eso bona ba reng ba tlore
0: ba heno ba tla tshwanela go ba etse seo wena o se ntseng go lerato. A ke go tla bo mo tshwaretse le bona ba ntse ba tla tlameya go ba mo tshwarele jwale. Max o kompolele o kae o ka ngwane?
1: No ntse le teng ka tlong ka mang wa bona he ke e bongwe wa dintho tse etsang gore motho e re ga o tšhaisa e ka re o ka pota mane tameneng wa kare tse pedinyana tse batang gore e re ga o kena ka tlong ka mang o botlhele odimo o kele o se o fatiwe ka ntho tse ne se utlwisang motho o ga kanakanaa
0: wa tseba lefatsheng mona ga o thwe banna bona ga ba itshwae phoso diphoso be sale e le tsa rona basadi. Max, o kompetise mo jale ga o ka etsagala gore lerato le ena a shebise ditaba ka go wena teng o tlo ikutlwa jwang?
1: Mme Mapalesa,
0: o itebetse a ke go le wena o nyetse lerato semošanyana o le ntatapolo
1: e baganyane. Mme Mapalesa, o letlhakore lefe gantlentle
0: ke a ke letlhakore la motho ke magareng a lona le le babedi. Ke tshwanetse fela gore ke bue nnete ka mokgweleng ka jale o batla ke wena o gantle lerato o phoso
1: wa tsa o ntshietse nako fela ka le kgale ke fitlhile mosebetsing wa
0: empa Max.

0: a se bitlhile ga ona mo ke tatetseng teng pele o ka nna wa tshela kopiomo ya te hei ebile e kare ke bitlhile e le brandy wa tseba
1: a e lerato tloa mone ke gona e leng la bobedi mangyeo a kere wena ka weekend le metswale ya gao le ne le le monate
0: hei empa jale ga ditsietse di o sala morago o qetelela o entseng ke ona fela gore o nwe
1: lerato go nelela ditsietse ke phoso wa tseba nna motlhang ditsietse di ntlhola setha mo ga ke batle le o bona gala se kore le ga e ka ba ya wine lerato wankutlwa ke batla go tobana le dira tsa ka ke le 100% so
0: ke a utlwa pule le teng jale ga o se o le ntho e ka modije o tsamaya o bolelela batho gore o entse ngwana le monna motho
1: otlhoweketlhomosle
0: yona ntho
1: ke ntho tse buang ke modieseo
0: ka ntho one o pela kae a kere jale ntata ngwana ga a tšhaketse ngwana o sa batle ditokelo go mme wa ngwana jale mme wa ngwana o re ba kopanya ke ngwana fela ga gona ntho ngwe gape empa o sa tšheletang tata ngwana kere o robala yona o apara yona ntho ngwe le nngwe ke yona fela etsang yona ntho
1: lelapa le lenelele le na le tsa lona kore le rona re le tjena ba ntse ba dishoshwatha ka ntle ka mona ba re re lelekisana le bo mahale re ba tsekisa ditšhelete tsa bona
0: leteng ke se dingjwa letseo e ntse ya jang taba ya lona
1: ke a gola ko wena ya nang le tokelo ya mpolelela gorena wena le maxelentse le ya lejwang le gorena co-parenting ke ntho e kgonagalanna
0: jalo o bua ye nngwe ke re ke mo fereferelong ya long
1: ausi
0: o ferekana kga galapa laka ke re ke mo fereferelong ya lona gantlentle ke tlile wena mo gobane ke bona e kao ke lokela gore ke itokisetse go tswa lenyalong le naufinyana a ke qekisitse go lekana
1: go e tsagalang gantlentle lerato
0: puleng ga ona ntho e ke sa e etsang pula moketse ke ikokobeditse ka baka mangwele ka ga se o fitlhela ebile ke tswa matswa ba dikgara matsogo e le ga ke le ka go qekisa kgotso bo sitwa fela go amogela ngwana waka ke ore ga kgone le go mmitsa ka lebitso puleng o tlo o tshwantse a re ngwanena wa gago ngwana gago ngwana gago
1: bathong lerato
0: ka nako yo nna e nabo ga e ke mo entseng tate wa tseba ke mo entse morena ka ga ntlo yaka nne ke kae gona mo ntsoetse e ka e nnete mo
1: lerato o bo theole mo ya lwena ka nnete na go a tlhokega go iketse kobo ya gale ya sekatane e alwa monyako ka lebaka la monna wa gago ga ne le re monateng le botlhokong go ne o bolelwang go ne o sa bolele gona gao le je go tlhaile dintho tse o tlwisang botlhoko a che ke a gana ka nnete
0: ka yone ga ke tshwa ke re nna ke lekile mme jale ke dumela gore karolo ya ka nna a ke e bapetse jalo ka mosadi empa moeketsi ga ikemisetsa go tshwarisana le nna jalo nna ketseng
1: ba tseba keng lerato etsa qeto ngwaneso kore latela sesotho se re ngwetse ešwela bogadi kapa o eme ka maoto o bolelele moeketsi gore o batla gore gobene le tekatekano ka gare lelapa lena la lona e seng jalo ache le mpele ya go ane ka kgotso ka nnete
0: a se bona le ntlhapole
1: go lokile he re ko jetsetsa ka le mogale a ke re jale nna mogale ke mofumane mane mo ke mmatlang
0: teng
1: kore ke tlile o mo ruta gore ba ne ba mothetsitse ga ba re basadi ke disebediswa tsa gae go ba nana le
0: tšhelete
1: ke re ke tshwere dipampiri tsa di-offshore investment ke bua ka magolo a dikete tsa diranta a neng a patile a nagane gore ga ke ne wa fumane wang kutlwa ke bua jaana ke re di maqgweteng a ka pampiri tseo
0: ausi ntho ngwe le nngwe
1: ntho e nngwe le nngwe lerato
0: šhaba kere o mo rute motlwang wa pula wena o mo rute gona pula e tlana e betswa kae
1: wa tseya mogale ga tsebe sephiri se ipatetseng yena ga se tsepe ke tlo mo rutela gore na ntša ga e tla gobala ka ntle e ne le ga o etsang
0: ona na le di-offshore investments
1: hela wena lerato
0: wow no wonder sele a kana-kana
1: jo
2: re ne re tlhophisetseakalo ka jeno le ka moso e ntse le letsatsi
3: o taba motho e motle Nelson Mandela.

0: try something amazing.
1: Re metsotsong le shume ka mraho ra ya bobedi. Ai. Lenaneo lena ke a jaka le CL. Ke a jaka le CL. Ke lenaneo le sebetsang ka tselengwe makatsana. Ke a jaka le CL. Ke batla ke mo letsetsena ntsele ke re mona a ko shebe ka linki mono ya government gazette mono a ko shebe hore na jwale ho thweng ba bua ka iseng kwa setu ba hlaisa le iseng kwa setu parliamenteng kwa a Cape Town a gore ke moletsetse ke mmotsa gore o a e bona ntho o e bone na ke batla mo letsetse botswa na go ngwe ntho tseding ha o dietsa na go ngwa no ba le nako gore o bale o bona hore na go etsa laeng a ne ke re ke mo tshwara ke re ho yena monna mmoho le basebetsi mmoho le wena mono a le ke le shebe mono le ke le bale mono government gazette mo le tla bona iteng taba ya lona e kgolo mono ba hlaiste le ditshwantsho ba hlaiste la ntse le sebetsa moo a gore kutlo rona ke mo fumana ke ikutlwa ke le motlotlo wa mpe mo medical nane o lena la jwale ke nako le mo ramrobana ntsa tlola mo a gore ke mmotse fela gore ke mo surprise fela ke mo surprise ke mmotse mshimanino hey manna ai khona hela murantsele dumela
2: ena tau hujwa
1: ke phela munna hujwa
2: ke pitsi tau
1: ka lebo wa man ka lebo wa mamela mona ri kujwe tse ri ko fe ditaba tse tlo makatsa o ko shebe government
2: eh ata
1: ke batla o shebe government ka sete mona ka jinu le na o tlo bona rena e seng kwa sethu se hlahile mono ke tla be ko romelle link ya teng mono o shebe hore e seng kwa sethu se hla government gazette boy
2: I'm not even aware.
1: Bona he. Kuban o sebetsa, ha una nako ya ho ya kwana le kwana, o sebetsa. Jwale tsama o ile sheba mono mshimano wa ka wa sitholo. Mshimano na mo mamedi una le nthwengwe hape ya isi kholo. Mshima yena yo yo songolo ha kana ka yena mona ka iseng kwa sethu mona government gazette. Ye mona ire ko tloela nempa ko bontsha fela hona le mo o kyang teng hona jwale ke tla o bitsa hape ka taba tsena tsa government gazette o tlo dula le nna ka mona. Ke a lebo wa man. Bye.
2: Thank you Tau.
1: Ah. Bona motho o sebetsa mosebetsi motle jwa. O lo e bala hona jwale. A bala a shebe. Thank you boy. It's a jalo. Sebetsang ka matla. Wa utlwa?
2: Thank you Tau. Re tla etsa jwalo.
1: Mo mamedi mamela. Ke a o kopa khutlo tharo ya lekwa. A ntse a le teng mona mohaleng. Ke a le kopa khutlo tharo ya lekwa. Ka ofela lona mo. Yana le ne benkele e ka ba spaza e ka ba eng. Tshehetsang e seng kwa sethu. Letle le bone ha o thewa mesebetsi e mengata mono. Letle le bone ha batho ba fumana mesebetsi. Ke a leboha. Ba tshehetseng. Thank you. Bye boy. Munna Thabang. A ko eme pela ka mona mosimane wa ka. Wa tseba ntate wa ka. Go monate jwang ho tshintsha maphelo a batho.
3: Definitely.
1: Ema mona pela microphone man Thabang. Ema mo pela ka mona man boy. A o tsebe ke thabile jwang. Ebile ka re nka tswa hanyane ka phumula ka o sia le lenaneo le.
3: Ao tala.
1: Ye. Bona matlwa mabedi a ya tswa ka mqebelo ka Mandela Day ka mqebelo a batho ba sa itekanela ba ile mba kopa mona rona mona sakiwa a ile fa pakile matlwa ba tabe ba le mo bona ka jeno government ka seti ke ne qo e seng kwa sethu ngola ka sona
3: ga
1: ye wena ile project eo etsa maile jwale ntho e setseng kore nako nngwe ntate mo president a ka ba etele moo a ile o bona ba ba fe tshehetso e fetang ena ba ba fe tshehetso e fetang ena jwale ke tla letsetsa le kantoro ya president be ke mo romelele yona government gazette ena a lesedi FM That's what Tabang was Kainyata boy. What's working? None only. Skynyata, Lemata, Impact Yalona, Yatsosa.
3: I won't let him down.
1: Yatsosa, I'm sure.
3: Yeah, my brother,
1: and Anna Abunghun. Anna Mubu. Kiana Lona to Paham. Yeah. Hosham, get a big fish of Bunghunuban by Matua Mubu. Ke lo bua le bona ka be ke fihle mo ke mona ka le ba lla bongkhono ma tlokana tlo a bua ha
3: ndate Hassan
1: ke o taba ke o taba re re tle re bone re tsaha zone 7 jo le tlo kopana le Hassan majoro wa rona eh majoro dumela hle
0: o tlo ntare mtafung ke dumedi sele ba mamedi ba le se FM.
1: Kelebo majoro wa ka kelebo meta pele ha re ke re shebe munna ba re ke a tshota mane munna a ke re shebe hona le o ka hona jwa o zone 7 o zone mang mphe
0: o na jwale tsena ntate mtaung ke ka fana re ipa ke ka mona na la ntaba tsa mtaka se le tente lo ke ke shewa mme tsoa
1: tsena mme na he mo shebe
0: na ya tshota ke a itiba
1: a tshota ke ke batla yona e ke batla tshota tshota
0: eh
1: Dilo etsa mo.
0: Ndabantu ula wa sebetsa dilimo ngana tse fitileng ontsha fatsa tsela eo. Ka mora mono, hey wa ba le sua le stomo ka tselo ona di sebetse hantle. Ba ja skontirise o sa ba fa fela, sa ba fa fela skontirise so ho lo sebetsa tsa maitsa di taxi ka mo.
1: Hey, hey.
0: Ke la ka fitla ka mono di bekenyana tse tharo tse fitileng. Mme ga gona go re lokise sua eno. Sua eno le metsi a makhalana ka ga tsela ka mono ha a sa khalana ha jwale. Fela re sa tsebe dipula ga di tla o tla etsala jwang. Fela ka gore ke tsela e le goreng ntse legolo e sebediswa ke batho ba di-taxi re fitlhile ona jwale ke re lekile gore tsela eo e kgone go tsamayega. Ga ntse re batla ke tla re yona permanent solution gore re kgone gore gotsetse tsela eo boemong bo e ne le go bona pele gwane mo di-taxi ne di tsamaya le dibese.
1: Ma men, otswa Hassan, botle ba ha o kore la ro batla re a fumana, re o botsa ka tshota wa tseba re ho etsahala eng, ke botle ba ha o bong. Ke botle ba ha o bono. Watswa mshanetsi, o ska ba le letswalo wena Hassan, la hore na kongwe o kopane le magwa ana a private. Hona le magwa wena Hassan, ana le ntsebo. Ya u lukisa bo ditsela ha be lona lena le botatanyana bo bomo itseng jwa lo ka re tseba re di maspala di bile le mathata o ba kopa ba nna ke tlo le kopa re sebedisane mmoho bane dikoloi tsa lona tsa di business di tsama mona kolo a ke letle fela re ke re kopaneng re ikopaneng ba tla u thusa Hassan ka o bolella
0: ke ke nnete ndo re mta u le yana ntate tshota mo ntate tshota ke ga gwebo o gana hardware ba le go thusa ka di paving tsa ditsela tsena.
1: Wa bona
0: ngwe lo re tla me re mo sebedise mo ile go re na lo fumana thata teng ka ditlala tsena tsa rona o sa re thusitse o tsenga ta golo le re ya leboa fela re a ska tsela mo no go tla me re mo kokotele re thabile ona jwa le ke o re tsela eno e gona go itsa mae fela ke batla tsela e lo re e tla be e tsone a ntse one nete ndo tsena tau ona le boga go botlana ba reng ba sekwala re batla go sebetsa le lona tlhogo
1: eke
0: ne le gona ke le masipala wa influence tsa sa boetapele ba mama tiano a rena kwa la ka nne go kote mo go gona go kokota teng o re tle bone ditsela tsa rona ka papa sekola wa rona o lukile o le masipala o shebagalang
1: ntshwenwe le skela tsaba lo kopana le bana hape ba di plus le bana ba di plusing bana le di sebediswa tsentle hampe tso ba iketsetsang ditsela ka tso le bona o ba late o ba kokotela o ba bitse o tshware kopano le bona ba re thuse
0: o go kota ndedi mtaung ha re no tela re tona re kokote e bile ntse na le ba bang bentse ba phamisitse matsolo ona jwa letse ka go buisa ka fana ba ipaka ka mo ne re na le bothata ba motlakase se motho ntse mo tshinwa ha e mono wa tshipiwa wa sebetsiwa ha masipala ha o le filitho
1: ya bon we are bon
0: ka ka nne di partnership tse jalo ndedi mtaung ya sokana ntse na le ba a hile bona ba ba le futsebo ya go ba ka re thusa jwa le bona re tla nne re sebedisa le bona
1: o jwale ka jeno he ke a leboga mo o ne a tšhota o entse jalo le ntate tšhota le yena ke mo leboga go menagane ga e le mona le yena a ntshetsolae a re banna mona ke a thusa ke leboga golo gampe ga se le kene tseleng eno le e lokisa wena majoro jwale ka jeno o etetse Vanderbijl Park bothateng bane ba motlakase
0: ee ke ka Vanderbijl Park ka mona ne ke tloa ka sebokeng ke laka o letsetsa beke o laka letsetsa beke fetileng ka mono ka sebokeng o ntse o sebetsa fela la re sa kgotsofala ka mokgwa dintho di tsamayang ka teng ntse re leka gore re late ba ka godimo ke laka tshelela jalo ka Vanderbijl ka mona mo e le goreng ke rona re ikarabelang re le masepala ore at least ka 5 o'clock boragwebo le baagi ba Vanderbijl Park be se ba thotse motlakase wa bona
1: monna o sebetsa jalo ga ona nako a re o dule officing gona jale ke nako ya ditshebeletso gale go etswa diplane batho ba plana go fedile jale re batla execution jale re batla mosebetsi o tsamaye ke a leboa tle monna ke a leboa le mabone jale a qadile a sebetsa ntse go tswela pele he ka gore mabone bosiwo a bone sa ke re
0: mabone a kena ntate motaung a kena ga o ka kena ka ga gotlo ka gona jale ke go sena bothata ba motlakase o tla bona le wena wa ganya ka go metsi ya kona fela ga kgotsofala o ntse o na le dibaka tse re batlang o fitlhelela o tsona
1: Hassan ha re leboe majoro tanki ntate
0: tanki tere motaung
1: ga e ne pula re ke fete ka mono he mothe motle ke ka moo lesedi le sebetsang ka teng ke a ba ruta banna bana ba sa le banyane aba so ka ba sebetsa le ba basweu ke rona ba le ba khale ba tsebang motho ano sebetsa le ba basweu ke rona ba tsebang ba imbae ho bona ba bua jwale ke ba ruta ba shimana ba ba chabana ke ra le kena le ba ba etapile tloelang le ha you know ha ke tsebe African scene wa ke e ya o tla o thusa motheo o tla o thusa ba tla o thusa ntwe mo ape ke batlang go bua le yena Hassana ke bua le yena baking tsane tsetla ha ile re masipala ona le di plus ba batle batho ba na le ntsebo ya di plus bo farm boy ba ding ba late bo farm boy ka vale ka mona ba bitse bo farm boy re mona farm boy tlo ho man masipala ona le di plus masipala ona le di plus ba late bo ke mang mtswalle wa ka o teng ka mo ke dube ba late bo dube mono bo dube ba tlo ba thusa ka diplase tse dutseng fela tsa di masipala tse sa sebetseng ba ba late ba re mona rena le plase ha di ke na mona ha re tsebe rena re ka e sebetsa jwang ba fumane bo dube mono bo dube ba ba bontsha rena plase e etswa eng mme batjha bana ba ka sebetsa jwang ba rute batjha mosebetsi mosebetsi o maplasing mosebetsi o maplasing hona jwale ba tsaba rona tshwantse bona China e phami tsena ke di plus ke dijo China ke tamoletsetsa ke re lata bo dube mo lata bo farm boy ka di plus tsena tsa masipala ba tshaba rutwe mosebetsi ba e plasing ba ile o sebetsa ba tshaba re fedijo ba tshaba re fedijo ha di femedisa keni di femedisa fihli ha ibe dijo re ke fete mowa re metso tsonga mashoma mabedi le metso me raro ka mra go ra ya bobedi o mametse le sedi FM ke kokota ho hle mona ke kokota thazano ding se no mniga kore pelo ena ke a kgolwa e se na le monga yona wena ntate mshaneso wa kenang unisa taba ya hao ke fitisitse wena ngwana mme ya kenang unisa taba ya hao ke fitisitse hle ngwaneso ro ba ke ba shebe ka mono ka maspaleng ka mono me khone ho fumana thuso ke nkile ke fitisitse me ke tla le ka hore ke ba batle ke buisane le bona re metsotsonge mashoma mabedi le metso mena hona jwale ka mora go ra ya bobedi o mametse le sedi FM tse amanditaba dire ntate peki qele ba mmitsitse commission nyane ya TRC truth and reconciliation yani ya TRC ba mmitsitse re mona ha no le ponisa a go tlotlo bole ha no le le tona la maponisa li le laetsa eng wi laetsa la eng ka batho ba ono tho tshwantse ba hlae magotleng a dinyao etsweng jwalo jwalo jwalo jwalo le yena o sa tswa mono mme ba tla ba bitsa jwalo ba tla nne ba ba bitse jwalo hobane dingata di-commission tsena dingata mme commission e tsebalang agolo ke ene ya ntate Madlanga hei ntate Madlanga are the so-called useless medical certificate

Sin omnigas, sin omnigasi, sin omnigasi, sin omnigasi. Inkisiyo, whoa! Arpilona sina le munga yona. Arpilona sina le munga yona. Suta ngwane so bile ha di shebile o di mojwalo di eta di kopa kofi a composute ho bana pelo ena e se ina le monga yona a ko eme ka thoko a re dole a roteng a senga busa pelong ena yaka a re wena suta he o ntse o tshwela tshwela mona o kentse molomo mnandi molomo o tlo ferea hona le muriana nyana o mongwe o mokana nyana o monate jwa ha o kenya ka molomo ka mona o ja o monate nate gore o tswekere tsena ke ba re ke molomo mnandi ba re ke molomo mnandi gore o fua o batho mhlomong ha tshaba o ferea a tshaba motho wa mme a etsang ha a jwale wa nka muriana ona he o fihle o kenye molomo mona fe motho na tshaba ngo ferea a tlamo na anke muriano na a u lome kore tshwantso mmolelele re ha o qeta o mofa ona a tsamae.

Thuso ke ho le sedi FM re metso tsenga mashoma mabedi pele ho hora ya boraro lwandlunkulo ar ke bona hore ha sa letsa ka moketlwa etseng ka tenga ka iputsa hore na ho etsala joan ka mufumana ntate bolofo ke mufumana mona ntate bolofo na jwale re kitle ke buile yana ka potlako ke moromelletse mona ka ntate bolofo ko shebe taba ya ntate mane me ntate bolofo o khutetse ho nna antetsetsa hape ke ka mo re sebetsang ka teng ntate bolofo dumela tle mtswalo wa ka o bone ko romelletse le idea motho mo ya mea akoi shebe mo akoi shone ko batlela yona hle mothemoholo akoi popole ke khutlela wena hape akere ke ta khutlela e popole ntate mea o yeme ha ha mane ke le bona ntate bolofo ke le bona ntate wa ka ntate thuso nna ke ka mona ka 10 zena ke ile ka ba le ngwana ka 2016 ngwana a khone o ba le birth certificate jwale ho bane bothata e ka re jwale re nyetse mosadi enwa re le babedi ha re sheba dipampiri fumana gore mme o hlahellwa a nyetswe ke moindia ye ke mathile ntate ngwana ka ke sono ka yena ha ke tsebe rona go ile a etsala jwang gore e be le gore enwa wa ha ka enwa o hlahella a nyetswe ke moindia e botsotsi bo bongata wena ngwaneso bo bongata golo botsotsi mme jwale phoso ya gago o e entseng ke ena ga o ngolola lengolo lena la botlhokwa a kana-kana o lokisetsa ngwana ha wa mpha dinomoro tsa gago fatshe mane ga o qeta o ngola a wa ngola dinomoro tsa gago ka botlalo o bona jwale o etsa phoso fela e re ke shebe godimo mona ke tla kopang tate bone ba ke ba o letsetse ba bue le wena o ke a kgona mme o kile a tsamaisa CV ya ba ha a shebe dintho tsae gantle eo ba bangwe otho ba ne ba nka di-CV tsa batho ba nke di-ID tsa bona ba etse botsotsi ka tsona ao banna jwale ngwana bona e sa latlhaa ka 2016 ngwana a gana buka ya boitsebiso ke ntho e botlhoko eo ntho e botlhoko eo ntate mošhane sue ntate mokete ke o romeletse nomoro tsa mošhane eno mane ke tse godimo mono o ka di bona ga ke sheba godimo mo o ipitsa pitbull ena mošimanona o ipitsa pitbull wena o pitbull helang e re ke motlwele e re ke se ke dinkile di le jalo ke tla diromela go ntate mokete ke tla mo kopa gore a o letsetsege pitbull batho ba ipitsa dipitbull a etse ba pitbull ga nka tla le pitbull mo o kama a mmontsha yona ka more ka yona ka wa fatshe mošimanena ka wa pufatshe ga nka tla le pitbull monna e ke a feta mo di re ke fete keng kile taba tsa hehe wena mo mamedi motle ke di fetisitse ebe ka taba tsa o di kaloka ke a utlwa ntho o buang ka yona e etsaetse batho ba bangata wena mošhanetso batho ba bangata ba ne ba tsamaisitse di-CV tsa bona kapa motho e mong a utswe ID ya mofumadi wa gago o tlwa mono a re ke enwa ke a e rekisa o e fa bomangmang aforika borwa mona e re mathateng a magolo ka yona tabena ya batho ba iphumanang ba nyetswe ke batho ba sa ba tsebeng ke e fetisitse ngwana mme wa utlwa ntate e tsamaile e se e tsamaile ke e latlhetse go ngwana mme mane gore a mpa o shebele yona ka potlako ke e latlhetse go yena ka re monna a ko thuse moo taba di sedi le mafekefeke e re ke fete mono mothemotle me metsotso ke ena ke lesomele metso e supileng pele ora ya boraro ke a gola ntho matlo a loka jwalo go ba gantle ka seneka le ka moo dada tla ke romele dada ba nna mofokeng wa ka mono tla ke romele dada ka mono ke molaola sepetepete e motšhotšhoko na morata gampe victor motlatse motšhotšhoko VMM ona rata dada gampe gana bona dada o na o sia gona teng mono la re lo etsa kgetsi ya dimo o na tla o sia gona teng mono motšhotšhoko a bone dada dada ka pelo ene ya gaena a re tshware gantle ga monate e re ke fete
kenke mo mamidi mo tsena ka ofela ke di fumana WhatsAppong a ke kitse mangolo ke re mehala ke re WhatsApp ke ka montse nke tsa maka tenga hona jo le kuf asimo he ndate mkiti ke atswa mona nnano lena wena ke la ha u dula o le mametse kana go tsohle lena ke la ha lena ke tseba ke batla o botsa ntate man motswalo wa ka ka mane ka nala municipality ka tabane ya metsi na le monna ileng alla ore ntlo ya bona metsi jwanja ere ke nke mo mamedie mo dumela ntate mutaunga khotso o ha ke ka fumana tshelete ya ka ya provident a fanta me ke sebeditse mono o ne ntse o hula ha ke a fumana letho monna o ne o sebeletsa ke security company e o ne o e sebeletsa ke bona hore e ne e le security e monna ya tsa di-company tseo tse ngata go na le mathata mono mme o utlwile le gore ntate Ramaphosa ka lefapha lena la basebetsi le tona mme mametse ba tlameya gore ba hire batho ba 10,000 di-inspector tsa labour tse tla tsamaya gotlhe mona re mathateng a na makana ka jeno lena monna ne ba shota ka dipektere tsa labour jale Afrika Borwa ya phaphama jwane o lokile moshana ke tla nka taba gago ke e romele go banna bao ke sebetsang le bona ba shebanang le di-security ke se ke fetisitse hem ha ke etsa tjena e re ke bele ke fetehe ka monaka di-WhatsAppong ke tlepineng Natalie Cole go na le pine monate a mpi ya Natalie Cole mona mme ke a tswa re wena mo mamedi wa e rata kam rapinena go na le motho e ke tla ya go ena ba di-pension funds

0: Ha somo he motse motle ri le rabua ka taba engwe ya chalete kwano me ke to bua le ntate le hlonono rabotapi rabotapi ntate le hlonono rabotapi re ba bitsa jwalo ela le hlonono dumela mo rabotapi
1: ntate mo tlhomela kae
0: ke a phela ngwana mme
1: tsama la ntate
0: le hlonono ke bone taba engwe e ile nya etsa re ke ipotse dipotswantse ke bala mona ma sa se di mona ntse ke bala mona ke bala mani ke bala di korante ya 1.9 million e ba buang ka yona ya to a housekeeper ke motho ya sebetsang lapeng ka pa ke ke
1: a thusang ka lapeng ke
0: ya thusang ka la ke ne pile ke le bona tatira botapi jwale ha jolo ka wena o sebetsana le ditaba tsena tsa bo di pension eng o sebetsana le tsona a butle butle e re fela ke fitise mabenkelana mushaniso o ko tlo hlalosa yona taba yena mo mamedi ke tshwere le hlonono ra botate o tla o bolella hore na yena mosebetsi wa eng o fitla jwang ho 1.9 million mabenkele
2: e bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand, mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Ke se ke na le ntate le hlonono rabotapi. Ntate le hlonono rabotapi ke qala ka mosebetsi wa hao. O mosebetsi wa hao ke eng?
1: Ntate le hlonono ke tsere ka mona ntateng la patient center ke di kitchen. Mo le ngore mosebetsi wa rona ke ho thusa setjhaba. Re shebana le batho ba nang le mathata a di pension mo re tla hore motho o sebeditse di lemo lemo. Ha sa tlhola mosebetsi o fumana phelo re mo sa patala pension kapa mosebetsi ke ba ra mo fa tjhelete. La ka go patient fund le tlhole la teng. Ba ra ile tshelete mono ya le mphele o ya le tsa di complaint tsa ho rona mona ke tshwa ya ke se rona re shebe re bona hore se ka bile nga se fumane wa se fumana ha ile re mo tshimo employer ha e ka mo tshimo ya ke na ona tsa patali re ke hore re ntse court order ke hore a patale tshelete e tshwane ke motho o ke mo tshimo ya rona o tshimo tsa rona ke mahala hala tapi ha o patale le tsho ka mona re thusa tshaba
0: tsale o he rabotapi lona la fitla jwa mona 1.9 million hore mme enwa ya thusang le lapeng a fumane milione o le mong feelwane robong
1: e ke tsang ke tsela tao mme ona tebeletsa imele ntate ba mse ba hodile
0: eh
1: jwale ha ke ke di motho hae tsa ho riena o sa le mohulu abatlwela abila fatshe ha di la fatshe
0: eh
1: ba tsena pele ba ntse ba mofa tshelete neng ja ba mogodisa yona ka ba re ke motho o ba sebeletse dinelo tse mashome a mararo a metso le mongwe a ba sebeletsa mme ba ne ka ngwana bona ba mo rata le batho ba rite jale go tlhokala mme pele ga o tlhokala nkgono o fumana gore nkgono o ne a betse mme ona mosebetsi wa yena gore ke ka mo fa 200,000
0: tsa
1: go tswa go nna. Eh. Ba tsama mo nna mo ho. Jale, ha o tsama mo nna mo ho. Ke tshe tshe di jang ka hore ke death benefit. Jale, death benefit ke ena. O se go ntse ke tsama. Hore motho o ya se ka etse. O nana le batho na. Ba ntse ke ka yena. Ba le go la ba fa tshelete a le re mo rsapo. Ke se bantu. Tsale. Mme mo hono le mosadi mo hono. Ha bana bana. Ha bana mangwe. Jale ba o ka medi e le di trustee ka pension fund. Bana le go di tsene le metšeng le di re ba itse di patlisi so re ba fumane ba tlo fela ba mo tsomo le ba fumana se se ho mutena sa re sindi
0: eh
1: ha ba tlo di patlisi tsa bona ba fumana ho ne motho e mong ana fumana tsetseno motho o mong fela o le go nantsa fumana something e tswang le tate mo le ngolo ke yena mo se le tsino ke ka ho itse motho ya ke nya tshetlo ho rona ntate ntaung ke executive ke gore ke mo ka le di a le sa motho ke o ka le di le fa le mo tsa ho ka itse bo ne ka tsamaisa
0: ke tswa
1: ya le nna le la hore ke le tlo ya death benefit ke tlo di se wa di bona di right di kile ho ye o nna na hore death benefit ye na ya ka ho yena e patetse le yona ka ntse ka molao section 37c ya tshwere ke death benefit ye na ba na ba o ka metse ke ka mele ba ite di patlisi tsa bona ba tsumana ba tsopa ba ntse ba tsuba tsumana ba tsuba shana 1.9 million ye mo to ha wa ne ba tsuba shana ba ne tsumana ke re ke nne a le bo ke ne le mitelele ya ya ho ene le tsena le ke le mafura ntate
0: le hlono lo ai mona o bua sotho se monate mantladi a lo bua o bua sotho se monate monna wena ra rabota o bua sotho se monate mshaneso ya ba chelete ena ya ba fujwa le nkhono le ntate mogolo e tlame hore e ye ho mme yena na a ba sebeletsa mane kitcheneng 1.9 million
1: eh ba ne mme e mo ke ena motho le mo ba tsimane ha o ka di patlisiso gore ke ena e tshitlile go ba tsibana ba babedi e ha ne mo se mo nna le malome ka parangwane e le hore mente ba bofa le ene malome le rangwane yo o na ke tena pa le bona ba ba raro ba ba bedi o bona le re tshintene a rona jwa ya di tsaba tsa di patisi tsa bona bana ba ba o ka di ba di traffic ba fuma na re motho le mo ke na le mo tshintene ke na ha ye ho ye ne motshane
0: finish and clear
1: e finish and clear ba teng tong
0: e mona le hlonolo jwa ke a khona ne ba bile tse ba ho na le ba ne ba ho pula hore e se ka be no utlwana le ntate moholo mona ka pa jwa wa ba tsiba ba tsuma
1: e ba tsoya le ba tsuma se jwa ntate o bona hore e tsa hloka pala go ne pele o la tsuma na 200,000 tsa go khona
0: na
1: o tsoka la o tsoka la mmama mo tsela yeng tsela o mo tsuma ke o ka ba re ga itsa la dikile ba le mo tsa bo ai ka le ga re nne ke tsa ba tsa o tsa go tsisa se tsuma na hore ke ne ke na le mo tsela ke ithike le ga bo
0: a kgora ditse ba ba tsiba batho mna ke re wa re tsiba bona ra di shwa shwa jwale ya ba ha le nka qeto na re tloeletseno ka re tloele papadi ena re tle ka re tetabeng jwa ya ba mme ya sebeditseng mono di kitcheneng le re ho yena mme 1.9 million ya o tshwanela tswara ke ena re fella mona
1: re tella mona ke ditao
0: le ntse mosebetsi motle lentse mosebetso motla haholo haholo haholo morara botapi lentse mosebetso motla haholo tseba re re tla dula ntse re sebetsa le wena mona o le CD FM ho ba batho ba bangata ba re ngolla ka bo di provident fund yena ha e fumana o sebeditse dilemo tse kana ha fumana eng tla nne re le kokotele hle le thuse batho ba bo rona ba sa kgoneng ho fumana ditjhelete tse o tsa bona
1: re tenga nako go setao
0: ha ya tenta tera botapi ke kwala ka taba tse monate Tse monate. 1.9 million. A ifumana mme wa mahesi. Magwana anasina bana. Nkhono le ntate mohulu. Ya ba he bana ba tshepahala. Ba ngola ba mokenya le yena. Ba re mudimo a re fa bana. Re a mokenya ino e sala re sebeletsa 31 years. Jwa le itsa ona le motho e monga mosukudisang ka kwana a batla ka mona jwale. Ba fitla ba shwane ba di adjudicator. Bashimane ba ba dileng bashimane ba ntse maths and science ba re nkhona re sheba re kopanya 1.9 million ke ha nka witsa maele rolwa ka letsa ka tla le mahlonono maruna o sebedise tsheleteo hantle sebedisa hantle me o kwa le molomo motho le re do le ba khotsi ba hao ba re go ba tshepile o ska ba bolella ba bone fela kuru u benya fela ba bone fela u benya fela ba bone fela u benya fela Umtsore o muha wa modi mohu ke kwetsa ye kakang ira ha utswa ke ngbona na isa li umphihlela ke maketse fela na yesali umphisela ke maketse fela ye ba bona fela o kore o ipinela sefela seno 1.9 million ha o khutlela ka tlung jwale o matha o khutlela ka tlung o bo re Jehova ke modisa wa ka nke ke ka hloka leto o tshojwana klar qetile wena re rola ka letsa mahlono no mothimo tle e reng tsa ikholo e hate mona o tla kena top la ma 7 a kena thaba mo go nya kena mra chabalala ka jeno ho ho bi busiu ho ho bi ho ho bi ho ho bi ka jeno busiu ho ho bi ho bi papa di ke a Spain a Spain ba pala le France e ba pala le France ka jeno 8 o'clock me ho sane ho ba pala England le Argentina. Ai England ai ba pale hand. Ai ka hlola Argentina e tlang ka mohope. Ai ka hlola Argentina. Ho ho bi ho ho bi ho ho bi. Ba tswatla be ba dutsi nteng ba shebeletse. Mo ha tshaba mo na na ta ba dutsi mo ba shebelela. Mane u dimu kwana. Ho da sheka man hana ke kai thaba. Mane u dimu mane ano le ke mbanna. Imvelo. Ibe imvele mo bana ho tla ba udutse mo batho ba ka ba shabelle mo cozy corner cozy cozy cozy cozy na ho tla ba udutse mo bana le shebile mo ha le te ye ho tla ba udutse le hae e tla ba papa di matla tla ba papa di matla ho lo ke final le pele ho final tla ba ho be ere mo mamedi ko fena ho rakya boraro ena ke na ka ro ba lwe ditaba me ya tlangwe balla ditaba le CDFM ke tsietsi mohaladi.

0: yo. Ho wa khone ya le fete pina.
1: Ntse se go bapala.
0: Ke a khona ha.
1: Yeah.
0: Buri se moeng. Ne ke kopa mo bapala le pina.
1: 086003084.
0: Ke
1: letsetsa moeng ya tsi ya. Ke tla bona ke tsa jo.
0: Ho be ke tlhola ja holo. Ai. Caterpillar Soul Pinduka itu marema parfela sedila kamponse tsetsila. Me o na le mo ke gatang e ga hammele ntate ba ka ntahla radio e tla nthola. Ah, ntwe ba tla ka nita stabulare. Pero motho jalo shot excellent ke stabulare. Ara sa 058.

0: tsaro tsa monyaka thuto le tlhaiso le seding wa tsebe hore ngena ya pele ha batho ba sentse ba be meme tibla sentse ba meme mo wa tsebe ke Jolo Tuesday me hore ngena ba di mo me ha ba tlo fitse ke tsho tsa tsona ho 30 and the 30 mo ho jolo le puisano e matleta ba etla ba teng e o amang jolo ka mo ahi wa Africa bo hore ngena ba tlhano ha ra matha ya hore ngena botshelela
1: ke net top number 7 jolo ka sa lady set top number 7 se re se kopang ko ro skebe wa suta se ya mo insta hawa o ba le tlo ithuta o tlo fona le modinga ta so tla du

0: Mandela le rona re le tsebeletswa le Sedi FM re le mollelwa re a kena re tsa kgweletso jalo ka le Sedi FM re ha re etse ho itseng go dingena ya tata Nelson Mandela o tla utlwa taba tsa teng
1: ke be ke o qetela yena bana ba dutse hae
0: hey ha bae
1: lukisang he batswadi jeresi ya ngwana se ka batla ho ntsha beketlang o bona re sentse go hopotsa dieta tsa ngwana di shebo re na di ntse di le maemong a matle ha di a tabua na o hlodisa o tipa piki a lo di roka
0: e fela ba dutse man
1: ha ba dutse batho ba dula ba
0: eh ba dutse
1: ba bona ha hona mosebetsi o bona di jolo ka batho ba
0: hai ba dutse
1: hai ba pumutsi ba pumutsi
0: tswadi ke hopu ya ke di hlo
1: o tswa fela wa ja wa go bala ka mona gona ga hweletsa ga tima TV o ka tamtlakase
0: mm ba qeteletse ba tswadi ka mo ke monna
1: ka mo
0: ke mo ha ke ha ka mono tse motswadi jwa le o mo fi o modutsi mo
1: a tima TV na tima
0: ai hula ai tshomola plaka re mo ke ha
1: ya la di so hlazwi kana go ke 3
0: ena bona go ka motswadi re ke ha meitie ha tso motini
1: ai sa le batho ba ba dira tsi ga ka ofela ka dipija
0: o re
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Soe ba fumana ho ekeditsang ho birthday ya Boxer. Reka two baked beans 400 grams e nne ka 60 rand. All gold tomato sauce 700 ml le croissant blackwell mayonnaise 750 grams. Bobedi ka 70 rand. Reka ka 1500 rand o fumana 3 gig Boxer.com data mahala ha Boxer.
4: Hello boo, hey Chiza. Bongs, warang pala di bong bong bong. Ko putso go bonga ntle. Ke tsama mena ga di. Sale ke ile kae kae, ja mo ha bana ga di yo. Ke tsa go no lu tla pila ga le bo sokwa. Warang pela ba tsi.
0: Bongs wa tsi bana le sister.
5: Hola hola hola hola skin. Ar ka ofela 326. Re ka ofela ho tlhala hore nya go tsinela. Ke a botwa ne wa phomolo yena na. Ke di ketse mo dijwane. Kola wets.
6: Ah, ba fetu skim sami, le ke mo fetu, ke teng fela. Tibos. Ore ntibos, ore ma baby ke la ba fetu le ntsira mna di ka tshuste ba fetu. Es fubas fete wa fete es fubas fete wa fete itse o kena lona fela je sa fela sfu le re mba fete ke kode sa wa fete ke thabo hola
7: ba ai ba so wetu
8: so wetu
7: kwa ulanga le khubula 88.4 ka ba le download the SABC Plus app ba ke nsa le se di FM

0: Jawane
1: ka o le mazweni
0: o
1: rata jwa ke lapo bedi la mjolo
0: ke lona ona le le ona le le mamedi metsotso e le shebane metse mshale pele re fitla go nyane ya bone re tswa go 0860003084 kapa 0797585066
1: ke tsala Tuesday re a tsebo Tuesday mamedi o tsebele tsala Saturday FM ha holo holo lebu ka jeno re bua ka the community build
0: a bona ke rena how to be survive. Hey, and to work and work
1: now, Kilewa Jolali community builder. Mutiadulang aliting baking laba to babang, fella we now be litika mga. Ayetet about kure atwa, hore batho ba thaba etsetsa batho dintho tsohle tse ananang ba ditlhok fela wena o le motho hae o bo le ka morao o le wa o tsete ha e be le teng o tla nahanwa
0: community builder
1: ha ka la bua fela re ke ke sa ka khiso hloka eng le kana kwa lona ya o bonda
0: eh ka khiso ha le tsa ka 12 wa tsoa
1: community builder
0: Ah, kagiso ona le botata nke ke ba go. Wa tsaba keng ne re tsa rena petrol. Fela ke ne ke kopa ke a kopa ke kopa nka kolo yena ke tsamae ka yo.
1: Anke tshelta lona o qetelene le gele be ile a re ye bongane tshabalala o gona le mathata. Re tla e kwala tshelta. Wena ha ne ke tsake tla re re tla e bona nthwe. A ilo thusa batho se tshaba. A re ke kgodi a tatana le tseng Mandela.
0: O be le mathata wena. A re yo o be re tloetsa bang.
1: Go ba jwale ka mona ke tshepisitse ka Kristo. Kana go mathata lo. Wena mo jwetsa motho a re baby jo.
0: O ke ke bo thusa ka Kristo le nna ke tloka nthwe wa re jwang jwale mogadi.
1: Ai wa bua kana ko wrong.
0: A re o kona ne le batho pele hle. A ko kona ne le batho.
1: O bua kana ko
0: wrong. A ka nete.
1: Ke ka tau tshepisa ka Kristo no. Ne ke tla o thusa baby. Are baby wa tsane ke tla o thusa.
0: O re di account di a hula re a nna ntwe tla be ke yese
1: swa fa. A ke tla itsa jwang ngone.
0: Ayo, re tla bona ha o ka hlaya ntho ye nya ne ka hlayang ha ga go. Ke tla bona go kwala.
1: Tshantse ge fe bongane ke o itse ke godi ya mogodisano ana letho. O ga di account a ge bongane wa godisa ana tshelete.
0: Ngone monjalo lo hlaya ba batho.
1: Aba keteletsa ba o sothelle ga wena ba no shapa magwa dikolotwa. TFG tla o shapa.
0: Ke
1: le community builder e o beheletseng ka morao. Mo thusa tsha.
0: Fela ke poso. Ho thusa batho.
1: Ho thusa batho se poso fela ke poso ha mpella ka morao.
0: Wena ndwaetse.
1: Kana go ya rona ya o bonda. Mama o sa ubitsa ona le mathata wa tlola.
0: Se poso ha ke bona le poso.
1: Ga o o dietsa ka sehlopo.
0: Ntlekeni. Fela go bisisi. Thabo o ntloetse lona le nna. O baneng ha batho ba na le bothata ke tshwanela o thusa e ba lona bothata.
1: O tsa batho pele principle ho nna nna ke be ka mora.
0: Ah o ntse o le teng. Wena ke a tsebo go le hanka ya kae? Ke tlo o fumana o le mono.
1: Mamile go re letsetse. 086003084 tla romela malaetsa gatiso WhatsApp
0: 0797585066
1: Now ke le wa utlwana le motho ya o bellang ka morao a be ile ba bang ka pele.
0: A bona phoso mono.
1: A re jonna ka mokgwa ka fisa go hlelang ka teng. Kopanya re batla o ngwana no re mo phele dintho mona.
0: Fela bana o hlola a what's happening? Kopanya mono.
1: A re tla fola sa ipolla.
0: Ke ba sharp. Na o kudi a kalo.
1: Ha wena o hohlo. Aga o tla ba sharp.
0: Fela ke go so o tina o tshojolo ba o yena o so motlwaetse wa tseba ga a ntsa fola hle.
1: Ke poso e golo.
0: Ntsa fola motho eno ntsa tlo fola a be hantle.
1: O tlona le mothusi wa sechaba wena o beletse ka thoko ke poso e golo. Ka nnete ke poso e golo. Ba thupile principle wena o le siko o beletse ka thoko o thwe na re tla o bona. Ntho ngwe ngwe wena o number last. Wa uqetela ho tlapile batho ba bang
0: ke mongane o amtseba wa itsema ho tsela ba
2: jela ke batla ho tlisisa batho ba ba ke qalang ka bona ke ba le lapa
1: ka ke metswa ya batho ke ba le lapa ke metswa
0: le ba lapa
2: ka nnete be ha ke gola mo chelete ha ke ise o mme ke kala ka wena pe

0: e seng ha o itse bomme o qala ona ana ka mathata o lukisa mathata a batho ba na pele o lukisa mme a lona
1: ke re mme a ntswala ke nahana ena ke ena tlankelello le anka ba ka reka koloi khatola pele fela ke ganna ke tloa bona gaute ke ya hae pele ho mme mme a ka lo itshwara ka ma e be ba he ke a khutla ke ya ho motho eno ke baby tada
0: motho a utlwa ka mogabe
2: o boetsa la bang
1: bona se ke
0: a utlwa ka mogabe
2: o boetsa la jang go su tita twak
0: o tla ke hona bonga
2: wa nkudi
1: ya ke bona le batho ba elengwe re gale ba le teng ba tlampile ho wena bophilong ba ka e seng re a go ra ba tlapile ho wena ba bang ke batho ba lelapa jalo ka ke hlalosa mme ya ntswalang ke mongkgono ke hodisitswe ke nkgono ntho engwe le ngwe tsanang bophelong ba ka ke ena a tsebang pele ke nyollotse mosebetsing nkgono tseba gore o tjena o tjena o tjena a re apele nkgono mogale
0: moeaaaaeeaa
1: o tla bona a sa bona fela ke tla ka malomare and then tšhelete o eng kakae ke ryo tsebe ke ile ka nyollwa mosebetsing mane
0: na ke phoso go beya batho ba bang pele o motho wa
1: gaoay empa metswalle ke a gana ga o ka ba tlisa batho ba bangwe be metswalle pele go motho wa gago kapa motho o phelang le ena kapa molekano wa gago eno ke a e gana
0: nako ngwe a se legang pele gore ke a motelela mothino wa ka ke pelo ya ka e jalo ya jega ke motho ya ke rata go thusa setšhaba ke motho ya how to hlaileng ka mona ke mathapile how to ngwana wa ka mona o etsang yena wa ka motho ke tlanne ke mmone
1: ene ba o sheba batho bana ba o bona batse gore wena oh yena ga ba tla ba pala ka wena ba
2: me
1: tsena le me tsena ha ba le ntwe tsenyane fela ba sa batla lo batla thuso kae ka paka ba ya ho wena bana ba bona ba
2: ha o fela ho ntsa motho ga ke khona ntsa ke tabo ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
0: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
2: ke ke ke ke
0: Bongani, anga fela ke petrolo misong ka ofone la uno tsuwa utle mo musiye mme.
1: A utlwa mo no ntse ke na le yena ho na le baka la horeng.
0: O sala ngwa musiya.
1: Eh, a yeno ha ke na ne tla ba botha. La ke ke lo thusa mosebetsi mo.
0: Ke na ha uno musiya na.
1: Ke a musiya. Ha ba tla feletsa.
3: A tedi papadi. Horia tella. Le bongani chabalala.
1: All of us all in kaofela tlhodisano ya FIFA World Cup 2026 yaphila ho SABC Sport ibuhe ho SABC 3 we mamelediya le moentsa SABC ube we streame ho SABC Plus ke lebile bana beso mamadi wa lesedi ere ke bele kudumedisa hape tsena ke tsapele tsa dipapadi hore ya thella ha re qale ka ho lekola jwalo tsa papadi ya rugby re fana hore ba sireletse ba sekola eleng Junior Springboks ba beetse ba phunyela ditse bakeng sa magaolagang a Junior World Championship ka mora hore ba mamole se pasa England ka dinthatse mashume a mahlano ana le metso meraro ho tse mashume a mararo ana le metso e supileng a papadi ya semi-final e bapeletse mane Tbilisi Maubane se papadi sa ka le phiong e leng khuthatso ra sivaga o hlabile di try tse tharo papadi eo ha ke botile make a hlabile tse pedi se papadi se seng se sebeditseng ka bogabane ke Yakin Ahmed ya hlabile dinthatse mashume a mabedi ana le metso e meraro tlhopha sa manya semane se ile sa qala papadi ka note o dimo mona mo se ile nga ya khefutsong a se itlhomme pele ka dinthatse mashume a mabedi ana le metso e meraro ho tse le shume le nan le metso e supileng empa he di ntho di letsa fetwa ka rolonya bedi ya papadi ha ho luka mara hore se papadi sa hlopha seo e leng Sep Kelly a bontshe ka rete e khubedu ho latela mapalo wa hae o bohlaso ya ba hlopha sa Afrika borwa se sebedisa menyetla sona le ho qetella se hapile papadi ho magaola ganga the Junior Springboks ba lo thulana jwa lo hlopha sa naha ya France ka mekobelo ona hore yang hona seo leng hore sona ke papadi nyengwe ya pele ho ya magaola ganga se mamotse sa New Zealand ka dinhlatse mashume a mabedi ana le metso tsheletseng ho tse mashume a mabedi anang le metso emedi ha re tshelela ho tsa bolo ya maoto mo kotlisi wa sehlopha sa AmaZulu ya motjha e leng Pitso Dladla ore ba tlotsola pele ka mogwa o sehlopha se o sebedisang wa hodisa lo ntshetsa pele talente ya dibapadi tsenyane Dladla o sa tswa fihla hlopheng seno e le hatso a hlopheng sa Durban City mo a ngotse nnalane e ntšha gane ya thusa hlopha seo hapa tlhodisano ya sone ya pele e kgolo ga bone ba hapa Nedbank Cup sehleng se e fetileng mme o kene jalo dieteng tsa mokwetlisi Manqoba Mnqithi ya seng a kwetlisa hlopha sa Young Africans se bapalang mane naheng ya Tanzania a re utlwa gore o di beile jwang monghadi Pitso Dladla ke mokwetlisi mošwa wa hlopha sa AmaZulu.
4: Eros ngenhlanhla ine identity so engitsembisa abalandeli ukuthi soqhubeka ne identity ye Eros but sizozama ukuthi si improve nje team so abenze nje e grounding bese support sizozama ukubukusemandleni nathi ukuthi sibathumele champion
1: Lele la mabaka entse ngore dladla tlwe hlopeng sa Durban City le ho ja sebeditse hantle a holo sehleng se fitileng ke hore o tshwere fela lengolo la CAF B license le ne le sa tlo modumela go tlisa se hlopa tlisano ya CAF Confederation Cup e o se tlo ba le kabelo ho yona sehleng se tlang ka ha ho hlokea la CAF A license le le ngore mo go tlisa mo tshwa jwa le wa hlopa seo e leng Khalil Ben Youssef o na le lona o ri la lo jwalo o na le tshepo ya gore o tla thusa hlopha sa abafana ba stand go fitlhelela katleo sehleng sena ha re kwala ka tsa diatletiki re fana gore galala ya mabelo a malelele kwano Afrika Borwa ba sading Gerard Stein ore o sukula ho le kataba ya o ikgothatsa mo round tsena empa setsang gore na anna sebetse hantle ke sedutse mona hanongwa hae lo ja ile ha pa di comrade marathon tse hlano ka ofenana go nye fitleng le di two oceans se ka bantse supileng stain ore ho ikwetlisa ka thata le hore a dule a tsitlaletse meralo nya hae ke yona nthwetsang gore be semathi se hore mmonang le sona ha jwale ore ho kgothatswa ke taba ya ho etsa di record ke nthweseng e fitile ke le lonya hae me a jwale ha sheba di bapadi tsentseng di hola di mathitsentseng di hola tse shebelang ho yena seo se mogothatsa ho loja ile ha pa di comrade marathon tse hlano ka ofenana go nye fitleng le di two oceans se ka bantse supileng stain ore ho ikwetlisa ka thata le hore a dule a tsitlaletse meralo nya hae ke yona nthwetsang gore be semathi seo re mmonang le sona ha jwale ore ho kgothatswa ke taba ya ho etsa di record ke nthweseng e fitile ke le lonya hae me a jwale ha sheba di bapadi tsentseng di hola di mathitsentseng di hola tse shebelang ho yena seo se mogothatsa holo re a nna tswele pele o sebetsa hantle ba watse ba hore phitlhello ya hae a se ya hae ya le mong mme kgothatsa le bantseng ba hola ka mora hae leeto la hae mamadi ya le ba bonolo jwalo ka e le hore ha o sheba mane o comrade o qadile e le sebapadi se e leng hore ha se mathe hantle ka nnete semathi se e leng hore ha se mathe hantle jwalo ka e le hore ka selemo sa 2015 ane a qala o ile a tswa maemong a bo 15 a na le metso tsheletseng ya re ka 2016 a tswa maemong a bo 14 na le metso tsheletseng 2017 a tswa maemong a bone ka 2018 a tswa maemong a bobedi ya re ka 2019 a hapa lebelo leno a le hapa mmogo jwalo le lena la two oceans mme seno se a o bontsha gore ke motho e leng gore o dumela ho sebetsa ka thata le ho ikwetlisa mme ke mona taba tseno kaofela dimotso tse molemo jwalo ka e le gore ga jwale ke se seng sa dimathi tse tlhwatlhwa golo basading mona sa kwano naheng ya Afrika Borwa ore o ntse a tswela pele go imatlafatsa mme ore o a tshepa he gore o tla nna tswele pele ka manahano a na lona mme a nna tswele pele le go kgothatsa dimathi tse ding tsentseng di gola ka gare go naga ya Afrika Borwa dibile gakalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona e le tsa bobedi tsa dipapadi nka tlhakane le tsa pele tsa dipapadi ntshwarele tsa bobedi di metsetsenyo mashome a mararo ka morago ra ya bone ga jwale le bolethi bo se ba tswela pele
5: Hakule bo holo tibla moholo na bongzito kamarika N1 northbound ka Brakfontein interchange how ya libile mutinyeng wa N14 lebella tiswe matla mwamedi hona le kotsi ka mo ba ngo sebedisa milioni ka nete ganna ga kelo hloko o ntse lebeletse hore ho tla ba le tiehiso ka mantsoe a mang be a pelu skotlong ha o sebedisa mila o ra fetara ka N1 northbound dipakentsa John Frost Drive mojolo li both avenue kimelong hore ho Donald tukiso ka mono e phetetswe me sepete ke se palaha monnatsana ke le go tshwara tsaka na hore ngena go re hora tele traffic e bona ntse di bona ga sa di bona ga tshwara ke @tibos_mokoni @limawela1x #ratellatraffic
6: re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyi bona Kentucky Tuesday ena
7: stop
6: fumana maka a le shume a mme o boloke 44 randa randa o ka boela wa fumana mili o mong hape ka tshelete eno
8: stop it like it
6: wa ithabela tshe o irata ka la bobedi lena fela KFC fela hona le mila hona le dipehelo
9: in our space to get it up and over and get the tips
10: countdown e kadile ka sonta sa la mashume a mabedi a metsetseletse mpupu Kaizer Chiefs
11: are bona obrigado ha ba ile la botsa ga ya re tsheyo
10: e hura hura na le bompudi ba Zimbabwe Scotland FC
12: absolutely brilliant
10: Mani Royal Buff Mafokeng Sports Palace. Tlhodisano ya 2026 Toyota Cup. Seke wa fetwa ke motsotswana o mong le o mong wa ketsahalo ena. Ha di nnatla tse pedi tsa papadi ya bolo Afrika. E fatelana makwatsi. Kaizer Chiefs e botsana dipotso le Scotland FC.
7: Aba tsenya kereke bona.
10: Ka otlo wa SABC 1, SABC Plus. Le di sebeletso tsa radio tsa SABC. Ka sonta sala mashume a mabedi a metso tseletseng pupu. Metso tsung e mashume a mararo ka morao ra bobedi thapama. Fumana di tikete tsa ha kompi.

0: ka diranta tse legolo fela. SABC Sport ke moagi wa semmuso wa 2026 Toyota Cup. For the love of the game.
1: Baetapele ba kgwebo ba rata go bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo. Le bona ke batswadi, le ha go le jalo ga se hangata ba buang ka bana ba bona.
2: Ya makatsa taba eo goba bokamoso ba bona bo itshetlegile ka gore go le gantle re tshwareng ka matsogo. Ena ke nako ya go bua ka kgolo ya sebele. Etela holdmyhands.org.za.
0: Baai ba Soweto.
3: Soweto.
0: Kaulang ka lekhubula 88.4. Kapa le download the SABC Plus app. Bakeng sa lesedi FM. Ke molemo.

0: Mamedi ba Lesedi FM. Ya bua mona ke sibini se seholo sa botshabelo farm boy. O mametse Thabo le Lebo ho re attendla afternoon drive. E che sang tukutu.
1: Kgweding ena ya mohale ntate Kgoli Hlahla Mandela. Tong re fane ka tshehetso le kutlwelo bohloko ho ba hatelletsweng. Rema le Lesedi FM. Ke molelwa.
2: Ke ne ke le mo thilo se le lebe relationship eng eo dumelang. Ke hopela e le December ngwaneso, ke ya toropong. A ba re nyeo a tsa utse ka tshene be ke fitlhile ka mosheba fela. Ha re fitlha toropong mo molong ka ga nsi ya fete, ke tla fetela pele ka taxi. Nou je ha ke bua le lona, a o ka ga matswana a ka, wa utlwisisa gore mokgosi wa ena e tsa ntho e wrong. And-e o tsebo o tloa kae, o tloa Qwaqwa o ya kae, o ya Foreisetburg.
3: Tse tsena na tsa re imetse bana beso he re imetse o tla uba motho a ntse mo tsa gore jole di different tse ho etsalang ka tsona ha nna ke batsebe he nna se a ke batsebe ke tsebe ba itlile jang nna a ke buile bona a ba thoma modimo a o Jehova a tshe win he ba thoma ntate ba siteletse
2: tio se re ho isteng le tio se le le fela e ga le ga khola ba tsha motho a phone a a buletse radio gaolang batho ga le bona ba kena setlhong se leng se le sa buing ka sona ke tshwenyo ya nako ntho le batho bana ba buang nako e telele ke tshwenyo ya nako le nagana gore le rona re batla go kena batho ka nako ba fumana gore motho a le mong kena bo ha five and o lati wena o soka ngwe kena e tla ba bua ntho e sa feleng ke bo se le ding. Ke ga le ka etsa jwalo di bulutse. Ke a le ga ke no bua le botsolo ka

0: o re ke ntse bona te haholo ya nati me ke tsama jalo le sanere ba re embo ai mna tipini
1: mna te haholo
0: mna te mna te ke bile mme ya tama mela jalo album ya sanere ke ne ke qala o mamela mino wa sanere ka o fela jalo me ke ke a ke khotso fetse haholo ga itse da kaiko
1: na le talent e makatsa mme
0: haholo haholo
1: ona le talent e makatsa mme nwa o bina o tswa botibomba pelo
0: ntate
1: o nkwela ha bina hore nthona etswa ka hare ntho ke ratang ape le ka mogoba sotho ba morata nga teng monene wa ra ibile simba sotho fela o pola rena rena le munano bodybuilder wa muzulu
0: a go rata sanne
1: re ke mamela sanne a go tlo re mfela ke rata mneno ha go ke re mo ne weekend
0: o no ne
1: tsane ga re mo ne ntho marangang
0: o ga nyo
1: ka nnete a hlia mushimane ka nnete a
0: mahatsa la ofedile na le bulela mamadi
1: mahatsa la ofedile ka nnete lo just rating go fedile
0: tsebo trend ya
1: jwa le tla ra fitla fumane di jotse mofuthu ka tlo
0: ne ke bone kana ke phoka phoka ya
1: bo yes
0: phoka ona ngotsi mono a re bona ofumane mosadi ka go phoka o motseba o ka nti mona ofumane mosadi nda ka
1: ya
0: ka re ya
1: re mo lebohela ka nnete re mo lebela ho le sanne re go tlile le DJ la ba sa bua ka yena ga mona go bone ai bana we
0: tsentle
1: fela le nne le hweletse jwa lokha le nne le hweletse bo ausi ha pala ma stage luna ke a letse ba thola se le kwati e nna ke a letse ba luna
0: bona bona ba ntse
1: thola se le kwati le jwale
0: e ba mo lata e ra mo lata le qephela ha
1: hore wa re
0: sia ba o so tla ihweletse he ha o bina se bua ga e bo ke ngwe tsala ba re ke a gola ke music video ntho tsonzo di shoot
1: o bana ga hweletse ha pala ma stage
0: wa how fella ke gona bana mo
1: le ne le hweletseng jwa lo tlhe ya sanega a shwakalana bana beso ka be se lenga dile ke a letse ba lona pelo tsa lona di nyane ya me tshola se le putile matsoho
2: e bang ona ana o ruke ka wa khona o le fella le kwetha nana hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plan di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona clientele legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 clientele general ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: mashoma mabedi le motsheromong ka mora hora ya bone re kena kgutlwane sa rona sa hashtag
0: 30 under 30

0: le monyane a rata ntho a yetsang o e gothaletse la go le thata ga feta moo le masiu mono ga fitlha mono ko mphe
1: moo
0: diripsi
1: moontate
0: tlhaphole
2: moontse ke mametsepale ya gae wa tseba e tshwana le tabe re buleng ka yona nako bekeng e fetileng kapa ke yona bekeng eo a ke bekeng e fetileng ya lefa leo batswadi ba
1: leselaa
2: bona o nkile ntho e mme wa ya morutu le a sa le yunibesithi ore a ke no e tloela goba o bone bophelo bo tepapa e
1: teng ke rekeletse di-fish cake ke nga le loreka a lena le rata ore o nyetsa ore ke rekeletse di-fish cake na
0: o tlhola ke makwenya lebo o tlhola ke etsa makwenya o retsetsa makwenya a mafuga
2: gona ke lefa le a tlamela leng kaka o tsaba gotuwe ke
1: mokeetsa di-fish
0: cakeyala leboa o le tshwara mafuga menoe mafuga
1: yo jale le re di-fish cake le ka se direke
0: and o tse kwenya le jalo ga le ka gobala o sane ka mogo le manthata
2: ga re mofe monyetla o tla etsane o sa
1: beketsan wasa e tlo batla ke nagane re sepeo gantle
2: o tlo tutsa ka go
0: tshwana le makenik a reng tlisa kolo eo ke tla zang
3: a tsa dipapadi go riathelela le Bongani Tshabalala.
2: All of us all in kaofela tlhodisano ya FIFA World Cup 2026 ya phela ho SABC Sport ibuhe ho SABC 3 we mamelidi le moentsa SABC o be we streame ho SABC Plus ke lebile ho bana beso mamedi wa le sedi tsena ke tsa bobedi tsa dipapadi kwa no ho re a tella afternoon drive ha re tla le ka tsa papadi ya rugby motlatsi wa mokotlisi hlopeng sa Junior Springboks Melusi Mthethwa o tholeditse ka modi papadi tsa Heidi bapetseng ka teng ka nete papading ya maobane le ho laola boholo ba yona ha se hlopa naha ya Afrika Borwa se ne se hlola sa naha ya England papading ya di semi-final ho Junior World Championship hlopa sa Afrika Borwa he se atlehile ho hapa papadi eno ka dintlhatse 50 a na le metso meraro ho tse 30 a metso supileng le ho tsa England se ne se yeteletse pele karolong ya pele Mthethwa hore se ba thusitseng haholo ya ka yena ke bokgoni ba dibapadi tsa hae tsa ba hore di tle di theole moya le ha di bapala tlasa gatello se hlopha jwale he sentse se le phomolong mme ho tloha ho sane se tla qalella ka boikwetliso bakeng sa papadi ya magaola ganga e o se tlo e bapala kgahlano le se hlopha sa naha ya France moqebelong ona o reyang hona re ntse re le go tsaya papadi ya rugby setlhopha sa Wales se tlo kena papading ya ka maqebelo kgatlhano le sa Springboks ka bona ka Kings Park Durban ntle le mokapteni Dewi Lake ya lemetseng go utlwala ha Ryan Elias a tlo qala le papadi a bapala karolong eo Lake a tlwaetseng go bapala go yona ha flankara Jack Morgan e tlo ba ena mokapteni wa setlhopha papading eo jolo ka ga ebile nakong e fetileng a ile a nna a fua boikarabelo ba otelela setlhopha pele nakong eo Lake a neng a lemala ga ba ne ba shasharwa ke setlhopha sa naga ya Argentina ka dintlha tse 35 go tse 21 mme tlabele le kgatlho la pele mokotlisi Steve Tandy wa tlhopha sena sa Wales a qala papadi ntle le mokapteni yona ya motshepang aholo jolo ka ga a mo file boikarabelo ba oetelela setlhopha pele bakeng sa dipapadi tse 15 ka ofela ka tatelelano e sa le o ba mokotlisi enwa a fitlhe tlhopheng seno sa naga ya Wales ha re diphethela ka tsa papadi ya bolo re le ba tlhodisanong ya FIFA World Cup e ntseng e bapalelwa mane North America galala ya mane fora e leng Kylian Mbappe go bana latlhe a le motšheng ga jwale mo ikemiseditse gore jwang kapa jwang a tla gape gau ya selemong sena ya sebapadi se tlhabileng dintlha tse ngata ka go fetisisa ga jwale sebapadi sena he mamedi se dilemo tse 20 a na le metso supileng se a lekana ka dintlha tse 8 sebapadi ka seng le sebapadi sa tlhopha sa naga ya Argentina e leng Lionel Messi mme o shebile gore a tla eketse palo ya dintlha tsa gae bosimo bona ga ba thulana le setlhopha sa naga ya Spain mane Dallas mokapteni ona hemamedi wa le blue e sale a bapala ka bokgabane bona ba e sale ka nnete ga bo ka opolanalane ya gae o tlo ana a qala go ba le kabelo tlhopheng sa naga thudisanong ya moopo wa lefatshe e leng ya bapalelwa mane Russia ka selemo sa 2018 go banala ga ntse a tswela pele o sebetsa gantle oba ga o sheba o bapisa mapalo a gae le ka nako eo ga a so theo le go gang fela goba menyetla e tlhaya Kylian Mbappe o ntse a kgona go tlhaba dintlha le o sebetsa ka bokgabane bona ba e sale mme o shebile goreum kgetlho le naga a thusa tlhopha seo go gapa tlhodisano ya bona ya boraro ya mogopo wa lefatshe fatshe jolo ka ha ba ile ba ntsha bo hlokolo sha shwara papadi nya magaola gang tlhulisano nyene ngele mane ka thaka selemo sa 2022 ke se hlopa sa Argentina sa ile ngore selemo sena ke sona se sireletsang sekola le hoja he a ile di papadi ntsa tlhulisano mo pala fatshe a hliana le khatello e kholo ka ha a sa sebetsa hantle hlopeng se wa se bapallang sa mane Spain sa Real Madrid jolo ka ile re ha gona hore a thuse hlopa se o hapa mohopo moholo la o le mong di lebontse pedi sala le mo o tsapa hore ka nnete ona ke monyetla hore atla gutlise setumo sa hae le tselo ba bangata ba motloetseng ka yona ka o sebetsa hantle le hore atle a hlabe dintla tsengata ka o futisisa lo thusa hlopa sana ya bo ha patlhusano ya selemo sena ya mohopo wa lefatshe me o ka hopola hore e bang bile o sa tsebeng mamedi re ko hlaisa le sedimo na hore hlopa sa Real Madrid ha o sheba tlhusano ya selemo sena fela ya mohopo wa lefatshe si batla sihle si nal di bapadi tsa sona mono tse hlabile dintla tsengata ka o futisisa ho tswa dihlopentse tsa dinaha tse fapaneng tseo di bapadi tsena di ne di emetse mme ke dintlha tse ka bantse le shomele motsorobong ka ofela tse hlajueng ke di bapadi tse bapallang sehlopha sa Real Madrid ntle le mono he wa hlokomela hore ke sehlopha se batlang sehle se fepela dinaha tsengata di bapadi tsena le boiphihlelo le talente e kgolo ona le sebapadi se bapalang mane England Jude Bellingham yena o sa hlabile tse tsheletseng ntle le tsena tse robedi tse hlajueng ke Mbappe hlopheng seno sa Real Madrid mme o shebile hore Mbappe he atle a tswele pele ho hlabatse feta mo le ho hapa gao ye kgolo ya Golden Boot Cristiano ya selemo sena ya mohopo wa lefatshe re tla bona he papadi ya bosimbona e tla thagwa mane horeng ya borobong e tla bapalelwa Dallas e pakeng tsa sehlopha sa na ya France le sa na ya Spain ke kgolo ya pele ho ya magaola gang engwe ya tsepedi engwe hape tla bapalwa ho sane fela ya ho sane re tla o leletsa taba tsa yona hantle ho sane dibile akalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona e letsa bobedi tsa dipapadi hore ya thella tse ding hape dimane metsotsong ya mashoma mararo ka mora hora ya bohlano e tla beletsa ho qetela ha jwale le bo lithibo se batswela pele bana beso
0: mabane ke butsitse bana a khona ngolo ka nte bana a so bapale le papadi le nngwe bana
2: a ntse
0: tsa bo kae
2: ntse ke shebile ngore ka mokwetlisi hle ka ga sa motshepa handle tswe maemo ano a bapalang hona mona hona le papadi tse ding tse ntsha tse ntseng di le nyane ka dilemo
0: fela ka ba sa mosia he bonyana
2: a ke taba re fela ke re ha o notse ba o tlaetsela mohlomong ha se papadi se seng se ka lemala ka ho fana le eno ane nga motsepile ha sa le fumo
0: di legends tsa di tswijwalo di legends ha di monne no ke legend ya nahi
2: ene ntse ba pala hantle
0: ba pala hantle
2: empa fela le hore ha o sheba monna jwalo ka ke tlo ei hona le papadi tse ding tse matla ba re ba le bala mane hlopeng sa France
0: yo
2: le mohlomong he lo mo la tswisanya na ana ka mo fa mohlomong metsutsunya le le shume ya o qetela
0: a o baba wa me yo ai
2: fela le bona jwang papadi ya bosimo
0: a nna ke jwalo ka ke la ka e bona hantse ke di bona tsa France ntse le jwalo le
2: ntse le jwalo
1: o ba palang
0: France le ntse
2: France le Spain
0: espanyol
1: oh
0: espanyol
1: la ba re fitile ga jeno rona ma France a
0: matle re ma bintle ma France a matle
3: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC eso ka nyibona Kentucky Tuesday ena.
4: Stop.
3: Fumana maqa a le shome a goho ka 129 ka.
4: Stop it.
3: Me o boloke 44 rand. 44 rand o ka boela wa fumana mile o mong hape ka chalete eno.
4: Stop it, I like it.
3: Wa ithabela. Che, o irata. Ka la bobedi lena fela KFC fela. Hona le melawana le dipehelo.
5: E bang ona na o ruke ka wa khona o lefella leqwetha. Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Tell like I said, Hakule bua holo tibla moholo na bongzi to mo mena kena jalo kamara ka enchal for its bound pulfle jalo round the bold kimolong hore le pio le letuna la mila le kwetso ka mo gana ga kelo hloko hona le kotsi hona le kotsi ka mone a mama koloi a malwa ke re go tshwagetse yona ena tla le ofela hore ngena mo medi bona o tsuri bona nga sa di bone ke tshwage ke @tibus_mokoni @lima_1x #ratela traffic
4: Le bulletin.

0: lesedi FM ke molelwa lesedi le o gantsetsang tsela ka sesotho se monate
1: ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletse mogodisitseng
0: le go fa maikutlo a o begang motšheng o nepagetseng wa puo ya sesotho Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le kgubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
2: Baahi ba Soweto.
3: Soweto.
2: Kgaolang ka le kgubula 88.4. Kapa le download the SABC Plus app. Bakeng sa lesedi FM.
4: Was it ke ra pela ntate mo di mo re etse hey ka fa ke bua ntse ma mo sala ko pala le ma ke tla go tlwa rona le motho mo ke batlang ntate mo di mo ra ga thapelo a ka le kopanye le ene ya re le bulitsi o sa skim sa travel so re so pina ka tennis and massive
5: ka bo le le na motho a mametse radio a ka tla batla thuso ha ile go le mametse a ba tshwara mo di go tshise rona ba mamelang radio ga se tshise motho a tloa go batla thuso kana go nna o mametse ga dilo bona ba mametse ga dilo re be re ikutlwa jwang aha motho a batla ntate thuso kana go na half bit e mo le mo ga kena tabenya le nane ke dipuo

0: jaga spuitswe o mametse Thabo Mokone le Lebo re athella ho le Seri FM.
1: And another one. Top number 7. Ke nna ona ke panel of joy Thabo Mokone. Re ke bona. Bo yemo ba ka ba bophelo e ka ba LSM 10. Bo yemo ba ka ba bophelo e ka ba LSM 10. Me ke re LSM 10. Ke tshwantse ke tlue LSM e fatshe. Hobane ke se ke batla peace of mind. Ke batla ho itaola ka tsela ke batlang ho itaola ka yona. Ke batla kgotso. Mona mo ke neng ke dula teng ka nako e bophelo bo se o ntumelele gore nka e le o dula boemong bo itseng. Go ne o na le dintho tse ke sa kgoneng go di laola. Batho ba gasa ba etsa ntho ya bona. Batho ba kopana ba etsang moferefere o mongwe le mongwe batho ba o etsa mme ke lokela gore ke mamelele. Fela bophelo bo se bo dumeletse gore ga ke batle o iphumana ke le ka gara ntho e tseng. Ke batla peace. Ke batla go ya moo ke tla mamela mo ke tla itaola e be nna fela ga ke batla go tholo tu ebe ke a tsamaya ke ya estateng e ke bonang le nna gore mona banna ntlo ya teng e bitsa bo 2,mama kapa 1,mama 1.9 million. Ga ka nnete ya ke fitlha mona ke ya fumana gore mona motho le motho o shebile taba tsaya mona gore a ona go tla utlwa motho a sa tlha hweleditse a bina ae mona go utlwa nonyana ga imametse ke re ke batla iphumana ke le sebakeng se jang ntho ane ke ba ile leng ke ena e seng sala morago nna ke phoso ga ke ipelaetsa ratalane ntwa tsane go utswetsa eng moferefero mongata o tshwantshetse morago
2: ga o phoso oba mo o ileng teng go na le melao le melawana e tsamaisang estate eo go na le melao le melawana e tsamaisang complex eo jwale ga ona phoso baneng go ngotswe lwena wa tseba gore ga o kgone le go didietsa opola bafana fana ne tlhotse mona go ne o na le dibaka tse e leng gore o tsona o tshwanela go ketekele ka gare o sefuba sa ga ore ga o kgone o letsa bobosela wa e bone ke ka baka la melao le melawana baneng go na le ha o tlo tsona le di estate tse leng go tsona ha o ka tlola molao ono ba o faena make o kgona gore a letsetse fela mane officing kantorong a re helang jalo ka mona ka 286 ho le rata jwale ebe ba theoa kapa ba o letsa le pele ba fika gore motho wa modimo o swentsa phoso jwale mme ke nana ha o le motho a ileng a ikgethela seo se o tsebang gore mona o se fumana 100% ntle le go robele di dintho tse ka tlhagang ka thoko
1: ke a fitlha ke moaisane wa gago mona estateng ke bandlele ke motho wa di-R&B and soul session go kopanya batho ke tlabe ke na le bo Wilson re bitsitse go le monate re shapile di-old black and then ke a fitlha estateng mona ka nnete ke a reka le nna ke a thola go imametse ke re maa mona re ka etsa nthonyane monate mona mane sontaga fela o kobolele mmino monate wa sontage nnate felwe moo e be ba e ke etsa ntho ya ka hekere ga nngwe fela ke ntshe dipika ke re duleng relate ke phoso
2: o phoso ha ile gore ha wa latela melao ya mo hona le moelong go tshwanela o ngolle teng ke ka opolana na ntse tsa maiso ka reng ke petition me petition ena tla tikina hore re le batho ba 50 ba dula mona ga idume ka pa batho ba 50 ba dula strateng sena ha re na bothata gona le hore lebo o ka pata botlotla le a etse soul session eo jwale e bang ho saka ho etsa tse tsana le tseo o phoso ha o so re fela ke ha ka mona re ketse ka pa ke se makeng sena ka mogoleng ka teng ho kala a ha empa ha la tetse melao e le gore ya etswa ntwe a ke bona le bose
1: mo mme ha o batla o tshwaela gore letsetse re ka ntwe re poka ka yona le lebo di le montsere tse mashuma mararo le metso e ka dikaneng tsa rona tsa tokologo ntwe na re bone e etsa 32 hona le mo re bone e etsa hala magetwa mangata mo teng batho ba boemo bo itseng ba bophelo ba itulela se bakeng se itseng mme o fitle batho ba bang mohlomong thukwana nyana le sebaka seo ba boemo bo itseng ba bophelo hape LSM e fapaneng le ena ba fitle ba ra mona re a hloma mona bane ba ipilaetse jwale di value tsa matlo a rona di tlo theoa jale se ba ntwa pakeng tsa batho ba babedi
2: ke rekile ha wa reka wa e bot ga tsena ga gatse lo wena ha o kena ka mona ka Johannesburg ona le company ya ne re tsama makolo e a turtutu a bitsa me ha o feel company ena pelo kena ho sontso ona le bana ba se ba itlhomme mono ba dulang ho ile ha ba le di petition tse ile ntsa ngolo ha o ha ngolo ha ngolo ga tsena ka ya le khutleng hore re le company Hari ka manye le sena se tsalang kwa no bane ha se tshwane le boemo bo ileng hore rona re a borekisa ka pa re bo beile ka pele
3: o kore letsetse mamedi re ke rutle fela ha bedi ha ra ro maikutlo ao ka tabene re ntseng ntse ke botsa lebu ke iphumana ke yemele monna matineng gore na ebe ha ke ipelaetsa gore bathong na ke tlile mona ke batla gotso jwale ke bona ntho tsena di ntshala mara na ke phoso le teng batho ba batla me hore ba etse ntwe bona ba e batlang ba nna kitse ke batla ho dula mona mona le kgotso jwale batho ba tleng le bona ba rekileng ka 2 million jwalo ka nna ba ikutlwa ba batla lagatanyana
2: mm o mo enkhotso
4: le jwale mme ke ba dimelang
2: mme ga ganti ba
4: ke ba tsa se se sa mo dula ntseng na le melao ya teng
2: mm
4: ena tla bo ena ba batho ba ba mo tlhomo ba tla mo mm jwale ke bona hai de mosemo o ba ka o se ka mme le mola ya mo
3: mmm
4: ka tata o tsene o swai
3: mmm
4: o swai e le pele nyalo ba ne ha ke ne ke tsela mme tsipa ya mane mme ba ntse ba ka tsela ba tsela ka mola o so ba di cheke ke so na di buka ke ne ka go ba go ka ba di tsamela ka khara sa nna ka ya madida mane ke tsoma mo e le ba mo tlhodi go tsa bo mo tsile ke re ka go ma go nya ke tsai marata mo e ba tsiba ka se se ka mme le mola o jalo ke nana ka go di phoso mo ne ka ke no le ntse sala mara ke ba di se tsaka ka ke sa mo bona ke tsa mo ga tipe
3: sho re le buile mo ga tipe
4: a di matse pa tsa ile tsa
3: ya la ka bongata ba
2: mo eng khotsa
5: e la ba ga teileng
3: e ya ga teileng
5: e ke ba bona ke le a ntle go na bisa
3: wa nese
5: e le fermani ya pa ka mo ga go feng khotsa ka mo
3: e
5: e mara tibos
3: e
5: mara ke le bo ke be ha ntle ka bokhetseke ngwana mme I ba go botlo go kwatabela le bo we be ha ntle ha re o tla me a buika manye le melao a ke e e ka se go mo tsantse o so fisa o batla ho etsa sa thato ya hao wa bona ntlhae ya le bo ya go re ikamanye le melao o ba ka e ka paka a bitaba ka tela melao ho la di dipelo a ke e ngwana me ikamanye le melao o tlo ditabe ngo khabane le mathata
3: Re lebo.
5: Ke lebo bana ba se sebetsa nga mnatse.
3: Thank you. Fela nna ke skeka nna tefelo, ke skeka. Ke tswa mone ke ne ke lwa kasi ke le ke tswa kasi se ke buya mo buntumeletso go nka kena mona complexing ina ka pa nthongina.
2: Mm.
3: Ke skeka phuthuluwa bana beso.
2: Ha hona mo thweng thabo ha wa tsonela o phuthuluwa. Ke ra ho etsa ntho e jwalo ana o ile wa sheba melao le melawana wa pola gore re dula go sheba gore na le dikontraka mo netse ga ditikeneng mme ona le ntho tse leng re ipapisa le tsona re rata re sa rate jwale le mono ha o lo dula thabo o tshwanela gore o ipapise le melao le melawana ya mmo mme khotso
6: o tle o
2: dade
6: o siame e mogolo
3: mogolo
6: ah mogolo ah o tle pa wa tsela
3: ei
6: Eh. Bela o ntumi tawa ya ke helo en analysis data. O totu wa mona nda ke tshosi. O bolo sinya ka lo ka lo go bona wa sibita wa kgolo.
3: Mm.
6: A tlo sala dile melao ya o le ntseng kana go. Eh, ha ke toga mo ke go family ya ka go khutse. Lifestyle ya bona. O tsanti ke se tsama e go yo tsa ke boela blog.
3: Mm.
6: Understand. Ke tsena ke tsara le ga ena. O nna ke khono le la maya teng.
3: Mm.
6: Ha mazalwa bona no se mo se se kwa ga wa no mpa pa ya mali.
3: Mm.
6: Ke go adapta hela kona go e. And then after that you. Ba di bo sa khone, ba nna me o khutlele go bo face TV. O khono ba ya ga ga tshini so. O tsena mo tsao. A o tsena mo tshuta ba ga tshi. So ba ga la tele melao go tsala.
3: Mogolo go utlwa utlwa.
6: Thank you for.
3: Ke go ratile sa. Yo. Omo ye.
7: Kela tiyo.
3: Dadi.
7: Deka maniso.
3: Come how?
7: Eh, mla ile mla wana tiyo sikho ne sebetsa.
3: All right.
7: Ke rata ke rata mo ana ba ya ka go ya terms and condition apply.
3: Okay.
7: Eh, ya tiyo.
3: Ra lebo. Ra lebo ndadi.
7: ntsengolong a o yetso ya ka o rata wa o tiboso ta le melao le melawana o beetsweng yona wena tiboso ngwana meskeme ke maitebola le tsatsi nnati le bo tiboso la utlwa
3: thank you
2: ke ke nana ntho ya melao e bohloko haholo ke shebile engwe ya di post mona e post ke monga wa thwa tsa halanka ka Bloemfontein mme o bua fela ona bua ka taba hore dintho tse ding tetwa ke ho hloka permit kapa certificate sa hore o etse so botlang ho rosetse ke ntho ya bohloko haholo hore re latele di pehelo tse leng hore di temo mme sebaka sena ebile ke bone mona ha ke bala ho thwe ke temporary commercial site ka mantswe mane le sebaka sa nakwana sa boithabiso fela ha ke a nna ka nnete atšhe e bang re dumeletswe ha re letseng moeng kgotso
8: dumela le bolthisa
3: dumela ngwaneso
8: ke Clement ka nedi wem tlhele sekubetse
3: ya Clement
8: a tsiza wa tsaba na e mnate ka hore a ke re o tlile le questioning wa go batla mo ile go hopodile wa bona so o sho o ile mo wana so ntse ba bona le la ya mo ke ifi
2: ke podile
8: ke so tsatsa na go ikamahanye le melao yeno a mono go bana ne ile monelo go batla go phola ntse tsana le interest in tsela o batla go etsa travel ka ga le question a ke ba tsaba ba strata so sa lona so ba tsetsa petition ya hore e tsabe nena e ka ba tema re kopa go e kwala ka challenge ba le utla house e kwala ka two o sotlotse mela
3: yo no ngwana
8: se le bile le u
3: tshisa no u tla itse Clement u tla itse
2: Clement u thabile
3: ntshona re bona ke kore fela ke sa hopola sebaka kapa ke social movie se ne se bitswang sebaka se ile ya ba ditabeng nako telele ntho ya teng mo teng baahi ba moo ho ne so ba le baipehi sebakeng se gaufi se ka thoko le complex e mme ile ya ba ntwa e leng yang ka nako telele dithelebišeneng mona ya bimba matlo a naturang le bana beso batlang ba ipega moo
2: mo sentene mo mitrante mona sentene ga gore na le ntho ka moo bana beso ba leng ba ituletseng mme go na le estate e nngwe pele o kena go yona go na le bomme bana ba dutseng jalo ka mogana ga nthe bana puo ba dutseng mono ba rekisang fela wa bona gore ga ba tshwanela go ba mono go ba ba beeletswe wa bona motho ga kare o ka ga mmila o rekisetsa mo leng jalo
3: Hello.
9: Hey, good day, team.
3: Hey, Ngwanes.
9: What's up? So we talk about Kimbal.
3: Hey,
9: Kimbal. Point in a house example in a in Tenka dealership tenant at two.
3: Hey.
9: Hey, tenant di five fi di area in a dealership tenant direct sub growth at 2 million. Nike is kien hamiti for bona for image ya bona. But le a tlina ka mo go ne ba tlina ka mo ke target market ya ka nne o go se le ba thata o lona le target market ya lona le go le tsamisa immediately but next se le ba mo thata wa di tsiam se se ke mo se le ne na je le ke pause
3: yo e jwa le bona
9: e ba bua je le ka u ka bona thata ba re di rules and regulation terms and condition but o la lo taba jara ya di rules of engagement ke mana mo ga tsa folio le all related stakeholders go di tsara re se di tsana ho metric tsa makwenya batho ba tlhama mona ba tsama kwenya lo nna ke tse go le tsa 2 million where do we meet up with in tsaka nna yero guys
3: yo e bra ga jalo tlakala moralla mona re a le bo utlwa
9: ke a le bo ba tsiwa
3: thank you
9: le sa pala
2: ke a bo ngwane no ke rata ntho e buang ha bua ka rules of engagement jolo ka tshwa re ke mo mafapana ka ofela kopanang a dula fatshe mme a ba le tharollo ana re ga enka tabe jwalo mo leng hore ga dula fatshe kapa ke ntho ya hore fela ba ke ba bagone le bana ba re ke dutse wae wae
3: ona le ka sengwe ke istrente mona mao ba a se gale ba a ibane ba lwanela hore bana ba fitlang ba ipile

0: Hi.
1: Hey, kata ka tsala bua le ba tsala sedi.
0: Hela ngwe ga.
1: Ke mo ke ma kha.
0: O ho ka mo sadi.
1: Ke ka mo la ka tso bene.
0: Ha thaba ha thaba. Re a le bu ha hle.
1: He ho ne ke ba ka bua le ntata thuso.
0: Ke ke wena.
2: Ke.
0: I'm going to go to the house.
3: Ya o tla go tla mona na Primrose squad a khetsa makausu tso itaola hanne.
0: Primrose mo.
3: Eh mo squad a khetsa makausu mo.
0: Ke a bona makausu mo ya Jamestown mo.
3: Eh eh ke tebe ke phela ntse nna ke tsela ga tsona ke di flat.
0: Eh.
3: Ona di certain condition. Ha ha ba re rata tsela ga tene o seng.
0: Eh.
3: Ha ga be ke tsela ga tene. La nka ba ka tsika ye ke le tsela go lo ba ntse ba o se ma security ba ga a. O tshotse na mo.
0: Ha ona o itaola mo.
3: Ah tsa itaola kwa. We don't want this, but I can't be seen more than she didn't.
0: Yo, no Fanyana Galebo.
3: What's up, Fanyani?
0: Hey, hey, hey, who won? Hotto.
4: Oh, that TLB.
0: Oh, that.
4: Okay. I want a TLB. We are born in Dao as Fan and Ezo. Zindao, oh, I do what to call your goose. We are with Saz Guti Buko Lando, Oguta in Tonipo. Uyohlonipha uhlonipha nomntana omncinci apha. Kuba kubekwe imigqamo yokuba ngelinxesha asifuni noba ubethe ihutara.
0: He madoda.
4: Asifuni ihutara apha. Ungayibetha le ngaphandle ezifriweyini kodwa apha asifuni. Linda uzawuncedwa bangabe ufuna uncedo.
0: He madoda.
4: Yilento kuthe kwakwafakwa elona cingo okanye sona stop nonsense intoba ungene phaya egateini kwenzelwe intoba kungabikho umuntu ozawuvela phaya angene engaziwa.
0: Ndikuvile bawumama.
4: Enkosi, inkosi tata.
0: Ngakuxhosa.
4: Ubulele ubolise noLebza.
2: Yimela ntate.
4: Hayi Lebza. Lebza man.
2: Mashun tete.
0: Oke ka mo hangata ga fika di bakeng tse ding re chaketse ba khotsi ba rona ba upangwenya. O fumane hona le boto engotseng Don Hood. Ke re ba re kietse jwang jwang. Boto e kgolo Don Hood.
2: O tsallo mo letsetse.
0: Ha we.
2: Eh o tsallo mo letsetse.
0: Ke na le ho haellwa ke time ije.
2: A jo tsa bona ntse ba etsa callback.
0: Tona jona.
2: Etsa callback.
0: Ona
2: ke re le ba senya.
0: Ke re no ho di ena YouTube ho di retse.
2: Ah, tsholetsa pipip. Nana fela, u tshe o ka yetsa mona ke dula. Fela o ka ke ho yetsa mo doma dula.
0: So ona ke batho ba ka. Popo.
2: Mm. Re ntse hla ha, ene ke e mi jwa.
0: A upa.
2: U bona ho hla le mong fela a re. U hele di se upa. Okay. A phone la office ho jwa le ke ba u tse matatsa gagwe.
0: Making noise here.
2: Mm.
0: E maklava iso.
2: Matatsa gagwe.
0: A ke o heke taba melawana bana ba se ya hore o tseba sebaka se o leng o sona. Ke ke kutle ba tsho ba re be aware of the environment you are in. Tloko sheba o hukai. Sheba o hukai.
2: Ao. O kamo he hach.
0: Le batho ba ba tseba le bona le batho ba ka reng ha ke dilwa ke tsama le bona mara ha ke ha le buki ya ba siya ba ke ba tseba. Ha ke batho ba ke ba tseba ba jwa. Ha ke ha le buki ya ba.
2: Go bana ga tsa field ba ile nyamela.
0: Ke ga e bong se sala sala.
2: Ka ga bongani ke a tsa field ba ile nyamela. Wa shene ya mo. Ao. Aha. Tla be ile.
0: A re mo ke tswe khula bo go so mo. Ke wena ke field ba ya batho.
2: A he ba tswana bana tsenga ta ba no tlhoka.
0: Bana ba tswa di cheleteng ba tswe khula bo go tsenwa. Ke tsebo ke tsiba. Ai ya e botlhokwa ntho na bana ba isa re hlokoma. Ene wa tseba ntho e kotse jwang ha e sa lukiswe ke. Ke boeta pele sa lukiswe le ke batsamaisi. Ntho a hore mona sebaka sena ke sebaka sa rona sa boemo sa batho ba boemo bo itseng, me ke sebaka se re una ntshelete re le masipala ka tsela e itseng. Ha o batla ho tla sebakeng se ha o tle fela o hlome ka pa o tle fela o lwane ka pa o bakela ga. Jwale ha
2: ke tshwere melao.

0: ipuisane ha di le siko nna ke le thaba o nong joetsa o le lebo o mang wena ke a vote ke a vote ke a hlomo ke a dula mo o tla njoetsa mbonga
1: le fatse ke la Jehova le tsohle tsohlo
0: le di feel batse
2: seo bana ma ke wa tsale boga taka nya metsi aba inkila ya pega le ndong a isa ngwana sekolong ya six poge ene ya ne ke nyanga frigging wa bona ya na ana taba lo gelo ke nyanga frigging
0: oh
2: o ya para o seng fela tswa re ya e ba phela batho ba
0: ya wa bona ntse so di hloka dipuisano ke nne di tshwantse re buisana nemba tlo bong skana ngwana ka
3: a tsadi papadi hore ya tella le bongane tshabalala
1: All of us all in kaofela tlisano ya FIFA World Cup 2026 ya phila o SABC Sport ebo heo SABC 3 we mamelodi ya lemoentsa SABC ube we streame ho SABC Plus dimela mamedi tsena ke tsa o qetela tsa dipapadi re ya thella ha re qale ka tsa bolo tlhopa samane Tanzania sa Simba se apile lebelo bakeng sa o katike na sebapadi sa kwano Afrika Borwa e leng keletso magalwa go tswa hlopeng sa Sekhukhune United misi fitile tseleng se go tlisoang ke mokotlisi mangqoba mncithi sa young africans se o le sona se neng se beile se bapadi se o litlo magalo a dilemo tse 20 yana le metso e rebong o tekenwe bakeng sa dilemo tse pedi ka ofela hlopeng seno me o tlotle yana le se bapadi se tswang kwa Afrika Borwa e leng Rashin Derrick mme ke tla hlaka bona rona ba sebetse wa ha itla ba ifeng na henyeno ya Tanzania jwalo ka re tsiba re ke se bapadi se nang le boiphihlelo bo boholo haholo se bapalang ka bogabane ha re tla kwa Afrika Borwa teng se hlopeng sa Cape Town City re fumana hore se ne tefaditse ha se ya rwane le mmapala hare yana le boiphihlelo bo boholo leng Miguel Tim kamara kontraka ya hai e fihle pheletsong team ya dilemo tse 30 ana le metsumine o fihlile se hlopeng seno sa the citizens e le hane ya tswa se hlopeng sa Orlando Pirates mme o lokolla na kwenyana e o se hlopa se sense kwetliswa ke mokotlisi ya motjha e leng Andries Olderink ya ikemiseditseng hore a tle a etse diphetuo hlopeng seno le o etsa se hlopa seo se bapale hantle haholo setleng se tlanga ha re di bapaditse di eng tse tlwang hlopeng seo sa Cape Town City ke Sifisongo Beni Jabulo Ngobo le Kigen Dolly se bapaditse seng se tlwang ke se tikinweng ke hlopa samane Austria e leng SV Reed ke bua ka Jaden Rhodes ho tseding se hlopa sa Kaizer Chiefs se ke meseditse o tikina se bapadi se bapalang ka le pio mo hlopeng sa Stellenbosch e leng Langelihle Phili ditlala o dire ya makhosi ba ikemiseditse o fana ka di bapadi tse pedi ho kenyelletswa Ashley Dupree le chelete itseng ka o di move mana se bapadi se ho tlwala ha mokotlisi ya motjha wa hlopa sa Kaizer Chiefs Fernando da Cruz a shebile ho qala sehla se setjha le Phili jolo ka ha jwale se hlopa sentse se ikwetlisa mane na henya Spain ho itukisetsa sehla se thagwa mathwasong a kgwedi e tlanga ya phato sa 2026-2027 re ntse re le ho tsa bolo empa re lahlela mahlo mane na henya Senegal mo president wa makgatlo la olang papadi ya bolo na henyeno e leng Abdoulaye Fall o tlaisitse hore lebaka le ntseng sehlopa se se ke sa sebetsa hantle tlhodisanong ya mohapo wa lefatshe ke mathata a neng a rena kampong Fall o re tsena tsohle o di jarisa mokwetlisi wa sehlopha ya lelekueng sontaine se fetileng e leng papti ya molato jwalo ka e le hore o ile tlhodisanong eno a sa ntse a sukudisa ka hore o batla tšhelete e ngata bona ba e sale e leng gore emenane habedi papisong leo a neng a e gola go ya ka kontraka ya hae le mokgatlo o laolang bolo mane naheng ya Senegal ore mathata ohle a ileng gore a ile a sitisa hlopa seo se sebetse hantle tlhodisano ya mopo wa lefatshe a bakue ke pherekano e neng e le teng dibapading kampong ka lebaka la o se kgotsofale gwa mokwetlisi Tiao o ka gopola gore hlopa sa naya Senegal se ile sa hlolwa dipapading tse pedi tsa megatlhelo ke hlopa sa naya France le sa Norway empa sa fetela megatlhelong o o latelang wa tlhodisano mopo wa lefatshe ka morago hlola sa naya Iraq mo se ileng sa shasharwa megatlhelong wa tse 30 na le metsemmedi tsa o qetela ke sehlopa sa naha ya Belgium ha re di kwala ka tsa papadi ya rugby hlopa sa naha ya Wales se tlo kena papading ya ka mokebelo kgatlhano le sa Springboks ka mona ka Kings Park Stadium Durban ntle le mokapitene Dewi Lake ya le metsing ho utlwala ha Ryan Elias a tlo bapala karolong eo Lake a tlwaetseng ho bapala ho yona le ka hona ka lebaleng ha flankara ke Jack Morgan a tlo qala papadi e le mokapitene jwalo ka ha ebile a ilanna a fuwa boikarabelo bono nakong eo Lake a neng a lemala ha ba ne ba shasharwa ka dintlha tse 30 na le metso e mehlano tse 20 na le metso e mong ke sehlopha sa naha ya Argentina mme e tla ba le lekgetlho la pele mokotlisi Steve Tandy a qala papadi ntle le mokapitene enwa ya motshepang haholo jwalo ka ha a ile a mo fa boikarabelo ba wetelela sehlopha pele bakeng sa dipapadi tse 10 kaofela ka tatelano. ke bile akalo tseo ke neng go tshwaretse tsona tsa dipapadi kwa ho re ya thella elelo hore nana o le felletse le teng pakeng tsa hore ya bosupa le hore ya borobedi bosimbo na ka sibidi molefe e be ba hore nya borobong pule le eo o neletsa papadi ya tabeng le pakeng tsa sehlopha sa naha ya France le sa Spain ke ya di semifinal ho FIFA World Cup yona he tla bapola ho reng ya borobong tla batsa majwalo le mohlopuli molefi ntse ke ho sano se Malaxen o tla hlahella ho thagoa breakfast show ka dintlhagolo tsa dipapadi nna le wena re kopana kwa no re ya thella hape ko o neletsa dipapadi bana beso ke tseo
2: Hakule bua Hollow Banks moholo ena tibla mamere kena jalo kamana ka N3 Southbound pakenza Linksfield Road moja le Van Buren Road lebelati hiso matla ka bakala tshubuhlelano ya sepetepete ba ngosebisa mebileno e mede ke satswa e bua kwano ra fetse ka moraka N1 Northbound ka manka Brakfontein interchange ha yo libile motinyengwane wa N14 hone hona le kotsi ka mono bona la hamalo la thateng antse a hlekwa momedi lebella tie hiso ka mantsomang ene ile kotsi ama makoloi ama ngata nyana ke ka ho ile ngore le ha jwale ke hona malala hlatsantse a tloswa ke kotsi etsetseng reng e fitile fela bona le hona jwa le he mmile o no ntso o kwetswe o no o ka mothinyong ono wa N14 fela le bela tie hiso e bang o le ka mo ke le go tshwaretsa kana ka jeno kwa re ho ratela traffic di fumane di feletse sana metsotso ile mashume a be ya metso mehlano pele ga fitla ho reng ya bone # ratela traffic
3: tebeletso e ratwa le sedi FM
4: ke bang ona na ho ruke ke wa khona ho lefella leqwetha na ana hape client legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plan di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla khutlela ho wena di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se police engwe le fella yona client legal e ho fakeletse ya molao ka mohala ho ratse 24 SMS le sedi ho 39771 ke le sedi ho 39771 client general ke mo abo di tshebeletso tsa ditshelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelileng.

0: Di taba tsena tsa ora ya botshelela re di feletsa ka ole kola boemo ba le hodimo bakeng sa osane re kala ka province ya Gauteng. Lo hodimo le tla hla ka opole empa o tla futhumala ka leboya. Mpumalanga o tla thiba ka modi usenga ka botshabela ntle mo le tla hla ka opole o fitlela o futhumala. Northwest le tla hla ka mme opole. Free State lo hodimo le tla hla ka opole. Northern Cape le tla hla ka opole mme ho la le phoka o seng ka borwa. Western Cape o tla lala phoka o senga mme le kwaele mme o phole ka borwa bophirima ntle mo le tla hlaka mme o phole ka golo nye ka botshabela ya Eastern Cape lo ri mo le tla hlaka o phole empa le tla kwaela ka borwa botshabela kwa Zulu Natal ho tla thiba ka modu senga ka le boya ntle mo le tla kwaela ka o kgetha dibaka ho phole ho fihlela ho futhumala. Ditaba tsena tse akaretsang tsa lefatshe le bolipi di fella hona mona tse latelang tsena e tla ba tsa ho rra ya bosupa le kenang ha jole ke la ditaba matshohlo.
1: Re utlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng lenaneo ke la matshohlo ho lesedi FM fela.

ke sekile buile ha holo Kenny Mojupi ka hore balla ditabatse o tsa hora ya botshelela mo mamedi ho fela o le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matsohlo ho le CD FM ka jeno ke la bobedi go di odimo ya phupu ho hlala fela matsatsi ya le 10 le metsomene selemo ke se odimo sa ketetse pedi mashome a mabedi le metsoetseletseng ba hlaisi ba lona ka jeno ke rape o mo kwena mohole di ngwane mo yeti ra tekhniki wa rona ya re laolelang khaso ho etsa bonete ba hore tsena tso hle di fihla wena ntle le tshitiso ya letho ke Stanley Motsatebe me re ballwa ditabatsa hora le hora ke Kenny Mojupi la ka le bitso ke kidibone matshela hara din tlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana hore ba bang ba ba a hi Johannesburg ba bontsitse ho se kgotsofale ha bona mme ba re ba ntse ba tobane le mathata a mangata a phano ya ditshebeletso hara tsa ding hape mongapoloto e nngwe Bloemfontein o re ho tswela pele ha tshebediso ya molao wa Roads and Reborn Development wa selemo sa 1940 ho thibetse kontraka e ka beng e theile menyetla ya mesebetsi hara tsa ding hape nakong ena eo lekgotla le phahameng la dinyewe la Cape Town le itukisetsang ho mamela teko e potlakileng ya mopresidente Cyril Ramaphosa ya ho thibela diphuputso tsa komiti ya parlamente ya section 89 re lekola diketsahalo tse bakileng hore ho be le tshisinyo ya mofuta ona dilemong tse ka bang tse nne tse fetileng tsena mogole tse ding ke tsona ka iphumanelang tsona satsing la kajeno etsa bonete ba hore ha o fetwe ke lenaneo la rona la ditaba ho tla o reng ena ya botshelela ho isa o reng ene ya bosupa dumela hleng.

Weso ke a leboa mo mamedi kgotso re thagola matshaba Malawi mogatlo wa Afrika Borwa wa dithuso Gift of the Givers o re melata e tlhokang ditokomane e feta 80 ya Malawi e ntse e le setsheng sa bofalle Durban. Mogatlo ona o tlaleha ha basadi le bana ba fuwe botshabelo sebakeng sa selehae ha banna ba ntse ba le setsheng sa bofalle. Ba emetse sepalangwang se tlang ho ba lebisa Musina Repatriation Center Limpopo. Boholo ba melata e re e balehile dibakeng tsa yona tsa bodulo ka lebaka la tshabo ya mehwanto ya moraorao kgahlanong le melata.

0: Ke metsotso e robong re ya re lebile horeng ya bosupa ho pola hore lenaneo le ntseng le kene ha jwale ke lenaneo la ditaba la matshohlo ho le CDFM mme ha re tlela pele Dr. Shala re tswela pele o ka hlalosa hore e be dikotlo le dithibelo tsena tse beilweng hodima dinaha tsena di a sebetsana.
1: Ya mme jwalo ka ke ntse ke hlalositse ke re o ka re e ntsha dipedi di a sebetsa hobane di sitisa phallo e sekgahla le sekgahla sa ho hweba se etsang hore jwale batho bana bao e leng bona ba jarang boikarabelo ditabeng tsa meferefere ba se ke ba fumana mehlodi e tsitsitseng ya tjhelete mme ba sitwe hore jwale ba odare dibetsa dimarakeng tsa lefatshe ha maemo a le jwalo jwale e a sebetsa hobane go ba le taolo e itseng eo ka yona ba fetisitseng thibelo e jalo ba tsebang gore jale ba hlahlobe le go lekola gore ditaba di batla di nka tshobotsi eo ba kgonang go e na gone empa ka ntle nngwe kere bothata ke gore ba loketse gore jale ba betšhotšho gore ga go be le dikgogwana tsa maatla mme taba eno gangata ga o sheba le ona bo Sierra Leone le ga o sheba ona bo Sudane mona ke ne ke etsa motlhala le Zimbabwe kere o tla fumana gore jwale ga go kwalwa dikgogo tse tlwaelegileng tsa kgwebo mo mmuso o tsebang le gore jwale o gafise thepa e rekiswang ka nnete o tla fumana go jale mono ga gona mono o mmuso o fumanang gobane jwale gago dintho tsena tse di tsamaya ka mafifi le ka dikgogwana tsa maatla ke ona mo bothata ba dithibelo tse kang tsena
0: ntlha e nngwe gape re ka lekola gore e be ditlhopha tsena tsa marabele le batho ba amegang e be ba ntse ba fumana ditsela tsa go rekisa di-rafshwa tsena ka mebaraka e seng molaong
1: ee kore ehle ntho ena itswang black market ke ntho teng go na le difaka tse tsebagalang lefatshe ka bophara mo go rekisiwang thepa ena e di-rafshwa e ka ba diamond, gauta, platinum le ditlhagiswa tse dingwe tse ngata tse tlhamilang tse fapaneng fela go boetse gona dimarakeng tseno ka thoko go tsona gaufi le tsona go na le tsena tsa dikgona tsa maatla jale rere phapano e bang teng mona ke yona eno ya gore ga go ba le dithibelo tsa molao go leka go phekola bothata bo bobe go kgoma bothata bo botšha ba gore jale taba eno ya illegal trade ya thekiso le thekisetsano ka dikgogwana tsa maatla e ja setse ke gona bophepheso e leng golo gona teng
0: nna o na le bopaki ba gore dikotlo tsa matšhaba di fokoditse kapa di emisitse dikgotlhano tse amanang le di-rafshwa Aforika
1: bopaki bo teng bo supa tsona dintlha tsena tse pedi tse ke di boletseng gobane go na le moo ditlaleong tse fapaneng o tla fumana gore ga go etswa ditlalego go a bonagala gore taba eno ya legato e nkuang e na le ditholwana tse ntle tse e ditlhagisitseng empa re boetse re a tseba gore taba eno ya thekiso ka dikgogwana tsa maatla ehlile ka kotlolo ke ntho ene e re ditsang ke bobodu ke karolo e nngwe ya bobodu mme re a tseba gore go sa kgathaletse megato e nkuang ke mebuso taba ya bobodu ga se ntho e bonolo gore e se e fengwe ka kotlolo e leng gore ge ditholwana tsena tse re buang ka tsona ga e ba re aga bapotso ya gago ke tsona dieng tsa gore di batla di fapane go na le ditholwana tse tlhaboseyang tse re di bonang empa tse bosula ke gore e boetse taba eno e fana ka go tota ga bobodu le go sebetsa ka taba tse ntse ke itseng ke tsa dikgogwana tsa maatla
0: ke mehato efe e ka nkuwang ke mebuso ya Aforika e le go netefatsa gore matlotlwana a di-rafshwa a thusa ntshetsopele go e na le go baka dintwa
1: taba e nngwe ke ya go tutisa metheo ya puso ka bo yona ka go phagala gobane gangata batho ba ketelela ba lwana e le gobane mogomong go na le dithekisetso tse itseng gobane puso e tsititseng go latela puso ya setšhaba ka setšhaba go etsa gore go be le kametso ya moruo go setšhaba kaofela go seka ba le dikarolo tsa dinaga tseo tla fumana gore setšhaba se a sekisetswa gobane setšhaba se sekisetswa se qetelela se inkela molao matsong ka gore jale e re le moo go thenga ditaba tsa dimaene ka go gafa ke boikarabelelo ba mmuso bo fanang ke mmuso ka mangwalo a loketseng a dilaesense ee batho ba kena fela e kaba ba kena ba ipatile kapo ba kena tsatsi le tšhabile fela ba kena ba tlometse e le gore ba thunya tsela ya bona go kena tshebetsong ebja jelegere taba eo mebuso e loketse gore ebile a se le boikarabelelo ba mmuso fela ke boikarabelelo ba mmuso le setšhaba ka kakaretso gore metheo ya puso metheo ya tsamaiso ya ditaba tsa setšhaba ponaletso le twantsho ya corruption e le dintho tse dulang di tsetselelwa ke motho e molemo
0: ga re phethela o bona tharololo ya nako e telele e lefe mabapi le tabena ya thwako ya dirafšwa resource case Africa mona
1: dirafšwa re a di soka e tla dula e ntse e le mohlodi o mogolo wa bophelo go gona kaofela Africa bothata ke gore ke tshwanetse o ba le ntshe leng re be le kopano re late ya ditaba tsa sesenkedile ka tsona gape re qobe go itshunyatshunya gwa dikhamphane tse golo tse tswang dinageng tsa bophirima tse tlang ka dipalelo tse itseng go kenyeleletsa le gore na re loketse go laola dirafšwa tse jaloneng ya botlhokwa gape ke gore dinaga tsa aforika tlhagolole e golo ke gore ditlhagiswa tsa rona tse dirafšwa di sebetse Afrika di fane ka molemo ono wa gore di fane ka mesebetsi ga dintse di sebetswa e leng gore taba ena ya di-industry tse bang dinageng tsa bophirima jale mona go nkuwa thepa fela e le go lokiswa mosekwana e gutla e se e le thepa se re reka dintho tse seng di feleletse tse editsweng ka thepa e e tswang dinageng tsa rona ke nngwe ya mathata a magolo bantsane go na le tlhokalo ya mesebetsi ya Afrika e neng e ka ya thefulwa gagolo ga e ba batho bana ba sa sebetseng ba ne ba hirwa tabeng ya go gafa ditsedile tsena le tabeng ya gore jale di lokiswe kapa di sebetswe gore e be thepa e jale e ka ya sebediswang mabakeng a fapaneng go latelwa ka moo ditlhagiswa tseno di sebetsang ka teng dintho tseno ka go fela di ka etsa gore taba ya molemo wa dirafšwa e be ntho e nka nako e telele mme e tswele Aforika le setšhaba sa yona molemo
0: Dr. Shale re e lebetse nako ya gago ka o buisana le rona tsatsing la kajeno go fitlhela nako e tlang mhlomphei momamedi yo o ne o re buisana le ena ke setsibi sa ditaba tsa Africa Dr. Victor Shale mme puisano ne a re fitlhisa gantle pheletsong ya lenano la rona la ditaba tsatsing la kajeno e le la bobedi bahlaisi ba lona ebile Rapeo Mokwena gammogo le diengwane moeti ra tekgniki wa rona ya re laoletseng kgaso go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlhe go wena ntle le tshitiso ya letho ke Stanley Motsathebe mme re balwetse ditaba tsa gora le gora ke Kenny Modupi la ka lebitso ke Kedibone Matshela o fitlhelela re kopana gape nakong e tlang kgotso.

0: Mamre motle re di thagola ka tse ipetsang di papading re sheba papading ya bolotse mabapi le FIFA mothating wa jole mamedi ditlalo tse nyolwang manyesimaneng dikuma highway fa ntse sika sika taba ya mabitso atlang go kena boiketelong ba setulo sa boporesidente ba FIFA. O ka opologa he Mohamedi Gianni Infantino o ile a tsebisa kgodinyane ya Mmesa gore o tla batla go iketela go ba moporesidente wa FIFA lekgetlho la boraro ka o fela ka tatelano, mme a tlile a shebile gore o keke wa e ba le batla ema tseleng ya gantlheng ena. Ka tseba gore le Aforika ka nnetetlhe e sa ile a tsebisa re shebile botsamaiseng ba CAFO re ba tlatle ba nyegelane ka voutu tsa bona go tsheetseng gore Gianni Infantino a boele a nne a tswele pele ka tshebetso e le moporesidente wa FIFA. Mothating wa jole mamedi tlhakong la ditlaleo tsena dikuma highway fa di ntse di sekaseka mabitso a kang moporesidente wa Paris Saint Germain Nasir Al Khalifi le Ligia Wasow e leng yena modulasetulo wa Darius Miodusky mmoho le hlooho ya CONCACAF e leng Victor Montagliani. Jole he ke bona mabitso a e leng gore mamedi a sa ntse a tlhaela jole ditlaleong tse nyolwang ka mona ka Europa, ebile ba re haufinyana tebello ke ya gore go tlatle go tlake gore na ebe ke mang banneng bana ba bararo e bang ikeke ba bona ka ofela ba tla iketela setulo sena. Empa he go tsena tsotlhe mamedi ha se taba e leng re ka tla netefatsa gore sentse e le tafoleng ke ditlaleo. Empa ke re re tshoga ha ona go ka bua taba tse ka ntsena fela e le gore ha o letho le ntseng le etsala re shebile mamedi ebile sentse re matahanya le tsena tsetsa etseng papa ditsena tsa mohopo wa lefatshe tlhakogelane la ditshololo tse matla tseo yena Gianni Infantino a ileng a di fumana kgatlhanong le seo go neng go bonala eka ke moporesidente wa FIFA a tshetsa naga ya Argentina, ebile a tshetsa le Messi e leng e nngwe ya dintho tseo e leng gore di bakile dipuo di gana go fela gore na ebe go na le ho honyana kapa tšhe. Sentse re shebile le yane ya Folarin ena ileng ya nyolwa ka mona ka USA mohe moporesidente wa USA Donald Trump a ileng a netefatsa gore o ile a letsetsa FIFA a ba tsebisa gore karete eno e kgobedi eno e belelwe ka thoko. Mme he Mohamedi ha jale tjena ke tse ding tsa dintlhagolo tseo e leng gore ntse di bua gagolwanyane tlhakong lena la gore mohlomong a ka nna iphumana a e ba le batlatle ba iketele go dula setulong sena sa boporesidente ka baka la seo go bonalang ehleka tse ding tsa dinago hang ha di a thaba tlhakong lena la moporesidente Gianni Infantino. Mme re tla tshwantse re beele leitlho mamedi tebelelo ke yone a o reye ka di-18 kgweding ya Pudungwana le bontshana sa odimo go tlatle go phatalatswe semmuso bathongwa setulong sena sa boporesidente sa FIFA. Tsena tsotlhe he utlwalwa gore di tla etsala Rabat Morocco gona ona kontinenteng ya na Aforika. Jale he dipotso dingata mamedi ei dipotso dingata empa he ke a dumelana kwa gona e ka re dumelela le yone go tla tlhagela tlhelome ka ubere re utlwa gona e ba bona maikutlo a bona ke afe mabapi le tsena tsotlhe. Tlhakogona le mamedi ga re go tla re sheba tse mabapi le botsamaisi ba sa roots ba hemo presidente Mark Alexandra o qheletse ka thoko ditlaleo tse kumang eka botsamaisi ba rugby ka nnete ha bana nnete ntlheng ya thekiso ya ditekete ebile ha ba kgotsofale. O re mantswe a kang ao ha se nnete lebaka le ntseng gore diteketi di batle di phapagama kgetlong lena ke ka lebaka la o baneng papadi ya rugby ha e bapalela kwano Aforika Borwa e sa kenye tšhelete e ngata jalo ka ha batho ba ka lebelela. O tlhalositse gore ebile bonyane ha ba ile ba eta dipapading tsenana tsa teko ba ya mosoma watle ke temo e leng gore ebile ditjeo ga di be ngata a kalo a re sheba fela naga e kang Fiji ha di tla kwano Aforika Borwa o tlo bapalwa dipapadi tsena tlameile go patalwe le ha e ka ba keng go kenyeletsa le di-insurance tsa dibapadi tseo. Mme o re papadi ya rugby kwano Aforika Borwa ga ena lekelo le lekalo ntlheng ya o etsa tšhelete re bile tlhakogeng le e leng ga o sheba moruong wa toropo le sebaka seo papadi di bapalwang teng ke temo e leng gore mmuso wa moo ko ona o kgonang go una betetshana ebile a etsa motlhala mamedi ore le bontsha e fetileng gane Australia bapalela ka mona ka Ellis Park aga o ile a sebetse ya ka nnete ka gare o porofense na Gauteng gobaneng moruo wa province ya Gauteng go ile gwa ba le lekeno la tšhelete e balwang go 256 million eo e leng gore bona ga bana seabo go yona. Mme o tlhalosa gore ke ka lebaka le wa re ebile ba lekile le gore ditekete tseo go fokofokotswe e re ketsa tšena ke a gotla.
1: Attention, attention. I've got something to mention.
2: Ha
1: Shoprite re subsidize di theko tsa dintho tsa mantla gore o une haholo ho tseo ba le lapa ba di hlokang ka ofitisisa swipe me buluke ha re ka 10 kg ya nyala ya super sun ka pa ya iwisa super maize meal ka 899 ilengwe le 10 kg ya tastic long grain parboiled rice ka 139.99 fela di fumana ho fihlela ka 22 tsa July 2026 ha Shoprite fela di theko tse tlase tseo ka ditshepang ka mehla.
2: Iba ngunana uru keke wa kgona le fella leqwetha nana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko di plani di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla gokela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Kubula 88.4 le ali weta ba ayiba Orange Farm. Kapajena ngu SABC Plus App bakeng sa lesedi FM. Ke molele.
4: Dipapadi. Ho lesedi FM.
0: Mabri motle metsotso e dula hantle ho mashama mabedi le metso medi ka morao ho rena ya bosupa re tswela pele ao ho tla dubea mamedi no nyana di tla dula batho weso re shebile FIFA World Cup 2026 di semi final ke tsena mamedi sentse re ding khella mona ska ba fetwa hle andile nqube Darren Buckley le Itumeleng Khune ba tla be ba le mo ho Sports Amplified andile le andile ho Metro FM ho kamona na ka McDonald's the Angelo Mall Nigel jole he mo mamedi ba re ska ba fetwa ho hang ho baneng ba sentse ba ala ba lukisetsa papadi ena ya di semi final re shebile France le Spain me ba re tlohle o tlo boha monyaka o tla bengwetsa halatse na tsohle di etsa hala Sport Amplified le andile nqube Metro FM ho tloa ka hore a botshelela he mamedi ntse ba otla fela ntse ba otla fela ya tswa kwanana papading ya busu bona jole he ska ba fetwa ba re wena ya Niger le dibaka tse mabapi atamela McDonald's the Angelo Mall tsena tsohle o ditlisetswa ka motlotlo ke SABC Sports ke tsa ska ba tshwenye ga ene letsana mamedi rona re nyolwa la bone re nyolwa re le ka mona ka Santoni ho di South African Cricket Awards wa utla he ke SABC Sport ga di khaso tsa ditationi tse hlwahlwa tse tswetseng pele o tseba se botle mamedi a tlameile hlake ha se botle neso ha se botle weso
4: dipapadi ho lesedi FM.
5: Nahana fela o bitswa mo ba se hlopeng sa di Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus o iketlele siya Cheslin le Avon se tshwantshong sa sehlopha o bina pina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana le o shebelela bo mampodi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke reka fela coke pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di Springbok o scanne QR code ho kenela tlhodisano mme o ka hapa monyetla mo o bitswa gore o be e mong wa mafokoboko ka Coca-Cola. Hola, Lady Pehel.

Mabedine ke shebile Norway ha ba fihla lapeng ka mohelo e mofuthu jwalo. Ka mohelo e mofuthu jwalo a o ka nete ga ba lebohela le bona ba itshupile o re fela ne ba tlile papa dintsa mohopo wa lefatshe ba ikemiseditse olwana ya khumamela ba phethetse mane ho di quarter final me ba fuwe ka mohelo ya bahale ha ba fihla lapeng. Ke shebile dikgatiso tsa bona ke gao pele ya pele. E mo batho ba khotsofetseng he ke me Matumelo mo Hosane ka mona ka tshepisong o o itsa re sebidi are ke rata lenano la haola tsa dipapadi ne ke re ka mona ka tshepisong wa medi maoba mona ntsa re jo re me tshepisong yena ka ofela re hantle ntle go re potena ka ofela ke ga me Matumelo Afrika bogwana ka mophaga di dina tse mabapi ba gona ngo kena le bo jeremane kwana ba re jaka audio streaming ke le bula ho se me Matumelo tshepiso nga ga ngwana ka e sale ke mamela o tloa ke santsane ke sebetsa di kitchening kwana ga ke batle letho ka sebeletso ya lesedi mamedi ga le bo hle le wena ka tshetso ya ha o ka mehla o re ya le bo ka nnete tseleng skwanyela ha o hudile girl tshebetso ntle.

Ee, o bone. Ee, mamedi, o e kala le pele ka nako ya o kala e fitlha. Monate wa taba ke o he wa gore o santse o e kala mme he re tla nne re be teng ka metlha go tsotlhe ga tsena tsotlhe ntse di etsagala re teng re tla nne re o neletse mona le mane ke bone fele tse dingwe tsa ditlhopha di entse diphetogo tse ngata go lokisetsa selemo se tlang sa dipapadi hwa rekwa wa adingwa jwalo jwalo.

0: tsantsa go tlo kopana le Mika Ubere ya rona he ma me di ke bua ka la ba smotlala le fizmolo e ke bona he ba go tlanyelwa le bona tsatsing lena mabapi le sehlo sa rona sentse go mema le wena o ka ntsha maikutlo gore o hle o di bona joang tla go lena la situlo sa bo presidente Sanfa now bona itlile ka nete ntate Denis Jordan a tla boela a obesa wa tuka nakong ena e leng re he lebitso sa le phahame la ntate Zungu re ka thabela utlwa maikutlo a ohle mo mamedi e re ke etse tjena he ke gutla le tsona ka morao ho mona
1: Lesedi FM ke molelwa Lesedi le o kgantshetsang tsela ka sesotho se monate
2: ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletseng godisitseng
1: le ho fa maikutlo a o behang motjheng o nepahetseng wa puo ya sesotho
3: Adi papa di ho lesedi FM

0: mamedimetso tso e dilwa go e mashuma mabedi le metso robong a pele go ra ya borobedi ho renya borobedi ya go tsoka no tla batleng hle re ka tsentswa ke motlong ntso sa ga di batloetsa jang jwale go baneng ne ke hle ke batlalo ba pala gatiswe teng mona mamedi e ya snetemba sithole e ke mongwa baqulutsi ba ditaba mo teng he ya neng a buisana le Sandile Zungu modula stulo wa amazulu antsa maikutlo a hae enhlenya hore ke o baneng a batla ho iketela go dula setulong sa bo president ba safa re fetse ka mabenkeleng ha ke khutla mona ke a tshepa o re o tla dumela modumo wa ka o banjele ntse ke phenyo kollana mona le ona ke lwantsana le ona hore o tlameile ga re buisana le me ka ubege o bo so dumetse le wena o tlwa tabatsa ha o di beile jwa ke a khutla
1: nahana fela u bitswa bo ba se tlofensa di springbok ke mo kotlisi rasi rasmas o iketlele siya cheslin le avens se tsontson sa se hlopa o bina tina ya se chaba o le haufi le brand havana lo shebela bo mampudi ba le fatse ka wotloloa le di kakapa tsa di boke reka fela coke pack e fika pa ife ena link se tsontso sa di springbok o skene qr code ho kenela tshirisano mme o ka hapa monyetla bo u bitswa hore o be emong wa mapokopoko ka coca cola Hola le dipehelo.
2: Le kubula 88.4 le a le hweta ba ayiba orange farm. Ka pakena ho SABC Plus app ba pakeng sa lesedi FM. Ke molele.
3: Sa di papa. Ho lesedi FM.

0: ya tla ba mona ke bana. Ka nnete ke a lewa sepati ka tiena gao ena. O tsebe ge ke tlile gaemane ke sa enwa le boenwa. Ka nnete. Ke ne e tlile ke sa rate gore mapale sa tsebe gore na ke ya kae. Ei, wa tseba basadi lenthontho le dijena. Jale nna ke ne ke tlile fela mona ka ole. Re tlo o bua ka tsane tseo re neng re di bua ga ke ne ke na le wena. Ke kgathatswa golo ke go bona e ka re kgotso pakeng tsa Fane le Thabiso ga e sa leyo gogang.
1: Empa ge ga o bua le ena Thabiso wena o reng ka taba e kao fela.
0: Wa tseba sepati re dutse fatshe le Thabiso.
1: Mm-hmm.
0: Ke le ke mo kopile gore a se ka tla mane go nna lapeng gobane mabotana le ditsebe wa tseba. Ee, ka go re ile ra kopanela tseleng fela. Ra bua ditaba tsena re le ka koloing. Thabiso o botlhoko sepati. Wa tseba o ikutlwa jalo ka ngwana ya latlhilweng ke
1: ntatae.
0: Gore ntatae o bonagala a rata. Ee, ho a bileng a reng ga ipa go kathwe a nnyale Modimo. Lebitsong la ngwana eo a kaetsa jalo. Hang fela.
1: Ntsosetlhe kare ke robetse ntsoseo nna Fani.
0: Mamela
1: he. Ba gopola nentse ke o bolelela ke re ntho e Fani ha a bone gona e lebisa kae.
0: Ke ne ke tadimile Thabiso ka gara thaka tsa matlho ke bone motho ya bua nnete.
1: Tsona Fani. Tsone wena wa qetella ka horeng.
0: Wa tseba o kile wa bona ha motho a kopantse matlho le fito. Ke gore noga e mona ya metsi e gogela motho. Gotwe ga motho a ka kopanya matlho le ntho eno go fedile ka efe. Ke a o tlhapanyetsa manganga a gae kore ke a senang mabaka
1: gogang.
0: O tshwana gantle le motho ya tsobileng ya ope.
1: Ee,
0: Thabiso wa itsuba gang fela o fetoa lekgoba la yona bophelo botlhe ba gago.
1: Fela ke utlwa gonkga madi ka ga lelapa leng. Gonkga madi ka ga lelapa leng.
0: Wa tseba ke eng Thabiso o tsikaletse tabeng ya gore ga o tlwisise gore na ga modie a re ga gona letho pakeng tsa gae lefane ntatae o mo tsekisa eng.
1: Ache le nna ke ntho e ntse ke ipotsa yona ntate Dene e nkakang ka o fetisisa ke ena ya gore go thwe modie ga utlwane lefane empa jwang
0: e jalo bona. Ke bua tjenana e kaka batho bana ba babedi ba morerong wa gore modie a tswe mane fleteng a seke a tlhola a sa gotlhela teng.
1: Jale modie o tla ya kae ka ngwana goba ke re Fane ntho e ngwe le ngwe ga o a boa o tlotlwang tsa re ntho e ngwe le ngwe o etsetsa ngwana ngwana ga e o tla ya kae.
0: Mamela gore na ba entse qeto efe o etsetsa Fane protection order
1: ma
0: ke modie efe modie ke ena a etsang twana o se a tla mmona fela go ya ka ditumelelano. Ke o tlhapanyetsa ga e le go lebeya ga modie next a sa tla lebeya.
1: Tjena ha o le jwalo he eo e ka re ke tla dumelelana le yona empa e ke sa e utlwisiseng ke ena ya Thabiso tlhe ntate Dene.
0: Ga o utlwisise eng gona moo
1: ga e ka o dumelelana le Thabiso ore a nkane le nyatsi ya ntatae je kapa o ntse o reng ntate Dene.
0: Helang
1: gona kanete ga e be jwalo ke ditshila tsa mokae tsona tseo.
0: Butle sepati ga ke re o itse mapalesa o tlhaloseditse ntho ngwe le nngwe.
1: Tlhaloseditse empa go ntse o na dintho tse ntse ke sa di utlwisise ka garata ba ena ka
0: mame le nna ke ya o tlhalosetsa gana jwale mamele bula tsebe tsa o tse pedi wena sepati ke re ga gona le thopakeng tsa ga bofano le modiegi ntse onkutlwa mamele ntho eno ya ngwana ke phoso ya batho ba babedi ba tauweng onkutlwa mme ga ba qeta go tlhapoelo ke a banka boikarabelo wa gore ngwana o lokela gore a godiswe gantle gobane yena ga tsebe leto. Jwale gore modiei o tla felela kae bona sepati modiei o ntse a tshwanetse gore a tswele pele ka bophelo
1: yona e jalo.
0: Eya
1: yona e jalo empa motho e ka ngwe phutha dintho ke Fane goba ga tlo o mathaka fleteng ya ngwaneno
0: ga a sa tla ya mamelo o tloa gana jale ga a sa tla lebega go na le protection order.
1: Empa le ga o le jalo ke sutwa gore e ga re ditlwaele di bole mmo re tla di bona mošhakotulo. Hei ga bo Fane ge Fane wa duba baratuwa Fane

0: Hey, Max.
1: Hey, banna.
0: Hey, wena. Ha o tsamaya mabenkeleng ka nako e motho wa lona o be a baleile mosebetsing
1: maxya
0: o batlang mo ka nako e
1: ga se go baleya empa fela e le go gatlwa ke mowa ya kere gape ne ke feleletsile ke sekarete one ke be ke re kempe ke itlise go jaana mo na e le gore ke nke nakwanyana ke suthe mane tshebetsong
0: Le
1: me mapalisa o a tseba motho ka paba ka gara batho bao o sa ba tsebeng go e na le gore o be ka gara go batho ba o bitsang ba heno empa ka nako tse dingwe ba o tshedisa fela ka meno ka pele tseba
0: Max keng e kaona le ditaba te bone Max emelela ka thoko batho ba
1: kgonaokay tswarelo
0: ango kompolelletle ka go tlo bona ke dingwe go tsijwang
1: e re ke tobe taba fela ke mo mapalisa hai ba tsaba ka nne tuba ne ha ke fone ho amoela go le rato mpatetse go ona le mwana ka mo bona go itlile ga kana ka mapalisa ke le kile ka nne to a tsaba ke le kile go bisa na le mo ikuko a ka e
0: patala ho ho ho ho pele ho pele ke ne ke hlile ke re ke tlo bolela go o lekela ho bua le maikutlo a hao Max o be le pelo ya tshwarelo lerato ke mosadi wa
1: wakeresekare
0: aibo
1: ke kopa ore utlwisise ore rona ba bane re na le ba gabo rona ke reng ba le mamapalesa go ba heso
0: kang ka eng
1: mosadi o lennyaleletseng yena o ne a se boemong bo le botlhalosiditsweng gore o bo bone ka mantswe a mannye mme mapalesa motlhang le ne le bo nyala le thetsitswe
0: ke a utlwa
1: e re ke tswele pele hen etsa re na le nako akere ka sesotho phapa ke kgolo pakeng tsa ngwana motho ya sa kang a ba le ngwana le motho ya se nana le ngwana le gona mohe go tle go buisane gore motho eo le monyalang o a tlotse mme he mo mapalesa o na le dikgobohe tse e lokelang go gaola ka lebaka leo
0: meketse fele o gole ga kakang o bo le
1: mamela ya mapalesa ga fela moo go na le dipuisano tse ikgethang empa e ntse e le karolo ya dipuisano tsa bogadi ke taba gore na le nkela kgomo eo le namane ka palwabo mapalesa le tenye ga e ba go le jalo ke lokela go tseya fela tseo kao fela e ga di a etswa fele a kompolelela gore ke ntho e ka ithulelang fela eo e be ke re no go lokile ke o tshwaretse
0: max wa tseba ga ke utlwisise nao o batla gore empa ga lerato a kopa tshwarelo teo o tlameya maoto le matswao gore o mo tshwarele max emete o ka tlolatlha bashenyana ba babedi ka baka la ngwana a le mongwe
1: ke nnete me mapalesa lerato o kopile tshwarelo bothata ba ka ke gorena o kopa tshwarelo go mang
0: go wena wena o tlalo mo kopela tshwarelo go ba heno
1: tle mota jana nna bomtlwa gore ntho e ga ya shebana le max
0: ke a tseba ebile ke a utlwisisa a ke go o na le ba heno max ke tseba gantle ebile ke utlwisisa ntho e buang ga ya shebana le wena o le mong
1: ke ka goo he ke boneng gore no ke na le tokelo ya go tshwarela lerato le ga e ba ke ne ke lakatsa empa jale mo mapalesa ba eso bona ba reng ba kore
0: ba heno ba tla e tshwanela gore ba etse seo wena o se ntseng go lerato a ke go tla bo motshwaretse le bona ba ntse ba tla tlameya gore ba mo tshwarele jale max o kompolele o ka ngwane
1: ano eno ntse le teng ka tlong ka mang wa bona he ke e bongwe ya dintho tse e tsang gore motho e re ga o chaisa e ka re o ka pota mane tameneng wa kare tse pedinyana tse batang kore e re ga o kena ka tlong ka mang o botlhele odimo o kele o se o fatiwe oskanaonana ka ntho tsene tse utlwisang motho o gakanakana
0: o tseba lefatshe mona ga o the banna bona ga ba itshwae phoso diphoso be sale e le tsa rona basadi max o kompetise mo jale ga o ka etsagala gore lerato le ena a shebise ditaba ka go wena then o tlo ikutlwa jwang
1: oitebetseakere
0: le wena o nyetse lerato semošanyana o
1: lentataponeebaganyane memapalese o letlhakore lefe gantlentle
0: a ke letlhakore la motho ke magareng a lona le babedi ke tshwantse fela gore ke bue nnete ka mokgweleng ka jale o batla ke re wena o gantle lerato o
1: phosoempa
0: maxe

0: a se bihle ha ona mo kitate senteng pele o ka nna wa tshela kopi mo ya tee hei ebile e kare ke bihle le brandi wa tseba
1: a e lerato tloa mone ke gona e leng la bobedi mang eo a kere wena ka weekend le metswale ga o le ne le le monate
0: hei empa jale ga ditsietse di o sala morago o qetelela o entseng ke ona fela gore o nwe
1: lerato go nwelela ditsietse ke phoso wa tseba nna motlhang ditsietse di ntlhola setha mo ga ke batle le o bona gala se kore le ga e ka ba ya wine lerato wankutlwa ke batla go tobana le dira tsa ka ke le 100% so
0: ke a utlwa pule le teng jale ga o se o le ntho e ka modije o tsamaya o bolelela batho gore o entse ngwana le monna motho
1: otoeeditlhomos
0: le yona ntho
1: ke ntho tse buang ke modieseo
0: ka ntho o ne o pela kae a kere jwa leng tata ngwana ga a tšhaketse ngwana o sa batla ditokelo go mme wa ngwana jale mme wa ngwana o re ba kopanywa ke ngwana fela ga gona ntho nngwe gape empa o sa tšheletang tata ngwana kere o robala yona o apara yona ntho ngwe le nngwe ke yona fela ebetsang yona ntho
1: lelapa le lelelele le na le tsa lona kore le rona re le tjena ba ntse ba dišwashwatha ka ntle ka mona ba re re lelekisana le bo mogale re ba tsekisa ditšhelete tsa bona
0: leteng ke seding jwa letseo e ntse ya jwang taba ya lona
1: ke a gola ko wena ya nang le tokelo ya mpolelela gorena wena le maxelentse le ya le jwang le gorena co-parenting ke ntho e kgonagalanna
0: jalo o bua ye nngwe kere ke moferefereleng ya long
1: ausi
0: o ferekana ka ga lapa laka kere ke moferefereleng ya long gantlentle ke tlile wena mo gobane ke bona e kao ke lokela gore ke itokisetse go tswa lenya long le na gaufinyana a ke qekisitse go lekana
1: go e tsagalang gantlentle lerato
0: puleng ga ona ntho e ke sa eetsang pula moketse ke ikokobeditse ka ba ka mangwele ka ga se o fitlhela ebile ke tswa matswa ba dikgara matsogo e le ga ke le ka go qekisa gotso bo setwa fela go amogela ngwana waka kore ga kgone le go mmitsa ka lebitso puleng o tlo tshwantse a re ngwanena wa gago ngwana gago ngwana gago
1: bathong lerato
0: ka nako yo nna e nabo ga ke mo entseng tate wa tseba ke mo entse morena ka ga ntlo yaka mme ke kae gona mo ntsoetse e ka e nnete mo
1: lerato o bo theole moya lwena ka nnete nna go a tlhokega go iketse kobo ya gale ya sekatane e alwa monyako ka lebaka la monna wa gago ga ne le re monateng le botlhokong go ne o bolelwang go ne o sa bolele gona gao le je go tlaile dintho tse o tlwisang botlhoko a che ke a gana ka nnete
0: ka yona ga ke tshwa ke re nna ke lekile mme jale ke dumela gore karolo ya ka nna a ke e bapetse jalo ka mosadi empa moeketsi ga ikemisetsa go tshwarisana le nna jale nna ketsengbasebakeng
1: lerato etsa qeto ngwaneso kore latela sesotho se re ngwetse ešwela bogadi kapo o yeme ka maoto o bolelele moeketsi gore o batla gore go bene tekatekano ka gare lelapa lena la lona e seng jalo ache le mpele ya gone ka kgotso ka nnete
0: a se bona le ntlha pule
1: go lokile he re ko jetsetsa ka le mogale a ke re jwale nna mogale ke mofumane mane mo ke mmatlang teng
0: a wena
1: kore ke tlile mo ruta gore ba ne ba mo thetsitse ga ba re basadi ke disebediswa tsa gae go ba nana le
0: tšhelete
1: ke re ke tshwere dipampiri tsa di-offshore investment ke bua ka magolo a dikete tsa diranta a neng a patile a nagane gore ga ke ne wa fumane wankutlwa ke bua jaana ke re di maqgweteng a ka pampiri tseo
0: aose ntho ngwe le nngwe
1: ntho e nngwe le nngwe lerato
0: jaba kere o mo rute motlang wa pula wena o mo rute gona pula e tlana e betswa kae
1: wa tseya mogale ga tsebe sephiri se ipatetseng yena
0: wena
1: ga se tsepe ke tlo mo rutela gore na ntja ga e tla gobala ka ntle e ne le ga o etsang
0: ona na le di-offshore investments
1: hela wena lerato
0: wow no wonder sele a kana-kana
1: jo
2: re ne re tlhophisetseaka lo ka jeno le ka moso e ntse le letsatsi
3: ntšhabise mojaki re lebuile gagolo le moifo wa monyaka mamedi e re ke fetise fela taba ena moetlo wa basotho dr tanzi ke ngaka ya moetlo wa basotho e phatsang banana le bashanyana ebile e thagisa malapa ba na le moriana o bitswang hlatswa o motle gagolo ka beya high blood letswe ke taolong ba na le khombo ya mahlonolo e bulang ditsela ebile e lele ka meleko mme fumane ga dimothishopong le di-pharmacing tsotlhe nageng ya lesotho la aforika borwa ya bo moetlo wa basotho o fumane thuso letsetsa dr tanzi nomorong tsa 078-331-2082 kapa plus 266-5643-7616 plus 266-5643-7616 wa mo whatsappela kapa o mo letsetse nomorong tsene 078-331-2082 plus 266-5643-7616 moetlo wa basotho.
4: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
3: Sireledi Super Healthcare ke moriana wa batho ba baholo o sebetsanang le bothata ba mofetshe hlahala selemo ho bo mme o hlatswa madi o beya high blood le tswekere taolong le bakeng sa majwana a diphio o ntsha seso le nyoko le o thusa ka serame le manongeletso a wopang gape ka bosona se matlafatsa sesole sa mmele wa motho ba na le sireletsana e le moriana wa bana o ntshantshilana lebese leleta le manyowa le ngwana e bang kgathatswa ke letso jana ya dulang a kula nako e kgololenyana gape ka bosona sireletsana sena se hlatswa pele ya ngwana a gate dijo o ka di fumana hohle Afrika Borwa le Lesotho letsa kapa WhatsAppele ho +266 6212 0662 +266 6212 0662 kapa 072 0202 371 072 0202 371 bakeng sa fumana sireledi Super Healthcare le sireletsana go tswa go bane ba dikgabane herbalist wa ba letsetsa kapa ba WhatsAppele nomorong tseno tsa mohala ge ke boele gape ke tlhae ka mona ka mabenkeleng metsotsong e ne 20 ka morago ga ya
5: e bang o nagana gore o keke wa kgona o lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la gago le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la gago kapa romelela email re tla gotlela go wena diplane tsotlhe di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmoho le tefelo tse tlwaelegileng
6: Bomamputi ba abelana ntho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello ba bambona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomamputi Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
3: E ka ba o kgathetse ke ho se kgone ho thola di-loans tlasa lebitso la hao. Na e ka be lebaka ke hore o tlasa debt review. Debt Clear SA e tla o thusa ho nyolla credit score ya hao. Se o lokelang ho se etsa ke hore o romele SMS e reng thusa ho 33351. Re tla o thusa ho tlosa lebitso la hao tlasa credit bureau. Romela SMS e reng thusa ho 33351. Debt Clear SA ke company ya hao ya kagolo ya consumer welfare e tlasa NCR ADRA. Hona le melawana di dipehelo dipehelo di a sebetsa go mela SMS re nthusa ho 33351 mamedi ge ke metsotse mashabe di metsimedi ka moga go rena ya bogobedi ge tlokena ho educator development mo thandisha balala tlhopiseng taba tsena ka ofela a tshilana no lena lona o litisetswa ka motlotlo ke SABC education kwa no lesedi FM moeti wa rona ke monghadi kaweni ena ke ditshege ge shebe metsa eo matitjhere ka isebedisa go ka galemela bana e re ka ha sekwa mo iso educated development re shebe go na matitjhere ana letsela e bang difapa fapane se ka isebedisa go ka galemela bana mme go utlwe bosung bona ha moeti wa rona a hlalosa ditaba tsena ka ofela bakeng sa educator development monghadi khaweno dumela wa mohetse sebeletsong ya lesedi
7: ke tsela bo a ntse ke re go dumela di tsela na ha mo go le ba mana di ba le sedi ya fela
3: o ntse phisi bang khaitse di aka
7: ah ke phisi mo se ka ma ha ke tsebo wena
3: ah ge ba ba letswe ka nnete ha ke tle ke kene gabong jwalo ka e mong wa matitshere ke dumela le dula le batswadi sekolo mono batswadi ba bobedi o bane ba bang ba sala hai me bana ba dula bana le ntho tsengata tse ba dietsang tse ding ditswile taolong tse ding tshentse le botoutu ba ngwana ka boyena fela he jwalo ka tshege o sebedisi megwa ifing ho ka galemela bana ba kutwana mo sekolong
7: se re ke le loka potso ya ngwana ke ntho ke ba ka dile mmalanyana e o motho di sebedisang ba ke ntse hore bana ba kenetse le ka tsa ntse tsantsa ya pele tsa hore o be tshere o be le melao ya hao ya ka classroom ka paka ka phaposing ya borutela e leng hore bana ba thepe ba etse ba o ba boleletse yona go e hlalosetsa e nngwe ka thutsang ke ya hore melao ya hao o be consistent ka yona seo se entseng ka jeno le o sa no mo se etse le go di etsa go bontsha o dutse ka dingwe go bana ka nngwe re ntare mo hlomo matshwara bla ba gore ka jeno o etsa dintho ka tsela yena bana ba tsiba le tsena ka morabe ke be ke tepe di so fetile di tsaka tsela e fapaneng ba qetella le bona se ba feretane ba sa tsira hantle ntle ke tsero ba tlang ha ba ke eng nngwe e tshang ke na hona le ntse tsa re di tsang di incident book hore a ba ntse mela tu ka ka thapiseng o ka nna wa nota fatse wa ngola fatse e be ka morabo o tla di isa di lo recordiwa mane systeming yene re sebetsa dikolong di tsang e ke tsam engwe ke hore o yetse re batswadi ba be aware ka ntho ba ngwana e yetsa ka so re khodile fatse mo magatleng yana mmalo bona re tshe ha bona phetho e yetsa la ngwana ke bona mo ka ditsa motswadi na kongwe yena o ditsa batswadi e re thusa haholo re ka bang ba bana haye ke ngwana o yetsa dintho tse ne pa hetseng mara ha fitla sekolong a kopana le metswalle a be se a batla go etsa dintho tsa sa ditseleng jwale ha o tsebisa motswadi haye e khona e thusa hore ha motswadi a gale mahae le rona re gale ma ka mona e khona hore thusa hore ebe ngwana o etsa dintho tse ne pa hetseng e nngwe mohlomong ka taletseletsang potsong yona ya gao ka yona le karabo ke ya gore o be titshere e yang classing kapa phaposing e itikisitse kapa e le prepared ba nako nngwe ga o kaya go bona bana bana o sa itikisa hantle e batla e ba ntsha tseleng bane o qetelela le ona jalo ka titshere o sa tse gore o tloetsa eng ka mora eng o etse eng o qetelela o tshwara mona o tshwara mane mme bana bana ke eleletse gore bogale bo ba le bona ga o sa itikisa hantle ba kgona go elelelwa gore ka re titshere ga itikisa ka jeno ebe ba tla tsalelela gore ba tswetseleng ebe le yona yo o etsa gore o seke wa qetelela o tseba gore o ntse o etsa jwang kapo la bona bana bana
3: ka mo go bana ba ba leng ka teng ntate Khaweni ba tse ba ditukela tsa bona e bile ba tse ba le go ba lokela go shapua nthwena ya ho sebedisa thupa le mogwa wa ho galemela tshega tse ba ho thwa e molang fela ho ntsona le matitjere ka dimedikolo ntse fapaneng tse sebedisa mogwa wa thupa ntle la bontsitse go ka mpaneng wa ba le punishment ka pa kotlo itseng o e sebedisang ho yena ha re tle ntleng yena na mohlo mo ntse le ho eletsa ba sebedisi mo ho lwana dikolong tse fapaneng taba ya thupa ke o ntona le matshega tsang yena o tlo shapa ho sa tsotele ho thule no ho thupa ka corporal punishment ke feta ba mo ho bana bana ba bileng ba tse ba ditukelo tsa bona ba tla o jwetsa go section e tsena e tsena
7: o tlo no ka nkare tsela ho ba se botse mo ho tshe ena ya thupa gore ba se ba be hole le yona go ba ntse ya teng ke ya hore ha o ka ho etsa hala hore ho tle ba hala hore o sebedisa thupa baneng kapa corporal punishment o tla iphumana o felletswe ke mosebetsi o sa tlhokagale e le gore go ntse go na le metha o ka e latelang ya gore o discipline bana classeng ntle le go sebedisa thupa gobane eo tla etsa gore o qetelele o feletswe ke mosebetsi jwale ke batla eletsa basebetsi mmogo gore ke bile ke tiisa gagolo gore eo ga ba bapanne gole le yona gobane e ka bakeng ya mathateng ao ba kekeng ba iphumana ba kgona go tswa ga bonolo go ona
3: ntate Khaweni ha re phetha ditaba tsa rona o bontsitse galemelo ho ngwana ho na le mebang ha ntsanga nye hloho a tiisitse hloho e qetella ikenya motswadi ka hare bana mana ba nkareng ba thetsana ho na le ngwana ka kenang a tloile bana ba bang ba ntseng bana le mekgwa e se metle le ha kgalengwetse ba ga wa motshaba kwa wini wena o tshaba kwa wini mola ha temfanaka ka pa mogele mola ha montse wena ngwana ma o mogadi ya mang ba pushetsana ka pa ba ba hatellana le dinthong tse sa tlo batswela molemo ebe ho ngwana wa mofuto evalo o ko mo bontse kotsi ya ya ogetha metswalle evalo ka teacher ga ha ina na go nye ba ngufumantswa khalemelo ka yona ke gola mali mongwe tla bona ga bontswa ke ban diega
7: tamme ke go botlhokwa gore ha ba ntse mo ferefe na ke mo kere ba tsa mo ferefe ba le bangata ka o di yana go botlhokwa gore ha o le teacher o ka nka yo wa le mongwe go dile fatse bona o mo bontse ho lo mo eletsa gore ya se wa se etsang e go kae gobane nako ga ntse e tsamaya bophelong o tlo iphumana a tlameya gore a ikemele jalo ka motho jale ga a ntse a tlameya gore etsa dintho gobane motswalle ya gae e etsa o tlo iphumana ka o sane e le motswadi a senang boikemelo kapa a senang botsitso ga e tse e le motswadi le lapeng la gae empa ga a sa ithuta go ikemela gona jale a sa e kwana le kwana kore ba emesedi ntho ena ya peer pressure gobane dilemong tsa bana bana gagolo motlhomo ga ba le bo high school mane dilemong tsa bo 17 jalo jalo peer pressure e batla e le bangata gagolo go bona mme gape go ba

0: gore ka nnete re ba elelliswa ka dintho tseo nako e sa le teng pele ba iphumana ba senyetse ke mo ka moso o sa tlhokagale.
1: Kgaitsedi yaka ke lebogetse nako e nana, ke dumela re tla buisana le o shebisana le motlhophisi nakong e tlang re tlo e ntshetsa pele, re shebile mme bang go qeteletse go ba le mehato e seng e gatetse pele go feta ka mokgwa motho a ka e naganang, ngwana a sa iketse lebitso le lebe sekolong sa kenang o sone obane ka nnete le ga e be reetsa motlhala bona ngwana nnye o la ba lelekwa le sekolong kapa a ka beelelwa ka thoko. Ke nana re tla ke reng ke re se re atolosa go feta ka mokgwa nna le wena re e buileng tsatsing lena, ke tla e shebisana le motlhophisi o ko gotlele gape. Kgaitsedi yaka ke lebogetse nako go fileng yona. Tanki ntate. Mamedi ke Mr. Kawene, ke mongwe wa matitšhere, re shebile mekgwa yo matitšhere a e sebedisang go ka galemela bana ka phaposing tsa go rutelwa. Tanditšha Malala, re lebohile a the lenano lena lona o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education kwano lesedi FM. SABC Education, enriching minds, enriching lives. Listen.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Ntate Lesedi FM ke molelo e ri ke etse tsena. Mathantswa ke. Ntate dumela ke wa moela tshebelezong ya Lesedi.
2: Ke nna.
1: O phetse hantle ntataka.
2: Ipetse hantle ngwana mme ke ka hantle ha monate wa ntse.
1: Re a leboha ntshwetse o tsebile jwang ka bulete mme e na ile ya o thusa ha o nona le mathata afe?
2: No, ke tlile ka mothana ka yena a latlha a nka ketse yone.
1: O nona le bothata bofe ntataka?
2: A ke sefuba se o sa e leng mmele o fumana dipeng. Sa ipona ntse na ke tlanga nna. Ma a e so zwi ntse na tshuwa. O ba ga ipeta ga ya ke ba tuke ntse ya. O ke ipeta nga na o ka ga ka kwale.
1: Ee.
2: Ee ya le kuka ya ma milona ku tla hantle.
1: Me lo ntso tla hantle o so batla go le ditshana papiso le na go e fitile.
2: Ee ke.
1: Ha ka o so se be di se di botlolo
2: tse ba.
1: Eh o tla hantle. Mm.
2: Eh.
1: Mochana o sa.
2: Mm. Em.
1: Ke go so se be di se botlolo tse kae? O sa le ho ya pele.
2: Eh ke tsa pele. Ke
1: tsa pele. Ke a bobedi.
2: Eh se se se ga tao fela ma ba.
1: Eh ya ntate wa ka.
2: Ke ga ke metse ngwana na go kwena o tla mpa yo ang ke mochana.
1: Ah, you tla hetse ntate wa ka hle ke bua le ntate manna.
2: Ntate mutiela mutiela.
1: Ntate wa ho kae?
2: Kronstadt.
1: Ah, o fole o so ntse o fodile ha o so mpakela ka bopaki ba bulete tjena ho bona hala demaite.
2: Eh.
1: Ke le buile ha ho lo ntate.
2: Thank you mme wa ka lena ha ke a ukwa mo ka lo o mpile mata ka ni pele.
1: Eh.
2: Ke a ukwa lena.
1: Mm.
2: Ka ntse mpatsa le sibo ya tina pela tina ha o sa montle ke le
1: ga. Ah, a ka le bua.
2: Thank you ngwana mme.
1: Thank you pa.
2: Danki
1: ntate iri ke etse tjena
3: dinomoro tsa ba bulete ke 083 982 3148 le plus 266 632 82 900 plus 266 632 82 900 batho ba tso Bloemfontein bullet eating metu mi taxi ranking tsa majaka thata bloom e teng bullet welcome christmas kapa lucky boy muti shop e tla thola bullet many sele dropong hengli meni si container ye khubedi o tla thola bulete le container e tshweu ka moga yena hengli botshabelo metshopa ndate matsidi uteng bahlabani pharmacy thabantsho bulete teng dr metsi pela shasha shop eating answer uniform shop pela puma garage o tla thola bulete godens supermarket pela fnb lady

0: Hai thula jwalo pina yo ya sechaba ya Spain le nna tya thula ke inama phapotsintsa gaso.
1: Mamedi a ke fitise ditaba ke tsena. Re a tseba mofuta o wena setlhopa sa gago sa bolo ya maoto seo o ikapetseng sona se na le mabitso a magologadi ka o fetisisa papading empa phitlhelelo ya gago ya bolo e qala e be e qetelele ka gore wena o hweletsa TVng o na le mahlale a go manolola papadi go isa qetellong empa bogaufi bo o ka bo atamelang go papadi ya nnete ke ga tekesi ya gago ya meter taxi e robeile ka ga sephetephete sa lebala la Soccer City se e tsagalang ke sena Coca-Cola e phethagatsa ditoko tsa nnete tsa papadi ya bolo potlakela Coca-Cola Fan Park e gaufi le wena latela Coca-Cola ZA go di-social sebakeng sa 411 le ditekete papadi e tswela pele scan app ikutlwele tsohle ka Coca-Cola puleleo
0: ke a leboga gaetsedi ya motho gantle fela letsatsing le na la ka jeno wena morati motho a selele wena mogotumetsi wena tshebeletso a ke tsenage ditlhopha ka bobedi nako yane eo e sale re lebeletse e fitlhile mo teng re bona naga tse pedi tse maatla lefatsheng ka bophara naga ya fora le naga yana ya Spain ba tlileng ba tsena le baleng ba tlotla bang fisetsana mahafi naga ya fora e apere tsa bona dikipa etse go tsetse blow di na le dinomoro tse tshweu go tswa mono re be le ba apare jalo dikendi tse ka ban tse tshweu a tse leng gore dikausi tsa teng a ketse fubedu ga e le ka kwano ka bona kanang ya Spain dikipa tsa bona ke tse tshweu dinomoro ke tse fubedunyana mo na le mane dimetsero le yona ke mefubedu ka mathoko go tswa mono ga e le yona dikendi tsa bona ke tse fubedu re bua jalo ka banna ba naga yena ya Spain ga re shebege mo mamedi gore taba tsa rona di tsamaya jwang letsatsing le na la ka jeno ga re shebe rona setlhopha sefeng se tla lebisa go ka inama fela ge pele go mono ga ke re lekole gore leeto la bonna bana le tsamaile jwang naga ya Spain a ile ba iphumela jalo e le gore amane go tsa megatlhelo ka la 20 a na le metso e supileng ba ile ba tlhola tlhopha sa Uruguay ka ntlha e leng honoto ka la 20 a na le motso le mongwe ba tlhola naga ya Saudi Arabia ka dintlha tse nne go noto ka la 15 ba tlhola naga ya Cape Verde kapa ba wapola kgaolekana ka noto noto le Cape Verde mme seo se tswelela naga eo ya Spain ka Group H ba ne ba le boemong ba pele ba iphumana ba tlhotse papadi tsa bona tse pedi go tswa papading tse tharo ba wapola kgaolekana papading e le nngwe ba na le ntlha tse supileng ka mokotleng athe bane ba mashego boemo bane ba mokgatlhelo wa ba 30 a na le metso medi ke mo ba ileng ba tlola naga ya Austria ka ntlha tse tharo go noto e ne le ka la pedi kgweding ya phupu go tloa mono he ka go tsena tse 16 ba ile ba iphumana jalo ka la tshelela kgweding ya phupu ba tlola naga ya Portugal ka ntlha le nngwe go noto maobanyana mona ga segale e ne le ka la 10 kgweding yena ya phupu mo ba ileng ba tlola tlhopasane sa Belgium ka dintlha tse pedi go ntlha e le nngwe papading tsa di-quarter final ke lona leeto la bona tsatsi na ka jeno ke ka gohe banna bana ba iphumana jalo ba bapala mona boemo kapa ke re mona dipapadi go tse nne tsa o qetela letsatsing lena la ka jeno jale re a thula re a inama bakeng sa motsotswana wa kgutso. 10 years ago.

0: Kiohe motsotsana khutso mo mamedi o felela jalo letsatsing lena la kajeno ha re le kole ka pelenyana gore na ebe bana ba tlhopha sena sa fora ba ile ba sebetsa jwang go tloa mane mekgatlhelong ya bona dipapading tseo tsa bona mme ba ile ba hlola setlhopha sa Senegal ka ntlha tse tharo go ntlha e le nngwe ka na le 16 kgweding ya Phupjane ba boela gapeape ba hlola tlhopha sa Iraq ka ntlha tse tharo go noto kgweding eo ya Phupjane tlola matsatsi a 20 a na le metsomedi ba boela gape ba hlola naga ya Norway ka ntlha tse nne go ntlha e le nngwe kgweding ya Phupjane tlola matsatsi a 20 a nang le metso e tsheleletseng bolo e tlosoa gantle fela mo lebo bareng ba le bana e tlosoa ka bane ke naga yena ya Spain ba tloa ka lepheong laka le letuna ga ke shebile ka botšhabatsatsi e kele ka kwano ka bophirima go lebala mme ga le naga ena ya fora a tloa ka mona ka lepheong le letsheadi ba lebisa kao le letuna ga re shebege mo mamedi yaba ba fetela jalo go tsena tse magatse 30 a na le metsomedi tsa go katela naga ya fora yaba ka la 30 gantle fela kgweding ya Phupjane a tlola naga yane ya Sweden ka dintlha tse tharo go noto a fetela go tse 16 tsa go katela a tlola naga ya Paraguay ka ntlha e lengwe go noto e ne le ka la nne kgweding ya Phupu go tloa mone he tsatsing lane la maoba ka la robonga kgweding ena ya Phupu ke moteng he ba ileng ba iphumana ba bapala kota finale ba hlola naga ya Morocco ka dintlha tse pedi go noto letsatsing la kajeno ke lona lebaka leo e lengwe re tlhopha seo sa the Les Blues ba iphumana e le gore ba bapala papadi ena ya di-semifinal tsa pele tsa dipapadi tsena tsa mogope wa lefatshe haile bolo yona mo mamedi ke bolo e ntšha eo ke bonang letsatsing lena la kajeno ga se bolo yane ya maoba le maobeng e leng gore e ile ka papadi tsena tsa mogope wa lefatshe ke tla ke ke o tsipetsipela ganyane ka yona gorena ke bona e le jwang letsatsing la kajeno bolo ena le gore na lebaka le etsang gore e tle sebeditswe ke lebaka la mofuta ofeng e ne noto ka matlhakoro mabedi noto naga ya Spain noto naga ya fora ga re bone he ka bane fora ba le ka jalo tsena ka bolo a itisa ka kwano ka molego ka bophirima go lebala ka bane e ne sentse ebile e tsena jalo ka lotla Ousmane Dembele empa la jalo tsane bolo se bile ba ikile jalo rota morao nyana kwano bona ebile re retola jalo ka bolo ka lotla ga bane la Rotri sa bile ba ntshitse la lo jalo ya tla Rotri ke wa ntsa hapene o siam rao nyana mane ke a dung ka bolo o siam rao nyana mane o ne tsa city ba tibane e leng unai una ikeo ka bolo yeo re bana ba isetlong a ke le bona lo kae a misa ke bolo tele lempala jalo anka jalo ka bana ba re bala ke andrien rien rabio wisia mrao nyana hanyane we bata o siti ba tibane maika mike ne no sebilen sita le na bona keo ile tsa bolo ka bana ba re bala ne tsa jalo a ka lotula a kilen impala jalo ke na bolo e tsa jalo ka rabio anka bolo ka bana rabio o ka wisia ka bana ka mosewane tsara ke a le bona betsa jalo re bona ke ba batjana ka mane na ya furane ile ka utjana ka bolo empala jalo ba mo tjana bolo ka mane kile ne mbape tsara ke a le bolo ibe tsaka mane kuba sine ho ntsa bolo batla Deni Olmo almo ke o isi ka kono ka mlengo ka bo prima we ka di makamane ko ko relane we ntsa jalo ka mane batla lotula hai monena ene le na ka mane Rodri empala jalo ke na bolo e tsa jalo ka Deni Olmo almo ke a ne wisi mane ba re mbale bana ka pa tshiri mo rawnyana se bile ba ntsite ka mane naga ya Spain ebile tsane matelwa lalo jalo keo e le ka utsena bolo ka mane ka lotla Yamal Yamal keo ntse tlola jalo ka mane Yamal o na le ena monnena e leng wi Liam Kapati Bradley Bacolan empa lalo tsane bolo e tsena ka mane ka naga ya Spain ho tswe ha ona poso mo nna ba Jesu ebile tsane ya matelwa ka mane ka Musawani e tla jalo ka Kylian Mbappe Mbappe ke wa ikwa la ka mane Kylian ho ka jalo ba nna ba Jesu ke le bona lokai mo lengwe ka botshabatsatsi empa lalo tsane bolo ka jalo ka mane ba Isia lotunga le khabanya golola dayo dayo ke onka bolo sebilen titen bona ne ditse kamane andrien rabio impala jolo ke ne bane tsa rabio hape rabio bo ibata lotunga usmane dembele emere sebilen titen na win sampila lo jalo a khuta bolo kamane ka musewane ha re bona ke ba bale ka o tsena ka bolo hantle fela kamane ke lutu lamunino lamina ona sebilen titi o inka jalo a isiya ka kwano ka mongo ka bo prima go lebala a ine letsa ka mona ke Spain ene tla jolo ka Fabian Ruiz empa la jolo ke ani bolo e le ka go tsena hona le monna e ke ntseng ke mo sheba ka kwano kana hinyana ya Spain hona le monna e ntseng ke mo sheba ka se ke me liso ke bone hore na monnena taba tsa hae di eme jwang hona le monna e ntseng ke mo sheba ke le ka o sheba nomoro ena e kwano mona pampitsaneng ke le ka le re tsetse ke mo shebe ke bone ka re hona le tabanyana e sa tsamaelaneng hantle mpa he ke tla e sala morao mo mamedi ga re bone ke a ne bole betsa jalo nkuwa ka kwano ka molengwa ka bophirima go lebala e tla jalo ka lotula gae ka mane Laporte o sa bile ntshitse o e batla lotunga la Rotri Rotri o netsa Laporte o netsa Deni Olmo Olmo keo ba reng ba rebala ka Rasoronobiki gore banna ba e selo kae fela ke ane bolo se le bankile jalo ga re bone keo gape wa amoela Danny Olmo Olmo keo watla jalo ka bolo eo ya ke eno e kwalela jalo o ntsa le kantsanyano se rono bikise bareng ba le bana empala jalo ka mana porte o isiamane morago kuba se keo netsa ka mana porte o atla ka bolo ka mana porte o ineletsa ka kwano o batla o tsa kena jalo ka bolo Onze hata jalo uitsaka kwano ka mlengo ka prima we batalo tula kukurela kurela we netsa ka mane la porte we batalo tula hai hape kukurela re bana ba se tonga ke le bone we nka jalo ka mane ke o kana le tsiari we ka dima ka mane la porte ke o anta supa supa anna ba se ha ba ipedi ba tsentsa bona hante e pala jalo ba tsai musula ka mane la mini ya mala e ke ba mutsetse bolo e ata jalo ka rutla manga hai se na ka mane re bone ke o kile no o se bila ntite mona cha anu tsabo tele ya matelo ka mane ka musebwani mule go ka tsaba tsa tsike o e le ka ke na pala jalo ba tsula ka mane lutung la bana ba sopa sa Spain e ne tsula hante pala ka mane ke na kubasi e ne tsula ka mane ke na mona wa ha akubasi ona re wa ke na ona re wa ke na Onare wa tena munena ilenga Bradley Bakola Onare wa tena kamane Bradley Bakola aitsula kamane yena kubasi ibaka kupi ya pili ya naha ina ya fura leta tsimi dena lakajeno rete bona fela hukwena kitsebe ho ya ho mokotisi hantle fela re bona rona ofela metotsinina e mihlano le sekoto ontse bona jo anga ba iko ba bole telele ka re le tini pala jolo tiane ba itsula ka matsa mahulu ibile tsula ka mana hantle fela keo harabani ka mana rabio e te ona rabono ye ikela ka tshuko ho mikollo mokotisi tiena ntse hlile e tete ya bolo ya u dimole tlase empa he che franci e batla yentse boitiko bo motho ke tseng ngwangolla lapeng ka bona o fitlhela mothatong wana jalo tsena metsotsong yena tsheletseng re ntse re bona jang papadi
1: ona me hasho ba fumana re segatlha sa neletsano ya naga ena ya Spain ho tswa ka morago go kena bohareng ba lebala se batla se le setle gagolo empa he ga jalo fumana gore ke naga ya France e ntseng e tshwere bolo se re bone gore nagang ya France ba batla ba ikamagantse gagolo dipapadi tse nne tseo re buileng ka tsona pele papadi qala ke bua jalo ka Olise ke bua jalo ka Mbappe le ena Dembele mme Bakola o a qala papading ya ka jeno mme ke tsona se papadi tse e leng gore ke papadi tse nne tse bapalang molengo ka pele e leng dipapadi tse e leng gore re a tseba ka o fela gore dikotsi gagolo ga di tshwere bolo mme naga ena ya Spain e tla tshwanela re sebetse ka thata gagolo ga ba sa tshwara bolo empa neletsano ya bona e batla e le ntle gagolo go tswa ka morago ba naga ena ya Spain ga e le naga ya France yona tsole ka gare tsho ba batla bapala dibolo tse e leng gore ba di neeletsa dipapadi tsa bona tse e leng gore ba kgona gore ba tlhasele ba di tshwere maotong
0: ga re bone keane bolo ka mane France le ka o tena Dembele empala jalo ba motshela bolo ga bonolo fela go utla bolo ka kwano ka mona ka loto la monnena e ne le ena ka mane Fabien Ruiz re tsoba jalo ka bolo ka mane ba isia morago nyana hanyane ka dima ka kwano ka mona ka bokrima ba ne le ena ka mane Alex Baena empa nna jalo tsani se bile ba ntite ka mane Ruiz o isi am Roman ba tlo tla kuba sine o atla ka bolo ka mane re bana ba selo ka ibile ke pe ke e kuba si o le ka utena wa ntse ka mane pala jalo ba tla bolo ka mane hanka tla mona no ba lamin ya malla pa lo jalo tsena bolo khuta bolo ka kwano ra o ja yon sa bolo ke bolo ka mane ke o ya sa bolo se bile ba ntite ene ntse hanka tla ka mane ke mona ba ju ene le Julson empa lo jalo tsena bolo e tla go ka Danny Olmo Olmo ke o o ntse tla jalo o ntse jalo ene tla lamin ka mo le go ka tshaba tsa tsile pelo le tuna ha re bona ke ba netsa ka mane Danny Olmo Olmo ke o ya la pala yalla pala khatano le radio orre ile ngone mo ngabutsuko ka mono Danny Olmo Rai le kamane Danny Olmo habutsuko bona baisani yena mona wa rabio orre ile kamane Danny Olmo hampi oti poso bana baisu ki bolo e batlang mo mabe mo kotisi e batla ele poso e haufi haholo le di 18 ho yalla ka botsa batsatsi empa ke bolo e kotsi bona baisani ha ka fumana se bapadi se Ryan di shot
1: ho fela ho le jolo ngwana mme ke bolo e tsahetseng ka hlakoreng le letona pela segaqe sena sa di 18 mme phoso ena e tswang jolo ke sebapadi se bapalang bohareng ba lebala e leng yena Adrian Rabiot ebile o bontshitswe karete e tshehla ka kaketso o a entseng go sebapadi sena sa naga ya Spain se ka tlhalosang fela kore ke bolo e kotsi yagolo baneng moo e leng teng jole ga ke tlhalosa e ka hlakoreng le letona segaqeng sena sa di 18 jole he e tlhoka sebapadi se kgonang go raga ka loto la leqele mme re a tseba gore naga ena ya Spain e tshwere dibapadi tse tlhwatlhwa tse e leng gore ba na le tsela e ntle gagolo ya gore ba ka raga ka loto leqele ke bua jalo ka bena bola mini ya male ke bona a eme pela bolo ngwana mme bana ba naga ya France ba se ba etsa lebota la nama ka pela Mike Nene e leng yena a sethibathibane sa bolo
0: ga re bone he o re na tlatsama jang ena bolo ke bona le ena Alex Baena o teng le ena monna wa ga o ya Zabal khalamatso jolo ka bane o ya zabal e ka re ullahum le tsapala monga di Ivan Batin hore e ka ka re hona le taba e leng hore ha e monnati fela he ka pa mohlomong re tibone fela monga di Batin hona le seo a se latamani o lata jalo se tshelwa sena ka pa o lata jalo ntwena e leng hore o lata jalo kotiko tiena e tshelang jalo it's a Langelo, Mani, Sitalosena, say Juanamu Selamula, Ore Bolena, Ete Ibonahale, Ore Poso, Iukai, Kiohe, Usabila Seletimula Casona, Jale Bolo, Etatusa, Wana Kamane, Alex Baina, Ochachella Rau, Impalajolo, Lamin Yamau, Arbone, Aina, Rakaman Impalajolo, Yau Talibotan, Ibilekina Bolo, Yamil, Lamin, Wake, Mabletele, Carmen, Impalajolo, Hanakato Kakuano, William Sidney Seliba, Felatiani Bolebe, Rotape, into a contain Sojolo Kamaniki, Jules Secunde, into a Kamanikiana Jules Secunde, Arbone, Tababoletan and Retacello, Nakomitu. Nakia de Sune Carolina, Yapilia Papadi, semi final Yapilia, ya, World Cup, Harbonikiana Bolo, Yatabola Kuano Kamuka Prima, Hulibala Jolly, Essence Vilakiana Jolo, Kamanika, Nahayana, ya, Spain, Telekau Sheba Fela Munino, Kapa, Timasuaka, Hachibone Hante, Rina, Waper Nomoro, Yashimim Turbedi, Utan Tusa Monuko, Tisika Sakura Sopasena, Naha, ya, Spain, and Sekirika, Sheba Kuano, Nomoro Ena, Rina. Ilure kibona nomoro ya le shumile mitrobedi kapa kibona nomoro ya bokaina akita se ke mushebe hante obapala ka kwano ka mulengo ka prima hole bana are bona ka bana rabio huwa tsaka bona ne tsakile ne mbape mbape ke yone tsaka bana rabio ke ontsa bona yeo uisi amro nya harbona ke ba se bile ba ntile ya ta jolo ka bo ka chimeni chimeni se bile ntite diena impra jolo ka kwano ka mulengo ka prima ba le bana khuta jolo ka lotla ka bana tayo Dayo Kion Kabolo, Dayo, Ape Nam, Kion Kabolo Isiam Rao, Impala Jolokian Sibiba in Sita Jolo, and it's a Kamanapiape, Munani, Murrao Kormuna, Eta Joloka Lucas Digne, Uncabolo, Winetakamane Dayon, Dayo Kiwata Rubana by Soloka Kiboni, Waipamisa Kibola Teleli, Banda by Mesikian Matava Kamaniki, Jules Kunde, Impala Jolo, Atola Kabosali, Ore Etolacante, Yena Kamane Laporte, Atola Kabosali, Ore Etolacante Kamane Emeric Laporte. Ore etetsoba bolo e kenang ele gol ki ke tamni kolunga ya sitiba tibani sana hayena ya Spain elinyana kamani unai simon wain sakamani unai harbona kiena bolo betla jolo ka kwanu kamlo ka bu prima hole balan etla jolo kamani kalo tla kuba ila kukurela ne oi sibila ntite na jolo kiwa khuta bolo ka kwanu ele ka jolo kena ka bolo o munne ne tse mata kiena ere tibolo kiwa pamisa bolo telele impala jolo kiana bolo ataka deni olmo impala jolo bamuchela bolo khuta bolo kamani ka rabio wisiam romanu sitiba tibani maika miknen kiwa ntsa bolo la jolo kiana bolo basibila ntite jolo ya ta bolo kamani ka lotu La William Silibe, Silibe, Silibe, Siliban, Impala Jolokia Nabolo, Ibeta Kakwano Kamango Kaprima Hulebala, Inqua Kamaniki, Michael Olise, Huata Kabolo Kamanuki, Kamana Yafura, Michael Olise, Rekautana Kabolo Kaman Michael, Waipamisa Tibolete, Yamatelo Kamanaka Musawa and Mulu Kamchavazati, Yita Hunter Felakamani, Harbona Kibao, Baraka Jolokia Kabolo, Bain Sakamaniki Nayafura, Ekien Kilan Mbapen, Way Amuela, Huata Kabolo Kamanikilan, Olekautana Kabolo, Waipamisa Boletele, Impala Jolo, Unabata Munani, Usman Dembele, Atiba, Webala Hante, Bukayo, Yena Li Usman Dembele, Yemung Uile Abala Muchachon Ono, Yemung Uile Abala Kabelo Manunga, Hoffman Salare, Ha Kaniti, Haunamo Batiananting, Harbonikina Boleta Jolomrao, Inqua Kakonikina by Pamisa, Boletan Lekamani Spain. Bile rota barin balebala eta jolo ka kwano kamana kalotu la jul sekunde ne sebilan ti tela jolo kiani bolo hana kamani mai kalo li senar wa inkam in pra jolo tenka kwano teni olmo kiani winka jolo sia barin balebala jale harbono kiyo mikela o sebilan ti te kamano ya zabal in pra jolo kiana bolo kubasi wi bata hante fera kamani rotri in pa kiana bolo beta jolo in kwa kamano kiana munena kukurela ne mule ko kabu prima hole bana ele ka jolo kiana kabolo ka kwano enka jolo kamani bai ne tsalo tula hai la porte La porte wene tsaka mane monane eleng rotri rotri ke mka bolo ke nam captain wene tsaka mane ko ne la porte wene tsaka kukurela haufinyana lena ona le alex baina baina ke wa tsaka bolo yeo ole ka jolo tsena ka bolo alex baina ke yeo ontsa batso sa mka bolo jalo misiam ro nyana hanyane fela we kadima lotu la hay ka mane monane ene lena fabiena ruiza impa la jolo ye la pala hote poso banna ba yesu Liba Petit Rodri, Elinana Mukapteni, Wana Yena Yafura, Ya Spain Hampi, Limma Petit Hampi, Kamunabanabesu, Limma Petit Hampi, Kamane Yena Rodri, ke mone monne no mokotisi ke mone yena ka kwano monna wa nomoro ya 15 ke yena Alex Baena a ke yena Alex Baena ke itse ka re o apere nomoro ya 18 ne se ke tsholo ke re ha ke bone hantle nomoro eo fela mokotisi monne no ho bona la re le utulena tshe o bile le hlonolo ho baneng bolwena o na tsentse lotwa bohloko bane ba tsentse lotwa bohloko ho yena Rodri
1: ho fana le jolo ngwana me ha o she ba fumana hore na ena ya France lona se betsa ka thata ha holo ha ba sna bolo ke ka hore boneng se ba padisa bona e lengena Rabiot a sa bontsitswe ka rete tsetla me ha pere bona o li se le yena a fana ka phoso e tsa halang ka pela mekollo ya na ena ya France a etsa phoso jwalo ho se ba padisa ba pala mohare ba le bala e lengena Rodri
0: re bona he ke ya ne furra ba le ka o tsena ka bolo ka bana ke le Mbappe Mbappe ke o wa tsa o ke le Mbappe o tla ra e pala jono ba mutse e ba ba mnya ka pele ne e pala jono ba mutiba ka la jana khutla bolo hape ke o furra ba enka jono ba he batla ke ba ra ha pala jono ya musula ka manoli se ya musula ka manoli se ane ba ke na mokotisi ka yona ka bana ba nna ba tsopa sana sa furra aina letsa ka bana kila Mbappe empa he ha khona ifumana hantle ba le mokotle mo sithiba tibani o na tsile mikwalo ka bana Unai Simon
1: ile ga salosa ga di ba palitsina tsenne tse ba pala mo lengwe ka pele nahanya France ke di ba palitse go tsi ya holo me se re bone bole ba pala mpile ka pijana e ba pala jolo ho tsena se ba palitsina ile mo captain ile nyana a Kylian Mbappe ya ba he ba mo hlwa sitha ba ska mo fase ba ka se ka pa monyetla gore a ka gona ho ya pele me bole ya ketela jolo ile bole e senya ileng ya tola ka ntle ya ba huku ya esnaya ya France
0: Noto kama sakura mabedi noto naha ya France noto naha ya Spain na kometsotso le shumele mitsimihlano karolo ke apile ya papadi hantle fela tsebeletso ke le seri FA ke le seri mi le ntse ke la pule liewa hantle fela ke ane bolobetsa jalo ele ka jalo ke na ka bolo ka marika Jules Kunde o ntsa jalo ka mana batla dembele dembele o ntsa ka mana re bona Rabio fela ke ba sibile ba ntse jalo tla jalo ka lotla Michael Olise wa rimba le bana ke ane bolobetsa jalo ga lotla Dayo Dayo o ntsa ka mana Olise o ataka kwano ka bloka bo prima ha re bona ka kwano lotla ha ka mana dembele o a tsena ma tsa fiki fa monna ka o le tuna le le tsiadi a tseteletsa fitile a e koba ka le tuna bona ba yemetse ka runya le bana e ka ba ka runya le tini hantle fela ka bana pala jalo na ha ya furam ya ba tula ka bana ni e be tla kiwa se bile ba ntse e le ka jalo tsena ka bana ba phamisa bona tenele ha ana ka bana monna ni e le nyana ka bana la porte e bile tsela ka ntse tswi ha ile tla hlelo he ya lona ka mono luna france ha ile tla hlelo lona ka mono na ha ya fura noto ka masakure ka bobedi noto na ya fura noto Na ya Spain enkwa ka kwano ka kwano ka mona murawo ile ka tolo tsena ka bolo ka mana wile masaliba ne ontsa bolo ka mana rbono tsiwe tsa tolo ka lotla thayon ene tsiwe ka bolo yeo se bile ba ntse tsela le jalo khuta e tsa tolo ka mana ile lena munina Olisen fela tsana ba bantse bolo ha ba ha bonolo fela ba harin ba le bala ba ba tsabetsa poso empa le jalo porte o enka jalo bolo murawo wa amohela e ke tla jalo ka bolo ka mana urban ba iso har tsene le ka hare he noto masakure ka bobedi japoko o ka tsana ka a tsaba khobe ka le mau ka mana murawo naha ena ya Spain har bona ke o hape ba neletsa lotu la hay munena elinga ene le ka bane rubi himpa jolo ke na bole betsa jalo e tla ka kukurela ma ka kukurela mo lengwa ka prima ho le bana hore bana ba iso ha tle bona lo kai o bele ya hore ai khutsetse morao hape ho yana ka bane America la porte himpa jolo o tlotse mo ba re ba le bana jale ho tlanna ka kwano ka mo lengwa ka prima le pion le na le tu le ne tsiadi la naha ya Spain har bona ke ba o kukurela himpa jalo mo tswaseta tlanna ka bohlale ka mane yena Dayom hore etse tsela ka ntle ebe goal kick taho mikwalunga ya sitiba tibani hantle fela ka kwano ka mona kana nyina ya Spain ha bona la mokotisi metsotso nyana le shumela tsoro bedi le tsatsing le nala ka jene hore seo kukurela di papadi tsenga ta tseo a di bapetsinga o tloetse hore a nne a etse seo motho ka sibitsang ka hore ke overlapping ka mona ka le pion le na le tsiadi ke bona ka hore o batla ho ekala me hangata hana sa kgolo yetsa Hono na le sebapadi seneng se le matla haholo. Ho tya mohlala jwale ka nkena ho bapala monne no Dembele. Jwale ho bona la hore le Dembele ha so ka ba matla hakalo. Ke ka ho kukurela a ntseng a kgona ho fumana monyetla hore a etse overlapping ka mona ka le pion le letsiadi.
1: Ho fela le jolo ngwana mme ke sebapadi se kotsi haholo na ha nyena ya Spain haholo tlhaselong. Ke bua jalo ka sebapadi se bapala nngwe lengwe ka morago ka tlhakoreng le letshegadi e leng yana kukurela o ile ba a thusa dintlheng tse pedi tse leng tsa kora ke sena sebapadi sena e leng yana Oyasa Bal ha ba ne bapala le naga yane ya Austria jalo jalo ka go tlhalosa ngwana mme ehlwe ke sebapadi se e leng gore o thusa setlhopha sae gagolo tlhaselong mme ke ka gore re boneng le nako ena e fetileng a batla a fumana monyetla e be le gore a pumekano o gaufinyane gore a ka tshireletsa bolo eo ga uwa pele sebapadi sena kukurela o kotsi e le ka nnete go setlhopha sa bapalang kgatlhanong le sone
0: ha re bone he ke ena khukurela o a tla ka bolo tseo a ba e koba ntwe mo kotse sentse a bua ka re nya ditini impa le jona ha ina motho yalla pala ya watse banna mokoko ka pitseng hothi mokoko ka pitseng banna penalty hothi penalty khatano le naha ya fura badile Lamine Yamal karlo nya ditini o diwe ke Lucas Digne o diwe ka manje Lucas Digne me mokotlisi ha o sheba bolo ena ka tsela eo itleng ka teng ho tle jwang re mogo letsa phala anke ka tlo hore itlebe penalty
1: ona me ile ba bolo entla holo e kropetswang jalo ke yena khukurela go tswa ka hlakoreng le letshegadi ya ba ifihla hlogonya Digne ya re Digne ha re o le ka hore a retologe jalo ka bolo eo ka mora hore ai watle ka hlogo ya ba o sale haufi se ba palisena e le nyana ya Lamine Yamal ya ba Digne ha mo bone tsela eo a fihlileng ka yona ke ha le ka hore o ntsha bolo ka lotu le letlele a ketelela jalo a iphumana a se a raile se ba palisena e le nyana ya Lamine Yamal ke ka ho moletsa phala a faneng ka penalty khatlan le naha ena ya France ke kata go bua ngwana mme ga hlalosa re re se bapadi sena khukurela o kotse ya holo ha ya ka hlakoreng la tlhaselo mme ke go a kurepetse mbolo entle ya wela jolo hlohonya Digne empa he ya Lamine Yamal ke hale haufi hore a ka gona hore a fitle bolo nye pele ho Digne ke ka ho lenga ketella jalo e le bolo e leng hore e fuwa naha ya Spain e le penalty khatlan le naha ya France
0: ha bona la re di papadi tsana yena ya fura ba ipiletsa ho moletsa phala letsa tsingela ka jeno mongadi Ivan Betin ho tla ka maneka Slovadora hantle mi ba sile ba re moletsa phala ne re kopa hore o lo sheba lihlo la ntshotsho lihlo le sa fosing empa wa hana moletsa phala re ha hona motjeng teng banna ba heso ha hona motjeng teng banna ba heso se tsinkile kato ya hore itlebe mokoko o kapitseng jwale mokoko na he o tarrawa hauka haika ikora o tsebetse mokokona botsitseng o tla bo botsuwe fela he haika mosula bona masapotata o hanne ngubutswa kena Michel oya zabala kena ya bolonyeo o tobane jolo di sibatibani ilinga maika miknen harbona kene kamani chachalam rau kamani yena Michel oya zabala chachalatim rau kamani Michel oya zabala Harunete Outra fela ka letshwele ka mane sithiba tibane sa France Mike Meknan Huri ya mupema noti one naha ya fuya Spain not naha yeo ya fura coach my coach
1: re satwa hlalosa tshebetso tshebedisano entle e pakeng tsa khukurela Michael Khukurela le sona se bapadi sena e leng ya sabale bolo e kurepeditsweng jalo ke ena khukurela e ketela jalo e keteletse e le penalty mme penalty ena e nkuwa jalo ke ena o ya sabale a hlaba ntlha e le ntlha ya pele ya naga ena ya Spain karolong ena ya pele papadi o e tlhaba jalo metsotsong ena e 20:24 mme re ka hlalosa fela ra re naga ya Spain e tsamaya pele ka ntlha e le nngwe go noto
0: bokgabane bo monena mokotlisi a ileng a tlhaba penalty ena ka teng mme ke la ka tlhokomela gore o entse o la kgona gore a lekole nakong eo sethibathibane se welang fatshe e be le ona a rragan bolo e leng taba e fapane le dibapadi tse ngata tse e leng gore di ile tsa hlolwa ke dipenele ga ngata ga ba raga bolo e be le gore ba e raga jalo e le gore ga ba ka ba sheba sethibathibane gore na se nkile qeto ya o ya kgaole le tshiadi kapa le letona bolo ntle bona ba e sane
1: go fela le jolo ngwana mme jolo bana bana ha ya France ba ka tshwanela ba sebetse ka thata ba neng ha re bua tjena na ha ya Spain se eteletse pele ka ntlha e leng ho noto le ha ile re menyetla e bile re ifumana e bile menyetla e mengatanyana e neng ifumana jolo ke naha ena ya France empa ha ya Spain e khone o sebetsa bolo ka tsela e ntle mme tsela e ntle eo ke bolo e ileng ya kropetsa jolo ke ena khukurela mme a ketela jolo e le penalty e hlajwang jalo ke sebapadi sena e leng yena o ya Zabala re bua tsena e le hore di hlopa ka bobedi di fuwa monyetla hore ba ke ba iphumane ba phodisa di hlogo ba nwa metsi mme ntho e ka ka tlhalosang fela ke hore ka mokgwa papadi ntse tsamaya ka teng naga ena ya Spain go batla go le thathanyana gore ba bapale papadi e ba e tlwaetseng ya gore ba qale bolo ka morago ba kene bogareng ba lebala ba fitlhe pele mane mo pitla dipitšatlang teng gagolo ba fitlhe go se papadi sena e leng yena o ya zabala gobane ga sa re papadi qala ngwana mme ga re a bona tshosometso efe kapa efe e tlhagang tlhaselong nageng ena ya Spain ka sebapadi sena e leng yena o ya zabala le yena motlhankana ena e leng yena baena ga re a utlwa tse kalo ka yena gobane baena o bapala ka tlhakonne le letshegadi mo teng a bapalang le ena le kukurela ka tlhakonna le letona ke yena sebapadi sena Lamine Yamal mme ke ka go re reng naga ena ya Spain e batla e sa fitlhe mekwalelong empa bolo ya pele e leng ba fitlha mekwalelong ka yona e qetelela jalo e ba file monyetla wa penalty mme ba kgona go tlhaba ntlha go tswa moloreng
0: me mo mamedi ha o le jalo he huwe jalo mane khefung ya metsi letsatsing la kajeno re re ho ena re le lekgotla ga tso la Afrika Borwa hapa ha holo le SABC Plus tlhodisanong ya monongwaga ya FIFA World Cup ho ka hapa e nngwe ya di PlayStation 5 ya tenne ho bobebe ha holo downloader ingodise bapala o hape app ya SABC Plus ya fumaneya ho Android le iOS e downloade kajeno tena karolong ya tlhodisano ya FIFA World Cup araba dipotso kaofela mme o romelele se ke wa fitwa downloader SABC Plus gona jwale mme o qetelele go bapalla go hapa go na le melawana le dipehelo gantle fela tsatsing lena la kajeno one naga ya Spain noto naga yena ya France mamedi gopola gore naga tsena tse pedi di ile tsa ikumana jalo di bapala makgetlo a ka banga mashome a mararo a na le metso e robedi gantle fela ka kakaretso dipapading tsa bona ke mo teng he naga yena ya Spain ba ileng ba tlhola dipapadi tse lesome le metso robedi mme naga ya Fora ba tlhola dipapadi tse supileng ba bapala kgaolekana dipapading tse supileng gantle fela ka opola gara tse dintsi tsa dipapadi tseo ba sa tswa di bapala nenneng haufinyana ke mo teng re opolang naga yena ya Spain ba ile ba bapala jalo le naga ya Fora papading tsane tsa UEFA Euro 2024 semi-final moteng naga ya Spain ba ileng ba tlhola papadi eo ka dintlha tse pedi go ntlha e le nngwe kgatlhano le naga ya Fora go tswa mono ba bapala jalo UEFA Nations League 2025 semi-final le yona ya ba naga ya Spain e boela gape e tlhola naga yena ya Fora ka dintlha tse tlhano go tse nne go tswa mono ba bapala jalo moraorao kapa kere pejana kwana ka 2021 UEFA Nations League 2021 e le papadi ya magaolagang ke mo teng naga ya Fora ba ileng ba tlhola naga ya Spain ka ntlha e le nngwe kapa kere tse pedi go ntlha e le nngwe re tlatlhe re bone tsatsina ka jeno gore na ke mang ya tlang go hapa papadina tsatsina ka jeno o tlopole re ya tlang e hapa o tlabe a bapala a emela jalo ka la lesome le metserobong papading tsa magaolagang ga re bone ke a re bone betla jalo ka mane ka moleko ka botšhaba tsatsi e le ka jalo nyelowa jalo gantle fela ka maneka ene ebile sebile ba ntshitse gantle ka mane ne le ene e tlhile le yona ka mane France e ka re e ntshitswe ke naga ya Fora ka re ntshitswe ka mane ke yona naga ya Fora Lucas Digne empa na le jalo thwe ga e latlhelweng banna ba e soka mono Spain latlhela ka mana gantle fela ke yane bona ba enka jalo ebile ba o tlhabantse phoso empa la jalo ba itshola gape-gape tshola ka mane ke Kubase ga e tshola lotu la gae ka mane Mbappe mo tšapaletse fatshe ka mane Kylian Mbappe fela ke yane wa ema ka mane Kylian Mbappe wa ema ka mane Kylian Mbappe a tlhila ke ntse lotu ga botlhoko monenwa e leng Pau Kubase ona ke ntse lotu ga botlhoko yena ka mane Pau Kubase Hoti haibe tatlelo ya lona ka mono lona England e kiriki na ya Fora haibe tatlelo lona ka mono tshe ba la setse ya tla jolo ka mono ka Michael Olsen e se bile ntse tsa mo ronya na hanya ni fela e tla hante bile hoti ona le mona o tle botloko ka kwano William Saliba o duti fatse ka mane William Saliba kare hona le mathata nyana e ka kwano mokotlisi monnena William Saliba ke bone a dula fatshe ga keta tshwara bolo e ke a kgola ke mesifa e huleile motlhomong ga ke tsebe gantle
1: go bonela go le jalo ngwana mme gobaneng bonnete ba taba bolo e fitlhile go yena a eme a le mong me ha ona se ba padisene se lepela ha ho re ka re mohlomong ho ile ha ba le ketso halo ya ho re ba thulane ka pa atso kotse ke se ba padise ha ho file yena me ke dumela se tsa hetseng go re o le atso kotse pele o pele a fumana bolo eo empa he o ketella jolo a dula fatso bane e hile ha ikutlwi hantle ho hang me ke ka ho a papadi emeng ha jwale ho ntse ho sebetsona le yena rona ebe o tla gona ho loka ka pa tsana hore ba etse phetho e leng phetho e leng hore ba tla yetsa ba tlamehile ho yetsa ha ho le jwang se tlhopa sa bona se le morao ka dintla ibile hape se bapadi sena Saliba le se bapadi se bapala molengo ka morao tshireletsong
0: a re bone he momamedi ho na le phetho e tlang ho etsiwa ka kwano ka nanyena ya fora re tle re bone rona.

0: إن أمثلة كمان إسبانيا خطا بولو ماني بارين باربانا مرّاونيا نكون منا إتلا جورك أكوانو كاتشول سكوندي كوندي وين نلتا كمان بارين باربانا جالي إتلا جورك أشوا ميني شوا ميني كي وين سجالو لينا إمبرا جورك كمان مناني لاكروكان ما سبلين تي تبا منلتا بولو كمان كينا Lucas Dickney, Dickney in the Kamanina, Yena Kaman and Ragnok, Wata Kabulio, we battle to like a money, Yena Dickney, Dickney, Wachana Kabul Lucas, we see Amro Hapape, Wiena Munan Wahala, Eki, Lak Rock, Utajolo Kabul Lak Rock, we in Sajano, we battle Lutung and Latayota, Ejeka Kirki Dayon, Imperial Kinabolo, Ibarim Barakamani Chuameni. Asabilenti to batalo tla dembele dembele ke win sajalo u isi akamane kamane ngoka chabatsati harbone chiba batena kabolo e kamane mbappe u ata kabolo harbone chiba tsa samuto utaraha aha ibile chiba kona mu mameri timone no bakona ona raine bolo fena ye ikela tarashishe kamane bakona ikela tarashishe kamane bakona aki bobo mabitiko mukotisi baba na bana basopa sana safura ikile kiona taba e ndo mure munne no kile ni mbappe Una tisa wiyeta di papalinta fitlenga mme ho bona lore liena ba khona ke munna ya batlang ho raya ale kantle taba yeo e taba tsusa lo kai ho bana re bona re mo rao mane bana ba tsopa sena sa na ya Spain ba se tletse mo rao mone
1: mona me ho fela jo le ba se tletse mo rao mone ke ka ho ba ketellang jo lo ba ra ba le hole bona bana bana ba Spain ba tseba hantle hore ha ba ka ba fa bana bana ha ya France munyetla le di gautse bang kgolo pakeng tsa bona e tshireletsong bana ba France ba batla haholo e di bapadi ka bong hore ba fete ba fiki fe di bana ba pala moleng o ka mora gore e iphumana ba le munyetleng o hla ba dintla ke ka ho re bona ba kwetse mele ya bona e tshireletso no xla di gaut di fika pa di fi tseo ba ka di sebisang bana ba France ba neng ba tseba hore ba kotse ka di gautse ba nteng pakeng tsa mele ka pakeng tsa di bapadi e tshireletsong
0: Are bona he one Spain in noto safe na ya France ke ani bolo kama ni France bala ka tena ba itsaposo impala jola itsula kama ni tsiwa ni Mike ne Mike Mike ne impala jola kina bolo ya ta bolo ka rotri harbone karbu jare chini deni olmo kasrate lamal karbu jare chini bolancha ah bona ya basula kama ni ya musula munne na Michael Oyarzabal alisa kama na ka hu Spain ina le bolo ntle motsamo motle Ono tira hanta fela ka bana bana ba tsopa sana sa Spain. Ya ba kaneti, ya ba suna bila hanta ntse ke monena. E mo tsutseng ka kwano Fabian Ruiz mo kotisi.
1: Neletsano entle haholo ka mora hore sithiba thibana sana ha ena ya France linga Michael Magnan a itse phoso le ka ro kala ba pala bolo ka morao ya ba bana ba Spain ba nkile mele ya bona ba itse go dimo dimo ya re ha ba re ba le ka ba pala jolo tswa ka morao ya ba haufi hore ba ka fumana bolo eo neletsano entle mpa ba hlole ya hlabantla
0: a re bone ho ku ka mane ya Spain fela ke ane bolo tsula ka matsa ba hulo ka mane Robion empa jolo ke na bolo e be tsa ka kwano ka mole ka prima hape hape wa ikopa munena ile nyana munane ne lena ka mane Ruiz fela ke ane bolo ya tsa ka Alex Bay inam wisiam ronya hanyani we kadima kamane lamini yamal yamin yamal hanta kiyo bolo wa fi chabanna banna bedi impo wa ana harbone bile chapal na fasi kamane impo jolo oti haibe bolo chana banna bay so ili gorki ka tawo mi kondonga iya sitiba tibani sana yana yapura ili nga maika make nena ona kitika leta tira haila to alo mu ko tisi munena leta tina mabane kiba jolo kaina Lamine Yamal me o batla o bontsha letsatsi la kajeno hore hantlentle e hlile o batla ho ipa ka po batla birthday o batla yona birthday gift mpo ya hai me hai su refera ba sule papa dina letsatsi la kajeno ka tsela ba palang ka yona Lamine Yamal
1: Ona me se ba palisena eleng ena Lucas Digne o ba pala ka hlakorela le letshihadi na yena France tshigeletsong kena e ileng a fana jolo ka penalty a ileng a tsa phoso ho yena la mini ya male e leng rontso mo hlalosa ngwana mme hore o na kete ka tsa tsile la tsolta tsina mo bane mme ka ho ke buang ka se papadi sena e leng yena Lucas Digne hore o tshwere bothata ho bane se papadi sena ya male ke se papadi se leng o se hlahlwa holo e bile ke se papadi se leng nyukunyane ha holo ha tshwere bolo a shebane le tiba di se papadi ka pela hae o gona hore a mo fikefe a fete a ba etse o robe le ntla mme bile ka ho ke hlalosa nkere o mathateng Lucas Digne ho bana sa neka penalty o sa fane ka penalty papading ena
0: ho tu banna ba iso le batlanka le sotho le sna passport wena ka mono luke wena ka mono kilana mbappe o batla munna iso ka le sotho sna passport kamono kilana mbappe eta tso a bolo mane mo offside tsa tsenteng ho finyana le tsone be tshise le ba tsitse re bona ke na bolo ka ba la porte ntsa bolo isi ya morao ho yana ka mane city ba tibane sa habo ele nyana ka mane Unai Simon a inka wa phamisa ke bolo tselelene empa jo lo tsane bolo ba itsula ka ba tsa ho le bele ke rotsa ba reng ba le bana eta jo lo ka kwa no ka mane go ka prima ho le bana kwa ka mane ke na mo ne no tayo ayo ke ka bolo ka mane tayo ke na ya fura phamisa ka mane re bone ba tlanka le sotho o sina passport hape hape Kylian Mbappe ho batlang ka lesotho ho sena passporto hape hape ka mane Kylian Mbappe ho rialo mongadi David ebile ke mongadi Antonio Rupiro le yena o tswa ka mane o hlaka mane ka nahinya Nicaragua yena mongadi Antonio Pupiro ho te haye morao dona ka mora bana ba iso nahinya na ya Spain ya iso morao metsotso ke mashuma mane ka rolo tsa pele papadi Mekiane bolo ka mane semi final ke apili ya ta bolo ka mane beta jalo retula jalo ka bolo ka mane Mikel Oyarzabal win sa jalo kene simbe mantsi tela jalo ile sentse bile kene jalo ka lotla Fabian Ruiz empra jalo kene bolo ko kurela o ata ka bolo ka mane Wissam Rao o batla lotla la porte ke on ka bolo yeo o re bana ba isotlo nga tshiboni win sa jalo batla lotla ha ka mane monane Fabian Ruiz la porte ke anway amela hape murrao nya na kwa monane nya ya Spain noto foram one Spain Dain ka jolo ka man ki yo se bila rota barin bare bana retwa ka bolo ka man hatta fela ki yena ka man inene Michel o na ya zabala fela ki ani bolo beta jolo inku ka man ki Fabian Ruiz ani sa ki bolo tele nem para jolo ai si am Romani rusu ti batibani ka soho ki Lucas

0: lentswe lena le letsha lebitso lena le letsha go ba boima go bona e mong wa metswalle ya ka o ibitsa re kgona ga o e shebile o shebile fela XHON ena e be ya mothatafalela empa beso e bitswa Rexona jalo ka ga o ka re Rex owner eya Rexona lebitso lena le letšha le tla ka tšhebagalo e ntšha le thekenoloji e tswetseng pele e futhumatsang mmele ka goo e sebetsa gang fela ga o sisinyega e o boloke o itshepe letsatsi kao fela motshietsi ya motlotlo wa Bafana Bafana le Banyana Banyana Rexona e ke ke ya o phoqa
1: wa ratwa
0: wa lelwa le sedi FM metso se le shumele metso e mine ka mora hora ya le shumene motso le mong ke la re mmoho nna le wena ke lo thijwa ke noto tsenne ka ofela e leng hora ya le shumele na le metso e mbedi le ga tompopo o re bebezi ka mokeke mono ba keng sana ko ena e setseng e le hore re masole ka mino ka netiche ba bang ba thabile ba bang ba utlwile bohloko ba neng ba ya le France ba utlwile bohloko ba neng ba ya le Spain ho monate e ho monate ha e ho ba bang ka nete ke bolo e jwalo ibile a batle o inke ka sifuba o tla ntsha leleta ko re ha e batle le maikutlo wa ja wa go bala o sa ja ka nete ibile o so o ikamohile tshobotsi ho bona mona se re fa lebegela ga o hata editorong ka ke bolo le gato le fedile le omile e hona le mo ke ga tambipine na e jwa la ba phamisa lentse ngwanana

ke le omile legato le fedile pele le nka hlola he ba hlodi botsibinki botsibinki ka dieta ka nyewe ke Mr. Khulu wa re ke botsibinki ka ka dieta tse maso pele le nka hlola re nke le qoketa ba tsa mohlangane o ne a kopile mohope wa metsi a lebala fonofono ga ka kang ka ga gagetsi ka ba ka fumana molaetsa bona heke ga e bula kgomodiswa ga di kgutle lerato le fedile ke kopa dikgomo di boele sakeng di kampa a kampane ebile a be e se motlholo o thoela ke le ritene kgale ntse ba gutle ke eng e makatsang mo ke metsotso e mašome a mabedi ka morago ra ya lesome le nag le motsolo mo sentse ebile le mokgatlhelo wa go qetela wa lenaneo lena la re mmoga roi re omametsetlhe le shaza ke Tsikinos motsamai ka mona ka petsana ka rate a re ke dutse le wena tlhe futela goreng eno ya go qetela ge leboetse kgaso eno ka moo ka matlakeng dumelang tlhe ba go jue batho la bana bolo o tseye mo ga o kache ga o kare wena le jue sele ka o morakile solo ke lebile ka mono ka matlakeng ka Zastron ntswakana ke na le wena ka mona ka Randfontein ka mohlakeng ke le busa motai go fitleletse o tswa ke lebile tlhe sabata Thedisi versus Braun ba re hashtag re mmogo ntswa ke ke nang ketlomedi ka mona ka Four Ways ba re halala lesedi mme mathuso ganya ka mo ka botshabelo ka di-W ke lebile gagolo tlhe o ntsa mametse sebeletsa lesedi tlokolene mo ke lebile tlhe gaitsedi yaka wena sekolanyane ra gona ga mametse bolo sihla tla o fa yona leo Shani Motiane ka mo ka velo kwa mo ke lebile gagolo monana e ne e le moko ko mongata gaka o ka thola e le le 10 tek ga di ile batlang kogo o nke 30 minutes ka o fela o ntse o bala thandi kometsi tsa strone halao hi hello hi Maggie Mashaela ka mo ka bophelong ka Vanderbijl Park ke lebile gagolo okay re ke fite monana ebile ke ntse ke go ngwantswa ke na le wena nnanile dlamini reng ke a bonga siabonga baba bame master r ke lebile tlhe ka mo ka matwabeng ka Senekal ntswa ke hela maisano wa kahlemo ke na le wena ke kheni modupi maisano wa nkutlwa maisano we Lindela Mafaso e ka moka phoko section ka katle ho nkile buile hle ngwaneso ke le buile ha holo se ka le bala kopo yaka okay o kila bana ntso go tshwere motho a fitla a o ka metsi a bata nako tse ding ha o na le dinomoro tse itseng tse bitswa mmo o ngole fatshe kore go gutlela gape o gutlela go motho eno ke ntho nngwe gagolo bo dinomoro tsa bo dipapatso tshwanetse o dingolo ka nako eno bane ga di na moetla gore di phethe gape radio ntle le ga e le nako ya motho eno ke gola ke taba go fela o tsebena radio e sebetsa bang jale ga o sebile o tho seka mphe nomoro tsane ebile o seka nte bana jehofa tshwanetse o gutlele mane ga ke na mokgwa wa go kele o e mamela kae ka nako e o tlhonke pene o itlepegetse o itlepegetse ga tua ga mantshebo mo motho a mantshebo mokotso ke lebile tlhe ke lebile gagolo ke lebile dumela moradi ya ntate tshwenyane mosia jaaka ranta o mametse le ngwanena witso swalabe nakane ka moka ka mapolasing a Brandfoto batho ba mapolasing morombo ompi mokanyane fidions kone manyanya ke lebile gagolo o mametse tshebeletso ya lesedi o re lesedi fm ke molela o thwe motho a ka ngola re dumelang e seng gampe sentse ke sa butle ke a ipotsa go thweng ga o sokala go ga se gampe o santse o itse gampe kgathatswa nyama ka mo ka botlhokong bethlehem ke lebile gagolo e meng ke a e bona fela e sentse e lebisitswe kae
ya ntate thuse le mongwe le nakong ya motsheare ga keng ha tlo tseba go bala molaetsa wona wa gae ka nako ena o phomoletse go sane lenaneo bjale o sokanana melaetsa e keneng ka moga ona wa gao o tlo kwaelwa ke eme kae ke a gola e ya tlhaka ga e ba o ka nnete o le molatedi wa sealemoa wa tseba o se o batla o na le tsebo gore a ka nna bala molaetsa wa go nakong ye wa keneng lenaneo ka nako ena ga na le mokgwa o phomotse sebata Singapore the DJ you made o phomotse o sana half past 12 ba re se budise mo yeng le sedi FM ha le le qwaqwa ha o qala o mpha molaetsa o jena o njwetse ha le le ka di frequency tsa radio ha le le ka channel 806 ka dish ka pa ha le le ka ga di radio ha le le ka app ya SABC Plus o nyetsetse mo sebedi o bubebe o ba nako tse ding ho senywa magangang mani ditoreng ebe go utswitswe dithapo mono o tholo e qeteletse yama kgaso ka boe ona ka mono ka qwaqwa ke re ga tsebang re tloeleng gore ebe e re iphapanyetseng taba tswa ke re ga ditseba ka ofela nketsetse molemo wena rato la ka o nthumeletseng molaetsa mona ke sheba mono ngotse Joseph profile picking ya omo ga o go lesedi ga le le qwaqwa qwaqwa go kae ga le le ka radio ka di-frequency ka app ye ya rona SABC Plus ga ntse re le e download le yona e gana go lla ka 806 channel le mane dishing ntse hana hola ka ga di ka ga motlo mongkoloing o utlwaella o tsebe o nketsetsa mosebetsi o bobebe ha re to sokola lo re be re batlana le teka ga mo fero ka tsela e jwalo go tlo tseba fela go ya kae ka kotlolo jerita ka mo ka zone 13 se bo ke ndumela hle ke mametse ntswa ke kile se bongile nke twana ka mona ka tlokolen ke o mametse fela re nya o qetela le Champo Magetha Bongani Lavamo ka mono ka matlakeng ka Zastron Bishias hi mapalesa hlalo o mametse le ngwane na weso lebsa ka matatiele ntswakana ke palesa Diderick ka mona ka Lady Brane ka manyatseng gotso ntswakana ke mogo le tlekiso Virginia le Sedi FM ke mollela ka mona ka Krugers Dorp Swart Grants attention ke nkwethato o mametse tshebeletso ya lesedi ba re Spain ye ke mozoken ka mona ka Roxville ke mametse ke le ka mona ka makele ke tla ke nna magupi mabote tebo mothola ka mona ka Oknika ka nana o mametse siale mantswa ke hi molefi mahlatsane ka Welkom ga itsedi ka ke dutse le wena ka mona ka manyatseng ke Nix we bisa valo palesa pesa pulani ka le di brand ke le bile hle pesa pulani dumela ntswa kana ke na le wena ka o dindale ke mampi mona tudi re montswa ke kitsidiso monyatsi meloding maxwell motlatsi ke le buide le ngwana ona we so welcome mono ke ben rakei le tankiso tse molane Carltonville o sentswa ke na le wena ke papita maika mona ka comedy ke qwaqwa tsokolo montso ka zastrone ka matakeng dumela ke nke pina ntswa ke kina le wena a re ke sa shebella France again I don't believe dingata o ke a buti Steve ka spread meme pesere ka ofela ka mona ka molapo ka so wethu ke re boneng ke le buile haholo hello mempesi no maqala makate ka tuma ho le ka parise le no mametse matakala ka extension 19 ka zamdela matlakala lengkwane go tsontswa ke masthubela potsane o mametse dumela mahatsa le joni ke na le wena o fitela go nya o qetela ke thabo sibaya ka mmozolo botrimo yo ka radio nga mo ke mametsa monate jwang ke thaka le dibi ka diverse drop dumela nka radio nga mo baleka

Hey, puo tse ding di monate bile teng ha o di bina. Motho wanga, khaoleza, murazi wa wanga. Khaoleza balega. Eh, ki ringo balega. Ba ke tsuzuma. Tsuzuma motho wanga. Isi u thole bo motho a sa kwatiye o zatsibina. O no mo huletse dikobo kapa. Ntho e le iketsang yona.

0: Metsotso e robedi pele go hora ya leshome le metsumedi moeketsane ka moo ka botlhoko Bethlehem ke lebile ba re ke botlhoko mmentswa ke ka mpape wa tseba ke lejwetsa motlhe pele o shebelela bore oje ee oje mpa e ne a itlhatlhabetse o gotse bana ga o etsala go gong batho sebile a sulafeletsetsale ke dijo wa tseba
1: o kwatetse France
0: go na le batho ba ratang bolo o fitlhela boemong bon fele ke ke kgothaletse pele bolo e qala eja gobana ga o tsebe 90 minutes a e fita o tla bo o etsalang ka bophelo bago
1: le ga o a keke ke la borago sadi le ga o fumane molaetse o reng go tswa motho wa wa re re tlhoka o bua
0: ee o tshwantse o tseba
1: dile wa tsa bona le batho e leng gore ba dikamone o fitlheletse boemong ba gore maemo a le mabe ga di sa kena jalo ka bolong
0: fetengtoeoso sa batle le gampotse
1: jale le bona ga ba kgotheletsa gore ba tsabe ba jele
0: le bo tsowa re busa itshwesanyana mona a ntsowa re ke se buse mna mama ke tlhoka re bua ona jalo o tsebe ya ditšhele
1: ke bofilo bo
0: so wa tsoba ke ya di a etsana kgaitsedi yaka ke bone video ngwa motho e mo motho yena yena ke kopare tlo bua ba motho walo o nkile sekere se senyane seno o sa ga sefate ka soo o se katane a ke go tho atle ga gata o sebetse batlo bua o sa ntse a tseba ditšhele o etsa ntho e sa fele
1: motho a sa ipise ka foo
0: wa bona yeo o na motho a laka etsaale e sele tsena ke bona itsa o batla o fokotsa volume a nthe bale o ebeya on speaker jale tsotlhe tsa ga ba a jale motho yane a kgena betere ke a mona
1: ke tshaba nto ya opisa ka founu
0: o ipuisa nthe nako ngwe a ipuisa nthe lela tsebeng o etsama
1: kilalla empa nna chene le ka bamamedi ke motho wa ditlho nna empa batho ba ngata ba sa tsebe jwale ne ke tlo ba feta
0: ee
1: fela nna motho e ne ntse ke bua lena thata ya toropo ke bona group of people
0: sentse ba supana
1: ee ke a elela tsebe jaka tlolla ka kano kana botlhoko ke gore bona batho bana ke gabja ba elelelwa
0: ke nagana ko go tlontlolo e kalo
1: jalo ko gare ipisa ka tsone o tlo etse flight mode o tlo itse ka bona ba flight ka o etse sefofane
0: a nna yeno ya o iketsa ke etsa flight e be se ke etsa ga ke le bo dinthong ke batla go tswa ko gore ke tswe ke sa hulihuli
1: empana o kile a bona na go ita o mosebetsi wang
0: o mongaaone
1: ntho mosebetsi ya kalo
0: o thole ke ipatlisa ditšhelete ba re go emela
1: mohita
0: ke re ke atla man sentse ko phoka a ke re ka mona ke bua ka letsoo ka mona ke etse ka ke bua le batho ba bedi ka nako e lengwe ke atla ke etsa tsena ka mona ke ile
1: o somotse batho bo ponto fo ya gago o ngwetse mamelelo ponto e o chita go mosebetsi
0: yeah,
1: ke bua ka taba ya password kere e ntho e nao ya dipin ya password e nana ka 2020 ma mantsi o reke founu aka kere one o kena go setsa founu e sefatlheong a re mosadi ele a ka enka
0: bosaa
1: shemisa yona a re ke tlo sebedisa mokgwa ona wa pin fishell
0: a banana ba ka jamapaka ka
1: tseo
0: fa o tabogola ka eo
1: empa potso ke gore na ga a tlatse ba o tla tshwarwa jalo ga a ka etsa ka sefatlhego phini ka sefatlhego go tshwa wa di etsa motho yo mo le mong a tshabang go etsa monwana le sefatlhego o tseba ntho
0: tsaemotsamaiwatsenke
1: motsamai wa tsen
0: fele le ena mokele a ntse a onkisa menwana a pešisa menwana a o bontsha ntho e bone sefatlhego ga a teta tsa tlo di bona ka mo uko e ka o tlo di
1: emelaaleaona
0: o fatafata ntho o ebitse tshwene ha o kata o lema ha o tlo thola ke go ma fulu
1: le bona gore pele ba isa monwana pele ba isa sfahlong ba tle ba jepele le bona le bona ba tle ba jepele
0: eh o bana o ka monga phone o gobetse o santse o kwa sentso ha ke sentse ke tsake se ka khathatsa ke go ma
1: botloko ba phone ke gore go na le batho ba friendly di phone mo na fihleletse bo emong ba gore ba bua ha monate hona go e sala le kholikitsa bona le metswalle ka pa batho ba strata ke a nna ke na batho ba bangatampe ba ga tong pitsa sweet phone nya ka mona ka le gato lena la bo yena lena le monate le
0: ke a itlwisisa
1: wa itlwisisa ba bang ke di khazeni jwale wa ukwa o ka nna etsala kana ko ngwe o bona molaetsa o fosetseng ya go
0: ba fela le nya la fela le nya
1: Dia musari ya sa
0: kama sawo
1: o tla bona ntonso
0: ke o da ke tshweke le ala tshwe ke wa ka ntle ka o salla ka tunga mona ba dola tshwe ka ntle
1: mo fegefe
0: a tsi mo qala ba mo musadi o
1: e o thata ona ba le tshi ke ra go bua mo nne mo complain a go ba a go ba tla ena go ra ba le tshi a ga holo ka ba ka khogona o ba tla ena ena ena ba tla ya ya ena ba tla ya ni
0: a go ke o tlhola nthe khaletsetsa sa chicken tweng le ngwe ba a ge a ke sa batla o solla ka tlunga bona mo hatsa o tso lela mpapa ba tse ku ke sa ikutlwe hantle a thole tsha o lela go
1: lela jatsi
0: lela nyatsi a i bone le yona e post e sena le ba bang e re situation right now jo mo dan ha tlo go bala focus u be ka bile o ka nka ma mo sadinya no ga ke molate
1: Seretse re tala mosebetsi.
0: Eya.
1: Tsha go mosebetsi o. Tsha ke sebetsa o tlo go sa ka tsela tsa mo tla. Tsha se sebetsa o tlo.
0: A tunne la taba.
1: Go tse ke bone ya ne nna ntsa ntsa a hint la le mamma.
0: Ya tunne.
1: Ma ke re se re tsala sedi. Ne sentse la re tsa gangadi. Ka mora go rala shumele metsimedi ke la borarola baratane. Ha mamelo pon.
0: Khaijedi ya ka mamedi bye bye.

0: ke a tshepa o gantle gotlhe mo e leng roma metse ena tshebeletso o le gona teng a ba oketeka letsatsi la tswalo ka jeno. Happy birthday to you. Ke teka o bonetse ngata modimo a tla o pate matlhong a batho ba sa batleng go o bona o thabile. E wa bata man. Ke mona Bloemfontein ka jeno bereng e tshoseng a ngata go wa bata po. Go e wa bata. Ke a ipotsa wena mo o leng teng na e be go jwang. Empa wa utlwala gore kgoding ya bosupa re phupung e golo ya tsona di abale ebile di a šwa segame fela ya empa yo tlaloka tse ke tshwara menoto ena ga ke sa batla le go maotwana ke tlage menoto ba utlwa bela ga ke a tsetse tsela tlile ka ge nka e bitsa ka gore ke menoto e poto re tle re epele ba ros ele ponto wa servos ene le shimere mesu sene se mesusu ka mora go rala shimere mesu medi mametse ponto wa servo le se dia fam
1: e ba le ponto wa selepo ho tswa ka gika
2: in the middle of the night
1: hashtag ha mamelwe
0: hashtag ha mamelwe ponto la hlumlenze sebetsa ha mona di hleletsa tsile mona mo sebetsi mboloke ha ba tsile mboloke ha ala be mo boloke ya ntle ke ra bora ri a kate ri a kopana hape mafelo a bi

0: na wa hamaseko
1: ah na le wa modise
0: wa so monke se mmuso
1: ya go nna ntse go tlhokisa ditato re wa le de a ke ne ka la teng ka semola
0: semola
1: semola wa ntate
0: a taba thoa etsa ntho ka molao letsa tsile mona te hlono lo fana la utlwa
1: se go le go a tsola lo falo o ha di ma enwane mona no shibile ka banga o ndi ko ndi
0: lo ke anta
1: le ndi a
0: metse ponto wa sera botume ya gore enwane ya ile bile jolo Bloemfontein ke hlola ke di feta tsile mona di nthogonthogo tsene ke re ba ba medi ba ka tseba ke ga ba ntse ke kopana le tsona bo N5 kwana ke kopana le tsona bo N8 ke kopana le tsona bo N1 ke le bona ke kopana le lona di bo hlantate la mamarao ke re ya ba re ke ba mamedi ba ponto wa sala bo baba ho lo dume seri le tle le ga
2: ke ntate e o bo le tumi le tatie
0: tumi
2: e ya na tsikash
0: Eh tumi matatie.
2: Eh ntate. Ka biko go di tsotse ke go ka di number tsa ntate thuso mtaung.
0: Ah tshintate ke ntate mtaung ha na di nomoro tsa di fans cha.
2: Oh.
0: Ke le wanta.
2: Ke tangi ntate.
0: Moletse tsa hona o tsona tsena o batla o bua le yena. Ha gona tse di ntse private tsa fanang ka tsona sechabeng.
2: Oh,
0: ya le bua ntate.
2: Ke go popina dia fundros emiso.
0: O tsa jang?
2: Emiso ya luda luda fundros.
0: Eh. Ya le bua.
2: Thank you.
0: Ba bona mo mamediana re hona le nomoro tsa tete. Wa tseba di Facebook mo ho hlo ba rarara bo le strate bo batho ga ba tla number tsa tete botau. Ka ditlo dara go tate botau ya fana ka dobo go tsa haetsa private o da ka go bala ba mmatlela ka nako ke tsaba botho a da ke tate botau una le dinomoro tsa defense secha nna ke ditsebe ka nnete sa le ke fitla le sedimo ha ke tsebe dinomoro tsa ntate le WhatsApp ya ha ya ke tsebe ho ona le WhatsApp tau haiko tate botau se berisa dinomoro tsa le sedia FM o sebedisa WhatsApp number ya le CDFM ha o ngola kana go ena o batla ntate motau na le motho a ba tlile ntate motau WhatsApp mona ke mmone ha o tlo mofumana o tla mofumana ka 12 motsea ha o ngola mo batla kana go a ona ba fumana tau kana go o phomotse o phomoletse o tla mosebetsing go sane ntate thuso motau di nomoro tsa WhatsApp tsa di sebedisang ke tsa le CDFM tsena tsa 0797585066 empa o ska mo batla le nana no la thagwa ka pala dikalane o mo batla na go nyeo le nana o la haile kene di nomoro tsa mahala tse wa di sebedisang ke 0860003084 le tsona ke tsa le CDFM he inbox tsa rona di tletse batho ba tantaung dumela re seri
3: hashtag amamelo e ponto a selebo
0: o batla taulwe
3: ye
0: o batla
3: a ponto a jeho ka tena le batho ba go
0: he ke ya di tla batla ta
3: a mo nda ja tse ba tau ke na ne nna ke sa po jo am ponto
0: e ho jo a di go bogeba
3: ja o sa po me a o tshe
0: tsetsa
3: ai ke di tule tse no di ka ta ho nwa go ofi no tse
0: oh so mo sebetsi
3: ke mo sebetsi
0: oh ju ka go ntse itule tse ho tsho sebetsa mona te ha ba khona ho itulela mo sebetsi
3: e ya di ka ta ho patla bona ja di lanyana ke jene bo mati
0: e ke na le motho ao he
3: e ya go tsenele mabana ba ga ena ke thandi msala o ka mane ka tlhagelse ke ga go tsa dile monnate la la boga go mosebetsing ga jeno pont
0: e
3: ya magata motšino wa ga golo fela
0: tena la bana ba ka
3: tena le 2
0: a mo nyane o le modike
3: ona le 16 years
0: 15
3: 16
0: ya e khona dia o hlahlabisa ne
3: he mona ba felile ba itse
0: dia o hlahlabisa
3: ke na le tsiwa ke sa hlahlamisa qetile mfana ga
0: ya le bogwa
3: sa popondo sa dina ho le ke mna ke homboy ma
0: e ke le bo homboy
3: e ithada
0: ei o go le ka di ba le bo di 60 ke ya da ho katela di ya
1: nela
0: ntate ba ga
1: ke le tsalele ga go go pontwa se
0: ntate tsalele Velcom Velcom ga
1: Dore.
0: Lori.
1: Dore.
0: Oh,
1: Ke ka lo ke le go poke.
0: O ke na lo ha o motho a ye.
1: Enta.
0: Rutwe.
1: Ke ka na le. Shuwel. Ka mo ra ka ba le go.
0: O ke ma, mo bitsa ntlo go ke ma.
1: Ke bitsa ka go bitsa ka ke shuwel mo tsaka. Ya pun kikana le.
0: Jo pala na na ko pana na kae.
1: Ah ntle go hopola, tsere ka ofela mo ma mo sebetsi no.
0: Mo sebetsi wa rajwa.
1: Tsona ba mo sebetsi go pa ke na le ka lo ke.
0: Di male hlohono lo fatse a utlwa.
1: Ya pun di pun di.
0: E wa pisa mo nate mana ke a le bo e bile o qala lo ke ra bodimo ke tsetse wena ntle go rati.
1: Eh ke nna go tshwanela ka bo.
0: Ke le velko.
1: Ya pun di.
0: Mama se ponto wa sbaga di ponti pon ba ga di ponti pon di be
4: o khodi mo khodi
0: e la hojwa
4: e la ha mo na duwa mo khodi
0: o fela la modika
4: ke mo khodi
0: o fela la modika
4: wa o fela wa o fela mo khodi ho nna mona ho na le 15
0: o ba le bidara pe
4: o ba ne ya ga tsa mo khodi
0: bidara pe
4: a wugo
0: ba le wina hana pe
4: o ba le ntle ga
0: wina hana pele
4: ai ai mogodi a gina hana ke hleke water straight 15 wa ofela mogodi wa ofela 15 and then first born in a little 30
0: ai mogodi jo lo hlahlamisana
4: and then second born in a little 22 this year
0: Hey,
4: I'm Hozi. One on the 15 year old fellow, I'm Hozi. You can tell me a matrix.
0: Balekan.
4: Balekan, I'm a little bit of a Hozi. Who fit the mono? I guess I shall be a pair.
0: Get a little man.
4: A rake can a little tavish, I'm Hozi. I guess I'm a matella. Guess I shall not. Can't go to my mean. No, take a little bit of Sagan at Tobosella, I'm Hozi. Eish, a ke na mantswe mara ke yona anong ka moshapako se ntse ke mo ge ne ke tsa fela go fitlhela tsatsi lo dikela
0: tswa kae o ne mong ka kae
4: mogotsi wa ka ke ile ka kopana le yana mane Midlands mane sebakeng se o tong ke zone 5 ke ne ke ile a nkgono wa ka mono banna itsa ke re tla ke re ke ya dishopo mogotsi banna ka kopana le tshahlala khoneng ka be ke le ngwana ka ke saka tuku kena na ikona di hlano gona o ka gona go emena na
0: e se tla ga fadi fela ya le wotwa
4: a ka iwa no di tlwa no fihla o ga nya go be di mogodi wa tsebwa
0: ke taba o mametsela se di FM dume
5: bang ga se lego
0: e ke mang ho ka
5: ke me ke tikwa ni pe
0: e ntate kwa lepe
5: Dígame si la mamá la pende con usted. Va a ofrecer la letra 22, se supone la letra 32, a magarra que suba si te tiene un mundo.
0: Va a ofrecer la 22. Va a guanana capa, yo me saña.
5: ¿Qué banana va a lo babi?
0: ¿Qué banana va a lo babi?
5: ¿Qué sabía?
0: ¿Qué sabía?
5: ¿Qué sabía? ¿Qué sabía?
0: ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? ¿Qué
5: Ah,
0: ne kwa kino
5: wa
0: sanya la mo sanya la ngwana lwa ke tsule ye ke
5: ho. Ah, zo
0: tsule ye, sa ntse le me.
5: Ke le di kwali pe mathabang kwali pe la ka kopana le ma le khotso bo sa bi.
0: Oh, lo kopana khotso ntho po nga pakai.
5: Ah, le ke se ke tsakita ha diwa.
0: O cha yi le wa ke la ngwana.
5: Ega ga ona la tsamaya le
0: nae. Ke ke le wa utlwa.
5: I don't want to leave.
0: Oh, what a little.
5: Let me say, sir.
0: You want to move the air, so no offense, man. It's a cinema at Okra.
5: Can you walk on to the level?
0: Babara Rob, Catella, get a city of Babuba. What is the city of Babara Rob, Catella Hotso?
6: Eh, Ponto, let the Ponto.
0: Eh, Hosua.
6: Wish up on the Ponto. Ubuali seen a cattle about a bee.
0: Eh, seen about a bee.
6: Eh. A re na ke re ke kena loaka ke kena le diketseng tshopo
0: ke tseng tshopo
6: e diketseng tshopo
0: tsi ene go fengiela ene ke mo zamela motho mo go tlhwa bosiu
6: ke ene ena o
0: oh so jola
6: se ke jola mara o la zamela ena o a kona o ilele
0: yo lo tsi diketseng tshopo
6: ya lo tsi diketseng tshopo dula o di industrials ka block 2
0: lo loko pa nalela kae botho wa di ndala di yegetse
6: motho ona wa ka ona ile le motho ka gale ka re kopane come together high ka 2012 kwa
0: le
6: go khona ke tlo yena
0: eh go tlelane
6: re go tlelane re go tlelane freighter se ke
0: se se le wa kwa
6: okay thank you
0: Malo khutlela le la mohlala.
6: E la khlenwa ka go khutlela.
0: Ke mana ba tla di love back.
6: Ke nna di batleng.
0: E re zwela ka tsa o shule.
6: Ei, se ke ra tsa o shule rwale.
0: Ah, ya le bo.
6: Ke le bo pizo.
0: Eh, vamos. Ya le bo, to a sela bo sile. Ke la ba ga go lane. Eh. La ba ga tadi. Ke le se di FM. Halo.
7: Bonbo.
0: Eh ke manga
7: ke le tsona lo mo loisare o le komo mo
0: eh o velo ko manga ba se tsika pa ya hai
7: ke ka mo se di di hai ke ka gana
0: a gana ka o tswa ditireke
7: ka tsha fune ke se di ke ha mahola
0: eh
7: e kwa me se di se tswang kala ka
0: a ka ka tsha e pila ka
7: ka tsha fune ke yena pila mata tiele mo
0: o ke pila mata tiele
7: yena ke yena pila mata tiele mo
0: Eh.
7: Ha ke go pele wa ga. Ke mma bo jemero mo loisane, ke gaga ya kutima. Kuri le mo nyana ga qhoba. Eh, se ga ba ma shume ama ga go gara dile.
0: Ya e u khanni.
7: A khanni.
0: O go pana ka ile motho a quti.
7: Motho a quti se re go pana matse, go tlo go pongwana na. A be se ke go wane plus wane di releve.
0: Ah,
7: I need a tool. Ah, that was jail.
0: What is the count of what you got? Baba,
7: how?
0: No, we.
7: You want to know what you got? Wow, I'm around at 20.
0: Ah, in that 1 hour, do Sasami. Sasami, Sani.
7: I will say only 17, I'm all on 25.
0: You're like it.
7: I get it.
0: Let us see the
7: Thank you, Limita.
0: Catella Ponto is a magina good man. Walk Catella Hotso.
8: Ah, pode, que isso não está nesse vídeo,
0: ya go utlwe ke na lwa
8: ah wa ga ke mamo tete se dikelo tonto
0: o kae ya o skiro
8: ah o pela ga mo
0: skiro khale yi
8: o khale yi e
0: zo mo sheba
8: e ya tonto
0: ke
8: aha
0: ha ya lo zo mo sheba mo
8: ei u di kotima rame mo ka nanna la tete
0: a o tsebe ba di kotima rame ngotse ba motle
8: ha bo tloko ha bo hloko pontho wa selene
0: banna we
8: a u tswa pontho ke a le bua khosi tla iso
0: ka nana ga dilo khosi le khosi ya a ga nyima mo ke tike na pela ga mona o skiro a mo sheba go motla o di kotima ga mempontho ka ga o ka gelela ka mo pizza tsubari eh hai ba me dina eko ha ke satse ha ke satse mahogi ule na ngwala ngwala di TikTok mona hore o ke mogotsi ya sna msadi wa ba tsa TikTok ye o tsaba re go starta ba ke ba tsa TikTok ya ba ntla ka di shutu ba le le trofee ma ha u phola magomo ntumedisetse yo go ja bofudiela ke rata dipitsa ya mpae ke chef mamile ke chef ponto wa le city affair e se pile metsoso pero ho hora ya ape mametse le city affair mametse ponto wa selebo na go ntse boima tsa bo tsheshella kwa. Tsebana go tsena ke na go tse thata holotse. Tse thata.

0: le ponto wa selepo ho tloa ka gika
1: in the middle of the night
0: hashtag ha mamelwe
2: e sepile metsotso ya nnatola ponto wa selepo ya ntle metsotsong e robedi ka morago ra ya pele mametse ponto wa selepo le sedi FM e itaba re tlo bua ka yona ona ba le tsena ha ke tsebe go bona le tlogeng go di ma yona empa ke ntho e tsalang ke ntho e leng gore motho e mongwe ona ba letseno ntse a etsa ona ntate wa qatšha a itseng o qala go kena ke o ratile ntate wa qatšha o itse ka mana ka Velcom megafo ntate ka Velcom ka moo mamedi ke batla ke o tlo bua ka taba ke e go na le nthwane ya gore o koleke o bone na di tla sebetsa dikamano tsa lagato o koleke fela bele potso ya ka wena kege ke go wena mamedi na o kile wa leka dikamano tsa lagato le motho eo o ne o sa morate eo o neng o sa morate le feleletse kae ya e tsala ntho ya gore motho a ka re ha ke re leke ona sa go rata ba re ha ke re leke e na wena ebile ke batla go e botsa golo bathong ba boausi batho ba basadi na o kile wa leka dikamano tsa lerato le motho eo o neng o sa mo rate le feleletse kae Hey, let's try. I'm perlik. Go bona gore na re tla fella kae. Lona le la fella kae. Nara ba ba mbelong go banyalana ona ba le tsi. Qeteletsa dumela motho ba ne motho nna mo emelletse. He u tantetsa ka mora di tlabolane tsane tse hlano tsa hora pele ka mora 5 play at 1 ya le City FM.
0: Wedding ena re keteka ntate Nelson Mandela. Ha re ananeleng boinelo ba hae ba ulwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.
2: Nomoro tsa WhatsApp o tso tla siya voice note tsona ke 0797585066. Nomoro tsa WhatsApp o tso tla siya voice note tsona ke 0797585066. Tantetsa 086 3003084.

0: My love, Julio Iglesias, Steve Wanda, le shimele me serobo metsotso pele go gora ya abobedi.
1: Kgweding ena ya mogale ntate go le hlahla Mandela. Tong re fane ka tshehetso le kutlwela bohloko go ba hatelletsweng. Gema le Lesedi FM ke molelwa.
0: Lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa lelwa. Kae kapa kae gotlhe mo e leng roma metsena tshebeletso ya lesedi le o nang teng Aforika Borwa. Lebitso la ka ke pitso Solfex Tsumane. Solfex the P makgobong a gaswa. IT 7.7 le bajala 106.6. Mamedi a re ke re bue he e o na le nthwane ya ga re ke re leke man ge bone rona re tla felela kae jale ke batla go utlwa o ko bue nnete fela nna le motho yale a ka ba dikamanong tsa legato le motho yana sa morati a leka fela kapa gobane eno e monyana a mo imeleletse jalo mamedi na o kile wa leka dikamano tsa legato le motho eo o neng o sa morate le ile la felela kae le motho ono sa morate kapa o la qeteletse o mo ratile kapa go etsetse jwang o tsebe ya etsala ntho eno ka moraro motho a tla ba fe motho monyetla a ithute ena a bone gore na ke dintse a ka di ratang ka ene a o mosito o tswelela pele 086 3003084 nomoro tsa WhatsApp ke 0796 076 7585 0066 ke ne melaetsa ke bona e mengata ka kwane re tle re ba utlwa gore na ba reng di-voice note di kene ba be re sebeletswa lesedi re utlwa gore na ba reng na wena e kile etsa dumela.
2: Ntle ka motho ntle ka lang shubedisitse wena ponto. O lang shubedisa mothenga. Ano mota buti an shubedisa botlhoko a mpana ke re ke. An shubedisa. Hei. Khantsi di jong poera mo no no. Ho hanke sa magatso re a ka ka marata o shubedisitse. O shubedisa mo na ke hle. And she will be some much. I can feel that one can meet the one with the right. Ah, can you look at my room? I am too much to move here, sir. Come feel me, sir. Sans chubis. Yo, non, je suis autre cousin. Antan.
0: Eh, route de raconte, la chubis. Aïe, la gueule de l'école en waga. Arrête de s'abrater. Ye tshomediso le yona ai ai nana wena o batla monna a seberekane o batla monna a sekono a seberekane a ruteileng bo fitlha o kopana le ponto a ithatelang dikgomo a ba o shobedise dumela
2: santate ponto o sefosao se fosa ho se bua ka nna ntate wa ka. To bua ka nna ke ntho e ke kopanang le yona ke tswang ho yona. Motho wa yona ha e sale a mpatla ke sa ntsaneng ke tsamaya sekolo. A ntsang lelekisi. Ka ba ka nyalwa, ka kgutla lenyalong a ntsang lelekisi. Ke bile makere mane motho o ne se le nako e telelang lelekisi. Gore ke leke ke bone mme bona le ntho a ntshwaretseng yona ga ke tsebe ka nnete ntate re nkana ebe ebile ke sia bana gae ke lo dula le ena awa ntate ke dutse le ena matlhalesane for jaga awa awa ntate ka 2019 ha sa decide go re nyalane ka okay ha ona botata a want that work hawa ka 2019 re nyalana ka March ka 20 tsa March ke hopola hantle that work hawa a want that work ke re only 6 months 6 months e fela ka ke ditse mo lenyalo 6 months I wondered. I see I keep him. Get always in the gloom service in Kito. I get chase a dolo. Mutai would till the wheel, the weights along Hagget's hip. Yabai yeah, Sally, I am that work. Ashina and Sabilita can it. Wang, I am Sabilita. In Sugulele Muberman, Kale Wabab.
0: Let's talk about Zika. Wala ndo ke la kana di kamano tsela gato le motho e o neng o sa magate li ile la fella kae ke sa qoqelwa kwa dube
3: hela abuti ponto dumela dumela molwane aya bona o le ka fela yona ke mathata abuti ke mathata molwane bani jwale motho a teng ka tlase ke ntse manala go sole thata go di tshwasolle ha go nogo ya fita ha aya abuti Ah, what a summoned it. And I gonna go on what was see. Usian and Toyos, I level la moon. A one of it a fail. See my tata who can a morale who looks at the dab as well. One when I'm around, no such a good old fail. We are feet. Ah, what do you think? A set a salamu. Ah, even my tata. Boikarabelo ba go godisa mono ei ga ke mathata bote ena ya gore ke zama ke a ke exame kae ga ke ke leke ee ke mathata bote a ke leke ka e leka ee ke mathata bote ee a ke ntate ya motlha go feta ko ntate ba bang ka Mpumalanga ka telemasea mone tanke ona molwane
0: a re tshetsa go tla go waleka mo fitlho o siela ga bujano
2: dumela puti ponto ntlo mo jetse ka mona ka internet le ntse na jimo se bitsi ka mona na ka meri ba ka le tsena na place tsa betleme e ya na ke ka go panela o se ga mona Na Sarah to him, now to him who to her camarade, Lavaca to the Tarikini. Come on, Sarah to Lane. Donna Rollins in Raleigh. A Sally, a copper no hot work, Ali Masanza, 2021. Kalona Roll. I'm ringing an animal failure. Tell another true. He came with a tip on
0: Mrele bua are mo sebeleditse mabeditse dumela
4: ina ponto ponto ponto jo ngwana mme no ga phela ngwana mme bo ntha bo mahapi ka mona ka Sky City ngwana mme mo next station 10 no ntho bo ngwana ngwana mme anga tatse ba ho kwesha ba bona bontate ha ke tsale e tsana ho batho ba bomme ho bona bontate o tsebe re na le lerato ha o sheba motho fela so o songa ga dikle go re di tloa fela wa ke ba motho o samagate fela mo mme ka baka la gore ke tlhwana di tebello tse itseng ba kena ka nako nngwe dikamang tsa lerato le motho a sa morate fela mpa a kena ka ditebello tse itseng go ke lebeletse gore go tlobe tsena go be tsena go tsena ga mpa ga motho a sa fitlhele ditebello tseo tsaka ga ke tswele pele mpa neng o tlhole go kena go nna ditebello tsa gae ke a di fitlhelela ko ona bole ke agang lerato la gae go nna le ena ba tshwatse one ke ratang lona fela ke sa go rate fela ka baka la gore ke kene ka thola ntho tse ke ba tseng ke lebeletse wena ya ba kona go ratang ke a le bona mmitha o mabile mona se ka se ntse tang dat
1: so di song ya ntate Nelson Mandela we le tso ke a gore re emele le sedi FM re thuse ba tla sa gatella ke molelo
5: Yo, Tsumane. Na nje sa lo na jang tsu kutla le na motho lo na jwa le tsina he. Bona nje street ga a ke re le ke ko fa chance. Ka nti a e le sa ke na 7. Ye na o tuki di ne wa nta ti ko je sa ne ti ke lo na jwa ke le mo sa bone jwa le se.
2: Dumela Ponto. Wa bua Ponto. Ke re nna. Ke la etsa hala ho nna ntweng. Ke nahana ebile hore atjhe, e re nka ke etsa fela molekotlo wa pelaka. Kanti ke yena ntate wa lelapa. A nshebedisa Ponto. No, re na le bana ba bararo le yena. Ga mme le ntate motho ne ke sesera se kae. Yo!
0: A gona modubela a etsa molekotlo wa pelaka ke ya ba mosobedise a bona ba le tsena bana se ba le teng e le tsoge taba tse thata aga nne ne ke sa borate ke etsa molekotlo wa pelaka a thota mosobedisa dubela
5: selepe wa bua ye nngwe taba ngwaneso wa bua ye nngwe taba ke leka ke na relationshipng e jalo le motho ona wa mme fela ke ne ke kena relationshipng ena e le taba ye go mo utlwela botlhoko kore ke ne ke sa mo rate gohang ne ke mo utlwela botlhoko a taleletswe ke naga fitlha ke mo phutha ke mo batela bodulonyana mo a tla dula teng atšhe ya ba re qetelela se re dutse re le babedi ngwaneso re dutse ntho ka etsang dikgwedi tse ka bang tse 8 re dula mmogo le ena motho eno ene le motho a preventa motho wa mme ya bo sa nka qeta gore a sa preventa atšhe ntate itse ga e ba mogashane fela ke a o senyeya ntho e nngwe le nngwe ke a o senyeya ntho e nngwe le nngwe gona jale tjena re kgaoane le ena ntate re kgaoane re kgaoane ntate e ke mametse thopikene ya gago ntate
0: a ke bokile ke boutlwela botlhoko la bona le ya risk a re ke bokile ke boutlwela botlhoko a emisa go sebedisa dithibela pelei dumela
5: a ebua e thata koopola ke go tsukela batswalela ba ka ka December ala ga re gutlwa go se tla o fasitswe ntate o fumana go atšhe ke nna fela motho a e leng go ga fase a fumana go yo setse motho eno wa mogolwanyane eno ana fela-fela marecha a se mogolo bo bobe ona nsi a balemo tse nne ee ntate ee na ba kereng ke ba kile taba ana ga ke morate motho e ranong empa fela le taba yana ya gore batswalle ba na le batho ba bona gantle nna jale ka tlameya go etlhokeng ke motho ke sa bo bateng a ba janeng ke ga shempegile ke o ba phoso e se le teng ga e la banhlola e la nhlola ka tlhapa matso ngwaname e la nhlola ka nnete
0: ai kona a gona le bogolo empa e seng gape ona o siaka for yes a re ke botho dumela lesere
6: meranatseponto kopa wela la mhatsa ka wane hayo ke bile ha mamela ma teng so bue taba tsa e diketsena motho anje mo ferile yang selemo bu le di khoedi anghana a wantsa ba ke stop empa no ke bua le ena ke mhatsa ka wa ukwa wa khone
0: jalo la ke la di mera a sa o gadi le seri
7: hallo Ponto wa re samela ka botha botha ka bona Ponto a yena ke pushitse le batho ba Ponto ba ba ne ke banga ha nyana ba ntse ka ke ke saleka a ye re pushile le bona Ponto bona ke le gile bo bana bona ke le gile se ya se ka bona Ponto hi la ba mathata ku metsi la ba mathata ba bana bana bo bona ke re ke leke bo ile ka ke le ka go bona fela Ponto a ka nne di re pushitse le bona ba nna ka pushitse le bona e go ene ke sa mogate go hle ke phumana go a Ponto ka nne di shi ka nne te bo proba ya pele Ponto la ba di jalo Ponto
0: a bu di re ke sebedile di tsheke mana mo ke ne ke re ke le ka fela re mora mo ne hle ke ya ka la gato a e khona dumela le seri
8: Ponte mholwane go tsoka kapa go tsoka kapa le nne jwa lengwe mme le nne jwa le motho ena gene re le ntse le ka tse sekolong re lwana primary re lwana e sekolo re ga ngwe mohlene ke ma mistress ke sa mmale sa mpatle empa ke tello ha sa ke di sekolo re bale e re kopana re sa toka tsa gale ha la tlola legato la tlola legato le lokena ntse go utlwana ponte
9: dimela dimela ponto hey se tsase go sentse sitse ne ke re ke a loga khantse ke utlo ya bua ditaba hey ka go pana le motho ka ka galeke ka tla bona ka tla fella ka ha o motho ke motho ke re se le sa fela ponto ke setse le cold drink ha o ka swiki ha re ka switsu ga ka switsa ma pakistani ha o ka cold drink ga ma pakistani ke ha o fetele shopo motho mo dimotlo ga nna tsa ke jeng thutse nana and then tailor nqeta ponto he motho o na le stinch habe ne le mosipidi mo tsamaya ka dinao distance o tla etsamaya a hubela ho mela ke a nna ke type ngwaneso selemo se le ba sa fela ka ga e sala ka lahla fatshe ponto
0: hai e re tsoge taba tse boima ebe nna ke laka ga dubira ke motho a sa gatitse batho ba modimo ei e se ka matse ke botsa mamedintsa panta wagona
10: ntate ponto ponto a selebe hai setlhoo sa gago ee ntate le nna ke la ka feta nthonye jalo ke la ka feta nthonye jalo a o isenwa ne ke sa mo ratinwa ne ke ithatela mogotsi a gae jana mogotsi a itlhe ya qhomaqhoma jana mogotsi a e romelele ena yona ga batla go kopana le nna ntate kaya selemo sa 2011 ke ya ke itlhe ke tšhentšha ditlhaka ke tlhe ke tlhakela ka nqeng a ke a go jetsa ntate ponto a tseba o se ya ba o ntjwetsa gore e sala ntse are ya ba ke itlamme ka motho yona sesega sena ka nna ka nako eo a na jaledi ga la ba ga nyalana le ena o se ga dula ana jaa re na le bana ba babedi le ka 2013 ke a ke monka ke moetsa molekane wa ka setlhe lena ke bona gatšhe e ka ka moletlhe motho street ke rela gana jalo jena ntate ponto ga dula le ena ge na le baga ba babedi
0: e ke tseo ditaba tse monate ba bang ditlamorago ebile tse ntle ba bang ditlamorago ya ba tse bosula tse seng monate momamedi wa tshebeletso ya lesedi ponto o sebeditse go le kare ka jeno mo diphoso di bileng teng tle o santse a tshware gopotshware maotomane empa mo re sebeditseng a ntle re pelapele tshebeletso ya lesedi momamedi wa monate mananeng o tlatlang o latela tshebeletso ena Africa e borwa good morning and good night na lwana re kopana mafelo a beke di a gogopa moqelo le sontana ponto wa selebo tshebeletsong ya golo ke sa mona o teng outest rata ke very mo roi di thewa dikalaneng bye bye.